0: kaibigan. Kaibigan ko naman siya, pero tinanong ko siya. Sabi ko, bro, pwede bang mag-guest ka sa AI Talks? Anong topic? AI, anong epekto sa inyo mga musician? Kasi sa Philscap po ito, no? Yung grupo ng mga musician at mga arrangers, no? Sabi ko, para marinig yung boses nyo, bakit ayaw nyo sa AI? No? Basta ayoko. I hate that topic. Especially, ayoko mag-guest sa show mo. Aba, ito na nga binibigyan ng chance para magpaliwanag. Bakit ayaw nyo sa AI? Paliwanag nyo. Hindi rin nila maipaliwanag, no? Nakakatawa kasi, parang, nakakatakot kasi, baka palitan tayo. Baka maging robot mundo. Aminin ko sa inyo, lahat ng mga musician ngayon, imbis na katakutan nyo yan, no? Gamitin nyo, kasi mas magaling na yung AI sa inyo, eh. Aminin nyo yun. Maraming kayang gawin ng AI kayo, matagal buwan nang inaabot nyo bago makatapos ng isang kanta. Ito, segundo lang. Yeah? Magiging magaling pa kayo, ewan ko. O kaya dyan sa grupo na yan, good luck na lang sa inyo kung hindi nyo tatanggapin to, kayo ang kakainin ito. Kaya mga ka-AI, normal lang namang matakot sa bagay na hindi natin naiintindihan eh. Pero yung iba takot kasi naiintindihan nila, mas magaling sa kanila. Ganun din naman noon ang internet, di ba? Alam niyo, naalala ko dati, mga early 2000, no? May mga broadcaster na nagsasabing hindi tatagal ang online. Walang manunood sa internet. Radyo pa rin forever. Ngayon, lahat online na. Kasi yung kahit may radio show ka, wala naman nakikinig ng radyo sa radyo. No? Nakikinig sila sa online, sa Facebook, sa YouTube. Pati nga away, online na. Ngayon, nakakatawa to sa Senado, no? Ang gulo-gulo nyo. Nakakahiya kayong mga, ewan ko. Huwag natin pag-usapan niya, pero nakakahiya sila. Yun lang sasabihin ko. Kaya si Jose Rizal nabuhay dahil sa inyo, eh. Mamaya, sishare ko yung video niya, no? Alam nyo, pati away online, pati chismis online, pati negosyo online, pati paniligaw online na rin. Ganon din ang AI. Hindi na siya future, no? Present na siya. At ang gusto kong maintindihan ninyo, at ang gusto kong maintindihan ito ng masa, hindi lang ng mga experts. Andito, ang dami rin mga bogus expert ng AI. Dati mga AI hater, ngayon expert na sila. O, diba? Believe din ako sa kapal ng mga mukha ninyo eh. O, may nagtanong, voice master, ano ba talaga ang AI? Okay, ito na. Pag-usapan natin sa very simple explanation kung ano ba ang AI. Alam nyo, ang AI, lagi ko sinasabi ito, parang batang tinuturuan. Ganun kasimple. Kapag may bata, hindi naman agad alam, di ba, kung ano yung aso. Kailangan mo pa sabihin, oy, anak, that's a dog. Anak, aso yan. Paulit-ulit hanggang matuto siya. Ganun din ang AI. Pinapakitaan mo ng milyong-milyong example hanggang sa natututo siya ng patterns. Pero ito ha, importanteng maintindihan ito. Hindi ibig sabihin na naintindihan niya tulad ng tao, no? Hindi ibig sabihin na nakakaintindi siya tulad ng sa tao. At ito ang malaking maling akala ng marami. Halimbawa, kapag sumagot si ChatGPT, akala ng tao, oh my God, buhay na ang AI. Ako, hindi. Mga ka-AI, mali kayo. Ano? Hindi buhay ang AI. Hindi siya umiiyak, hindi siya kinikilig, hindi siya napapagod, hindi siya nagdarasal, hindi siya nasasaktan. Again, software siya, software. Napakagaling lang niya talaga sa patterns, no? Parang actor, parang voice actor. Halimbawa, ako bilang voice artist, no? Kaya ko umiyak sa eksena. Pero hindi ibig sabihin, umiiyak talaga ako sa totoong buhay. Kasi performance yun eh. Diba? Diba? Voice acting tawag doon. Ganun din kasi yung AI, no? Napakagaling lang niyang gayahin ang human conversation. Alam niyo, bilang isang voice master, kapag may estudyante ako nagsalita, minsan, isang sentence pa lang, alam ko na agad, pang radio to, pang anime, pang commercial to, pang maganda ang texture, mahina ang diction, oh, diba? Ang pangit ng accent. Bakit? Magic ba? Abay, hindi. It's because of experience. Imagine nyo, 30 years na akong exposed sa boses.
1: Wala pa ng bata ako.
0: Ayan, di ka lang kayay. Hanggang sa tumanta na ako. Abay, hiyang lupit, di ba?
2: Eh, nakakatuwa to. Si Shasha, kilala niyo ba ako? Oh, kilala niyo si Babalo. Kaibigan ko yun eh. Ang lupit mo eh. Sabi ko sa'yo, huwag mong sangkala niyang baba ako.
1: Wow.
0: Alam niyo, na-train kasi yung tenga ko eh. Nakakakita ako ng mga patterns. Like yung mga sa voice acting, no? Alam ko yung, magandang gabi, bayan! At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ba, yung, bano ba sa langit niya? Ang tamaan, huwag magagalit niya. So yun, mga patterns yun eh. Meron akong kwento atin ito. Ito po si Mac Logan, ABS-CBN News. So lahat na naririnig ko, kasi nga may pattern siya. Parang si SpongeBob.
1: Hey, come on, Patrick. I'm SpongeBob. Ay, ba!
3: Hey, how are you, SpongeBob? My name is Patrick.
4: Hey, shut up, SpongeBob. I'm Squidward.
1: Wow!
5: Hey, my name is Mr. Babs. Ay,
0: meow! Ayan, kaya ng AI, gayahin yung patterns, pero yung acting, wala. So, kapag, alam mo, ganito yan. Kapag pinakain mo ng milyong-milyong voices, yung AI, natututo siya eh, natututo siya. Parang, mas mataas tono. Ibig sabihin masaya. Mabagal. Diba? Malungkot. Malakas! Excited! Woohoo! Ganun. Alam ng AI yan. Pero hindi ibig sabihin, feel niya yung emotion. Kaya, unlike ako, kasi voice acting is the art of becoming. Yung AI, ginagaya niya lang yung patterns, yun? Base yun sa mga patterns. Guess nyo ba? Guess nyo? Ang tanong, bakit biglang sumikat ang AI? Alam nyo, dalawang dahilan yan. Una, mas malakas na ang computer. Tulad nitong ginagamit naming computer. Super, super high-end to. Computer pa lang, almost 350,000 na. Wala pa yung mga gamit. Second, ito, tandaan nyo ito, data. At ito ang hindi napapansin ng tao, no? Mga ka-AI. Ikaw mismo, nagtuturo sa AI araw-araw. Oh, ikaw na nanonood ngayon. Kasi alam nyo, tuwing nagpo-post ka, nagla-like ka, nagti-tiktok ka, nagko-comment ka, nagbibigay ka ng data. Kaya minsan, nakakatawa eh. Nag-uusap lang kayo tungkol sa fried chicken. Maya-maya biglang pag-open ang Facebook mo, puro Chicken Joy yung ads. Jabili tsaka Mangdonald's. Tapos sasabihin mo, makikinig yata itong cellphone ko. Hindi naman lagi, pero inuunawa ng AI ang behavior mo. Kasi, trabaho niya ang maghanap ng patterns. Teka, ano ba talaga ang intelligence artificial, no? Kasi kapag tao, marunong matuto, magdesisyon, mag-solve ng problem. Yun, tinatawag natin yung intelligent. Matalino. Kapag ang nanay, napagkakasya niya ang budget sa tindi at mahal ng bilihin ngayon. Abay, intelligence yun. Kapag ang rider, marunong umiwas sa traffic, abay, intelligence yun. At kapag ang estudyante nakahanap ng paraan, kumita kahit mahirap ang buhay. Tulad ko, no, sa 21 years na company ko, abay, iba-iba ng sitwasyon. Kaya ang tawag doon, intelligence yun. Hindi lang IQ ang intelligence, ha? Kasama doon yung diskarte, kasama doon yung, siyempre yung emotions, no? Kasama yung experience. Pero ngayon, kapag machine ang parang natututo, abay, doon pumapasok yung AI. Pero minsan, nagkakamali rin ang AI. Halimbawa, tinuruan mo ang AI kilalanin ng bird. Tapos pinakita mo yung penguin. Abay, malilito siya minsan. Bakit? Kasi iba yung itsura ng penguin. At dito, di ba? Dito natin makikita, hindi talaga niya naiintindihan kung anong ibon. Nag-a-associate lang siya ng patterns. Parang tao rin minsan, di ba? Humans also rely on patterns. So, paano ba tinetrain ang AI? Alam niyo, kapag nagkamali ang AI, kinokorek siya. Parang estudyante. Kapag sinabi mong, mali ka, bird pa rin ang penguin, abay, nag-a-adjust siya. Unti-unti siyang natututo. Kaya ano no, napakahalaga talaga ng data. Kasi pag mali ang itinuro mo, mali rin yung output. Parang bata rin, kapag maling values ang itinuro, maling habits siya lalaki. Ito ah, tandaan niyo, ito yung mind-blowing mga ka-AI. Tayong lahat, no? Tayong lahat part ng training ng AI. Kasi tuwing nagpo-post tayo, natututo ang AI, no? Kung paano magsalita ang tao. Kasi marunong na si ChatGPT ng slang, memes, taglish, kahit nga gay linggo eh. Kasi tayo yung nagturo. Without realizing it, di ba? Galing sa atin yung info. Pero may problema pa rin eh. Ito ang tinatawag na black box problem. Ano yung black box problem? Black box problem, bago yun ah. Minsan, kahit gumawa ng AI ng engineers, hindi rin nila fully maintindihan paano siya nagde-decision. Pero minsan, tao rin, no? Parang tao rin yan, eh. Minsan, tama gut feel mo. O yung gut feeling mo. Pero hindi mo ma-explain kung bakit. Ganon din ang AI minsan. Napaka-complex nga ng calculations niya internally. At tandaan niyo ito, ha? AI reflects humanity. Kung toxic ang tao, pwedeng toxic din ang output ng AI. May nagtanong, Voice Master, may konsensya ba ang AI? Tao nga, walang konsensya. Marami dyan, yung nasa Senado ngayon at nasa Kongreso. Walang konsensya mga magnanakaw. Pero, ang AI wala. At ito ang pinaka-importanting maintindihan nyo. Walang konsensya ang AI. Hindi siya guilty, hindi siya nahihiya, hindi siya nagsisisi. Ay buti pa ang AI kaysa dito sa mga politiko natin. No? Parang kutsilyo yan. Pwedeng gamitin sa pagluluto, pwede rin gamitin sa pananakit. No? Hindi, alam nyo, hindi kutsilyo yung masama. Parang baril, no? Nasa gumagamit yan. Ganon din yung AI. Kung masama ka, gagamitin mo sa kasamaan. Kung mabuti ka, gagamitin mo siya sa kabutihan. Eh ano naman yung tinatawag na generative AI? Ito yung AI na gumagawa ng content. Yan, halimbawa, yung text, no, mga vlog nyo, music, images, videos. Diba? Halimbawa, ito ha, sabihin mo, gumawa ka ng modernong larawan ni Rizal bilang podcaster. Yung ginagawa ko yun. Abay, kayang-kayang gawin. Bakit? Kasi nakakita na siya ng millions of images at styles. Parang artist na maraming inspiration. Eh, paano naman ang deepfake? Eh, abay, ito'y delikado kapag maling taong gumamit. Kasi ngayon, pwede nang gayahin ang mukha, boses, video, at minsan, sobrang realistic na kaysa sa totoong tao. Kaya nga sinasabi ko, sa future, truth itself will become expensive. O, di ba? Ang katotohanan magiging sobrang mahal. Kasi hindi mo na agad alam kung ano ang totoo o yung fake. Kaya bilang isang AI voice master, ito ang dahilan bakit mahalaga ang ethics. Kasi, di ba, kaya natin gumawa ng AI voices. Lalo na ako, ang boses ko nagkalat. Pansin ninyo, may problema ka ba? Ako ang kasagutan. So, yung boses ko ang nagkalat. Pero alam nyo, kailangan may respeto, may consent at responsibility. Ba, hindi porket kaya mo, gagawin mo na agad. May nagtanong, mawawala ba talaga ang trabaho dahil sa AI? Ito ang tanong, ito yung tanong ng lahat eh. Alam niyo mga ka-AI, pakinggan niyo mabuti ha. Hindi AI ang papatay sa trabaho mo. Ang papalit sa'yo, yung taong marunong gumamit ng AI better than you. Abay, paulit-ulit na natin narinig niya, masakit man pakinggan, pero yun ang totoo. Nung dumating ang calculator, hindi naman nawala yung math teachers, ha? Yan, nagamit pa nga nila para mas mapadali kaysa mag-compute sa, ano, no? Sa blackboard. Nung dumating yung cellphone camera, abay, hindi naman nawala yung mga photographers. Dumami pa nga yung camera. Nag-adjust lang sila, ganun din ngayon. Alam niyo yung personal kong realization, nung unang lumabas ang AI voice, abay, pwede akong matakot eh. Voice artist ako eh. 30 years ako sa industriya, pero naisip ko, hindi ko mapipigilan ng future at alam kong ito yung future eh. Kaya inaral ko, niyakap ko, at ngayon, syempre, mas marami akong natutulungan dahil sa AI. Mas marami akong natuturuan. Mas maraming Filipino voices ang narinig globally. At proud ako doon. Pero ito yung warning ko. Huwag tayong maging tamad dahil sa AI. Kasi may mga tao ngayon, abay, ayaw na mag-isip. Wala nang critical thinking. Lahat inaasa na sa ChatGPT. Homework AI, essay AI, speech AI, love letter AI pa rin. Abay, mga ka-AI. AI should help your intelligence. No? Not, ano, delete your intelligence. Hindi siya dapat pumalit sa utak mo. Okay? Ang totoong laban ngayon, hindi tao versus AI. Ang totoong laban, education versus ignorance. Kapag naiintindihan mo ang AI, magagamit mo ito sa negosyo, trabaho, communication, ano pa, creativity, number one yan, at pagbabago ng buhay mo. Pero kapag puro takot lang, abay, mahuhuli ka. At ayoko mangyari yan sa mga Filipino kasi kaya ginagawa natin itong show na to para gawing simple, relatable at maintindihan ng masa ang AI, hindi lang ng expert at mga AI fake gurus. At ito yung last message ko bago tayo mag AI 101 at balitang AI. Mga ka-AI, tandaan nyo ito ha. Ang AI, parang microphone. Kapag nasa mabuting tao ito, nakaka-inspire to. Tulad ko. I'm so inspiring. Diba, expiring. Pero kapag nasa maling tao to, apay, nakakapanloko to. Ginagamit to sa mga scam. Hindi teknolohiya ang problema. Nasa tao pa rin. At habang lumalakas ang artificial intelligence, dapat mas lumalakas din ang ating human intelligence, emotional intelligence, at spiritual intelligence. Dahil kahit gaano katalino ang makina, wala pa rin kayang pumalit sa pusong marunong magmahal, umunawa at mangarap. Alright, so ako po ang inyong lingkod, Pocholo De Leon Gonzalez, at ito po ang AI Talks with the Voice Master. Magbabalik po tayo mamaya after na segments natin. Alright, great day everyone. See you later. Bye!
6: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog na Fenrile Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po naming niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At iyon yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
7: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
8: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nagkikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cans. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
9: Podcasts, audiobooks, at voice assistants. At hindi lang speed ang focus nito. Kaya rin itong panatilihin ang consistency ng voices kahit mahaba ang audio. At maaari ka rin gumawa ng custom voice gamit lamang ang ilang segundo ng recording. Samantala, mayroon ding MAI image, isang image generation model na kayang gumawa ng high quality visuals. Mas mabilis ito kumpara sa previous version. At ginagamit na ito sa mga tools tulad ng Bing at PowerPoint. Ibig sabihin, mula sa simpleng idea, kaya nitong gumawa ng visuals para sa presentations, designs, at marketing content. Kung pagsasamahin natin speech, voice, at images, nakikita natin ang isang malinaw na direksyon. Ang AI ay nagiging mas mabilis, mas mura, at mas integrated sa mga tools na ginagamit natin araw-araw. Pero hindi lang ito tungkol sa technology. Ito ay tungkol din sa strategy. Sa loob ng maraming taon, nakadepende ang Microsoft sa partnership nito sa OpenAI. Pero ngayon, unti-unti nitong binubuo ang sarili nitong AI ecosystem. Isang sistema kung saan kaya nitong mag-operate kahit walang ibang kumpanya. Tinatawag nila itong AI self-sufficiency. At ang layunin, maging independent sa pag-develop ng mga advanced AI systems. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang kanilang partnership. Ibig sabihin, isang dual strategy, gumagamit ng external models habang gumagawa ng sarili nilang technology. Kung titingnan natin, ito ay isang malaking pagbabago sa industriya ng AI. Mula sa simpleng paggamit, patungo sa kompetisyon sa mismong paggawa ng models. Ngunit mahalaga ring tandaan, kahit gaano pa ka-advanced ang AI, may limitasyon pa rin ito. Ang mga systems na ito ay maaari pa ring magkamali at hindi pa dapat lubusang pagkatiwalaan sa kritikal na desisyon. Kaya ang tanong na ngayon ay hindi gaano kabilis ang AI. Ang mas mahalagang tanong ay paano natin gagamitin ang bilis at kakayahan nito ng tama at responsable. Dahil sa huli, ang artificial intelligence ay hindi lamang tungkol sa power. Ito ay tungkol sa tamang paggamit.
10: Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis. Babalik kami.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Muling nagbabalik ang boses ng artificial intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo, Filipe Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito, tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network.
14: Balitang AI. Breaking news.
15: Great day mga ka-AI. Ako si Ivan, ang inyong Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Isang malaking usapin sa mundo ng Artificial Intelligence ang inilatag ng OpenAI matapos nilang maglabas ng isang policy blueprint na naglalayong ihanda ang lipunan sa pagdating ng tinatawag na Super Intelligence o AGI. Ayon sa kanilang proposal, kinakailangan na ng isang bagong social contract upang masigurong ang benepisyo ng AI ay hindi lamang mapunta sa iilang kumpanya, kundi maipamahagi sa mas malawak na populasyon. Isa sa mga pangunahing ideya ay ang paglikha ng isang public wealth fund na susuportahan ng mga AI companies upang matiyak ang mas pantay na economic distribution sa hinaharap. Kasabay nito, iminungkahi rin ang pagbabago sa taxation systems at ang pagbuo ng mga automated support mechanisms upang agad matulungan ang mga manggagawang maaaring maapektuhan ng AI-driven automation. Sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng AI, paano nga ba maaapektuhan na nito ang ekonomiya, trabaho, at lipunan sa kabuuan?
16: Great day mga ka-E! Ako naman si Ira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang inilalatag ang mga plano para sa hinaharap, patuloy ring lumalawak ang impluensya ng AI sa industriya at global technology landscape. Malaki ang papel ng infrastructure investments at compute power sa pagpapabilis ng development ng mga AI systems, kung saan ilang malalaking kumpanya ang naglalaan ng bilyon-bilyong dolyar upang mapalakas ang kanilang capabilities. Bukod dito, layunin din ng OpenAI na pagsamahin ang kanilang iba't ibang tools sa isang unified platform na kayang umunawa sa intensyon ng user at magsagawa ng iba't ibang tasks sa iisang environment. Sa kabilang banda, may mga eksperto rin na nagbibigay babala tungkol sa mga limitasyon ng kasalukuyang AI systems at ang posibilidad na mas komplikado ang pag-abot sa tunay na AGI kaysa sa inaasahan. Dagdag pa rito, lumilitaw na rin ang mga legal at ethical concerns kaugnay ng paggamit ng AI sa mga sensitibong larangan tulad ng batas. Narito ang mas detalyadong ulat.
15: Isa sa pinakamahalagang ideya na inilatag sa bagong policy blueprint ay ang konsepto ng isang modernong social contract para sa panahon ng artificial intelligence. Habang patuloy na lumalakas ang kakayahan ng AI systems, inaasahan na magkakaroon ito ng malaking epekto sa ekonomiya at labor market. Dahil dito, iminungkahi ang pagbuo ng isang public wealth fund na susuportahan ng mga kumpanyang nakikinabang sa AI technology. Ang layunin ng fund na ito ay tiyakin na ang economic gains mula sa AI ay maipapamahagi sa mas maraming tao, hindi lamang sa mga kumpanya o investors. Sa ganitong paraan, maaaring mabawasan ang inequality na maaaring dulot ng automation at technological disruption. Ipinapakita ng proposal na ito na hindi lamang teknolohiya ang kailangang paghandaan, kundi pati ang social at economic structures ng lipunan.
16: Bukod sa wealth redistribution, isa pang mahalagang aspeto ng proposal ay ang pagbabago sa taxation systems. Sa halip na umasa lamang sa income tax mula sa labor, iminungkahi ang paglipat ng focus patungo sa corporate profits at automated labor outputs. Ito ay dahil inaasahan na maraming trabaho ang maaaring mapalitan ng AI systems sa hinaharap. Upang matugunan ito, iminungkahi rin ang pagbuo ng tinatawag na economic tripwires. Ang mga sistemang ito ay automatikong mag-a-activate ng support programs kapag may nakitang senyales ng malaking disruption sa labor market. Halimbawa, kung may bigla ang pagtaas ng unemployment sa isang sektor, maaaring agad na magbigay ng financial assistance or retraining programs ang system. Ang layunin nito ay maiwasan ang matinding epekto ng automation bago pa ito lumala.
15: Habang patuloy ang pag-unlad ng AI, hindi rin nawawala ang mga potensyal na panganib na kaakibat nito. Kabilang sa mga tinukoy na threats ay ang cyber attacks at ang posibilidad ng paggamit ng AI sa pag-develop ng mga mapanganib na teknolohiya. Dahil dito, binibigyang diin ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng mga kumpanya at pamahalaan upang matiyak ang seguridad. Kasabay nito, ipinapakita rin ang mga proposal na ang mga kumpanya ay nagsisimula ng magposisyon bilang mga pangunahing leader sa paghubog ng AI governance. Sa pamamagitan ng paglalatag ng mga pulisiya at safety measures, nagiging bahagi sila ng mas malawak na diskusyon tungkol sa hinaharap ng artificial intelligence. Ipinapakita nito na ang AI development ay hindi lamang technical na usapin, kundi isang global strategic concern.
16: Isa sa pinakamalaking driver ng AI advancement ay ang patuloy na pag-invest sa compute infrastructure. Ang development ng mas advanced na models ay nangangailangan ng napakalaking computational resources, kabilang ang data centers at high-performance hardware. Dahil dito, maraming malalaking kumpanya ang naglalaan ng malaking puhunan upang suportahan ang expansion ng kanilang AI capabilities. Ang pagtaas ng investment sa infrastructure ay direktang nagre-resulta sa mas powerful na AI systems. Kasabay nito, tumataas din ang demand mula sa users at enterprises na gumagamit ng AI sa kanilang operations. Ang cycle na ito ng investment, innovation, at adoption ang nagtutulak sa mabilis na paglago ng artificial intelligence sa kasalukuyan.
15: Isa sa mga layunin ng modern AI development ay ang paglikha ng isang unified platform na kayang pagsamahin ang iba't ibang functionalities sa iisang system. Sa halip na gumamit ng hiwa-hiwalay na applications para sa coding, writing, at data analysis, layunin ng bagong approach na pagsamahin ang lahat ng ito sa isang environment. Ang ganitong system ay kayang umunawa sa intensyon ng user at magbigay ng mga solusyon na naaayon sa kanilang pangangailangan. Halimbawa, maaaring magsimula ang user sa isang simpleng request at ang AI na ang bahalang mag-coordinate ng iba't ibang tools upang makumpleto ang task. Ipinapakita ng development na ito ang paglipat mula sa isolated tools patungo sa integrated AI ecosystems na mas intuitive gamitin.
16: Sa kabila ng optimism tungkol sa AGI, may mga eksperto na nagbibigay ng kritikal na pananaw sa kasalukuyang estado ng artificial intelligence. Ayon sa ilang analysis, ang mga existing AI models ay maaring hindi pa tunay na intelligent, kundi mahusay lamang sa pag-imitate ng patterns mula sa data. Ipinapakita rin na ang pagbuo ng isang general intelligence system ay mas komplikado kaysa sa simpleng pagpapalaki ng models. Sa halip, may mga nagsusulong ng modular approach kung saan ang iba't ibang specialized systems ang nagtutulungan upang makamit ang mas mataas na level ng intelligence. Ang diskusyon na ito ay nagpapakita na ang landas patungo sa AGI ay hindi pa ganap na malinaw at patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto.
15: Sa huling development, lumilitaw ang mga legal at ethical issues kaugnay ng paggamit ng artificial intelligence sa mga sensitibong larangan. May mga kaso kung saan ginamit ang AI upang tumulong sa paggawa ng legal documents nang walang sapat na oversight. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng mga problema, kabilang ang maling filings at procedural errors. Dahil dito, may mga bagong guidelines na nagbabawal sa paggamit ng AI bilang primary source ng legal advice. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na habang lumalawak ang kakayahan ng AI, kailangan ding magkaroon ng malinaw na boundaries sa paggamit nito. Ang balanse sa pagitan ng innovation at responsibility ay nananatiling isang mahalagang usapin sa patuloy na pag-unlad ng artificial intelligence. Ito ang Balitang AI.
16: Ako si Ira.
15: At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI!
10: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master.
17: Hi everyone! My name is Dante and I'm a solo founder of a startup called Native Stack. I'm based here in Cebu, Philippines. And Native Stack is an AI startup. I build SaaS applications using natural language, using AI. And I have products like LearnLoop, which is an AI-assisted learning tool for students. And I also have a Vibe coding school called Vibe Academy. And basically the aim for Vibe Academy is to help non-technical entrepreneurs, founders, professionals, and students get upskilled in AI and learn how to build products and launch businesses using all kinds of AI tools like Cursor and others. Before Native Stack, so Native Stack is more than a year old. I started in November 2024. And before that, I worked for App Academy. And prior to App Academy, I worked for Bloomtech. So those are two of the biggest coding boot camps in the world. And I've been in the ed tech field for more than 7 years now. So my passion is really in education and AI and also healthcare because I have a background in nursing. So the products I'll be building and I have built they have to do with education and AI and also healthcare. I started using AI back in November 2022 when ChatGPT 3.5 came out. And it was such an amazing experience because it was my first glimpse into AI and its capabilities. Its ability to write, construct amazingly well-written and intelligent articles and summaries and all kinds, and also like conversations. So it was an amazing experience, and I've been using AI ever since. ChatGPT, of course, Perplexity for research, Claude for quick interactive dashboards, Cursor for AI coding, and so many others. So AI plays an important part in my business. So I rely on AI to build products. And it also helps me do my work effectively and efficiently. So streamlining my workflows. It also helps me build like personal tools that help me function more productively. So the thing I'd like to share about, you know, with others about AI is that I think personally it's important to take a balanced view, meaning being optimistic, but also at the same time being careful and wary about AI because we are all aware about, you know, there are many negative consequences as well. I mean, AI is such an amazing tool. It's very transformative and it enhances our lives, but at the same time, there are pitfalls and things to be careful for as well. Like, you know, misinformation can spread much quicker with AI. Deepfake, AI slop, so lesser quality in writing, videos and audio, and all sorts of things. So there are negative products of AI, but they are far outweighed by the benefits of AI. So benefits can include, you know, you can build startups much quicker now. You can build amazing software, amazing products using artificial intelligence. So it's always wise to approach AI with caution and optimism at the same time. How I think AI can transform us is, especially in terms of education, it can really enhance our learning much faster, as long as we don't overly rely on artificial intelligence for our thinking and learning and writing. Like, I wouldn't advise people to use ChatGPT to write entire articles and essays and content. I think we should use AI as a thought partner or as a collaboration tool to help us think better and write better. So a significant portion of our thinking, actually all of our thinking and writing, should still come from us. We should just use AI as something that can help us refine our thinking or clarify our thinking, and also help us polish our writing, because writing is an important human activity, and it helps us think clearly if we are clear writers. So we should not outsource those fundamental human activities to artificial intelligence. Thinking, writing, speaking should be the core activities we should always do, and AI is just like a something that helps us do all of those things better. So in terms of education, definitely AI is an amazing tool. In terms of business, AI lets us start startups much quicker, build products for people, start services, like for example, SaaS applications. I build them using AI. And you can actually just incorporate your startup in the US if you want to target the US market or the European market. Or if you want to focus here in the if you want your focus to be here in the country, and of course you're more than welcome to do that as well. But AI opens a lot of opportunities for entrepreneurs and founders, because you need not learn how to code anymore or hire a software developer to build something that's real, like an app. And everything else, education, business, healthcare, law, AI is like so many use cases. It's like, it's too many to mention. Final message and advice for everyone watching this is to get excited, because a lot of amazing things are happening as AI evolves, but at the same time to be cautious, because we also want to make sure that, you know, AI does not take over our thinking for us and do our writing for us. So we should get excited, but at the same time we should be careful so that we can maximize its impact in a positive way for everyone. So those are my thoughts about AI. Thank you for listening.
0: Okay, mga ka-AI, bago tayo tuloy magpaalam ngayong gabi, balikan muna natin ang ating mga naging usapan, no? Alam nyo, ngayong episode 38, natutunan natin na ang artificial intelligence ay hindi magic at hindi rin halimaw gaya ng napapanood natin sa pelikula. Ang AI ay isang tool, isang napakalakas na teknolohiya na natututo gamit ang data, patterns at human behavior. Napag-usapan natin kung paano natututo ang AI, kung bakit siya biglang sumabog sa panahon natin ngayon, at kung paano tayo mismo ang nagtuturo rito sa pamamagitan ng social media, at kung bakit mahalagang maintindihan ito ng mga ordinaryong Pilipino. At higit sa lahat, napag-usapan natin na AI does not replace humanity. Hindi kayang palitan ng AI ang tunay na puso, malasakit, prinsipyo at pagmamahal ng tao. Kaya mga ka-AI, ang tunay na laban ngayon, hindi tao versus AI. Ang tunay na laban ay education versus ignorance. Kaya ang hamon ko sa bawat Pilipino, huwag tayong matakot sa AI. At huwag kayong matakot sa AI. Aralin nyo ito, intindihin nyo, gamitin nyo, dahil ang AI kapag nasa tamang kamay, kayang magbigay ng oportunidad, trabaho, negosyo, kredibilidad at pagbabago ng buhay. At tandaan nyo ito, ha, hindi mo kailangan maging programmer para matutunan ng AI. Kailangan mo lang maging bukas ang isip ninyo at handa kayo matuto. Kaya naman mga ka-AI, kung nagustuhan ninyo ang episode nating ito, i-share nyo ito sa inyong pamilya, kaibigan, katrabaho, kapwa creators, teachers, students at lahat ng mga Pilipinong kailangan maintindihan ng AI. Dahil ang AI literacy ay para sa lahat at syempre, samahan nyo kami every Saturday dito lang sa The AI Talks with the Voice Master at huwag nyong kalimutang i-follow at i-support ang ating social media pages. Follow nyo po ako sa Facebook, The Voice Master. Subscribe kayo sa YouTube channel ko, The Voice Master. At syempre, sa pakinggan din tayo sa Spotify at iba pang mga podcast platform sa AI Talks with The Voice Master. At para sa iba pang mga AI news, updates, training, workshop at AI literacy content, abay follow nyo rin ang AI Education PH, AI Negosyo, Balitang AI, AI Mastermind Network. At kung gusto niyo matutunan kung paano natin at paano gamitin ang AI sa inyong trabaho, negosyo, content creation, voice acting, communication, at buhay, abay abangan ninyo ating mga seminar at workshop at training sa ilalim, syempre, ng Creative Voices. At meron tayo ngayong May 30, ang AI, ang HeyGen Philippines AI Avatar Workshop. At kasama na ninyong AI Voices, no? Abangan ninyo ang aming ipapalabas po at i-share natin sa ating Facebook account ang mga details about it. So mga KI, habang lumalakas ang artificial intelligence, sana mas lalo rin tayong maging makatao, mas maging mapagmahal, mas mapanuri, mas responsable, at mas handang gamitin ang teknolohiya para sa kabutihan ng kapwa Filipino. Ako po muli ang inyong lingkod, Pucholo de Leon Gonzalez, ang inyong AI Voice Master, ang nag-iisang Voice Master ng Pilipinas. At ito ang The AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa, nagpapaalala na ang teknolohiya ay mas makapangyarihan kapag may puso, may prinsipyo, at may layunin. Maraming salamat mga kaye, hanggang sa susunod nating kwentuhan tungkol sa artificial intelligence, buhay, negosyo, creativity, at kinabukasan ng bawat Filipino. This is your voice master saying, don't be afraid of AI. Be afraid of a future where Filipinos refuse to learn. Hanggang sa muli, great day at mabuhay! Woo! Yeah! AI para sa masa! Bye guys! Bye mga ka-AI!

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Hello there! Hi! Hi! Gandang umaga po mga ka-Go AgriPlus! Welcome, welcome, welcome sa 104.3 FM. Dito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumusta po kayong lahat mga inaabot ng ating broadcast na ito ngayon mga mga magsasaka, mga mangingisda, mga plantito at mga plantita at mga agripreneur. Eto na naman ang pang-Sabadong Go AgriPlus. Nako, etong pag-uusapan na naman natin tuwing Sabado yung tungkol sa

0: Orchard Valley is the first international certified farm in Western Visayas. It is a 32 hectares training and assessment center that produces milk and organic vegetables. The reason why we decided to go solar is that the farm energy consumption is high due to the various machine use. To reduce costs, we decided to get in touch with Solar Tech Power Inc.
1: Una-una po sa lahat, hinihingi po namin yung electricity bill ni client. Magbibigay po kami ng minimal na design if i-confirm po namin na yung offset ng kanyang electricity bill is nasa around 50%. Then pagtapos po ng OKLR, doon po ma-determine namin if ano po talaga yung system size, essential loads, saka po yung exact po na paglalagyan ng mga panels.
2: In this specific project, gusto ni Orchard Valley Inc. na magkaroon ng stable na supply ng kuryente ang kanilang greenhouse. So, nakapag-come up kami ng design na hybrid-ready system. During our proposals, binigyan namin si client ng option na makapag-install ng 79.2 kilowatt peak at 500 kilowatt hour na battery. Natapos namin agad ang project dahil hindi nagkaroon ng any other problems. By the time na napaandar na yung system, na-enjoy agad ni client ang kanyang savings.
3: Well, as can be seen here from the greenhouse structure here at Orchard Valley, Pavia, Adinso has partnered with Solar Tech in order to make this greenhouse structure possible. Through the use of solar power, we were able to power countless machines, motors, and equipments with the use of solar power, all with the help of Solar Tech. It is through this partnership that we have been able to help agriculturists and farmers alike so that their crops and their harvests are bountiful and so that it can work 24/7, much like the solar power Adinso and Solar Tech provides for everyone.
4: One of the unique aspects of Solar Tech Power Inc. is their commitment to using high-quality materials in their systems designs. And over the years, Solar Tech Power Inc. has pushed the boundaries to deliver solar that's more efficient, more reliable, and more sustainable.
2: Solar Tech Power Inc. offers engineering, procurement, construction and contracting for residential, commercial, and industrial purposes. We also offer street lights, solar water pumps, and floating PV, and other solar PV solutions for various purposes.
4: Solar Tech Power Inc. is a fast-growing renewable energy company that sets the new standard in the RE and PV industry. We have a team of dedicated and reliable professionals that ensures the quality of the systems we install. Solar Tech Power Inc., empowering to grow more, sustain more, and harvest more.
5: Welcome back sa ating Solar to the Max dito po sa Go Agri Plus. Magandang umaga muli mga kababayan, mayong buntag, mayong aga sa ating mga kaigsuunan at saka yung mga nandyan sa Ilocos na imbagabigat yung amin na po. Mga taga-Pangasinan, Masanto si Kabuasan, kasama na natin muli. Kung kayo ay nagkaka-interest, lalo kayo magkaka-interest dito sa paggamit ng solar power system. Mga magsasaka at mga agripreneur, pakinggan nyo po itong mabuti dahil napaka-interesting ng ating pag-uusapan. At makakasama natin muli ngayon ang Vice President for Operations and Business Manager ng Solar Tech Power Incorporated na si Ginoong Thaddeus G. Villasor. Mayong buntag, mayong aga, the Vice President Tad. Good morning.
6: Mayong aga, Kakiko. Mayong buntag.
5: Salamat po muli sa pagsama nyo sa ating palatuntunan. At welcome natin, makakasama natin ang Sales Supervisor ng Adinso na si Ms. Rosaline Hernandez. Ms. Rose, Mayong aga, good morning.
7: Mayong aga, Kakiko.
5: Ay, thank you. Nako, nakita ko rin ngayon, the TAD, Vice President, si Miss Rose. Artistahin pala ito, si Miss Rose. Kaya dapat pagtunan ng pansin ng ating mga listeners at mga viewers ngayon on a nationwide and worldwide broadcast nitong ating Solar to the Max. Nako, pinag-uusapan, mahalaga ngayon, the Vice President, TAD, yung tungkol sa tubig, ano ba? Yung kasi itong tubig ang buhay ng agrikultura. At alam naman ng mga magsasaka ng napakahirap ng paghahanap ng maasahang mga deep well at abot-kayang pagpapatubig. Ah, siyempre, kung ganyan ang pag-uusapan kayo mga eksperto diyan. Sige nga, ipaalam natin muna the, ano ang pwedeng maisagot nito ni Miss Rose bilang sales supervisor ng ADINSO dahil meron pala silang negosyo o business na ito at programang ito. Miss Rose, ikaw muna, no? Magsimula tayo, Miss Rose, diyan sa challenges. Right, Miss Rose? Yung kadalasan ay inaabot ang mga magsaka ng ilang linggo, minsan nga, ay aabot pa ng buwan sa paghahanap ng mga deep well na mapagkukunan ng tubig. Paano nakakatulong ang bagong teknolohiya ng ADINSO dito, Ms. Rose?
7: Okay, yes, Kakiko. Actually, meron si ADINSO na Water Finder Solution.
5: Ah, talaga?
7: Ito, sorcerer. Yes, Kakiko. Which is yung dati, mga traditional, costly, and uncertainly. However, yung aming gadget ngayon na makakita kung saan yung location tsaka yung lalim ng depth na gusto nila. So, by the use of this, mas easier, convenient, tsaka mas accurate pag maghahanap tayo ng deep well.
5: Nako, napakagandang balita niya na Miss Rose and Thad, no? Dahil hindi nakatulad noon, ay mga gumagawa ng mga deep well sa mga probinsya, kahit sa metropolis, meron silang the testing, soil the test testing ang tinatawag, water yung pag water finder sa pamamagitan ng ano lang, simpleng pamamaraan, di ba? Pero kayo pala ay merong nako, a science based na teknolohiya. Si Vice President Thad, kayo kapag nahanap na ang pinagkukunan ng tubig halimbawa ng ADINSO, magiging hamon din, di ba? Challenge din ang pagkuha at magpapatubig. Paano po mapasok diyan ang SolarTech, Vice President Thad?
6: Yes, Kakiko. So, ang ganda ng synergy namin with our partner sa ADINSO. So, pag nakita na po, na-locate na ng water finder yung deep well tsaka yung lalim po. So, pwede na namin lapitan yung farmer.
5: Okay.
6: Sabi namin, ito po yung compute namin. Itong lalim po ng deep well nyo, this is the machine or the pump na kailangan nyo, then i-solarize po namin.
5: Mm-hmm.
6: We'll compute for the solar pump na kailangan gamitin po. So, libre ang solar pump natin sa enerhiya.
5: Okay.
6: So, hindi na sila magdi-depend sa diesel.
5: Mm-hmm.
6: So, malaking savings po yan sa kanila. Solar power lang po yung magpapagana sa solar pump. So, doon po kami papasok. Pag-drill, tapos paglagay na po ng solar pump, yan, doon na po papasok si SolarTech sa ADINSO from Water Finder po.
5: Para yung Water Finder, ang galing ha, science-based, hindi katulad ng iba na noon talagang pag nakikita namin, no, mayroong pang gumagalaw-galaw na silang parang alambre at parang magnet na itinuturo kung nasaan yung pwedeng pagkunan ng tubig para sa deep well operations. Pero, Bipitad, bigyan mo nga kami ng halimbawa na nangyari na o nagawa na naging tagumpay ang SolarTech Power Incorporated dito sa mga deep well operations.
6: So, in Iloilo, Kakiko, we have a cooperative where the diesel pumps were costing them 1,500 pesos per week in fuel. So when they switch from solar pumps, naging 70% reduction po yung gastos nila sa diesel po.
5: Wow,
6: so farmers were redirected from savings to the seeds and fertilizers po, yung savings sila napunta doon sa seeds and fertilizers. So malaking talagang malaking tulong po sa kanila sa mga magsasaka natin yung nag-switch po from traditional solar pumps.
5: Very good. Balikan natin si Miss Rose. Ay, Miss Rose. Yeah. Alam mo, yung malaki ang impact na yan ng mga ginagamit na teknolohiya. Ano naman ang relasyon nito sa mas malawak na vision at pananaw ng inyong kumpanya na Adinso?
7: Okay. Actually, Kakiko, isagwi ko na lang that we were having a product launching or we will showcase our advanced innovative solutions that will help farmers to adapt climate change, boost productivity. With our technologies like yung Water Finder, makakatulong talaga since ngayon we experience El Nino. Kailangan talaga na sufficient, we have a sufficient water source, water supply para sa mga crops natin.
5: Talaga?
7: Which is makakatulong sa mga farmers.
5: Sabi mo may kakaroon kayo ng product launch. Kailan yan, Ms. Rose?
7: This June 6,
5: we invited
7: June 6 and June 8.
5: Saan so, June 6, oh, saan gagawin?
7: Here at Orchard Valley sa Iloilo, Tigong Papiya.
5: Wow. Baka,
7: June 6 and June 8.
5: Baka malay mo, mapunta kami ng ng Iloilo. Mayong aga, mga taga Iloilo, mga pinalanggat sa mga kaibigan natin dyan sa Iloilo. Hello, hello. Ay, yeah, sige, balikan nga natin si Vice President Thad, Mr. Rose. Mr. Thad, ang tanong ng mga kababayan natin, madalas dyan ay magkano ang balik o return of investment at gaano kabilis ang balik o kayong tinatawag na beneficiary o yung benefits nitong investment na yan, Vice President Thad?
6: Yes, Kakiko, 2 to 3 years po yung
5: two,
6: ROI.
5: 2 to 3 years lang, ha?
6: Okay. Yes. So with financing options po using either pag-ibig or even for government employees, meron po sila sa GSIS na loan, solar loan po, which they can also make use, no?
5: Yes.
6: So 2 to 3 years lang po, mababalik na po yung investment nila. So they can save on the diesel fuel, sa maintenance po nila. So, lahat po yan, liliit po yung gastos nila dyan if they switch to our solar pumps working with Adinso and SolarTech po.
5: Nako, okay yan. 2 to 3 years lang. Pero hindi man katulad noon na mahaba-haba ang pag-aantay para maibalik yung kanilang investment, yung tinatawag na return of investment. Aisha, Ms. Rose, merong nag-text si Mang Larry na taga Victoria, Tarlac. Ay tinatanong naman sa paggamit nung nagkaroon siya ng interest, sinasabit nakikita nila ngayon yung sa video yung water finder sensor na yan. Siyempre maiiwasan yung drilling attempts na hindi successful, tira dito, tira doon, tira diyan. Ay nako, napakatagal noon at magastos. Magkano ang savings niyan, Miss Rose, sa pagka-implement yung paggamit ng water finder sensor, Miss Rose?
7: Okay. So, since dati traditional tayo, it is mostly costly and uncertain. However, sa paggamit ng water finder sensor, mas makakasave siya since we have a database, geophysical siya, makikita mo agad kung saan yung location talaga na, kung saan yung location na drillingan, then yung depth area, kung ano yung volume, kung ano kalaki ng volume, kung saan po yung, malalocate po natin yung aquifer. So, mas save siya sa time and effort tsaka sa gasto talaga ng anong pera.
5: Oh, ayan ha, Mang Larry, sana nasagot at yung inyong tanong at nagka-interest kayo. O, di papaano, Mr. Thad, saan ga ulit makukontak? Ang Adinso, mauna natin. Tapos, siyempre, ang SolarTech Power Incorporated. Dunahin muna natin si Mr. Rose. Mr. Rose, saan makukontak ang inyong tanggapan? Lalong-lalo yung mga taga-Iloilo. At saka, siyempre, yung mga taga rito sa Luzon. Go ahead.
7: Okay, so we have a Facebook page named Advanced Innovative Solution. You can search it. And also, sabi ko na lang po, we were having again a product showcase, product launching, where we will showcase our technologies on June 6th and June 8th at Orchard Valley, Iloilo, Pigong Pavia. So, pwede niya naman po makita dun sa Facebook page namin yung event, yung time.
5: Right. All right. Thank you. Thank you. Miss Rose, dagan salamat sa iyo. Thank you very much. Pwede ba, of course, uulitin ko na lang mamaya kung saan matatagpuan at yung pinag-uusapan natin, napaka-interesting. Vice President Thad, maraming salamat. Meron pa ba kayong karagdagang announcement mula sa Solar Tech Power Incorporated? Vice President, go ahead.
6: So, Kakiko, sa amin naman, they can reach us, no? To our webpage po. Mm-hmm. We have Solar Tech Dash Inc. Or pwede rin po sa Facebook. They can also reach us. And our email address po is at info@solartech-inc.com po.
5: Oh, so huwag kalimutan yan. There. Ulitin mo, Vice President, please, sa email address ay...
6: So that's info. At solartech, one word po, .inc-inc.com.
5: Very good, very good. Ako, maganda na naman talakay natin ano, sa araw na ito, Solar to the Max. At kapag pinagsama mo kasi ang water finder sensor ng Adinso at solar pumps ng SolarTech, ang resulta ay smarter water management. Mas mababang expenses at higit sa lahat, mas sustainable ang pagsasaka. O siya, ulitin natin yung binanggit kanina ni Ms. Rose, Ag Resilience 2026 ng Adinso sa June 6 sa Orchard Valley Farm sa Iloilo. Oh, nandyan po ang future ng Agri Solutions. Dagang salamat muli, Vice President Thad. Batiin natin si President Maxi Lopez Soriano, ang ating president, ang inyong president pala diyan sa Solar Tech Power Incorporated. Thank you, thank you. God bless, Ms. Rose, and sana magkaroon pa ng part 2 ang pag-uusap natin ito tungkol diyan sa solar power system ng inyong kumpanya. Okay, dagang salamat. Thank you sa ating mga kaibigan ang mula sa Solar Tech Power Incorporated. Hello there sa lahat ng mga nag-text. Sige, i-forward ko na lang po ang inyong mga mensahe sa Solar Tech Power Incorporated. Isa na namang magandang talakayan sa Solar to the Max. Siyempre, mga kababayan, antabayan na po pa ang ilang mga balita at mga impormasyon dito po sa Go Agri Plus. Yes, yes, yes. Oy, mga taga-magsasaka at mga kababayan, kayo init na init ba? Ano bang weather forecast today? Alamin natin kay Dan Villamil ng DUST Pag-asa mula sa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, Mr. Dan Villamil.
8: Rancho Pilipinas. Weather!
9: Good morning po, Sir Kiko, at sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Ilang bahagi nating bansa, particular dito sa mga extreme northern Luzon, makakaranas ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Dahil sa epekto ng frontal system, asahan natin yung mga pag-ulan na ito sa may Batanes at Babuyan Islands. Sa Metro Manila, talalaming bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan ngayong araw, mainit at malinsangang panahon pa rin at nandiyan yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa.
5: Dan,
9: yes po, sir.
5: Kamusta yung mapabalitang merong thunderstorm na ngayon ay may alert dito sa Luzon?
9: Opo, so yung mga pag-ulan natin naranasan, particular dito sa may Metro Manila, itong northern portion ng Metro Manila kaninang madaling araw,
5: okay.
9: Dulot po ng thunderstorm, so hindi naman po ito inaasahan na magtatagal buong araw.
5: Mm-hmm. Kumusta naman ang heat index sa araw na ito?
9: Opo, heat index forecast for Metro Manila at ilang areas pa na ating bansa. Maraming ilang lugar pa rin po makakaranas ng danger levels of heat index. So for Metro Manila, posibleng maglaro mula 42 to 43 degrees yung ating heat index ngayong araw.
5: Alright. So dapat mag-ingat pa rin, ano? Kahit na may sinasabi nilang may paulan-ulan na mga isolated rain showers or thunderstorm na nangaganap sa ibang bahagi nitong Luzon. I understand, kanina bago itong ang tansya ay 2 oras na thunderstorm dito sa bahagi ng Bulacan, Cavite at iba pa, Dan, di ba?
9: Yes po. So actually, yung latest issuance po natin, wala na po tayong mga nare-record na thunderstorm dito sa mga lugar na ito. Mm. Ilang areas lamang po ng Quezon Province, sasahan pa rin natin yung mga pag-ulan ngayong umaga.
5: Yung area dyan sa Mount Mayon, sa Albay, nakikita nyo bang magkakaroon din ng pag-ulan ngayong araw na ito?
9: Opo, posible pa rin po yung mga pag-ulan, pero wala naman tayo. Opo, dulo rin po ng thunderstorms. So buong bansa po, thunderstorms po yung magpapaulan. Pero yung sa area po ng Bicol Region, hindi naman po buong araw yung mga pag-ulan na ito.
5: Ang Tagaytay area, kasama din.
9: Yes.
5: Kasi
9: po,
5: nag-aalboruto ang Taal Volcano. Ayon sa report na aming natanggap kaninang madaling araw pa, Evedan.
9: Yes po, for Calabarzon rin po, no? Ganun rin po yung ating scenario today, generally fair weather with chances po of thunderstorms.
5: Alright. Maraming salamat sa iyo, Dan, sa mga impormasyon galing sa DOST Pag-asa.
9: Thank you po and good morning.
5: Si Dan Villamil, isang weather specialist, weather forecaster pa pala, ay mula sa DOST Pag-asa. Tuloy po ang ating talakayan pa rin at ang mga ibang balitang inyong natatanggap. Mamaya sa ilang saglit naman ay ang mechanization program ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Magandang umaga po sa mga taga 90.1 FM dyan sa Radio Agri sa Munoz at sa mismong loob ng Philmec. Tabayanan po ninyo ang mga balita mula sa ating mga kasamahan yan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At tuloy-tuloy din, syempre, habang inaantabayanan din po namin ang speech ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dyan po sa pagdalo niya sa Philippine Military Academy. Bigyan niyo nga ako ng update, Ms. Tess, habang nakikita niyo naman po sa inyong monitor, sa inyong mga gadget, ang ngayon ay seremonya na mga nagsisipagtapos dyan sa Philippine Military Academy. At dyan po ang tabayanan natin ng pagtalumpati o ang speech ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatapos ng Talang Dangal Class of 2026. Aho, ang tabayanan po yan, inyong mapapakinggan dito sa Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Nasa ngayon ay nasa 104.3 FM. Ang Radyo Pilipinas, inyong napapakinggan. Alright, standby please. Sige, mga kababayan, narito muna ang mga ibang karagdagang impormasyon. Alam po ba ninyo, sa ilang bahagi ng Pilipinas, ay naniniwala ang mga magsasaka na ang pagtatanim sa panahon ng kabilugan ng buwan. Tataroli, full moon kung tawagin, no? Kabilugan ng buwan. Pwede mo nang alisin, Arnel, yung aking background ngayon dyan na nasa tuktok pa ako ng mga anyong tahanan. Oo, pakiyan, pakialis mo na rin. Samantalang, yung pong inuulit ko nga dito sa trivia na ito, naniniwala ang mga magsasaka na ang pagtatanim sa panahon ng full moon o kaya ay kabilugan ng buwan ay makakatulong sa mabilis at masaganang ani. Asya, no? Pinaniniwalaan nila na ang lakas ng buwan ay may positibong epekto sa paglaki ng mga pananim. Samantalang ang bayanihan ay yung mga ginagamit ngayon na hanggang ngayon, magmula pa nung sinaunang mga panahon, ang tawag dyan ay bayanihan sa yung hanggang ngayon ay ginagamit at buhay na buhay pa rin sa mga komunidad sa Kanayunan. Dahil sa bukod sa paglipat ng bahay, ito yung tataroli, di ba? Yung tangan-taa ko yan, binibit-bit yung buong bahay. Pare ko, yung buong bahay kubo, o yung kasang-kasang tamang-tamang mailipat yung buong bahay. Ano? Nakita nyo, napakaganda. Opo, dahil sa bukod sa paglilipat sa bahay, o paglipat ng bahay, ginagamit po din ito sa pagtulungan ng mga magsasaka tuwing panahon ng pag-aani o pati pagtatanim. Yun, yung mga may kantang magtanim, may dibiro, maghapong nakayuko. Yeah, di ba? Ayos. Pag kumanta ko, baka uulan. Kaya wag na, tama na, tatarolin. Meron ding paniniwala ang ilang magsasaka sa Luzon, na yung magbigat, mga taga-Luzon, Santos y Cabosan, ano po, mga taga Bicol naman, Marina Aga, at saka yung mga nandito sa Pampanga, ay nako, maya pa habag po. May paniniwala ang ilang magsasaka sa Luzon na ang paglalagay ng pulang bandana, ayan, bandana ha, yung scarf kung tawagin, sa gitna ng palayan, ay nagtataboy ito ng mga peste at masamang espiritu. Wow, tataroon eh, narinig mo yan ha. Kaya pala minsan mayroong nakikita ka sa palayan dyan sa Luzon at kaya mayroong nakikita ka mga red flags o kaya yung mga bandana o scarf na nandyan ay inilalagay nila doon sa taniman ng palayan. Oh. Naniniwala kasi yung mga magsasakang ito na magbibigay ng proteksyon, ha? Ang proteksyon sa kanilang ani. Eh, napakaganda nga yun ang pag-aani nga, Tata Rolly. Paldo, kung tawagin, ang mga magsasaka ngayon, paldo sila. Dahil sa mga nakaraang panahon, nakaraang taon, ay hindi masyadong binagyo ang mga taniman ng palay. Kaya ngayon, napakatindi ng sikat ng araw, mainit, kaya maganda rin ang kanilang pagpapatuyo ng mga palay. Kaya lang, Tata Rolly, yung palang pagpapatuyo ng palay ngayon ay ginagawa pa rin ng iba sa kalsada. Sa kalsada na delikado naman dahil pagka walang bantay, ang mga motorista ay dumadaan na rin doon talaga sa mga naiwang pinagbibilaran ng mga palay. Kaya tuloy, ang problema doon, maagang nagigiling. Ay lang, hindi giling ang tawag doon. Nadudurog yung mismong butil ng palay. Oo. Ang problema doon, pagka giniling na, dinala sa mga rice mill, yun, nagkakaroon ng durog-durog ng mga bigas. Oo, mula sa pagtanggal noong yung balat ng palay, pagkatapos yan, magiging bigas. Samantala, mga kababayan, ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa mga pangunahing tagagawa ng nyog sa buong mundo. Oo. Ito po ay ito naman sa ibang aspeto ng agrikultura, ang puno ng nyog. O yan, ang pagtatanim ng nyog sa ating bansa. Dahil ang impormasyon nito, nalaman natin na mahigit ng 3 milyong hektarya, 3 million hectares ng lupa sa bansa ang nakalaan para sa pagtatanim ng nyog. Nailaan na yon, pero yung iba nababawasan na, tinatamaan ng bagyo, yung iba naman, nako po, ay pinuputol at binibenta at ginagawang ginagamit sa konstruksyon, pati yung paggamit sa pagtatayo ng bahay. Oo, yun na yung ginagamit sa konstruksyon mismo. Yung pong paggamit ng nyog, ha? Yung puno ng nyog, at hindi lang sa pagkain, kundi pati na rin sa paggawa ng langis, ng sabon at cosmetics. Oh, yan na. Mga kababayan, yan ang ating maikling trivia dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, sa ating Go Agri Plus. Okay, Tata Rolly, bigyan mo ko muna ng isang maikling pasiusiw dyan sa iyong kinaroon habang inaantabayan na natin sa ilang saglit ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa pamamagitan ng palatuntunang Philmec Arangkada sa ilang saglit.
8: Go Agri! Go Agri! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang paghahanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
11: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Isa na namang karangalan para sa Pilipinas. Kinilala ng Michelin Guide ang bansa bilang isa sa most exciting food destinations ngayong 2026. Ayon sa Department of Tourism, kabilang ang Pilipinas sa 16 na piling food destinations sa buong mundo. Tampok ang Manila at Cebu. Sa pamamagitan ng pagsasama ng tradisyonal at makabagong teknik sa pagluluto ng mga lokal na chef, patuloy na umaangat ang lutuing Pilipino at nakakamit ang matagal nang nararapat na pandaigdigang pagkilala. Patunay ito na ang lutuing Pilipino, mula tradisyonal hanggang moderno, ay patuloy na umaangat at kinikilala sa buong mundo.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Hi, hi, hi! Sa mga late tuners, welcome, welcome sa Go Agri Plus ngayong araw na ito. Oh, Sabado na naman po. Habang nandyan po kayo, mag-enjoy, enjoy. Arnel Villamor, ang kanyang pangalan, hindi Montemayor. Thank you, Arnel. Ha? Thank you very much. Samantala, doy, ay bago po ang aking ating filmic arangkada, narito muna ang mga balita mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Alam po ba ninyo, bumisita ang mga delegado mula sa Food and Agriculture Organization ng Tanzania Agricultural Research Institute. Diyan sa Philmec noong May 5 at nagtagal hanggang May 7, ba? Dalawang araw. Ha? Ang pagbisita ay may layuning mapalakas ang international cooperation sa agricultural mechanization. Umiikot sa temang Strengthening Global Ties, a Collaborative Benchmarking Initiative in Mechanization, ang naging pagbisita kung saan ay naging talakayan ang mga shared strategies sa agricultural mechanization at ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ang naging pagbisita ay bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng global partnership sa knowledge exchange ng ahensya tungo sa food security at mas matatag na agricultural system sa ating bansa. Samantala, sa ibang balita, nagpulong ang Philmec World Bank at Philippine Rice Research Institute noong May 4 o kaya kamakailan lamang sa Philmec Central Office upang talakayin ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation or PSAT program at Technical Assistance for Sustainable Agriculture Transformation o TASAT project. Kabilang sa mga napag-usapan ang pagtalakay sa mechanical seed dryers bilang committed indicator sa PSAT at ang tinatag nilang PSAT disbursement link at indicators at mga hakbang para sa maayos na implementasyon nito. At panghuling balita, nagsagawa ang Philmec katuwang ang Department of Agriculture Regional Agriculture Engineering Division dyan sa Region 8 ng hands-on training sa registration of ownership of agricultural and fisheries machinery and equipment system sa Tacloban City. Ay, maupay, mga taga-Tacloban. Gandang umaga po. Ang aktibidad ay dinaluhan ng 6 na city at municipal local government units sa Leyte upang palakasin ang kakayahan sa system navigation, data encoding at registration procedures ng RAFMES 2.0. Kasabay din ito ang pag-turnover ng QR printers at supplies sa Leyte at Northern Samar bilang suporta sa modernization ng tinatawag na agricultural at fisheries machinery registration. Yes, mga kababayan! Tuloy na natin ang ating mga mapupulot na mga impormasyon at mga balita at mga karagdagang mapupulot nating manggagaling na edukasyon mula sa Philmec o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Uy, ang ating co-host pala ngayon ay ang masipag at aba, science research and analyst ng Applied Communications Division ng Philmec na si Ms. Maria Bernadette Pagyo Grospe. Magandang umaga sa iyo, Ms. Bernadette Pagyo Grospe. Hello, Ms. B. Good morning.
1: Good morning po. Arangkada ay, morning po sa arangkada. Ating mga tagapakinig at mga viewers.
0: Talaga
1: po. Saralan po ni Sir Jet. Ako po muna ang kasama ninyo ngayon, Kakito.
0: Ay, thank you, thank you, thank you. Oo, adjust ko itong upuan ko at mukhang mababa ako rito. Arnel, yan. Tapos mas mataas yung video ni Miss B. Hi. Pero ang magiging kasama natin dito, Miss B, ay si Engineer Maria Resurrection Altamera, ang hepe ng Enterprise Development Division ng Philmec. Sige nga, ipakilala mo nga at ating papasukin nga. Joining us via Zoom. Engineer Altamera, gandang umaga po. Good morning. Hello.
1: Good morning po.
0: Ay, nandiyan na siya. Good morning, Engineer Altamera. Good to see you na via Zoom. Kumusta po kayo?
2: Good morning. Mabuti naman po, Sir Kakiko. At babatiin ko lang po muna kayo.
0: Thank you.
2: Magandang umaga at kasama na rin po inyong mga taga-subaybay sa programa nyo. Magandang umaga. Arangkada morning po.
0: Arangkada morning. Ah, sige, hayaan ko munang si Miss B ang una magtanong sa inyo ng mga development programs sa Enterprise Development Division. Go ahead, Miss B.
1: Yan po, maraming salamat, Kakiko. Magandang umaga po ulit, Ma'am Che. So, ano po ba or maaari po ba ninyong ibahagi sa amin ano po ang function at services ng Enterprise Development Division sa PhilMEC?
2: Ang Enterprise Development Division or EDD, as you know, ito yung division natin sa PhilMEC na nagbibigay ng mga programs, activities and projects para maging viable enterprises yung ating mga beneficiaries ng ating agricultural mechanization and post-harvest technologies. Itong mga technologies na ito, ginagawa nating technology-based enterprise at ina-engage natin yung mga recipients ito or beneficiaries as we call them para maging viable enterprises at eventually makatulong dun sa ating overarching goals, makaka-contribute ang PhilMEC dito at yung mga assisted nating mga enterprises towards national food security. So medyo very noble po yung intention na yan. Magko-contribute tayo dyan sa national food security or sapat na pagkain. At the same time ay makatulong din sa prosperity ng ating farmers and eventually yung fishers.
1: Opo, naku, napakaganda po niyan. So sa punto pong ito, paano po natutulungan ng PhilMEC ang mga magsasaka o yung mga grupo po ng magsasaka pagdating naman po sa enterprise aspect?
2: Pagdating naman dyan, nagbibigay ang PhilMEC through EDD ng technical services sa pag-uumpisa pa lang ng kanilang mga negosyo, ay tinuturuan na silang gumawa ng feasibility studies, business plans, sa mga cooperators na tinatawag at sa mga existing entrepreneurs at yung mga potential investors natin na magsisimula pa lang ng kanilang negosyo out or built around the technologies that we provide them. At pag recipients na sila or beneficiaries, nagkakaroon sila ng training workshop on enterprises. So mas malaliman na ito ng mga training workshop para madagdagan yung kaalaman nila sa pagpapatakbo ng negosyo. Tinuturuan sila, for example, pag beneficiary sila ng tractor or rice combine harvester, tinuturuan sila kung paanong mag-compute ng service fees para sa mga yon na sisinginilin nila para sa kanilang kita.
0: Yun, maganda. At, no? Maputol po kayo, Engineer Altamera. Miss B, nagiging maganda yung talakayan niya, mga tungkol niyan sa enterprise development. Alam mo, alam po ninyo, Engineer Altamera, yung mga magsasakay ngayon, interesado siya na sa inyo. From your end, naituturo ang paggawa ng business plan, ganyan, mga feasibilities. Pero nakakonsentrate siguro ngayon ng mga tao, lalong lang ang mga ating listeners ngayon, sa kita at production ng mga magsasaka. Paano yun na pag-uugnay ninyo doon sa mga itinuturo nyo, Engineer Altamera?
2: Pagdating po sa kita, dahil pag natuto na po silang sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo, no po, natututo sila kung paano magkaroon ng additional na revenue streams. At ito pong mga technologies na ito, napapadali niya kasi yung kanilang mga business operations and even yung kanilang farming operations. So, nababawasan din po yung mga losses, napapabilis at nagiging efficient yung kanilang operations, and eventually po, pag na-reduce yung losses, nabawasan ang production cost, so nagre-redown po ito sa additional na kita nila.
0: Okay, mahusay, ano po, napakalinaw. Sana nasusundan ninyo Mangga Ariela at saka Mang Lito na ngayon. Ay, si Aling Neneng, nakikinig po sila ngayon dito sa Cavite. Nandyan, mga magandang umaga po, mga taga-Imus Cavite. Good morning sa inyo. Engineer Altamera, maaari po bang ibahagi nyo sa ating mga listeners and viewers ngayon yung mga ilang technology-based enterprise models na nasa pangangalaga na ng PhilMEC? Kamusta po ang mga proyektong ito, Engineer?
2: Ilan po sa mga ito, yung mga model enterprises, ay ito yung kababaihang masigla ng Nueva Ecija or KMNE kung tawagin.
0: Mm-hmm.
2: Ito po ay naka-receive sila way back early 2000s pa yata ng aming multi-commodity solar tunnel dryer. At sa paggamit po nito, naka-develop po sila ng value-added products. Nagpapatuyo pa iba-ibang mga prutas. Okay. And then, mga dried tomatoes, dried mangoes, yun po. At meron din pong mga nakatanggap na rin ng iba pa naming technology like the greenhouse solar dryer na ginagawa rin pong patuyuan ng mga iba-ibang mga crops and commodities para po sa value-adding ano nila. Isa pa po yung diaspora farm sa Pampanga. Ito naman po ay recipient din po ng isa naming technology at gumagawa po siya ng mga Rosel tea, yan po, mga coco jam ang isa, and then meron din pong naka-receive ng technologies na ginagamit nila for coffee processing, for cashew processing, kaya po may mga tinda rin kaming may mga tinda sila at tinutulungan namin sila sa pagmamarket ng mga cashew nuts, yan yung po, cashew butter, ayan po, yung mga sa coffee po, kung paano inaalam po yung mga technologies para po mas mapaganda yung kanilang produksyon at magkaroon ng maganda at good quality na mga products po.
0: I'm sure, Ms. Bim, meron kang dagdag na tanong dyan. Sige, go ahead please.
1: Opo, very interesting po kasi at very promising po yung ilan sa mga na-share ni Ma'am Che sa atin. So marami po siguradong interesado na maging bahagi po ng mga proyekto ng EDD. So paano po makakasali o makakapag-avail po ng tulong ang isang kooperatiba o asosasyon mula po sa PhilMEC?
2: Pagdating sa ating mga technologies na ipinamibigay ng libre, ito yung sa RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund at yung Shared Facilities for Processing Coconuts, ang unang step nila ay susulat sila sa ating Office of the Director, addressed of course to our Director for Scientist for na si Dr. Junicio Albinja. Hi sir, good morning. Nakikinig ka po. Yeah, so susulat po sila doon. At sa kanilang communication, ilalahad nila kung ano yung purpose nila for writing, ano yung nilang ma-avail na technology, at magbibigay na rin sila ng mga details or pertinent information para ma-assess sila. So ito yung yung current na operations nila sa kanilang cooperative. At base dun sa isasubmit nilang documentary requirements, magkakaroon ng initial assessment sa atin based sa mga provide nilang documents. And then after that, pag nakitang, excuse me po.
0: Excuse me po. Sige po, go ahead.
2: Base po doon ay pupuntahan na sila ng ating mga field staff at magkakaroon po ng tinatawag na field validation. Bibisitahin po yung kanilang lugar para i-check na maigi, syempre po para ma-ensure kasi po itong mga technologies na pinamimigay natin ay hindi po biro ang halaga, lalo rice processing systems. So, ina-ensure po natin na yung ating beneficiary ay karapat-dapat at may kakayahan na maging mapatakbo bilang magandang enterprise at maging sustainable, hindi po masayang yung pinagkagastusan ng gobyerno para sa kanila.
1: Opo. Yun po, nakita po natin at napaka in detail ng ating proseso para po sa mga nais na makapag-avail po ng tulong at service ng Enterprise Development Division. Pero sa kabila po nun, ano-ano naman po yung mga hamon o yung mga pagsubok, challenges po na madalas pong hinaharap ng mga PhilMEC assisted enterprises at paano po ito nasusolusyonan?
2: Actually, ma'am, medyo itong mga na-experience nilang mga hamon or challenge, hindi naman marami, but of course, usual ito na na-encounter ng maski anong enterprise, ano po, maski anong negosyo yan, whether sa kanilang negosyo yan or namigay natin. So, una rito, yung source at pati yung processing ng raw materials and then yung market. At isang madalas din pong hamon sa kanila ay wala silang kapital or kulang yung kanilang kapital. At yun po sa organization and management. Patungkol naman ito dun sa pamamalakad ng mga officers or officials ng cooperatives. Yan. So, yun po yung mga usual na hamon challenges na kailangan ma-hurdle ng isang business. And para ma-hurdle ito, masolusyunan, gaya ng nabanggit ko kanina, bago pa sila makatanggap ng mga technologies na yon, ay tinuturuan na sila, nagkakaroon na sila ng mga training workshops, kung paano mapapatakbo ng maayos yung kanilang, magagamit ng maayos yung kanilang
0: Oo nga,
2: mga
0: the Engineer Altamera at saka Miss B, napakahalaga yung training, workshops, o yung mga know-how na yan. Alam nyo, ako nagkaka-interes ako dyan sa habang pinakikinggan ko kayong dalawa, the Engineer Altamera, Miss B. At saka I'm sure, yung ating mga taga-subaybay ngayon, yung kahalagahan nung yung mga bagong technologies ngayon, sa palagay nyo po ba ang kahalagahan nito sa paggamit, ano, yung pagpapalago ng agribusiness, sa pagpapalago ng any agribusiness sa ating bansa, isang mahalagang aspeto itong new technologies na ito, the Engineer Altamera?
2: Yes po, sir. Sir Kakiko, napakahalaga po nito kasi itong mga makabagong teknolohiya nito or modern technologies as we call them, marami pong naibibigay na para sa advantage po ng mga gumagamit sa kanila. So napapadali yung operation nila, napapabilis, like kung gagamit sila ng combine harvester, tatlong operations ay nagagawa in one pass. Sabay-sabay na yung pag-harvest ng palay,
0: okay,
2: pag-tresh, at binabag na rin po. Yan.
0: So, talaga, no? Oo nga.
2: Yan. So napapadali po, nagiging efficient yung mga gawain. Like pag gumamit ng tractor, of course,
0: yes,
2: mas
0: yes,
2: po
0: yung
2: pag-aayos ng land, sa land preparation nila. So yun po. So pag nagkaroon po ng mga ganong advantages, nagre-redown po ito sa sa lowered na production cost, nababawasan yung post-harvest losses,
0: yes,
2: at nakakaroon ng pamamaraan para magamit pa at pagkakitaan yung mga byproducts at waste nila gaya po.
0: Oh, kasama din yung value adding, ano, the Engineer Altamera. Pagkatapos yung mula doon sa main products, tapos magkakaroon pa ng additional products from yung ginabanggit nating salita na value adding, ano. Naku, yes, napakahalaga niyan. Ano nga bang plano ng PhilMec ngayon, Engineer Altamera, sa mga upang mapalawak pa at tulong at serbisyo nitong ninyo sa mga magsasaka?
2: Yeah. Ang PhilMec po ay patuloy na nagsasagawa ng mga programs, projects, and activities in response sa mga existing and emerging needs ng mga magsasaka at ng mga micro,
0: okay,
2: small, medium enterprises. So tuloy-tuloy po yan. Una po, dahil ang PhilMec po ay isang R&D institution, so nagde-develop po, patuloy yung pag-develop ng mga technologies na angkop sa needs ng mga farmers natin at saka mga micro, small, and medium enterprises. Dahil ito po ay makikita natin na pag-need nila talaga, express need from them, makakatulong talaga ito sa kanilang pangkabuhayan. Pangalawak po sa pagpapalawak ng kaalaman nila in terms of the technologies through our applied communication. So yan po sila, Ma'am Badeth. Sila po ang nagsasagawa niyan.
0: Tama, tama. Gaya, Miss B. Ay, nakaw, Miss B. Kung tawag.
1: Yes po.
0: Binibiro kayo, Miss B. Miss B. Oo. Adi, ako, magandang napakalawak nitong napag-usapan natin. Ano. Go ahead, please.
2: At tulad po yan, yung sa training na nabanggit ko kanina, tuloy-tuloy rin tinitrain itong mga beneficiaries natin. Pang-apat po yung aming assistance ng division namin in terms of enterprise development,
0: yes,
2: and growth. Ayan. At ang pinakamahalaga po syempre, yung patuloy na magandang guidance at leadership ng aming top management led by Dr. Alvin Cha, support ng aming ibang divisions. At bago ko po makalimutan, kami po sa enterprise, syempre, hindi namin pwedeng sabihin mga experts po kami sa ano po. So patuloy din po yung aming pagte-training ng sarili namin kasi po ang kasabihan nga ay we cannot give what we don't have. So
0: tuloy-tuloy yung pong inyong upgrading ng mga knowledge, ano, skills improvement, tapos training. Napakaganda niya, napakarami. Hindi lang siguro dito sa ating bansa nalalaman niya, no, kundi sa ibang bansa rin, the Engineer Altamera.
2: Opo, nag-start po kami sa training namin sa division and then we plan po na expand ito sa iba pang mga divisions namin for competencies and skills at maaari pong mag-aral din sa sa ibang bansa gaya nga po ng nasabi nyo. Yan po, kasi dagdag kaalaman po yan na maibabahagi naman namin sa
0: Very good, very good. Aisha, pasalamatan na natin, Ms. B, si Engineer Altamira bilang ating subject matter expert sa episode natin ngayong Sabado sa Arangkada, Filmec Arangkada. Engineer Altamira, ano pong mensahe niyo sa ating mga listeners and viewers? Go ahead, please.
2: Sa atin pong mga listeners and viewers, mga followers ng at ni Kakiko sa ating Go Agri Plus, patuloy po tayong magtiwala sa ating gobyerno at i-avail po natin kung ano yung pwede nating ma-avail na services and technologies at ito pong mga ito ang goal po natin dito ay maiayos ang ating agriculture at hindi lang po tayo mga producers ng mga crops, but at the same time, maging entrepreneurs po tayo, eventually mga maging businessmen and businesswomen para po mas madagdagan pa yung ating kita at ani from our technologies and para po sa ating araw-araw na pamumuhay, maging magkaroon po tayo ng profitable and viable enterprises at sustainable. So, ibig kong sabihin ay tuloy-tuloy po yung ating paggamit at pagkita from All those right. Technologies and enterprises.
0: Well said, Engineer Altamira. Salamat po ng marami. Kahit Sabado, napawaunlakan nyo ang Filmec Arangkada sa ating Arangkada episode dito sa Go
2: My Agri Plus. My pleasure and honor po. Thank
0: kita,
2: you.
0: Kita-kita.

0: Oh, yeah.
1: Yes, sige. Po, yes po.
2: Meron bang special announcement mula sa Philmec ngayon? Kumusta? Ay, basta nga, bago natin pala ipagpatuloy, yung pagbanggit mo ng activities, abay, batiin natin si Jet. Nako, magpagaling ka. Napagod yan. Po. Alam mo naman yung punong abala sa inyong mga ginagawang fiesta. Ibig sabihin, anniversary ng Philmec. Ano nga bang latest dyan sa inyong anniversaryo? Anniversary ng Philmec. Pang ilang taon na nga ngayon?
1: 48 years na 48. Po. Magse-celebrate na po ng 48 years ang Philmec. At sa last week din po nang may kasabay po na aming 48th anniversary ay Post-Harvest Loss Prevention Week din po.
2: Wow.
1: Iikot po yung tema sa aming anniversary sa Lit and Lasting Rebranding Agriculture for the Next Generation. Kaya po maraming mga aktibidad ang pinaprepare po ng aming steering committee sa pamumuno po ng aming Applied Communications sa Division Chief at Assets Cluster Director na si Sir Elijah Davalos.
2: So, si Sir Jong, gandang umaga, yes, Sir Jong. Oo. Tsaka syempre ang masipag, ako napakasipag at magaling na Director for Scientist 4 pa na si Dr. Dionisio Albindia. Syempre ang opisyal na nandiyan si Sir Jerry Abinanosa. Sir Jerry, Bikena man, alam mo na, maraming mga ganap. Siya din ang daanan lahat ng mga papeles at saka ibang mga coordination. Kaya hindi mo din magkaugaga. So, kailan magsisimula? Anong, sa Monday na ba magsisimula ang culminating activities ba ng 84th anniversary?
1: Bali po sa susunod po na linggo, pero meron na po mga may mga nakakasang activities na po para sa mga empleyado ng Philmec at katunayan po niyan sa darating na Wednesday po magsisimula ang palaro na ihanda po. Isa po ang aming division sa talagang
2: makikinahok sa anong gagawin niyo? Basketball ba o ano?
1: Mga simpleng mga laro lang po pero may mga Pinoy. Iba't ibang mga divisions po opo na makikipag-participate.
2: Sasama ako dyan, makikiyan ako dyan sa larong Pinoy. Makikikain ako dyan sa inyo.
1: Opo. Nakahintayin po namin kayo.
2: Maraming salamat muli, Ms. Bernadette Pagyo Grospe, sa pagiging co-host ngayon. Thank you. At magandang umaga sa mga taga-Philmec sa ating Philmec Arangkada. See you again, Sabado, ha?
1: Sa
2: programang ito. Alright.
1: Apo, maraming salamat.
2: Magandang umaga din po sa mga nakikinig dyan sa 90.1 FM, dyan sa Radyo Agri, dyan po sa Philmec, dyan sa Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization. Alright. Thank you muli. Eto na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tabayanan po sa ilang saglit ang speech ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan po sa graduation ng Talang Dangal Class of 2026. Yan po sa Philippine Military Academy, Baguio City. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 10 o'clock na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Agriculture nagbabala sa posibleng epekto ng El Nino. May report si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinapayuhan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangisda na paghandaan na ang posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Batay sa pagtaya ng DOST Pag-asa, may 79% na posibilidad na mabuo ang El Nino simula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Inirekomenda ng DA sa mga magsasaka ang paggamit ng drought tolerant seeds. Pagtatapos

0: Ilalim ng short gestation crops at water saving methods tulad ng rainwater harvesting, pinapayuhan naman ang mga mangisda. Nabantayan ang kalidad ng tubig at kondisyon ng mga palaisdaan upang maiwasan ang pagkalugi. Tiniyak ng DA na may mga paghahanda na ito upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa agrikultura at pangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, mga programa ng Department of Agrarian Reform Cordillera Administrative Region, malaking tulong para sa mga magsasaka sa Benguet. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Maraming ipinayag ni Benguet Governor Melchor de Clas na tuwirang sinusuporta ng pamalang lalawigan ng lahat ng mga programa ng mga regional line agencies, kabilang ng Department of Agrarian Reform Cordillera, dahil lahat ng mga ito ay para sa benepisyo at pakinabangan ng mga mamayan. Sa pagdalaw at courtesy call ni DARCA Regional Director Attorney Sheila Enciso, sinabi ni Governor de Clas na ang pinakamalakang bagay sa lahat ng mga pagkilos, plano o mga programa ay naipagbibigay alam sa mga local chief executives. Binigyan din ito na iisa lamang ang mga tinurang stakeholders, iisa lamang ang mga tinutulungan at mga magsasaka. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Regional Director Enciso sa Gobernador sa mainit na pagtanggap nito at paghayag ng suporta sa mga proyekto at programa ng kagawaran, partikular na ang split at visa projects, at hiniling ang patuloy na suporta sa pag-endorso ng Indigenous Peoples Agrarian Reform Community Project, na sentro din ng talakayan ng mga opisyal sa mga kinakarap na mga suliranin ng mga magsasaka sa Benguet, partikular na ang mababang halaga ng mga agricultural produce na malaking epekto sa kanilang mga kita at hanap buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Sa iba pang balita, Tatak Pinoy Expo 2026, itinampok ang lakas ng industriyang Pilipino. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Inunsad ng Department of Trade and Industry o DTI ang Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo 2026 bilang bahagi ng flagship program ng administrasyon na naglalayong palakasin gawing makabago.
1: Sa puntong ito, dumako muna tayo dyan sa may Baguio City. Talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatapos ng PMA Talang Dangal Class of 2026. Nakatutok live mula dyan sa Baguio City si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Narito po ang lumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatapos ng Philippine Military Academy Class 2026 Talang Dangal.
6: Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. and the Major Service Commanders, Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Tuba Benguet Municipal Mayor Clarita Salong Ongan, officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Philippine Military Academy, the Cadet Corps of the Armed Forces of the Philippines led by the PMA Talang Dangal Class of 2026, parents and loved ones of the PMA graduating class, fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. Leading your batch is Christine Kaye de Misana Librada. You all now carry the name Talang Dangal, tagapagtanggol ng lahing dakila at marangal. It is a name that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. It likewise speaks of responsibility. A responsibility that begins the moment you step beyond this formidable ground and into a world that will ultimately measure your conviction and your grit. During your training in the academy, you have been taught that the threats confronting our nation today are no longer confined to conventional battlefields. They now emerge in cyberspace, in disinformation, in territorial aggression, in calamities worsened by climate change, and in forces that seek to weaken trust in our institutions and divide our people. Recognizing these challenges, we have begun strengthening and modernizing the PMA so that your curriculum will prepare you to be future officers for both conventional and emerging threats of the modern age. While the curriculum reform shall fully benefit the class of 2029, this year's cadets have already been exposed to the new disciplines such as data science, Python foundations, artificial intelligence, electronic warfare, and unmanned systems to equip them with basic competencies in emerging technologies. Your sharp minds, fresh perspectives, and capability not only respond to present risks, but to anticipate future threats before they even fully emerge, and that will go a long way. Your ability to discern truth from deception is crucial to making sound decisions. But beyond your skills, the true strength of a soldier will always be rooted in integrity, discipline, and honor. These are the values forged within you through difficult times, through moments of exhaustion, times of doubt, missed celebrations with family, silent struggles that only you and your comrades truly understand. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction. Do this to also honor your upper-class superiors, your mentors, instructors, your parents, families, and loved ones, all those who believed in you throughout this demanding yet rewarding journey. Bilang inyong Commander-in-Chief, naniniwala ako sa inyong kakayahan. Naniniwala ako na tapat kayong maglilingkod sa kapwa ninyong Pilipino at sa ating inambayan. Today, I share with you the noble duty of protecting the Filipino people. Let us continue marching towards a more secure, peaceful, and stronger Bagong Pilipinas. Maraming salamat at mabuhay ang Talang Dangal Class of 2026. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.
5: Yan ang naging klumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pahingan muna natin ang condonation ng demerits ng mga kadete ng Philippine Military Academy.
6: Of the time-honored tradition of the Philippine Military Academy, and on the occasion of the graduation of PMA Talang Dangal Class 2026, I, President Marcos Jr. of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, hereby pardon all outstanding punishment of first classmen, second classmen, third classmen, and fourth classmen of the Cadet Corps of the Armed Forces of the Philippines. Huh?
7: just leave it there.
5: Pinati ang talang dangal class of 2026 ng Philippine Military Academy sa kanilang natatanging nagawa sa loob ng 4 na taon ang kanilang exemplary performance. Kanyang hinikaya ng ating mga kadete na ipagpatuloy ang motto ng akademiya na courage, integrity, and loyalty. Kanyang binigyang diin na ang yera ngayon sa mundo ay hindi na sa conventional na pamamaraan. Ito ay nagaganap na sa pamagitan ng cyber space sa modernong panahon, kung kaya't nagkaroon ng modernisasyon sa loob ng Philippine Military Academy upang sa ganon ay mabigyan ng tugon itong mga emerging technology at mga threat ang talang dangal class of 2026 aniya ay nahubog na sa data science, artificial intelligence at mga drone technology. Ito ay bilang paghahanda sa mga nalalapit na mga banta sa seguridad ng ating bansa. Kanyang ibinahagi na ang tunay na katatagan ng mga opisyal ng ating mga sundalo ay ang integrity, discipline, and honor. Ito yung kanyang binigyan din na dapat sundin ng ating mga kadete. At nabanggit din ng ating Pangulo ang pananatili ng ating mga sundalo na apolitical, na kanyang binanggit na dapat ang political interest ang hindi manaig, kundi ang katapatan sa ating konstitusyon. Kanyang binanggit na ang mga future na opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines ay tatahak sa mga daan kung saan kanilang ma-encounter ang mga malalaking obstacle at mamimili ng tamang daan, difficult path, sabi ng ating Pangulo. At panghuli, kanyang sinabi na naniniwala ito sa kakayahan ng ating mga bagong leader ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang ating covering sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkatapos ng Talang Dangal PMA Class of 2026. Mula dito sa Fort Bonifacio, Baguio City, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738, tungod sa publikong preparado, kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:15 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag na Pilipinas.
10: Ito po si Ares Gutierrez at kami naman po ni Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong umaga ng umaga ng Sabado, May 16, 2026. Ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: At tayo po Tayo po ay napapakinggan ngayong Sabado ng umaga sa FM 104.3 at sabay rin po tayong napapanood sa Facebook at YouTube channel ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng iba't ibang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA for the Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels. At maaari rin po niyong i-download ang PBS e-radio portal sa App Store at Google Play Store kung saan nyo napapakinggan ang lahat ng istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan.
7: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Kuya Ramon, marami tayong kaibigan at kakilala na nagtatrabaho sa mga DRRMOs at marami din sa kanila yung mga emergency responders. Matitikas tong mga kaibigan natin, lalo na pag naka-full uniform, di ba? Tignan mo si Arvin Gan, di ba? Daming humahabol dyan sa bata natin na yan eh.
11: O nga sir eh, always snappy and always alert. Gagayahin ko sila sir paglaki ko.
10: Inambisyon din kaya nila na lumaki na katulad natin. Kidding aside, hindi madali ang maging responder. Bago sila sumabak sa responde, dapat bihasa sila sa maraming bagay. Mm-hmm. Pinaka-basic, yung first aid, basic life BLS, support.
11: Alam po sir, marami din silang dinadaan ng training at certification bago talaga matawag na EMT o Emergency Medical Technician.
10: At hindi lang medical emergencies ang inaaral nila. No? Na nag-aaral din. Actually, hindi lang aral, talagang kailangan. Second nature na nila yung mga search and rescue techniques, yung mga standards dyan, protocols. Kasi hindi naman basta-basta bubunutin mo lang yung victim, di ba? May mga ano yan eh. May mga sinusunod na protocols yan eh.
11: O nga sir, hindi siya basta-basta na pagdating sa scene, buhatin na lang, lagay sa ambulansya, tapos takbo na.
10: Boy, yung parang sa cartoons, no? Hindi ganun. Ikaw ba, matagal ka nang nasa DRRMO, ikaw ba ginusto mo ba rin maging responder?
11: Oh sir, bago tayo nagsimula, nag-i-inquire na ako kung paano. So, naman sir, gusto kong maging responder sir. Masubukan man lang.
10: Hindi naman, okay naman din talaga yan. Mamaya alamin natin kung paano ba ang maging responder.
7: Araw ng paggawa at Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa kapansin-pansin na parami ng parami ang nais maging emergency responder. Mga taong handang sumugod sa sunog, aksidente, bahalindol at iba pang sakuna sir.
10: Bukod kasi na para kang isang superhero, in demand rin sa abroad ang mga trained at experienced na mga responders, mga EMT, mga SAR technicians, mga bumbero, mga flight medic. Ang lalaki ng sweldo, may mga nakasama ako sa abroad dati na yung sa Dubai ambulance na lang, halos lahat na yata ng ano doon, technical people, puro mga Pilipino.
11: Pero sir, dito sa local level, sapat ba sir, tatingin nyo, sapat ba yung mga training ng ating mga responders? Tapos sir, totoo bang may problema pagdating sa accreditation at yung kalidad or quality ng training or pagsasanay? At handa ba sir talaga tayo, ang sistema natin, para tiyakin na yung mga responders equipped doon sa tamang kasanayan na dapat diladala araw-araw?
10: Hindi ko kayang sagutin yung mga tanong mo. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa episode 30 ng Alerto 738 na pinamagatang gusto mo bang maging responder? So makakasama natin ngayong umaga si Ms. Pamela Cruz Briones, isang eksperto sa emergency response at disaster management. Siya rin po ang Vice President ng Stout Risk Reduction Management Training Services. Alertong umaga sa iyo, Ms. Pam, at welcome sa Alerto 738.
12: Maraming salamat po sa 738 kilohertz na station ninyo, Sir Aris, Sir, sa pag-invite niyo po sa akin. It's our indeed honor in behalf of Stout Risk Reduction po.
10: Unang tanong po, bakit po kaya maraming Pilipino ngayon ang gustong maging responder?
12: Unang-una sir, ang mga kalamidad, ang ating mga like flooding incident, yung mga rescue operations such as yung mga nangyayari po sa karsada, lalong-lalo na po yung mga aksidente, ay hindi po maiiwasan. Bukod pa po dyan, based on the statistics po ng ating DOLE sa ating mga corporation in terms of health and safety, meron ding mga ilan-ngilan na industrial hazards nangyayari at hindi maiiwasan, as well as medical cases. Sa mga technology na nangyari ngayon, nababawasan na rin po kasi ang aktibidad na ginagawa natin sa araw-araw because of the technology. It has its advantage, although it has also its disadvantages. Nagiging sedentary lifestyle na yung ating pangangatawan, yung ating pang-araw-araw na buhay.
10: Aray.
12: Parang laging parang laging tricycle na lang dapat, o kaya mag-aangkas, mag-grab, mag-ganyan. Wherein yung ating mga nakatatanda, kung tatanungin natin, sila ay naglalakad kahit ang layo-layo. Actually, sir, ako rin ay guilty as charged. Minsan, mas gusto ko rin mag-motor kesa po, or mag-tricycle kesa maglakad. Pero, syempre, dahil sa linya ng trabaho po, dahil hindi lang naman po kami, ako, nagtuturo, kundi kami rin po ay bawat kasama namin sa field ay responder din mismo. Actual responder and also / volunteer medic din po.
10: Pero alam mo yung itong pagkakaroon ng mga response teams, mga responders.
12: Opo.
10: Parang kailan lang naman yan di ba? Parang kailan lang yan ng
12: nag-emerge.
10: Oo. Kasi dati naman wala ang makikita mo lang na pinakamalapit sa responder, bumbero.
12: Yes. Opo.
10: Pero yung mga makikita ngayon, umagang-umaga, ang daming ambulansya nagkalat sa kalye. Hindi mo lang alam kung talagang emergency. Pero ang daming ambulansya, ang daming nag-uniform ng responder.
12: Yes.
10: Pero totoo bang responder sila o technically responder bang tawag sa kanila basta nagsuot na lang ng uniforme? Responder na.
12: Opo, that is a good question, Sir Aris. Kasi kung makikita nyo po, sa logo po ng Emergency Medical Services, we have the Star of Life. Yung pong logo na yon ay may ibig sabihin. Mayroon po yung mabigat na responsibilidad na nakaakibat. So, pag sinabi mong ikaw ay emergency medical technician, or pag sinabi mo, ako ay responder, dapat kasunod doon, alam mo na ikaw ay talagang trained po na responder. Hindi lang po yun, hindi naman po natin masasabi with due respect to the volunteers. Most of the volunteers also, na sinabi nila, ako ay trained responder or ako ay trained emergency medical responder, ay hindi trained. Kasi sa training center pa lang po, itinuturo na sa kanila ano yung mga matututunan mo, ano yung title mo after nito, kailan ka pwedeng tumulong, at ano yung kapasidad mo. Kumbaga, may limitasyon po ito. Hindi porket nakatapos ka ng ganitong training. For example po, I will cite one. Emergency medical technician, which is the basic level, which is synonymous to the TESDA, Emergency Medical Services NC3. NC3 po ito ha, I will reiterate. NC3 level, dahil ang EMS or Emergency Medical Services Level 2 ay Emergency Medical Responder Level. That is a level lower than the EMT or the EMS NC3.
10: May mga level-level pa pala yan.
12: Ha? Yes, sir. Definitely.
10: Hindi lang yung nag-attend ka lang ng seminar, na dalawang oras, yun na. Hindi yes. pala ganun yan.
12: Hindi, sir. So, kumbaga, ibig ko sabihin, kapag nag-training ka ng EMT po, meron siyang scope of practice. So, halimbawa, meron po tayong mga kapatid or kaibigan galing abroad. Sa kanila po kasi mataas ang level of training. Pinakamababa sa kanila ay paramedic.
10: Yun, so, yun ba yung EMTP?
12: Yes.
10: Yun yung may nakikita exactly. ko, EMTP.
12: That is the paramedic level. Na ang scope of practice nila is almost similar sa doctor. They can do sutures, they can do suctions, they can deliver medications kahit wala pong doktor, kasi paramedic level nga po yon, mas extensive.
10: Pwede sila magtahi ng sugat.
12: They can. Pero dito sa Pilipinas po, tayo ay hanggang emergency medical technician level pa lamang. Although, meron naman pong mga initiative ang ating gobyerno, such as TESDA, to increase the level. Pero sa amin po, sa institution ng Stout Risk Reduction, we already attained until batch 2 po under the umbrella of Australasian Registry of Emergency Medical Technician. This is an international certification po. for the EMT level.
10: Pero mag-i-atras lang muna natin yung para lang malinaw.
12: Yes, sir.
10: Kasi yun nga, nabanggit mo kanina, may mga volunteers, yung, yes, lalo na sa barangay, di ba?
12: Apo.
10: Ang daming nagbabolo. Yung, sa barangay na lang namin dito sa Quezon City, hi muna, Kapitan Reyno. Example ko yung barangay ko eh, dahil napaka-aktibo nung, pero sila mga fire volunteers, karamihan sa kanila. Hindi ko lang alam kung may nakapag-training na sa kanila on BLS o yung first responder training, di ba may ganun, Ramon,
12: yes,
10: di ba? Pero yung mga ganun ba, ano ba ideally, kunyari ako ay taga isang barangay.
12: Opo.
10: Gusto kong pasukin tong ganitong profession. Kasi ito ay isang profession eh.
12: Yes, sir.
10: Anong una kong dapat gawin? Anong saan ako dapat pumunta para matuto? Kasi marami nag-o-offer ng first aid.
12: Opo.
10: Basic first aid. Advanced first aid.
11: Oo.
12: Yes.
10: Sa Red Cross, di ba? May ganyan. Opo. Tapos may mga tre. Pero anong gagawin ko muna? Ano muna yung steps ko?
12: Magandang tanong po yan, Sir Aris. So, linawin lang po natin yung mga gustong mag-aral. Unang-una, kung tayo po ay nasa gobyerno, such as barangay disaster risk reduction staff, mga responder ng barangay, municipality, DRR staff, city, and provincial DRR staff, kailangan po, hindi lang siya basta first aid and basic life support ang training. Meron pong mas extensibo na training, which is the requirement of DOH, which is the emergency medical technician. Dahil po sila ay sumasampa sa ambulansya. Mismo ambulansya, hindi po patient transport vehicle. Uh-oh. Lilinawin ko po yung kaibahan.
10: Oh, yan. Yan pa isa. Mamaya ayusin natin.
12: Opo.
10: Pero dito muna tayo.
12: Dito po muna tayo.
10: So, mag-a-attend muna ako ng
12: EMT.
11: EMT training.
10: EMT. Iba yan sa first aid, iba yan sa...
12: Iba po. Iba po siya.
10: Pero karamihan kasi, di ba, nag-a-attend, pinag-a-attend lang ng first aid, napasalang na eh.
11: FABLS lang, okay na.
12: Sir, kasi po ang kadugtong na ano po dyan, question is the budget. So, kasi po, as the training goes very extensive and lalong-lalo na po, it requires resources po. Meron po bang kapabilidad ang ating unit or organization? Sabihin na lang po natin whether it's a government or LGU na DRR or mga volunteer group, may capacity po ba na magbayad? Ganito po ang categorization. Kung ikaw ay nasa DRR po ng gobyerno, it is a must po na may training tayo ng Emergency Medical Services NC3, which is EMT. Ngunit po, kung halimbawa na hindi kakayanin ng pondo or hindi muna kakayanin, andyan po yung diskarte na dalawa muna and then magte-training muna nung sinabi nyo po kanina na emergency responder, which is a level lower. Medyo mas mababa po kasi ang tuition fee ng mga ganon. Kung kayo po ay mag-aaral under TESDA noon, you can check the website of TESDA under tesda.gov.ph. Pero meron pa rin mga training centers dito sa Pilipinas na mga kagaya namin, local and international po ang aming accreditation. So it varies kasi hindi lang po siya nakadekahon na Emergency Medical Services NC2 or Emergency Medical Responder.
10: Sige, so, Ma'am Pam, pagpatuloy natin yung discussion,
12: yes,
10: natin,
12: sir.
10: Magbe-break lang muna ang Radyo Pilipinas sa ilang sandali.
13: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
17: Ako po si Angelita Valencia, isang karinderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
18: Rules. Para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS. Para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
19: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
20: Alerto! 738 sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
10: At narito pa rin po tayo sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kasama po natin si Ms. Pamela Cruz Briones, Vice President ng Stout Risk Reduction Management Training Services. At pinag-uusapan po natin kung paano maging emergency responder. At bago po tayo nag-break, ay pinag-uusapan natin yung iba't ibang klaseng training na kailangan pagdaanan kung gusto mong maging emergency responder, di ba? So, yun nga, nabanggit mo nga, Ms. Pam, na kailangan ikaw ay kumuha ng kurso ng EMT o Emergency Medical Technicians course.
12: Yes.
10: Na dapat yung course na yun ay accredited ng TESDA.
12: Pwedeng opo, pwedeng international accreditation po.
10: Mm-hmm.
12: Or certification, sorry.
10: Tapos nabanggit mo rin kanina na nagmagdedepende rin kung may budget ang
11: yung gusto maging
10: kung ikaw ay magbo-volunteer sa barangay ay iisipin mo naman ba magbo-volunteer na nga lang ako magbabayad pa ako ng training so, bakit
12: required
10: mahal ba yan?
12: Okay, ganito po, kung ikaw ay magbo-volunteer, so ito naman po yung isang clarification natin kasi kanina staff, kumbaga ito ay trabaho talaga niya. Di ba? Excuse me. So bilang trabaho ng isang nasa LJU, requirement mo na nasa meron kang certificate. Ikaw ay kumbaga sa kagaya namin ng mga nasa healthcare professional, sir. Bago kami humawak ng pasyente, kami ay may lisensya ng PRC. So sa mga LGUs po, required na kung yun ay trabaho mo, may certificate ka dapat dahil buhay po ang hawakan natin.
10: So nasa ano din, nasa hiring unit din na dapat siguruhin nila yung kukunin nila, hindi yung
12: hindi lang passion.
10: Oo. Yes. Trained talaga.
12: Exactly, sir.
10: Kasi naman ang nangyayari sa ibang LGU, 'di ba? Para mabigyan ng trabaho yung nagdikit ng poster nila nung eleksyon, yung bata ni mayor, ipapasok sa DRRM.
12: Opo.
10: Tapos pahawak, marunong mag-drive, pasasakayin ng ambulansya.
12: Ambulance driver naman.
10: Oo, okay. Buhay po yung pinag-uusapan natin.
12: Tama
10: dito.
12: Po.
10: So,
12: tama po yan.
10: Yun nga, di ba, Ms. Pam, kailangan may training.
11: May
10: kailangan ang kukunin mo para sa mga ganoong posisyon.
12: Opo.
10: Ay trained, marunong, at certified.
12: Yes po. Exactly, sir.
10: So, mahal ba yung training?
12: Yung pong ano, himayin po natin yung mga nabanggit ninyo. Pag po ikaw ay volunteer lamang ng barangay, pero doon ka magsaserve sa unit ng disaster response, emergency responder, kumbaga. Dapat po linawin sa kanya bilang volunteer, ano yung gagawin niya. Dapat po, quote and quote, mag-a-assist lang siya. Ibig sabihin, hindi siya ang mag-a-assessment, hindi siya ang magbibigay ng treatment, at hindi siya yung mag-isa siya yung na humahawak doon.
10: Hindi siya yung magti-triage.
12: No, definitely. Kasi sir, ano eh, andun yung volunteer lang po. Tingnan natin yung legal implications. Kung halimbawa, ang barangay, yung taong volunteer natin ay nagresponde sa isang medical o kaya trauma na emergency, dinala po sa ating, nakaload sa ambulance, namatay po yung pasyente. Okay? At siya lang po ang nandoon. Kasi siya lang po yung ano eh, yung staff na available. Let's say lang po ah. Example lang naman ito, sir. So, malaki po ang legal implications nun. Dahil ang buhay po ay meron po tayong ano dyan, meron niyang kaakibat na implication sa batas kung tayo ay naging negligent or nag-perform ng malpractice. So, kaya po dapat tayo po ay trained po.
10: Kaya mataas sa standard. Ano?
12: Yes po.
10: Naalala ko yung may isang insidente na may VA, vehicular accident.
12: Accident, no? Yes sir.
10: Tapos, nirespondehan siya ng isang unit ng LGU. Dinala nila yung pasyente. Tapos, nung in-assess nila, nung in-assess yata, walang nakita na ano, na masama ng injury.
12: Opo.
10: So, hindi muna din, hindi dinala sa ospital.
12: Okay.
10: Nung nandun na sa police station, kasi iimbestigahan.
12: Opo.
10: Nag-seizure.
12: Okay.
10: Maganda galit na galit yung pamilya sa mga nag-responde na nag-aral ba kayo? Yun, di ko, talaga naalala ko yung tanong na yun kasi dumating din kami doon para imbestigahan yung nangyari.
12: Yes, sir.
0: Hindi siya
10: nag-aral ba yung mga responder nyo?
12: Ganyan kabigat. Kasi sir, ano eh, hindi lang po doon sa mnemonic na decap BTLS, sir. Meron pa mga aksidente na yuping-yupi na nga po yung sasakyan eh.
10: Oo.
12: Pero yung pasyente, yung ating victim, tatayo, okay naman ako eh. Wala naman akong, minsan tatalon pa nga ho sa harap namin eh. Okay lang eh, abala lang kayo eh, wag na. Pero, dahil significant po yung injury niya, dapat po natignan yun sa ospital. Dahil meron pang mga injury na wala kayong sugat, wala kayong hindi-indang sakit,
10: pala, no?
12: Pero sa utak po pala. Andun na yung pagdudugo na hindi po agad-agad nag-emerge.
10: Pero yun nga yung sa volunteer, di ba?
12: Opo.
10: Yung, basta ang dami kong nakita ganyan eh. Yung bubuhati na lang basta-basta eh, para lang maisakay sa, may ilagay sa
12: i-load
10: stretcher.
12: Ang pasyente.
10: May-load.
12: Opo.
10: Pero hindi yung sa procedure na tinutukoy. Nakita ko kasi yung mga training nyo eh.
12: Aha.
10: Yung hindi basta-basta
12: hinuhugot.
10: Hinuhugot yan eh.
12: Opo.
10: So, yung mga nag-volunteer na yan, so dapat talaga kinakausap ng maayos yan eh.
12: Opo.
10: Kunyari, barangay volunteer.
12: Opo.
10: Kailangan
12: may orientation pa
10: may orientation
12: yan. Anong trabaho mo? Anong training meron ka? Kung bumbero, at yan ang expertise na nila sa bumbero, dapat kumpleto rin sila ng PPEs. Hindi yung mag-volunteer sila na nakachinelas po sila, naka-shorts,
10: walang
12: helmet, walang SCBA. So, kumbaga, it really boils down, sir, dun sa ano, implementation po ng ating mga rules and regulations. Kasi andun po yung puso ng volunteer. Andun talaga yung passion. Hindi natin maiiwasan.
10: Gusto and we highly
12: appreciate.
10: Eh. Oh.
12: Yes, we highly appreciate that. Even yung mga ambulance volunteers, sir, meron. Meron yan. Pero, andun po yung kaakibat na responsibilidad na hindi lang dahil meron kang ambulansya dyan, may stretcher ka, may oxygen ka, basta-basta na lang yan, will give you an authority to handle yung buhay ng isang tao, mag-isa. So, it should be together with proper certification. Kumbaga, you should make your due diligence. Gusto kong tumulong sa tao, mag-volunteer ako sa municipality or barangay namin. Ipakita mo na ito yung mga certifications namin.
10: So, bago ka mag-volunteer, dapat may alam ka na.
12: Yes. Opo. Kasi so, kaya nga po nag-volunteer,
0: hindi
12: diba
0: ka
12: doon
0: mag-aaral habang nag-volunteer.
10: Kasi meron naman, meron naman kasing iba, di ba? Gusto mag-volunteer para matuto.
0: Para matuto.
12: Yes. Iyan naman po. Ay, dahil passionate ka, dedicated ka, pwede naman pong bigyan ka naman ng allotment dyan or slot para sa mga training dahil nag-commit ka eh. Na after your training, you will serve the community. You will serve your ano constituents po. So, okay lang yun. Hindi po yun waste ng resources ng LGU. Kasi, volunteer ka ngayon, after ka itinrain, nagservisyo ka naman. So, magandang bagay din po yun. Yun nga lang, dapat po may commitment yun. May mga kontrata, may mga ganong agreement po.
10: O, di ba may pinipirmahan
12: yes,
10: dyan na,
12: may
10: no,
12: pinipirmahan
10: na
12: po.
10: Undertaking na so sponsor ng yes. barangay or ng LGU yung training mo.
12: Opo.
10: Pero hindi ka pwedeng mag-resign?
12: Opo, diba? Muna.
10: For 1 year or 3 years?
12: Yung iba, 2 years. Yung iba, 1 year.
10: May return service ka na tinatawag.
12: Maganda pa rin naman yun, sir. Kahit na parang, kasi yung iba sasabihin, ay para namang kinonfine mo, binigyan mo ng libre training.
10: May mamimiloso pa pa dyan. May karapatan kong umalis.
12: Hindi mo ako pwedeng pigilan ganyan. Pero, kumbaga, meron naman yun. Halimbawa, nagbigay ka ng pondo, pero sobrang laki ng pondo, kagaya ng sa EMT training. The tuition fee, nung way back 2020 pa ito, sir, ha, na tuition, is ranging from 30,000 to 40,000.
10: Per course?
12: The EMT training itself, the entire. The entire program. Eh. Yes, the package itself. Nasa 30 to 40, way back na 2020. Ngayon po, hindi na ganun. Ranging from 40 to 60,000. Yung ibang training center nga, sir, nagulat kami, 70,000 ang tuition fee. Imagine
10: Naalala mo ba, Pam, tinanong kita nun? Ano, tinanong ko sa dati. Opo. Gusto ko mag-training.
12: Ay, opo, nung aral.
10: Lagi na tanong sa akin, sigurado ka ba? Kasi mukhang hindi ako physically fit pagiging.
12: Hindi naman po. Yun yung evolution, Sir Aris. Thank you for bringing that back. Kasi bilang EMT po, merong nagte-training po for the management level. Kasi, syempre, sila kagaya ng mga DRR MO officers, yung mga ganyan, padrimo natin, MDRIMO, CDRR MO officers, sila yung nagpaplano. So, how can you plan if
0: sila,
12: you do not know ano yung responde na ginagawa ng team mo, ano yung mga deliverables and objectives that your team have? How would you analyze the hazards and risk and yung mga trauma cases and medical cases sa AOR mo kung hindi ka nag-training? So, yun po yung reason na kahit po minsan meron po mga senior citizen na, sir, ha, na DRR MOs, yung mga officers, pero dahil mahusay po sila in terms of leadership, mentorship, sila ay pinagkatiwalaan ng kanilang mga mayors, ng kanilang mga governors, kasi they have that quality. So, kailangan lang mag-training sila for that.
10: Pero naman, naalala mo, nagkasama po kasi kami ni Miss Pam sa Japan.
12: Yes.
10: Naalala mo yung pinuntahan nating earthquake drill? Ang IMT nila, ang incident management team nila, ang incident commander nila ay isang 85-year-old na babae.
12: Matanda.
10: Matandang babae, opo. 85 years old, na nakakimono pa yata eh. Siya ang incident commander. Tapos ang mga IMT nila, mga bata.
12: Yes.
10: Mga high school. Naalala mo yun?
12: Oo.
10: Ang dahilan kasi nila doon sa Japan, nung ginagawa nila yung drill na yun, based doon sa nangyari sa Kobe, Japan, noong 1995, nangyari yung earthquake, business hours o school hours.
12: Yes.
10: So, ang naiwan sa bahay, wala yung mga adults na sa trabaho. Ang naiwan sa mga bahay,
0: mga bata.
10: At saka mga matanda.
12: Oo.
10: So, ang training na ginawa nila sa ang ginawa nila sa Japan na training, kinapacitate nila yung mga matanda at mga bata.
12: Exactly.
10: Dahil sila ang maiiwan.
12: Yes.
10: Diba? So, ganun din ba ang tingin mo dapat nag-evolve na yung ano natin? Yung...
12: Exactly, sir. Actually, ano, ang maganda po, because I think ito na-obserbahan po namin since Typhoon Haiyan, dahil nagkaroon na tayo ng batas na RA10121, talagang nasuportahan po yung collaboration even sa community po. Bumababa po ang ating mga DRR officers para mag-train. Ito po yung sinasabi mo na first aid na initial level. Pero ito po ay community first aid lang po. Hindi po siya similar dun sa mga first aid training ng mga nasa ospital. Iba po ito. Yung sa kanila, even nga po yung sa pagbibigay ng CPR, eh, di ba dati alam natin, magbibigay tayo ng hangin, magko-compression tayo at magbibigay ng hangin. Ngayon po, pwede po na compression only, CPR lang. Compression. You can deliver the same expectancy na you can revive a person, provided na tama yung compression. Yung compression mo, yung speed, yung landmark, yung rhythm, tama po. And talagang walang pulso at walang hininga yung tao.
10: Pero yung nga na bring up ni Miss Pam yung ano, yung CB, actually CB Dream to eh.
12: Yes, CB diba? Dream.
10: Community based disaster risk reduction. Kasi kailangan talaga i-capacitate mo yung komunidad eh. Hindi lang yung nasa city, nasa munisipyo, sa city hall yung may alam.
12: Opo.
10: Kailangan hanggang dun sa level, dahil yung tulad ng inuulit-ulit namin nung ating kaibigan si Martin Aguda, pag dumating ang isang malaking sakuna, you're on your own.
12: Yes. Mm-hmm.
10: Kung may makarating man sa yung tulong, it will take about 2 to 3 days. Maswerte ka pa nun.
12: Opo.
10: Kaya kailangan din yung komunidad mo
12: ready.
10: May marunong, well, marunong sa first aid. Opo. Kahit papano, ganun. Marunong sa protocols ng... Diba? Meron kang yung go bag. Yes. Yung iba naman may go bag, di naman alam gamitin yung laman ng go bag.
12: Opo. CDRR po yung magsha-share.
10: So, kung ikaw, kung gusto mo maging responder, yung mga basic elements na yan, diba? Dapat alam mo yan.
12: Opo.
10: And then, you level up by enrolling in EMT
12: course. Yun nga, sir, yung gusto naming maiparating sa masa through your program, na make your due diligence. Kung gusto mong i-capacitate ang sarili mo, gusto mong humawak ng buhay ng isang tao, gusto mong tumulong, maganda po yun. Maganda po yung pagtulong. Pero tandaan natin, yan po ay may kaakibat na responsibility na dapat hindi lang basta may passion ako na tumulong, eh dapat trained din po ako sa mga ganung klase. So, nabanggit niyo po kanina yung mga search and rescue, yung mga wilderness rescue, yung mga WASAR training na yan. Bago pa man po yan, okay? Sana po may training muna ng emergency medical technician bago po mag-specialize into different training po. Kasi for the capacity to load and even assess patient po and handle an ambulance, you should have the minimum level of training is emergency medical technician nga po.
10: Naalala ko tuloy yung kwento. May nagkwento sa akin na ano eh. Nag-WASAR training sa Baguio, Ramon. WASAR training.
12: Saan? Bundok po.
10: Water search and rescue. Nag-training sa Baguio. Exactly. Na walang beach, walang tubig.
11: Sa Burnham
12: walang
11: Park.
12: Baha.
10: Baka sa Burnham Park. Pero yun nga, ang pinupunto natin dito is huwag naman seryosohin natin yung pagbibigay ng training, di ba?
12: Yes.
10: Yung hindi naman yung, kung ano yung akma sa lugar nyo, di ba? Doon tayo magpakadalubhasa. Doon tayo mag-training. Doon tayo magsanay.
12: Opo.
10: So, sana yung mga, ano, no, actually, election year na naman. Dahil ito, mag-election ng barangay. Sana naman yung mga nag-aambisyon dyan, manilbihan sa barangay, i-prioritize yung, yung pagkakapacitate ng inyong barangay sa pag-responde sa sakuna.
12: No? Yes po. Para in their level pa lang, sir. Hindi lang umaasa sa munisipyo o kaya sa city hall. Dapat sila.
10: Ganun. Yung ang principle ng yo-yo, you're on your own, eh, di ba?
12: Opo.
10: Pero Miss Pam, yung ano, yung may konti pa tayong oras. Anong pwedeng gawin ng gobyerno?
12: Opo.
10: para palakasin yung ito, yung tulad din yung mga training institutions, kayong mga nagtuturo.
12: Opo.
10: Kasi hindi konti lang kayo eh.
12: Yes, sir.
10: Ano bang tingin mo kailangan magawa ng gobyerno para matulungan din kayo yung mga trainers? Na ma-empower kayo.
12: Magandang tanong yan, Sir Aris. shout out po sa ating mga pagbabatas dyan. Kindly approve the Magna Carta.
10: Brian Wong, may kakampi ka na dito.
12: So sana po, kasi yung batas na yun po ay napaka-importante sa lahat po ng nasa emergency medical services. Mm-hmm. Pag sinabi po nating nasa EMS, kasama na po dyan ang Army, ang ating kapulisan, ang ating Bureau of Fire. Mm-hmm. Volunteer man yan o hindi, ang ambulance team, ang DRR practitioners po. Even the first responder are also included. Even the health and safety na mga practitioners po ay kasama po dyan. Na nawa, yung mga training center, isa na po si TESDA, maganda po ang mga initiative ni Secretary Benitez po sa TESDA dahil inaayos po, nagkakaroon po ng ongoing calibration ang mga instructors and also assessors. Kasi nga po, inaalis yung connotation na nasa ganitong field ka, halimbawa, photography ka, tapos dahil may TMK trainers methodology, gusto mong maging assessor ng EMS yung sa emergency medical services kasi ang dami na kailangan. So, hindi mo naman yung field of expertise. So, kumbaga, inaayos po yan ng TESDA.
10: Buti
12: na
10: naman.
12: Maalis po yung mga ganong gawi sa ating iba't ibang area. So, may mga nakikita man kayo na let's say flaw or pagkakamali, let's say, huwag po kayong mahiya, huwag po sa Facebook. Ito, sasabihin ko na yung opportunity na to. Huwag kayo sa Facebook kasi hindi papakinggan yan ng TESDA doon. Dapat medyo process, magreklama po kayo or mag-voice out sa distrito o kaya sa nearest TESDA ninyo.
10: Sa regional office.
12: Yes, sa regional office ng TESDA para po i-file yung complaint doon. And they will do the investigation on dun sa kinukomplain nyo. Kasi hindi po mababago ang sistema. Even sa atin po, magrereklamo tayo yung LGU na ganito. Bakit mas magaling ang mga volunteer responder? Ba't mas marami silang gamit kesa sa mga LGUs? Sana po, bago tayong mag-bash or magsalita ng hindi maganda versus the LGU, mag-usap muna. Tingnan natin, baka naman po may problema sa budget, kaya ganun lang po yung kayang ibigay. Hindi naman po lahat kayang bumili ng gamit eh.
10: Tama.
12: Opo.
10: So, tingin ko, kailangan natin mag part 2, part 3, part 4. Kasi marami pang gustong i-discuss to si Ms. Pam.
11: May tatanong din
10: talagang gagawin natin yan. Mayroon tayong mga succeeding episode. Imbitahan ka namin ulit.
12: Sure, it would be our pleasure po.
10: At yan, atin pong narinig ang mga paliwanag at mga hinaing.
12: Hinaing na, sir.
10: Ni Ms. Pamela Cruz Briones, isang expert trainer ng mga emergency responders. Marami pong salamat, Ms. Pam, sa inyong oras para samahan kami sa episode 30 ng Alerto 738.
11: At magandang adhikain po ang pagiging responder, pero tandaan natin, hindi lang ito tungkol sa uniforme o certificate o yung mga patch.
12: Yes, yan,
10: ang dami namin. Patch.
11: Ito ay tungkol sa disiplina, tamang training, malasakit at kahandaan sakripisyo para sa mga buhay ng kapwa.
10: Mahalaga ang papel ng mga emergency responders. Ngunit kasabay ng kanilang kabayanihan, yung sinasabi ni Ms. Pam na passion, ay ang pangangailangan tiyakin na sapat at maayos ang kanilang training dahil sa panahon ng sakuna, bawat segundo ay mahalaga at bawat responder ay dapat handa. Uulit-ulitin po namin dito sa Alerto 738 ang paalala na huwag po nating hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
11: At ang kahandaan ay pinaghahandaan. Pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaaring mauwi sa sakuna.
10: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad po natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating komunidad. sa ngalan ni Mr. Alan Alyanige, OIC Director ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Aris Gutierrez.
11: At sa ngalan rin po ng ating technical team sa pamumuno ng ating executive producer na si Ma'am Tess Ramirez, si Sir Rolly, at si Ma'am Jobel, ako naman po si Ramon Jose.
10: Maraming salamat po at magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, publikong preparado, that in all things.
11: God may be glorified.
20: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkatapos ng Philippine Military Academy PMA Talang Dangal Class of 2026 na ginanap sa Fort General Gregorio H. Del Pilar sa Baguio City. Papalo sa 207 kadete ang nagtapos sa ilalim ng Talang Dangal Class o tagapagtanggol ng Lahing Dakila at Marangal. Sa pagkatapos ng mga kadete, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang naging mga bagong kakayahan na nahubog ng mga kadete hindi lang sa ipaglaban, kundi sa pagsagupa ngayon sa mga banta sa cybersecurity ng bansa. Paalala pa ng Puno Ekotibo na nakaugot pa rin ang prinsipyo ng bawat kadete sa mga core values nito na integridad, disiplina at dangal.
2: This year's cadets have already been exposed to the new disciplines such as data science, Python Foundations, Artificial Intelligence, Electronic Warfare, and Unmanned Systems to equip them with basic competencies in emerging technologies. Your sharp minds, fresh perspectives, and capability not only respond to present risks, but to anticipate future threats before they even fully emerge, and that will go a long way. Your ability to discern truth from deception is crucial to making sound decisions. But beyond your skills, the true strength of a soldier will always be rooted in integrity, discipline, and honor.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, bubuo ang Department of Justice ng Special Panel of Prosecutors para magsagawa ng comprehensive case build-up investigation sa nangyaring palitan ng putok ng baril sa Senado. Ayon kay Secretary Frederick Vida, ang bubuing panel ay bibigyan ng kapangyarihan na magsagawa ng masinsinang investigasyon kung saan maaari silang mag-issue ng subpoena. Samantala, nanawagan naman si Vida sa mga miyembro ng media na magsumite ng mga video footage na makatutulong sa investigasyon ng panel.
3: The Department remains committed to ensuring a fair, impartial, and professional investigation consistent with the rule of law. And for these reasons, I have directed the Constitution of the creation of a special panel of prosecutors to conduct a comprehensive case build-up investigation into the incident. The panel shall be vested with such powers as may be necessary to enable them to enable me to conduct an impartial, thorough, and just investigation, including the authority to issue subpoenas.
1: Yan ang payag ni Justice Secretary Frederick Vida. Sa iba pang balita, Commission on Elections sa COMELEC, inilabas na ang tentative list ng mga kandidato para sa barn parliamentary elections. Nagbabalita si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inilabas na ng Commission on Elections sa COMELEC ang tentative list ng mga kandidato at nominees para sa gagarapin Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE sa Setyembre 14 ngayong taon. Maikita sa opisyal na website ng COMELEC ang listahan ng mga kandidato para sa parliamentary district representatives, gayon din ang mga nominees mula sa regional parliamentary political parties o RPPPs at parliamentary sectoral organizations o PSOs. Aabot sa 13 regional political parties ang nasa listahan, kasama ang 30 nominees mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang settler communities, kababaihan, kabataan, ulama at traditional leaders. Samantala, nasa 107 kandidato naman ang naghain para sa parliamentary district representatives mula sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao o BARM, kabilang ang Basilan, Cotabato City, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur sa 2 distrito ng Special Geographic Area at Tawi-Tawi. Ayon sa COMELEC, layunin ng online pusing na mabigyan ng pagkakataon ng publiko at mga aspirante na suriin ang mga pangalang ilalagay sa opisyal na balota at agad maitama ang anumang clerical o typographical errors. Pinapayuan ng COMELEC ang mga kandidato na magsumite ng request for correction hanggang Mayo 18 lamang, habang nananatiling bukas ang paghahain ng petisyon kaugnay sa kwalifikasyon ng mga nominees. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Libreng terminal fee sa BITX epektibo na sa Mayo 18 ayon yan sa Department of Transportation. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isususpindi na simula Lunes, Mayo 18 ang paniningil ng terminal fee sa mga public utility vehicle operator na buwi biyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, tatagal ng 3 buwan ang suspension bilang

0: upang mailsan ang epekto ng mataas na presyo ng diesel sa mga operator at chauffeur ng pampasahero sasakyan. Sinabi ng Kalihim na ipinatutupad ang hakbang alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa sektor ng transportasyon. Batay sa tala ng Department of Transportation, maigit 5 milyong piso ang inaasahang matitipid ng mga operator dahil sa pansamantalang libreng terminal fee. Nabilang sa makikinabang sa suspensyon ang mga provincial bus, city bus, modern at traditional jeepney, UB Express at taxi units na gumagamit ng T-Tex. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok din sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good!
2: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Usang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Konsultasyon sa mga legal na suliranin. Balakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 16, 2026. Good morning, happy Saturday po sa lahat ng mga nanonood sa ating programa ngayong araw. At syempre, welcome to your Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At syempre, napakainit ho nung nagdaang linggo. Nakita ho natin itong mga nangyari dito sa ating bansa. At syempre, naiakit na ho yung articles of impeachment kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. At in-expect ko natin magko-convene ang Senado bilang impeachment court ngayong darating na Lunes, May 18. So aabangan ho natin iyang pagko-convene nila sa impeachment court. At syempre nakita din ho natin yung pagpapakita ni Senator Bato de la Rosa nung Lunes. Nakita ho natin yung nangyaring kaguluhan dito sa Senado noong Miyerkules at syempre yung biglaan na rin hong pagkawala ni Senator Bato de la Rosa dito sa Senado nga ho noong Huwebes. Okay? Noong Huwebes ho nga iyan. At syempre, ang tanong ng bayan, nasaan na? si Senator Bato de la Rosa. At yun nga ho, tiyatanong pa rin ho ha. At itong Department of Justice, syempre naglabas na ho sila na sinasabi ho nila. May confirmation na ho nung arrest warrant ho ni Senator Bato dito sa ICC. So kinumpirma na ho yan at naglabas ho sila ng Immigration Lookout Bulletin kahapon ho, no? Nung kahapon, Biyernes. At sinasabi nila na once na magtangka ho tumakas o umalis ng bansa si Senator Bato, ay huhulihin daw ho nila. So pag-uusapan ho natin yan na itong kaso ho ni Senator Bato de la Rosa dito maya-maya lamang. Makakasama ho natin ang head ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies, si Professor Michael Chu Jr. Ayan ho. Siya ho ang head ng International Criminal Law Program ng UP. Ayan, Institute of International Legal Studies. Kaya ito, si Professor Chu ay isang international law expert. Ayan ho, makinig lamang ho tayo sa dami ng mga opinion ngayon ng taong bayan, ng kung sino-sino, ay makinig ho tayo doon sa totoong eksperto. So maya-maya ho lamang yan, papasok ho si Professor Michael Chu live pa ho sa Switzerland. Kaya ayan ho, umaga ho doon, mga 5:30 a.m. pa lang ho doon, pero papaunlakan ho niya ang ating programa. At syempre meron ho tayong tanong sa bayan ha. Ngayong Sabado, May 16, 2026, agaan na ho natin para mas makapag-tanong, mas marami ho ang makapag-bigay ho ng kanilang mga saloobin. Ang ating tanong sa bayan ngayong May 16, 2026, dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Ayan ho, dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Mag-text ng inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maiintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Kaya ayan ho, paano ho ba makapagtanong sa ating programa? Mag-message ho ha. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaction sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ayan ho, huwag na ho muna nating patagalin pa. Dumako muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
6: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot Kita!
9: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, first question ho natin galing kay Nashbet Mercado. Attorney, nag-resign po ako ngayong May 2026. Kailan ko po makukuha ang 13th month ko? Ayan. yan ho. Makukuha niyo ho yung 13th month pay ho ninyo kung kayo ho ay nag-resign ngayong Mayo. Ay syempre pagkatapos ho nung kayo ho ay maklear na ho no, sa inyong lahat na accountabilities, no? Whether financial, property, and ho. Makukuha niyo ho yung 13th month pay niyo pag lumabas na ho yung clearance niyo, no? Dapat lumabas ho yan kasama ho nung final pay ho ninyo. Ay ayan ho. At syempre meron hong mga ipinalabas ho ang Department of Labor and Employment na nagsasabi na dapat yung mga final pay ho ng mga empleyado ay nakukuha ho no within 30 days from the time they resigned no from office. So ganun yun, dapat ho at least mga 30 days no, after ninyo makuha yung or makapag-resign ho kayo kung kayo naman ho ay wala ho kayong pananagutan or accountability sa inyong opisina, property, money, etc. ay dapat makuha nyo ho yan within 30 days or within a month, no? Pagkatapos nyo ho mag-resign. At syempre, entitled ho kayo sa 13-month pay, ah, kasi ho, kapag ho kayo ay nakapagtrabaho for at least one month, no? At least isang buwan sa isang taon. So, ayan, ho, kayo ho ay magiging entitled na ho doon sa prorated na 13th month pay. So kung magkano ho yung kinita ho ninyo dyan, yan ho yung magiging prorated ho na 13th month pay ho ninyo. So ibig sabihin, 1 over 12, multiply ho yan doon sa inyong monthly na salary, yan ho yung magiging 13th month pay ho ninyo. So yan ho, prorated ho yan. Kaya sabi ho ng ating nagtanong, kahit ho May, ngayong May siya nag-resign, eh kung nagtatrabaho naman ho siya simula nung January pa, ay meron na ho siyang 5 buwan, no? So ibig sabihin, 5 over 12, tapos ho i-multiply natin doon sa kanyang buwan ng sahod, ay ayun ho, makukuha nyo na ho yung 13th month pay ho ninyo. So may prorated pa hong 13th month pay. Basta ho kayo ay nakapag-trabaho naman ho doon sa inyong kumpanya at least isang buwan, no? At least one month for a particular year. At syempre, pero yung 13 month pay ho talaga ay ibinibigay ho yan every December, 'di ba? Bago ho magpasko, bago ho mag December 24, no? Or December 24, binibigay ho yan 13th month pay ho yan para syempre panggastos ho yan doon sa Pasko. So ayan ho, mag-follow up lamang ho kayo doon sa inyong HR department at dapat ho ay siguraduhin nyo na kayo ay cleared, wala ho kayong mga pananagutan, wala ho kayong dapat ibalik na mga property o bayaran ho doon sa inyong kumpanya. Para ho ma-assure ho natin na paglabas ho ng final pay ho ninyo, kasama na ho yung 13 month pay, ay dapat ho at least 30 days lang ho yan, no? At the very least 30 days or isang buwan kapag after ho ninyo kayo ay nag-resign. Ito naman tanong naman ho from, kumuha naman ho tayo ng tanong sa YouTube, ah. Ngayon ho sa YouTube ay meron din ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. So dyan ho ninyo makikita yung mga past episodes ng Usaping Legal. At syempre maraming salamat ho sa ating mga subscribers ho dyan. Halos 20,000 na ho yung subscribers natin sa YouTube. At maraming salamat ho dun sa mga nanonood sa ating YouTube channel. At syempre dun sa mga magaganda ho yung bilang ng mga interviews natin sa ating mga resource person. So maraming salamat ho sa inyong panonood ho dyan. At kumuha ho tayo ng comment ho dito from Raul Angelo Serrano. Good day, tanong ko lang po, kasi po yung asawa ko almost 8 years na siya sa company. Nagsara na po kasi yung account nila dito sa Cavite. Tapos ililipat po siya sa Manila from Cavite. Kung ayaw daw magpalipat, mag-resign na lang daw. May karapatan po ba siya para tumanggi? Pag tumanggi po ba siya, may makukuha po ba siyang separation pay? Salamat po. So yun, asawa ho niya is 8 years na ho sa company, kaya lang nagsara ho yung opisina ho nila, no? Yung account nila sa Cavite, at gusto daw ilipat na sa Maynila. So sinasabi ho siya, sinabihan ho siya na lumipat siya sa Maynila, at ayun nga, kung di daw ho siya lilipat, ay mag-resign na lang ho siya. Yun ho ang sinasabi. So ang tiyatanong ho nung nag-text ho sa atin, may karapatan ho ba siyang tumanggi, at kung tumanggi ho siya, mag-resign ho ba siya, meron ho ba siyang makukuha na separation pay? Ngayon ho, sa mga ganitong pagkakataon ay syempre may karapatan ho siyang tumanggi, no, bilang isang empleyado. Kung hindi naman ho niya ayaw ho niyang tumira dito sa Maynila, syempre taga Cavite ho siya, ay maaari ho siyang tumanggi. Kaya nga lang ho ay maaaring mapilitan ho siya mag-resign kung ito ay gagawin ho niya. Kasi based nga lang ho dito sa mga dito sa i-message ho sa atin ha. Syempre kapag ho bonafide no o di kaya naman ho valid legal naman yung request ho ng employer doon sa empleyado. Halimbawa itong gantong klase na parang kailangan nilang lumipat no. May relocation ho sila no na mangyayari. Kung ito naman ho ay may sapat na basihan. Ayan ho, kung may sapat na basehan ho yan, ay masasabi ho yung parte ng management prerogative. So ano ho yung management prerogative? Ibig sabihin ho, ito ho yung mga bagay-bagay na maaaring pagdesisyonan ng management ng isang kumpanya. At doon nga ho, meron ho silang wisdom para ho magdesisyon, para ho dito sa mga bagay ho na ito, sa mga pasahod, sa mga terms nga ho ng kanilang mga employer, etc., ng kanilang mga empleyado, etc. So, kapag meron hong ganyang management prerogative, hindi ho makikialam ang korte ho dyan. Basta ho sabihin ho ay valid naman ho yung ipinapagawa, ipinag-uutos ng kanyang employer, ay hindi ho makikialam ang korte ho dyan. So, ibig sabihin ho, halimbawa ho dito, sinabi nga, nagsara ho yung branch nila or yung account nila sa Cavite, ay wala naman akong magagawa kung ililipat na daw ho sila sa Maynila. So kung basta legal naman ho, wala naman akong bad faith yung paglipat ho sa kanila sa Maynila o yung pag-request ho sa kanila na mailipat dito sa Maynila, ay wala naman hong wala akong magagawa yung empleyado no, kung hindi sumunod ho dun sa patakaran ng kanyang employer. So kaya lang ho, syempre meron ho siyang pagkakataon para tumanggi. Pero kung tatanggi nga ho siya ay wala na hong legal na basihan no para kung magpatuloy pa siya doon sa kanyang employer. So yun ho, ibig sabihin ho may karapatan ho siyang tumanggi. Wala naman ho dapat pilitin na magtrabaho para sa isang kumpanya o isang tao, pero yun nga ho, baka kailangan na rin ho niyang mag-resign o umalis dun sa kanyang pwesto. Kasi ho, kung ganito, kung base lamang ho dun sa mensahe, eh valid naman ho yung pagpapalipat sa kanya from Cavite to Manila. Kasi nagsara na nga ho yung account eh. So ano pa yung pagtatrabahuhan niya sa Cavite? So ayan ho. So yung pangalawang tanong ho niya ay may makukuha ho ba siyang separation pay? So as a general rule ho, yung separation pay ho, hindi ho binibigay yan sa mga taong nag-resign o voluntarily na nag-resign. So, hindi ho yan binibigay sa mga taong nag-resign, no, ang separation pay. Maliban na lamang kung meron ho kayong patakaran sa kumpanya na nabibigyan pa rin ng separation pay, etong mga umalis sa trabaho, o di kaya naman ho, nag-ripen na ho yan into company practice, ayan ho, maaari ho siya makatanggap ng separation pay. Pero as a general rule ho, kapag yung mga empleyado ho nag-resign, ay hindi ho sila nabibigyan ng separation pay. So ang tanong naman ho, paano naman ho kung in bad faith naman yung pagpapalipat ho sa kanya? So ibig sabihin, wala naman ho talagang dahilan. Hindi naman talaga totoong nagsara yung account nila sa Cavite. Gusto lamang siyang pag-initan. Ayan ho, gusto lamang siyang pag-initan, gusto siyang ilagay sa Maynila, 'di ba, para parusahan. Ayan, pinag-iinitan siya ng kanyang employer. Ayan ho. Yan ho ay maaring kapag ho siya inalis, maari ho yan maging tantamount to illegal dismissal. So, ayan ho, maari ho yan illegal dismissal, at kapag illegal dismissal naman ho, maari kayong lumapit sa mga korte nga ho, sa ating Department of Labor and Employment o di kaya sa ating mga labor arbiter dito sa National Labor Relations Commission o NLRC. Ayan ho. O di kaya naman kapag napa-resign ho kayo dahil ho sa ginagawa ho sa inyo ng inyong employer, halimbawa ho talagang tinangka ho siyang ilipat against his will, tapos wala naman ho talagang legal na basehan yung pagpapalipat ho sa kanya, tapos napa-resign ho siya doon, ay yung employer nyo ho ay maaaring maging guilty naman ho ng constructive dismissal. Ayan ho, constructive dismissal naman ho kapag kayo ay naparesign sa inyong posisyon dahil nga ho doon sa mga ginagawa sa inyo ng employer na ninyo na hindi makatarungan. So pareho kong illegal at constructive dismissal, maaari nyo ho iyan ilapit sa ating DOLE, Department of Labor and Employment. Maaari ho kayong magsampa ho ng kaso ho dyan kapag ho napatunayan na talaga mayroong paglabag sa inyong mga karapatan o di kaya doon sa due process ho na tinatawag ho natin. Sa pag-alis nyo ho sa trabaho, ay maaari ho kayong ma-reinstate. Ayan ho, ma-reinstate o maibalik sa trabaho. O di kaya naman ho, kung hindi na ho posible yung reinstatement, ay maaari ho kayong bayaran ng danyos o damages. At syempre, dito nga ako yung sinasabi nating separation pay. Maari na rin ho kayo makatanggap kung hindi ho kayo naalis ng tama sa inyong trabaho. So ayan ho, tingnan ho natin yung mga circumstances. Pero kung valid naman ho yung request sa inyo na mag-transfer ho from Cavite to Manila, wala naman hong bad faith at talaga lamang ho nagsara na ho yung account, ay ayun ho, maaari hong kailangan nyo hong lumipat kung gusto nyo ho talaga manatili doon sa trabaho. Pero kung hindi nyo na ho gusto manatili, ayaw nyo hong pumunta sa Manila, ay ayan ho, maaari din naman hong kayo mag-resign. At ayun nga ho, kaya lang ho, pag nag-resign ho kayo, hindi na ho kayo makakatanggap ng separation pay. And ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
6: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
10: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: to kay Senator Bato de la Rosa. At syempre maraming salamat ho doon sa mga nanunood sa ating Facebook live stream. Ito, batiin lamang ho natin ha. Shane Ruado, Tonet Carrasco, Winifred Gahuman Makasa, El Piano Bobot Mojado, Ali Malang, Nored Reponte, Pian Relief Pass. Ayan ho, nandyan ho sila. At syempre maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations natin nationwide na nagsishare ho ng ating programa. Radyo Pilipinas Bontoc, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan. Ayan ho, Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Davao. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre nandito na rin sa ating live stream si Joanna Alilin, Faye, Faye PV Boards Parilla. Ayan ho, Boards Parilla, Maayong Buntag. Ayan ho, maraming salamat ho sa panonood ho ninyong lahat. At syempre, dumako na ho tayo sa ating usaping legal ngayong araw. Ha? Sa usaping legal natin ngayong araw, kinumpirma ni Acting Justice Secretary Frederick Vida ang warrant of arrest na inissue ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nag-issue ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin laban kay Senator de la Rosa kung saan maaari siyang hulihin kung sakaling magtangkang umalis ng bansa ang senador. Sinasabing umalis sa Senado si De La Rosa noong madaling araw ng Huwebes matapos ang kaguluhan. Si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police o PNP mula 2016 hanggang 2018 na nagpatupad ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 16, 2026, dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Ayan ho, ulitin lamang ho natin ha, dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Mag-text sa inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ang International Legal Expert at Head ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies na si Professor Michael Chu Jr. Good morning, Professor Chu. Welcome back sa Usaping Legal. Kamusta po dyan sa Switzerland? Live pa from Switzerland itong si Professor Chu. Good morning, sir.
1: Good morning, Attorney Danny at sa lahat ng nakasubaybay sa programa.
0: Ito, salamat ho sa pagpapaunlak sa ating programa. Professor Mike, no? Attorney Mike, ito ho ICC warrant nitong ni Senator Bato de la Rosa. Ito ang tanong ho ng bayan, dapat ho bang mag-pass ho muna sa local courts itong warrant ho na ito bago ho maisilbi dito kay Senator Bato de la Rosa?
1: Hindi na, no? Although, without prejudice sa kung ano yung sasabihin ng Supreme Court in the pending petition, pero in my view ay hindi na dapat dumaan sa local courts or hindi na dapat mag-issue ang local court ng warrant of arrest for the very simple reason that ang krimen or ang charge upon which the warrant of arrest from the ICC is based is in the Rome Statute. Ang krimen na chinacharge laban sa kanya ay hindi base sa isang domestic penal statute na kung saan ang domestic local court ang maglilitis. But this is a Rome Statute crime and therefore the ICC warrant of arrest is valid and stands on its own. So hindi na siya kailangan dumaan pa sa local court.
0: And we're saying, yung RA 9851, is this still applicable, sir?
1: It is applicable to the extent na ito yung magiging basihan ng pag-surrender ng person, ng whoever man, in this case, Senator De La Rosa, to the ICC. But RA 9851 is not the basis of the warrant of arrest, right? It is not the basis of the charge. The charge's basis is the Rome Statute. But RA 9851 applies because RA 9851 says that the same crime na kinumit at ino-investigate si Senator De La Rosa IV could also be investigated and prosecuted in the Philippines. But in case meron ng international tribunal or court na nag-investigate or prosecute, pwede nang ipaubaya ng Pilipinas ang investigasyon na iyan and surrender that person to that tribunal.
0: Well, ang sinasabi ho kasi ng kanyang kampo is meron hong word doon na may. So parang may surrender. So hindi daw ho ito mandatory. Ano hong reaksyon niyo ho dito sa itong argument ho na ito?
1: Yes, but any lawyer will know that may means you can, right? So you can or you cannot. You may or you may not. It's not shall means it's mandatory, so you have no choice. So in this case, may gives you a choice and the Philippines will exercise that choice if it decides to surrender. So pwede din, walang pumipigil sa kanya na isurrender.
0: Alright, Sir, malinaw ho yan. And yung kampo ho ni Senator Bato de la Rosa, meron ho silang mga motions, no? Pending motions before the Supreme Court at nag-request din ho siya ng temporary restraining order doon ho sa pag-aresto ho sa kanya. So, pwede ho bang gawin ho ito ng Korte Suprema, mag-issue ho ng TRO laban dito sa arrest na galing ho sa isang warrant of arrest ng isang international body?
1: Right. So the Rome Statute says na yung warrant of arrest ng ICC ay hindi pwedeng i-review ng domestic court, no? Una-una kasi wala naman din siyang mandato to review the legality of that. But the Philippine Supreme Court, because there are issues before it, no, that are part of the petition, will have to resolve those issues. And one of the issues raised, I think, is the constitutionality of the action of seizing and or arresting and transferring a person to the ICC. And of course, the Supreme Court is the guardian of the Constitution. So it can resolve constitutional issues. And before resolving those constitutional issues para hindi siya mamut, then can do whatever it thinks is fit, including injunctions and TROs to preserve the status quo.
0: Alright, so basically more on the constitutional issues ho, no? Not really on the arrest warrant of the ICC. So ito, si Justice Secretary Vida said that he will only arrest itong si Senator Bato de la Rosa once all legal impediments are removed. So ito ho ba, sound ho ba ito sa international law? So pwede ho ba ito sa Rome Statute na patagalin itong mga pag-aresto ho kay, sa isang fugitive ho?
1: Yes, I think it is naman kasi whether you are a member state or a non-member state sa Rome Statute, the enforcement of a warrant and other legal processes is really dependent on the cooperation of the state, no? So ang pinagkaiba lang is kapag member ka ng Rome Statute, when you are requested to cooperate, you have an obligation to cooperate. No, but if hindi ka na member ng Rome Statute, if you are requested, you have more options kasi wala ka na nung obligation that a member state has. So in this case, if the Philippines decides to voluntarily cooperate with the ICC, it can do that. But of course, its national law, including its constitution, will have to be considered. And in this case, an issue is pending before the Supreme Court. So, so it will also have to be. I mean, the law enforcement in the Philippines is a domestic institution that is subject to the authority as well of the judiciary. So, I think it makes sense. But I also want to say that at the moment, because there is no temporary restraining order issued, there is also nothing that prevents them from seizing and surrendering Senator De La Rosa to the ICC. So that's also a path that's open if they are able to find him.
0: Alright, malinaw ho yan. Totoo naman ho, wala hong in-issue na TRO, temporary restraining order, itong Korte Suprema para ho arestuhin, di ba? Si Senator Bato de la Rosa. So dapat wala ho talagang legal na balakid, no? Para ho siya ay arestuhin. Ito ho, Attorney Chuno, yung warrant ho ba niya, itong warrant ho na ito, may prescriptive period ho ba ito? Nagpe-prescribe ho ba ito? Kasi ho, maaring sabihin ho na iba, edi magtago na lang siya ng magtago para ho hindi ho siya talaga mahuli at maidala dito sa ICC. Nagpe-prescribe ho ba itong mga warrant of arrest na ito ng ICC?
1: Hindi. In fact, one of the longer standing warrants, yung warrant against Al-Bashir, has been issued more than 5 years ago. And it's still live kasi nga hindi siya sinusurrender, hindi siya mahuli-huli. No? So hindi nagpe-prescribe ang warrant ng ICC.
0: Alright, and then dun naman ho sa betting and aiding nga ho, no, meron ho nga mga tumulong ho na makatakas or makaalis sa Senado itong si Senator Bato de la Rosa nitong Webes na madaling araw. So kung sa Pilipinas ho, may Philippine concept naman ho tayo ng obstruction of justice, etc. Pero dito ho sa Rome statute, no, posible ho ba silang mapanagot kung tinutulungan ho nila ang isang criminal or fugitive from ICC na makatakas? Meron ho bang ganong counterpart provision dito sa ating Rome statute?
1: Yes, posible kang mag-build ng case for that. So ang aiding and abetting in this case ay not for the... Kasi yung charge ni Senator Bato de la Rosa is crimes against humanity. So you cannot yung aiding and abetting is not in relation to crimes against humanity, no, kasi hindi naman nila yun hindi naman yun ang itinulungan nilang ma-commit. But there are what we call offenses against the administration of justice in the Rome Statute baka doon pumasok.
0: Alright, malinaw ho yun. Maaari din silang mapanagot na dahil hon sa pagtulong dito kay Senator Bato de la Rosa na makatakas. Ito panghuli na lamang ho, Professor Chu, no? You were saying kanina, ang Pilipinas ho voluntarily nagko-cooperate ngayon sa ICC. So, ang iniisip ho nila kapag mas may friendly na administration ay hindi na ho maaring madala ho dito or hindi na ho maaring masurrender itong si Senator Bato de la Rosa dito ho sa ICC. So, ano ho yung thoughts nyo ho on this one? Ano ho sa tingin ninyo? Kung friendly ho yung administration ho sa kanya, makakatakas na lang ho ba talaga siya dito sa pananagutan dito sa ICC?
1: It is entirely possible, no? Kasi again, the enforcement of processes from actually any international institution and in this particular case, the ICC is dependent on the cooperation of the state. No, so siya yung wala kasing police force, of course, ang ICC across the world. No, so ang nag-i-implement talaga niyan ay yung estado. So it will depend on the cooperation of the state. Now, can you go to court and perhaps compel? That's an option, pero at the end of the day, yung practical enforcement depende pa rin sa executive eh. So there is a point to be made na kapag nga ng iba at mas friendly kay Senator De La Rosa ay mas mahadlangan pa yung paglipat sa kanya.
0: Alright, aabangan ho natin ito talagang developing story kung anong mangyayari kay Senator Bato De La Rosa. Maraming salamat ho sa inyong oras, Professor Michael Chu.
1: Maraming salamat.
0: Si Professor Michael Chu Jr., Head ng International Criminal Law Program ng UP Institute of International Legal Studies. Ayan ho, sa pagbabalik ho ng usaping legal, magbasa ho tayo ng ilan sa mga inyong mga komento dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 26, 2026. Dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Ayan ho, magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero niisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
13: sumanggol sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay.
17: Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Happy viewing ho. Nandito na rin ho sa ating Facebook live stream si Tina Sales. Ayan ho, Fatima Muñiz and Jovi Muñiz. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, ayan ho, napakinggan ho natin yung interview natin kay Professor Mike Chu Jr., isang international legal expert. Ha. So ang sinasabi ho niya ay hindi na ho kailangan dumaan sa local court yung pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. So ayan ho, na bring up din ho dito yung RA 9815, no, na nagsasabi na pwede ho i-voluntarily surrender ng ating bansa si Senator Bato de la Rosa doon sa mga international tribunal na meron na hong jurisdiction o nag-exercise na ng jurisdiction dito sa kaso hong ito. And in this case niya ho, ito yung ICC, which is the International Criminal Court. At syempre sinabi na rin ho yan ng Korte Suprema dito sa isang kaso na yung tayo ho ay state party until May sometime in 2019, no, bago kumalas ang or March 2019 if I'm not mistaken, bago ho tayo kumalas dito sa International Criminal Court or dito sa Rome Statute, no. So yung hong mga crimes against humanity o yung mga paglabag under the Rome Statute ay party pa rin ho tayo hanggang ho nung March 2019. So ibig sabihin ho, meron pa rin ho tayong obligasyon na makipagtulungan. Yun nga ang sinasabi ni Professor Michael Chu Jr. Meron ho tayong obligasyon na makipagtulungan pa rin ho sa ICC. Meron ho tayong residual obligation na tinatawag ho na makipagtulungan sa ICC para ho doon sa mga naganap ho na krimen during the time na tayo ho ay miyembro pa nito. So ayan ho yung malinaw ho dyan. Ito, magbasa lamang ho tayo ng inyong mga komento sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 16, 2026. Dapat bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato de la Rosa sa ICC? Ayan ho, from cellphone number ending in 2898, gaano man siya katigas at matibay, si Bato ay pwede pa ring matibag. Ayan ho, coming from cellphone number ending in 2898. At ayan ho, mag-message lang din ho kayo ng inyong mga saloobin ho sa issue ho na iyan. At syempre nakita ho natin yung pagtakas ni Senator Bato de la Rosa dito ho. At bigla hong pagsipot at kalaunan ho ay pag-alis, pagtakas ho. Ay ayun ho, at kumpirmado naman ho talaga, November pa lang ho pala ay may sealed warrant na ho si Senator Bato de la Rosa mula dito sa ICC. At kaya ho wala hong kung mapapansin niyo ho, 'di ba, may mga resource persons ho tayo dito, si Attorney Cristina Conti, si Attorney Romel Bagares, Attorney Gilbert Andres nandito na rin ho sa ating programa, ay hindi ho din nila alam kung meron na hong warrant o hindi, kasi nga ho sealed warrant ho 'yung nilabas noong Nobyembre. At dito nga ho nag-surface ho si Senator Bato de la Rosa, ay dito na ho talaga lumabas na meron ho talaga siyang existing warrant of arrest mula sa ICC. Ang taong syempre ang pinupunto ho ng kanyang kampo ay dapat ho hindi ho siya basta-basta ibigay, no, dito sa ICC. At kung dapat ho ay dumaan ho itong kanyang arrest warrant dito sa ating mga local courts. Kaya ho nagsampa na rin ho sila ng temporary restraining order ng iba pa ho mga petisyon sa Korte Suprema para ho pigilan ang kanyang pag-aresto at yung kanyang pagsuko nga ho ng Pilipinas sa kanya dito sa International Criminal Court. So tama naman ho yan, parte naman ho yan ng due process na kailangan ho syempre i-exhaust ho ni Senator Bato de la Rosa yung mga legal remedies ho niya. So kung meron pa hong legal remedies at yun nga ho, meron pa hong pwedeng gawin sa Korte Suprema, ay maaari naman ho niyang gawin yan. Kaya kung mapapansin ho ninyo, ay itong si Acting Secretary, DOJ Acting Secretary Vida, ay yun nga ho, sinabi ho niya na hindi ho nila aaresto yun si Senator de la Rosa. At hanggang hindi pa ho natatapos lahat ng mga legal impediments, lahat ho ng mga petisyon ho niya na i-final ho niya sa Korte Suprema hanggat hindi pa ho na-resolve, ay hindi daw ho nila aarestuhin. Sa isang banda naman ho, doon sa isang point of view naman ho, yun nga, sinasabi ni Professor Michael Chu Jr., wala naman ho in-issue na temporary restraining order itong Korte Suprema para ho sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. So ibig sabihin ho, ay maaari ho siyang arestuhin ng NBI o ng gobyerno at yun nga ho, dalhin dito sa ICC. At yun nga rin ho, sinasabi niya ho, itong warrant of arrest ay hindi naman ho nagpre-prescribe. Siya ho ay tinag na ho as co-perpetrator dito ho sa Crimes Against Humanity na kaso din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ibig sabihin ho, ay talaga ho siya ay may kaso sa ICC. Hindi ho niya pwedeng takasan ng takasan ho yan. At yun nga ho sinasabi, dapat local courts ang maghain or maglitis ho sa kanya. Eh nakita nyo naman ho ang nangyayari dito, di ba? Nandoon na ho yung mga tropa ng NBI dito sa Senado ay hindi pa ho nila nahuli itong si Senator De La Rosa. So paano ho sinasabi na gumagana ang justice system dito sa Pilipinas? Eh hindi nga ho nila nahuli, nandoon na ho, di ba? Hindi ho nila nahuli, pinigilan ho nila yung kanilang mga sarili nahulihin dahil ho baka magkagulo pa lalo. Ay kung ganto ho ng ganto, ay lalo ho hindi siya mapapanagot dito sa Pilipinas. Kaya nga ho yung mga biktima ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte, pumunta na ho sa ICC. Kasi ho, iniisip ho nila na wala naman ho mangyayari dito sa Pilipinas at wala hong hustisya dito sa ating mga local courts. Kaya kita nyo ho, ito ho, yung kaso ni dating Pangulong Duterte, tumatakbo, nasa ICC, nasa labas ho ng bansa. Ayun ho, dun ho natin makikita. So ibig sabihin, talagang may kaso ho dito kay Senator Bato de la Rosa. Siya ho yung PNP chief eh, siya ho nag-implement ho nito eh, nitong war on drugs ho na itong Oplan Tokhang. So talaga ho, may kaso ho sa kanya at hindi ho niya pwede yan takbuhan. At syempre, kung naniniwala ho siya na siya ho ay inosente, naniniwala ho sila doon sa pinaglalaban ho nila doon sa war on drugs, doon ho sa prinsipyo ho na pinaglalaban ho nila, ay dapat harapin ho niya itong kaso hong ito at patunayan ho niya na hindi ho siya guilty, na wala ho siyang ginawang masama. Eh ang ginagawa ho niya ay takbo ho siya ng takbo, dinadaan ho sa legal technicality, sa mga legalidad, ay talaga hong walang mangyayari ho dyan. Sabi nga ho ni Ombudsman Remulla kahapon, ang flight is evidence of guilt. So tingnan ho natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Patuloy ho ba siyang tatakbo ng tatakbo dito sa pananagutan ho na ito? Diba? At makakatakbo ho ba siya? Kapag ho ba nagbago ang Pangulo sa 2028, naging friendly ho sa kanya, tatakasan ho ba niya ito for the next 6 years uli? Eh sabi ho, ang warrant of arrest, yung kaso hindi naman ho nagpre-prescribe eh. Paano kung hindi na ho friendly sa kanya after ng, let's say, after ng term ng 2028? Diba ho? Ang kaso ay nandyan lang, kailangan ho panagutan ho yan. At wag ho tayong mag-resort sa mga legal gymnastics. Tayo ho ay, kung matinuhong tayong tao, matinuhong tayong senador, halal ng bayan, ay tayo ho ay dapat na manguna ho para ho maging accountable, no? Para ko sa mga krimen na ating mga ginawa. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jobel Lustre at syempre Ms. Tess Ramirez. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Hinamon mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Senador Bato de la Rosa na harapin at huwag takbuhan ng mga kasong ibinabato laban sa kanya. Ani Remulla, labis ang kanyang pagtataka na kahit pa naging hepe ng pambansang pulisya si de la Rosa ay ito pa ngayon ang tumatakbo sa batas. Mas makabubuti ayon kay Remulla kung hindi tatakasan ni Senador Bato ang mga ipinararatang sa kanya at malinaw itong sagutin dahil oras na tumakbo ito ay parang inamin na rin niya ang kanyang mga kasalanan.
2: At ang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Kumarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Malagot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Diba? Ganyan ba dapat maging senador natin, tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Diba? Malagot siya.

0: 2017 ng Ombudsman kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ani Vida, hindi nila kinokonsidera ang pagsuspende kay Matibag, gayon din ay wala namang otoridad ang Department of Justice para gawin ito.
1: I don't see any reason of issuing any preventive suspension. First, no, it's not for the Secretary of Justice, it's not for my authority to do that over Director Melvin Matibag. Second, I don't see any reason why Director Melvin Matibag would be suspended or preventively suspended given the current circumstances.
0: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Sa iba pang balita, Archbishop Villegas binatikos ang biglaang pagbabago sa pamunuan ng Senado. Nagbabalita live si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Maring kinundanaan ni Linggayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang biglaang pagbabago sa liderato ng Senado kasabay ng panawagan laban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa inilabas sa pastoral letter na babasahin sa mga misa sa Archdiocese ng Linggayen Dagupan ngayong Ascension Sunday, sinabi ni Archbishop Villegas na nakalulungkot at nakadidismaya ang kasalukuyang kalagayan ng pamahalaan at moralidad sa bansa. Partikular niyang tinukoy ang pagpapalit sa liderato ng Senado. Kaya niya itila paraan upang maantala ang impeachment trial. Igritin niya na ginagamit umano ang Senado bilang panangga sa mga personalidad na nahaharap sa kaso at warrant o baris. Binigyang din niya na ang lumalalang korupsyon, kasinungalingan at kawalan sa pananagutan sa gobyerno. Hinimok niya ang publiko na manalangin, magprotesta sa mapayapang paraan at gamitin ang kanilang boto upang mapanagot ang mga tiwaling opisyal. Sa kabila ng kanyang pahayag, sinabi ni Archbishop Villegas na may pag-asa din ang bayan kung kikilos ang mamamayan para sa katotohanan, reforma at mabuting pamamahala. Sa kaugnay nga na balita ay nananatiling tahimik sa kasalukuyan dito sa paligid ng Senado at wala mga pagkikipo na nagaganap rito sa labas. Mula rito sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Sinabi ni Senador J.V. Ejercito na posibleng magbago muli ang liderato ng Senado kasunod ng mga nagdaang pagbabago sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Ayon kay Ejercito, bukas ang anumang posibilidad pagdating sa liderato depende sa magiging sitwasyon at suporta ng mga senador. Maratandaang noong Mayo 11 ay naganap ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos ang tinawag na coup ng Duterte Block na nagpapatalsik kay Senator Tito Soto III at naglukluk kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa botong 12-9, nakuha ni Cayetano ang pinakamataas na posisyon sa Senado habang sina Ejercito at Senator Mig Zubiri ay nag-abstain sa botohan. Bunsod ng reorganisasyon, idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado kabilang ang mga committee chairmanships na nagresulta sa pagkansela ng ilang pagdinig ng mga komite. Sa iba pang balita, kumpiyansa si House Prosecution Panel member Congressman Jonathan Keith Flores na natupad at napuna ng kamera at ng binuong prosecution team kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa ang lahat ng legal at constitutional requirements para sa paglilitis. Ani Flores, inaasahan na nila na ilang issue pa rin ang ipupukol sa kanila ng Senator Judges oras na mag-convene na ang impeachment court. Ngunit handa nila itong sagutin at harapin. Umaasa rin ang prosecution panel na maresolba na ang mga isyong umaaligid sa impeachment trial upang maiwasan ng maulit ang mga kontrobersya sa mga nagdaang impeachment proceedings.
4: From the Committee on Justice pa lang, we've been very careful, no? We've been very compliant sa mga requirements ng Supreme Court, the rules and the Constitution. Kasi ayaw namin maulit yung what happened in the previous year.
0: Yan ang pahayag ni House Prosecution Panel member Congressman Jonathan Keith Flores. Sa iba pang balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD tiniyak ang tulong sa pamilyang nasangkot sa aksidente sa Sorsogon. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpaabot na ng agarang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa pamilyang nasangkot sa madugong banggaan ng pampasayrong bus at SUV sa barangay Rangas, Huban, Sorsogon noong Mayo 11. 5 katao ang nasawi sa insidente habang ilan pa ang sugatan at kasalukuyan.

0: terapya ang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa DSWD, kabilang sa ibinigay na ayuda ang psychological first aid, 10,000 pisong cash assistance at 50,000 funeral assistance para sa isa sa mga nasawi. Inihanda na rin ng ahensya ang karagdagang burial assistance para sa iba pang biktima habang tinutulungan din ang mga survivors sa pagproseso ng medical assistance. Batay sa ulat, sakay ng SUV ang isang pamilya mula Pulilan, Bulacan na patungo sana sa Samar para dumalo sa isang okasyon na maganap ang aksidente. Dalawa sa mga biktima ang idiniklarang dead on arrival, habang ang iba pang sugatan ay agad na isinugod sa ospital para malapatan ng lunas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
7: Yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kabaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
14: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment mula po sa Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Ako po si Sharon Enriquez.
15: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang
14: Tinig ng Kababaihan.
15: Welcome back.
14: Yes.
15: Hey, Sharon, welcome.
14: Ikaw
15: back
14: din.
15: Sa'yo.
14: Welcome back sa akin.
15: Belated Happy Mother's Day din, 'di ba, sa iyo.
14: Thank you, Miss Honey, at isang pagbati po sa Safe Motherhood Week sa ating mga ka-TNK.
15: Tama kami, Sharon, no? Ang Safe Motherhood Week po ay ginugunita natin dito sa Pilipinas tuwing second week of May. Ayon po yan sa Proclamation No. 200, Series of 2002. Kaya sa lahat po ng nakatutok sa atin sa Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver App, Happy Safe Motherhood Week po sa inyo.
14: At binabati rin po namin ang lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At maging po sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
15: And syempre po, hello rin sa lahat ng listeners at viewers ng ating replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Facebook live stream tuwing Sabado, alas 12 po yan ang tanghali hanggang alauna ng hapon.
14: At kasabay nga po ng ating Saturday replay, mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49.
15: Pero bukod sa ating weekly replay, maaari rin pong balikan yan ang ating past episodes sa PCW website, YouTube channel, at Digital God Library.
14: At speaking of our past episodes, medyo marami po akong namimiss na episode, Miss Honey, pero masaya ako na parang focus na ngayon tayo sa buwan, sa ngayong buwan sa women's health.
15: That's right, Miss Sharon, no? Kasi nga ang May ay recognized globally as Women's Health Month, habang ang May 28 naman ay itinuturing na International Day of Action for Women's Health. Kaya dito sa TNK, bibigyan natin ng puwang na pag-usapan ang kalusugan ng mga kababaihan.
14: Kaya nga naman ang ngayong May 1, May 1 ay tinalakay natin ang cervical cancer, at last week naman ay ang unpaid care work. Tatalakayin naman natin ngayong araw ang Safe Motherhood Week. Tama ba ako, Miss Honey?
15: Tamang-tama, Miss Sharon. Pero mga ka-TNK, ang tututukan natin ngayon ay ang teen at early pregnancy.
14: Wow.
15: Dahil ayon nga po dun sa bagong-bago to, 2025, National Demographic and Health Survey, tinatayang 4.9% ng mga kababaihang edad 15 hanggang 19 ay nakaranas na po ng pagbubuntis. Ano? Habang may opisyal na datos rin tayo sa Pilipinas, no, ng mga kaso ng pagbubuntis sa mga batang edad 14 pa lang, no, pababa.
14: Uh-huh. Naku, alarming nga yan. Very alarming, Miss Honey. Pero bago natin himay-himayin ang ating topic ngayong araw, dumakong po muna tayo sa ating featured God Work for the Week.
16: God Work na good work? I-flex na yan! Sa featured God Work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
15: Nuksan sa Oriental Mindoro. Good news po sa mga kababaihang mangyan. Formal na pong binuksan sa bayan ng Bungabong ang kauna-unahang solar-powered birthing center sa Lalawigan. Layon po nito na masiguro na ang mga buntis mula sa malalayong komunidad ay makakatanggap ng ligtas at modernong serbisyong pangkalusugan. At dahil solar-powered ang pasilidad, usong-uso to, may Sharon kasi, mm-hmm. no? Hindi na problema ang brownout. Wow. Tuloy-tuloy na ang kuryente para sa mga modernong kagamitan. Kabilang nga yung kauna-una ng solar-powered ultrasound machine sa probinsya. Ayon po sa kanilang mayor na si John Michael Malaluan, malaking tulong ito upang mapababa ang kaso ng maternal at infant mortality sa kanilang lugar. Naging posible ito, ang proyekto ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Rotary Club of Muntinlupa PhilInvest bilang primary proponent, ng Rotary Club of Saewonju bilang international sponsor, at ng pamahalaang bayan ng Bongabong kasama ang sangguniang bayan.
14: At para sa isa pang nating featured godwork, tuloy-tuloy na kalinga para sa kababaihan sa Albay. Sa gitna po ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay, ay may mabuti namang balita para sa mga buntis sa mga apektadong lugar. Tiniyak po ng Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH, BCHD na uninterrupted o walang hinto ang serbisyong medikal para sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Ayon po yan kay Dr. Rosa Maria Rempilio, may mga nakatalagang health workers at medical stations sa mga temporary shelters po upang bantayan ang kalusugan ng mga apektado, lalo na po ang mga expectant mothers. Kaya po libreng makukuha ng mga buntis ang kanilang prenatal at postnatal checkups, pati na po ang mga mahalagang bitamina gaya po ng iron, folic acid at calcium. Para po sa isang first-time mom na si Rica May Gereba, napakalaking tulong ito upang masiguro niyang malusog siya at ang kanyang dinadalang sanggol sa kabila ng sitwasyon. Ang naturang initiative ay bahagi ng coordinated response na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan at napalikas dahil sa volcanic activity. Kaya po sa kasalukuyan, minomonitor ng DOH PCHD ang kalagayan ng 1,132 families o 4,106 individuals na nananatili sa 12 evacuation centers. Gayun din po ang 26 na pamilya o 85 katao na pansamantala pong nakikituloy sa labas ng mga evacuation centers.
15: Good job po sa lahat ng ating kapwa godvocate sa kanilang mga godwork. Ngayon naman mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
17: Oras na naman para sa hashtag Save sa TNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Save sa TNK.
14: Dahil pag-uusapan nga po natin ang Safe Motherhood Week, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, ito po ang tanong, paano natin mapoprotektahan si Nene laban sa maagang pagbubuntis? Yan po ang tanong. Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel, at sa Godvocates Community Facebook group, kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 kung nais ninyong maging anonymous ang inyong comment. Tandaan po dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
15: Ayan, lahat tayo ay may say, at upang ipaliwanag sa atin kung safe nga ba ang motherhood para sa ating mga batang nanay, yan, o batang ina, may makakasama po tayo ngayong hapon na I am sure ay familiar sa mga masugid na taga-subaybay ng Radyo Magazine. Sino po kaya siya? Bitinin muna natin sila, Miss Sharon. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
17: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: At para po sa ating episode na pinamagatang Nanay na si Nene, ang realidad ng maagang pagbubuntis. Kasama po natin live na live dito po sa ating studio ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development at host din po ng Pop Beat dito po yan sa Radyo Magazine. Kaya po mga ka-TNK, i-welcome po natin si Miss Mylene Mirasol Kiray o si Miss May.
2: So yung pamilya, maraming salamat po sa TNK. It's an honor for me to be here.
3: Ayan. Okay. Thank you for being here. Mukhang nag-excuse ka pa dun sa workshop nyo, no? Salamat sa pagpapaunlak sa ating invitation dahil napakahalaga ng topic natin ngayong hapon, no? Ayan. Bilang panimula, May, no? Pag-usapan natin yung result ng NDHS na nabanggit natin kanina. Mm-hmm. So, alarming nga, sabi ni Miss Sharon, yung 4.9% ng mga kababaihan na nasa edad 15 to 19 yung nakaranas na mabuntis, ano. Kabilang nga po dito, ayon doon sa data, no, 3.5% mga nabuntis sa panahon nung in-interview sila, nung ginawa yung survey. 1.3 yung nakaranas nung yung nakunan, yung pagkalagdag ng sanggol o pregnancy loss. Mm-hmm. Yan, nasa 0.5% daw yun. Ano po yung masasabi dito ng CPD? Kasi yung trabaho nyo, Commission on Population and Development, eh, no? Lalo na ngayon po na ginugunitan natin yung Safe Motherhood Week.
2: Ayan, so for us, no, ang good news muna is that adolescent pregnancy is at the historic low according to the 2025 NDHS, pero 15 to 19 siya, no. And but the usual suspect still remains, no. Mataas pa rin ang adolescent pregnancy among poorest households. Mm-hmm. Mataas pa rin with lowest education, no. And nakikita natin na mataas pa rin siya sa mga rural areas than urban areas. So the kita natin ang education and at the same time yung socioeconomic status, meron pa rin talagang effect,
1: yes,
2: no, malaking sa adolescent pregnancy. And sad to say, hindi po na capture yung 10 to 14 sa NDHS.
3: Oo,
2: pero nasabi niyo Miss Honey, no, na sa Civil Registration and Vital Statistics ng 2024, kita natin yung pag-increase from 3,343 nung 2023. Mm-hmm. And then naging 3,612 nung 2024. That's the latest, no, sa Civil Registration and Vital Statistics ng Philippine Statistics Authority. Mm-hmm. And what is more alarming also is that yung mga nakabuntis or yung mga fathers nitong mga batang to, if you look at the single year age breakdown, ay mga kalalakihang mas matanda sa kanila.
3: Mga adults na.
1: Iniisip ko nga, yes, bata po din, hindi pala.
2: Yes po. Meron doon, no, yung sa 10-year-old na dalawa, no, na recorded in Western Visayas and Bicol Region, not stated yung age. And then, if you look at the breakdown, may kita mo po na may mga kalalakihan na 10 or 20 years older. Doon sa mga nabuntis at nanganak nating mga kababayan. So in itself, there is an abuse because the age of sexual consent, according to the law, is 16. And I'm sure dahil PCW tayo, alam naman po natin yung nangyayari, no? With that, may power relations, no, na nangyayari dahil mas bata po at mas matanda po yung nakakabuntis.
1: Consider ba yun na as rape?
2: For us po, dahil nga the age of sexual consent is 16, so there is abuse happening there.
1: Okay. Dahil po ginugunitan natin ang Safe Motherhood Week, ligtas po ba si Nene sa kaniyang maagang panganib?
2: Safe
1: po
2: na ba?
1: Ba, syempre parang ano, o may panganib po ba o epekto ng yung maaga pong pagbubuntis sa kalusugan ng isang batang ina sa kanyang sanggol.
2: Okay, so para po sa atin, no, sa Commission sa Populasyon at Pagpapaunlad, when a girl gets pregnant, meron siyang framework. Una muna, it's not her fault because hindi lamang siya, no, ang responsable kung bakit nabuntis at nanganak siya. Maaari po, no, sa bahay, yung kanyang mga magulang ay hindi nakikipag-usap tungkol sa kanya. At alam naman natin, data is showing the more than, no, 10% lamang ng mga Pilipino nating kababayan, ng mga parents na nakikipag-usap tungkol sa sex at sexuality sa kanilang mga anak. No, una po yun. Pangalawa, next to none, social media po ang secondary source of information ng ating mga kabataan, no, tungkol sa sex at sexuality. So, another alarming po na situation yan. Bakit social media? So, dapat correct, no, ang information na nakukuha. At the same time, kamusta po yung mga serbisyo, pulisiya, no, sa local government unit at even dito po sa national. No? At kapag ka nabuntis ang bata, of course hindi po handa ang kanyang katawan.
1: Yes.
2: No? Natitigil po usually ang kanyang school. No? And even sa bansa natin, meron pong isang study, ang isang ekonomista, si Dr. Alejandro Hiril, nagsasabi, 33 billion lost ang nangyayari, no, sa ating bansa kapag dahil sa teenage pregnancy. So, they have to go back to school, they have to be skilled para po makabangon. At isa pa pong nais natin ay ma-address ang repeat pregnancy. Kasi before the age of 19, there are cases na may lima na silang anak. So, imagine po natin anong edad sila nag-start.
1: Ito po ba, follow-up question lang, ano po, meron ba tayong datos tungkol sa incest? Kumbaga, rape among, kumbaga,
2: family members? Because of data protection din po and privacy, no? Hindi natin alam yan. No? Pero kapag po may nabuntis sa isang area sa Pilipinas, I'm sure alam po ng lokal na pamahalaan at gumagawa sila ng paraan para ito ay mapuntahan at mailing po sa tamang serbisyo. No? So, they know. Pero, syempre, we have data privacy din po. And there are ethical issues pag minors, of course, no? And yung law po kasi natin, yung Responsible Parenthood and Reproductive Health Law or Republic Act 10354, nagsasabi na pag below 18, kailangan ng parental written consent to access information and services on reproductive health or and family planning.
3: Ayan. Ayan. Kanina, medyo napahapyawan na eh. Pero, mas i-explain siguro natin, May, no, sa ating mga ka-TNK. Maliban dun sa health, obvious kasi yung health, hindi pa handa yung katawan ng bata, no? Paano nga ba naapektuhan ng maagang pagbubuntis yung overall well-being ng isang bata, no, yung education, yung opportunities in the future para sa kanyang pinabukasan.
2: So ang ating mga kabataan ay pag nabuntis at nanganak, kailangan nila ng social protection. No, meron tayo sa gobyerno yung social protection for adolescent mothers and their children. Ang tawag ng Department of Social Welfare and Development ay Protect-Teen. So ito ay naglalayon talaga na itong mga kabataan natin na naaapektuhan, no, because natitigil po talaga sila sa school, nasasadlak sila sa taking care of their child, and maaaring exposed din sila sa paulit na pagbubuntis at panganak or repeat pregnancy. No, so yun po yung mga talagang naaapektuhan. Kaya itong social protection, we really need to ensure that they are educated, they go back to school. Okay. And at the same time, yung social protection also, gusto natin na maging skilled sila. Okay? And because po, education is always a protective factor. Research has proven, no, against early sexual engagement. And ayan nga po, no, yung pagbubuntis ng ating mga kabataan. So, kailangan po talaga nating protektahan, ibalik. And into pong protecting, meron din po siyang family healing sessions. Because of course, pag nabuntis ng maaga, kailangan din kasama yung pamilya para may support system. So, may family healing sessions po ito.
1: Yes. Speaking of healing, di ba, psychologically, may effect din yun sa bata. And and to think, di ba, yung tayo, di ba, mga nanganganak, eh, meron tayong postpartum pa. Kumbaga nadidepress. What more, 'di ba, yung ganung 10-year-old na mga nabubuntis, 'di ba? Ano po ang may datos po ba to o ano po yung usual na ginagawa ng gobyerno, 'di ba, para sa kumbaga yung healing part sa kumbaga psychological makeup ng isang bata.
2: Ang maganda po sa Protect-Teen, meron talaga siyang sessions on family healing, incorporated siya.
3: And no? Sa ano to, social workers?
2: Kasama po ang social workers, pero kami po, no, sa commission, may pinilot po kami. Po, sa CPD, may pinilot kami na Social Protection for Adolescent Mothers and Their Children program, yung pagkalinga. So yun po yung mga aspeto nito, no? Marami na pong local government units ang nag-adopt at ni-implement po itong social protection for adults and mothers and their children. Naging ano na lang talaga dahil I think meron talagang bill for protecting o itong ang protecting them because of the high adolescent pregnancy for 10 to 14. Pero congratulations sa ating lahat because yung good news na 15 to 19 I think nag-work kasi talagang bumababa na siya. Ayun. Pero patuloy pa rin tayo sa kampanya ng 10 to 14 adolescent pregnancy.
1: Mm-mm. Pero meron po ba kayong mga kumbaga example o na kunyari ano ang nangyari sa mga batang 'di ba yung 10 to ano ba to 10 or below or 14 or below na kumbaga anong nangyari sa kanila kung aanihin yung depression sa paano sila dumadaan kung meron lang bang example na hindi yung mga datos or kung mga kwento, meron po ba kayong maikikwento sa amin?
2: Dahil sa pag-implement namin ng social protection for adolescent mothers and their children o pagkalinga no, na program, nakita namin na may mga bata talaga na meron kasi if you undergo the program, merong heads assessment before you go there. And may mga kwento po talaga na malungkot. No, meron talaga doon na napipilitan pong makisama doon sa nakabuntis sa kanya. Oh. And nakikita din naman natin sa datos na ang mga nakakabuntis ay men much older than them. No, and of course talagang mahirap po dahil meron po doong isang kaso. Let's talk about faces behind the numbers. No, nabuntis po siya ng construction worker. No, so I think she was 14 then. Tapos yung construction worker was another minor, 17. Tapos napilitan silang tumira doon sa bahay ng construction worker na ang bahay po ay isa lamang studio kumbaga, no, na nasa informal settler no na pamilya. So talagang hirap po kasi day to day po yung living nila. And then yung bata, para siyang naglalaro kasama yung kanyang bata. Because children should really not bear children. Children should not have children. So yun po, day to day po ang existence nila. So yun, isa po yun sa mga nakikita natin talaga na mga examples. And alam naman po natin na kapag nabubuntis, kasama po doon talaga yung education, may factor. And if you come from low household quintile, wealth quintile, may factor din po talaga.
1: Grabe, no? Talagang kumbaga maapektuhan ng iyong puso.
3: Iyak na si Ate Shari.
1: Oo nga. Kasi nga, syempre yung mga everyday na kwentong ganyan, yun yung hindi na ipapalabas, di ba? Or napapakita. Mas more on the yung mga datos or mga numbers. Okay po, sa mas malawak po Director Mai na pananaw, paano po nagiging hadlang ang teenage pregnancy sa ating pambansang pag-unlad?
2: Ayun, so yung pong study no ng isang ekonomista si Dr. Alejandro Hirin, even 33 billion loss because of teen pregnancy muna yon. No, and of course kapag ka sa isang lokal na pamahalaan, madami ang pregnancy sa ating mga nakakabata, no, mas maraming basic services na pangailangan. So yung budget allocation no napupunta din doon. No? So, and kailangan talaga ng proteksyon ng ating mga kababaihan. Kailangan natin ng demographic dividend. Kapag ka ang mga kabataan natin ay nabubuntis ng mas maaga, nasa stop sa school, hindi nagiging skilled, hindi po sila educated, hindi sila healthy, paano na po kapag napunta na sila sa working age population 15 to 64? Ano po yung kalidad no, na meron tayo, lalo na sa... Since taga-commission sa populasyon na magpapaunlad ako, nasabihin ko po na 63.9% ng ating populasyon ay working age 15 to 64. So, pong marami pong adolescent pregnancy, sila po yung magiging working age. Ano pong magiging kalidad? No? Ang gusto po naman natin, yes, kulang sa skills. Hindi po sila, maaaring hindi po maging educated. No?
3: Pwedeng sakitin kasi nga paulit-ulit na.
2: Hindi po healthy. So, paano na po ang demographic dividend na gusto nating lahat i-at natin yung isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino na ambisyon nating lahat.
3: Paano na ang ambisyon 2040, di ba? Ayan. Miss May, medyo napag-usapan natin to kanina. Pero balikan natin yung malinaw kasi dun sa batas, di ba? Dun sa anti-rape law natin na yung sexual intercourse or pakikipagtalik sa isang bata na below 16, so 15 pababa, ay may tuturing na statutory rape. Ibig sabihin po nung statutory rape, may consent man o wala, rape pa rin siya.
1: Mm-mm.
3: Pero bakit po kaya nagpapatuloy yung kaso ng panganganak ng ano, no? Edad 15 pababa. And meron po ba tayong, may aware po ba kayo kung may ginagawa yung, kasi meron tayong mga agencies na in charge sa protecting minors, no? The SWD, we have the Council for the Welfare of Children. Ano po ang ginagawa ng pamahalaan para dito?
1: Mm-mm.
2: So, nakita natin, no, dahil yung 15 to 19 pababa. So, mm-hmm. I think nagtagumpay na tayong lahat. Tayo, kailangan kasi ng whole of government and whole of society approach. And we always hear it takes a village to raise a child. No? Kahit paulit-ulit, talagang yun ang realidad. Mm-mm. Ang ginagawa ng gobyerno, meron po tayong Executive Order 141 or yung adolescent pregnancy as an urgent national priority. Meron pong ginawang interagency technical working group based on that.
3: Mm-hmm.
2: No? And ito po ay composed of government and non-government organizations working for this to ensure na sustainable and sustained and talagang nasa isang framework at program ang ating pag-address dito sa issue na to. No, hindi lamang kasi siya i-address mo lamang sa isang aspeto, sa edukasyon, kailangan mo siyang rin i-address sa serbisyo po, no, na meron tayo. So meron po siyang 5 strategies, ang Comprehensive Action Plan on the Reduction and the Prevention of Adolescent Pregnancy. Una po, kailangan talaga reproductive health education. Napaka-importante ng edukasyon, no? Isa po 'yon ay naka-integrate, no, sa curriculum, pero nais nating ipanawagan pa rin yung patuloy na training ng ating mga guro sa pag-integrate nito at pagturo nito, no? Pangalawa, kailangan natin ng adolescent-friendly health services and facilities and adolescent-friendly health service providers, no? Pangatlo, kailangan natin i-strengthen yung mechanisms for violence. At kasama po kayo ang PCWD dito sa Executive Order 141 na to. At kailangan talaga ng social protection ng ating mga kabataan, no? At kailangan ng participation. Napaka-importante po kasi na nagpa-participate sila sa community para hindi sila masadlak dito lamang sa maagang pagbubuntis at mga sexual and non-sexual risk behavior. Kasi it is also found out in the research of the Young Adult Sexuality Study, no, na kapag you are smoking, drinking, using drugs, may link po yun,
1: yes,
2: no, sa isang risky sexual behavior. So, yun, kita po natin na comprehensive
3: sila yung mga risky behaviors.
2: Yes, and comprehensive po talaga yung pag-address, no, sa problemang ito. Hindi siya isang simpleng solusyon.
1: Talagang whole of government or society or community approach talaga, no. Maraming marami pong salamat, Miss Mai, sa iyong mga ibinahagi sa amin. Pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Sa ating alamin po natin ang mga programa na ng pamahalaan para suportahan ang mga batang babae at hindi na maulit ang maagang pagbubuntis. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: lang.
1: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
0: Huwag iritan kundi igalang.
1: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Nanay na si Nene, ang realidad ng maagang pagbubuntis. Kasama po natin live na live dito sa ating studio ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng CPD at host ng Popbeat. Wala pong iba kundi si Miss May Kiray. Ayan, welcome back, May.
4: Welcome back.
3: Ayan, proceed na tayo sa ating question. Batay po sa inyong pag-aaral, no? Ano nga po ba yung pangunahing sanhi o contributing factors ng maagang pagbubuntis? And meron din po bang kaugnayan? Pag maaga po bang, ano, may studies ba na pag maagang nabuntis yung isang nanay, ay may tendency yung anak niya ganun din mangyayari? Parang sa nagiging cycle ba siya?
5: Sige po. Yung una po, no, may framework talaga, no, kapag ka nabuntis ang ating mga kababaeng babae. Una po, may family factor, yung parents nga po, no, maaaring hindi nakikipag-usap tungkol sa sex and sexuality when in fact, para sa CPD, parents should be the primary sexuality educator of their children. Sad to say, doon po sa data natin, no, na more than 10% only of Filipino parents communicate about sex with their children.
3: Mm-mm.
5: No. Pangalawa po, maaari pong ang kanilang access sa information, no. Mm-hmm. Na yun nga po, social media is the secondary source of information. And yung life skills na nade-develop kapag ka ikaw ay may reproductive health education. Mm-hmm. No, yung life skills is the ability to say no, how to manage your emotions, manage your stress.
3: Mm-mm.
5: No, kapag po nade-develop yan sa isang bata, no, mas nagiging meron po siyang skill, no, to really handle herself in and himself in all pressures of life.
3: Mm-mm.
5: No. So yun po yung mga nakikita nating mga frame yung sa kasama sa framework. And of Mm-mm. course, no, yung programa talaga at serbisyo sa lokal na pamahalaan at sa national government. Dahil kaya ang panawagan namin, makakatulong pong lahat, no, na nakikinig at nanonood dito na ipasa na talagang Adolescent Pregnancy Prevention Bill na nasa Kongreso na natin ngayon, na ang battle natin ay kasing tagal na rin ng battle ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Law, no, or Republic Act 10354. So yan ang panawagan ng CPD, because adolescent pregnancy, ang aming core message is a developmental inequality issue na.
3: Mm-hmm.
5: No, so we should address itong mga causes and root causes of adolescent pregnancy.
4: Okay. Panghuli pong question po natin. Panghuli na ba natin?
3: Hindi pa naman.
4: Hindi pa pala, no? Ano po ang pwedeng gawin ng mga sumusunod upang matugunan ng inyong itong pong isyong pinag-uusapan natin at upang pong makabuo tayo ng safety net para po sa mga kabataan? Unang-una, Miss May o Ma'am May, magulang at guardians, ano po ang mga role nila? Pangalawa, paaralan at simbahan. At pangatlo, barangay at komunidad.
3: Una muna.
5: Sa bahay muna. Sa bahay. No, ang ating mga magulang should spot teachable moments with their children. Pero una, ayos ba ang inyong komunikasyon at relasyon? Because you cannot go to sexuality communication kung yung everyday communication natin ay hindi ayos.
3: Mm-hmm.
5: And sad to say, ano po ang na-observe natin ngayon when we go out, no? With families eating out or spending time together outside. Ano pong nangyayari sa ating mga parents?
4: Kanya-kanyang may cellphone.
5: At saka sa mga bata, kanya-kanyang cellphone. Wala na pong conversation na nangyayari. So if we see that outside, let's imagine, paano po kaya inside the home? So napaka-importante para sa ating mga magulang na nakikinig at nanonood dito sa TNK to please spot teachable moments and ayusin talaga natin ang komunikasyon at relasyon sa ating mga anak.
3: Mm-mm.
5: And para naman sa ating paaralan, ang ating panawagan ay teachers should also, no, be ready and trained how to communicate and integrate sexuality or reproductive health education. Mm-mm. Yun po ang tawag no ng Department of Education, reproductive health education according to the law. Mm-mm. Yung Republic Act 10354 no, they should integrate reproductive health education in the curriculum kasi meron naman po talagang available na curriculum sa matatag curriculum. Mm-mm. No, na in-integrate talaga yung reproductive health education. Mm-mm. Ang need lang po talaga ay more training. Mm-mm. No, para maging comfortable ang mga teachers.
3: Uh-oh. Kasi paano pag sila mismo hindi nila alam paano i-communicate. Mm-mm. Or sila mismo hindi, wala silang confidence na ano eh, na gawin yun. Diba? Yes. Siguro isama natin yung panawagan dun sa mga colleges and universities na nagtuturo pa lang ng mga future teachers din, no? Sana doon pa lang nauumpisahan na yung maging comfortable sila sa pakikipag-usap sa mga estudyante tungkol sa mga ganito.
5: Mm-mm. Tama po kayo dyan. And at the same time sa faith-based organizations, mm-hmm. It's really high time for our faith-based organizations to discuss also these things in the pulpit.
4: Mm-mm.
5: No, of course sa government po ang ating core message pa rin ay ABCs. Mm-mm. No, abstinence pa din naman, no? To be faithful.
4: Mm-mm.
5: And use condom consistently and correctly if you are engaging, and kung meron kang parental consent if you're under 18, no, or if you're over 18. No, according na naman sa 2025 National Demographic and Health Survey, tumataas naman po ang modern contraceptive use ng ating mga kababaihan.
4: Mm-hmm.
5: No, according to the 2025 NDHS, tumaas po siya from 41.5% in 2022 to around 44%, 44.5% in 2025.
4: Mm-hmm.
5: So there is a light in this tunnel.
3: May pagbabago tayo ngayon.
5: Yes.
3: Natatanaw.
5: Yes, pero ma'am, meron po talaga.
4: Na-mention niyo po yung regarding sa mga magulang. Pwede po bang, kunyari, sa mga toddlers, kunyari, 5 years old, 6 years old na mga babae, paano po nila...
3: Sample
4: ng kakausapin. Kakausapin ang kanilang mga anak para po maprotektahan ng mga bata as early as 5 years old, 6 years old, yung kanilang mga sarili. So even mga lalaking bata, no?
5: Yes. So sa ating mga magulang na nanonood, no, sexuality education can start as early as kindergarten, teaching our children to calling body parts as they are, teaching them about good touch, bad touch, teaching them na to protect themselves. Meron pong nagtitrend lately, no, yung these are my body parts, nobody should see them, nobody should touch them, nobody should play with them.
4: Mm-hmm.
5: No, it's a good reminder, no, sa ating mga magulang na sexuality education can start as simple as that.
4: Mm-hmm.
5: Teaching our children how to recognize, no, if you feel na threatened na, no, yung iyong safety and security. Mm-hmm. Meron po tayong core message na to go from that, to run. Mm-hmm. And to tell a responsible adult around you.
4: Ayun.
3: Salamat po, Miss May, no, sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, balikan natin, very quickly lang, naubusan na tayo ng time, ang say ng ating mga ka-TNK. Kanina po, tinanong natin sila, Miss Sharon, no, kung paano nga ba mapuprotektahan si Nene laban sa maagang pagbubuntis. Ito po ang say ni Jansen Micah Fajardo. Para sa akin, mahalaga ang open communication sa usaping sex education, boundaries at consent. Dapat ma-destigmatize na ang usaping sex, sexual health, at reproductive rights, lalo na sa mga tahanan. Mahalagang may access sa tamang impormasyon ang mga magulang, guro, guidance counselors, at pamayanan para mas mabigyan ng halaga ang informed na pagdedesisyon. Mahalaga rin ang support system at safe space para sa mga kabataang nais magtanong o mabigyang kalinawan ang ganitong usapin na walang shame at judgment.
4: Mm-hmm. At sabi o say naman ni Sean Kyle Flores na magbe-birthday po sa May 19. Happy birthday,
5: Sean Kyle.
4: Sean Kyle. Ito po yung sinabi niya, ang pinaka-importante ay disiplina at edukasyon. Sa tamang pagdidisiplina at sapat na kaalaman tungkol sa reproductive health, magiging ligtas siya sa panganib ng maagang pagbubuntis at mga sakit tulad ng HIV, AIDS at HPV. Huwag din pong kalimutang magpakonsulta sa doktor at panatilihing maayos ang pangangatawan.
3: Ito naman po ang say ni Isabella Aguirre, care and empowerment is made possible through education. Yan, sabi nga, pag mas mababa yung education, mas mataas dun yung number ng teen pregnancy, no? And this is especially true when it comes to education on SRHR, or sexual and reproductive health and rights. Everyone can be protected when they have knowledge on what is safe and what can pose as danger. Comprehensive SRHR should cover consent and respect, safety in both heterosexual and LGBTQIA plus relations and more. Through comprehensive SRHR, not only can nenes around the world be protected from early pregnancy, but the society wherein everyone lives can be fostered as an overall safe space.
4: Yes, yeah. At say naman po ni Teddy Bernal, turuan si nene bago turuan ng iba. Mm-hmm. Bigyan siya ng impormasyon tungkol sa sex education, magkaroon ng bukas at mapagpalayang usapan, tamang gabay at ipaliwanag ang mga access sa protection. Kasi mas okay ang ready ka na kaysa hala, bakit nangyari to?
3: Ayan. Say naman po ni Queenie Rose Ati, para sa akin mapoprotektahan natin ang mga batang kababaihan laban sa maagang pagbubuntis kapag tinuruan natin sila na pangalagaan yung katawan nila, setting boundaries at laging ipaalala sa kanila na mahalaga sila bilang tao at babae. Lalo natin silang ilapit sa Diyos at turuan silang magkaroon ng takot sa Kanya. Minsan kasi ang dahilan ng maagang pagbubuntis ay kawalan ng gabay ng magulang at walang matibay na pundasyon sa relasyon sa Panginoon. Kaya sana sa mga magulang o nakatatanda, magsimula sa atin yung pagpapahalaga sa sarili at pagkakaroon ng matibay na pananampalataya. Para iyon din ang maipasan natin sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan. Blessing ang pagkakaroon ng anak, pero mas malulugod ang Diyos kung ito ay nasa tamang paraan at panahon. Pero may gusto ko idagdag, Miss Sharon, para maprotektahan natin si Nene. Dapat hindi lang si Nene yung turuan, pati si Totoy, di ba? Pati yung mga boys. Pati kasi mga dapat boys. Ituruan natin sila na ano, na, una, pakalagaan din yung sarili nila kasi even sila nabibiktima rin ng sexual abuse, no?
4: Yes.
3: And pangalawa, respect.
4: Wag silang...
3: Yan, wag mag-engage dun sa ganun. Kasi dapat maintindihan nila yung bigat ng responsibilidad ng paggawa ng mga ganung bagay. Ayan.
4: Salamat
3: po sa mga nagbigay ng kanilang insights.
6: Wag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Bilang pagtatapos, Miss Mai, ano naman po ang mensahe ng CPD sa ating mga ka-TNK, lalo na po sa ating mga kabataan ngayong Safe Motherhood Week?
2: Ayun, bago ang aking mensahe, gusto ko rin magpasalamat sa mga ka-CPD ko na nanonood mula Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Parang nandito silang lahat sa chat.
2: May director nga akong nakitang nanood, Director Jacqueline Robel. Salamat po for watching.
1: Hello po.
2: At ang aking mga kapwa division chiefs na nanonood din dito. At ang aking mga ka-CPD.
1: Yung asawa ako nanonood.
2: Oo, partner Raymond, hello. And aking mga local population officers din na nanonood. Thank you so much. At ang mga information officers sa CPD, thank you sa support. Anyway, ang ating mensahe mula sa CPD ay sa ating mga magulang, you should be the primary sexuality educator of your children. Sa ating mga duty bearers or stakeholders, adolescent pregnancy is a developmental inequality issue. We need to address yung mga root causes. Bakit ba nabubuntis ang ating mga kababayan, no? Kailangan nating i-address ang reproductive health education, ang serbisyo, ang mga mechanisms for protection from violence, social protection, no, for adolescent mothers and their children, at ang youth participation. At para dito sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino, ating mga kabataan, meron tayong I choose malayaako.ph sa mga nanonood po, no, at nakikinig. You can check it out, mga magulang. Please visit malayaako.ph para po sa mga impormasyon tungkol sa reproductive health. Yeah. And with that, para sa isang masayang pamilya, maraming salamat sa Tinig ng Kababaihan for inviting the Commission on Population and Development.
1: Yan, malayaako.ph. Masilip nga yan, Sharon. Puntahan natin. Yan, kasi babae yung apo mo, di ba? Ayan, muli maraming salamat po kay Miss Maylin Mirasol Kiray sa pagpapaunlak niya sa ating imbitasyon at pagdalaw niya sa atin dito sa studio. Siya po ang Division Chief ng Information Management and Communications Division.
3: Narito na kabay!
1: On Population and Development at host ng Popbeat na mapapanood at mapakikinggan tuwing Martes mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito po sa Radio Magazine. Ako na yung nag-vlog, di ba?
4: Thank you po. Punto pong ito, maraming pong salamat, Mamay. Ito po ang mga ka-TNK na is nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianigi at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Siyempre, sila pinamumunuan po ng aming chairperson Ermelita V. Valdivia. Maraming salamat din po sa social marketing section ng PCW na bumubo sa TNK Production Team.
4: Yes, tandaan ang pagprotect ta kay Nene ay hindi tungkulin ng iilan. Ito po ay responsibilidad ng buong komunidad. Ang bawat batang babae ay binibigyan natin ng pagkakataong makapag-aral, mangarap at magtagumpay ng walang sagabal at hindi lang panalo para sa kanyang sarili. Ito ay tagumpay nating lahat bilang isang bansa. Kaya maging katuwang sana tayo sa paghubog ng isang lipunang may pagmamahal, pagkalinga at pag-asa para sa bawat bata. Mga ka-TNK, ako si Sharon Enriquez.
1: Patuloy po tayong tumayo bilang sandigan at gabay ng ating mga kabataan. At kung sakali mang dumaan sila, no, sa mga pagsubok ng maagang pagbubuntis, buksan natin ang ating mga bisig. Yakapin natin sila ng walang bahid ng panghuhusga o diskriminasyon. Bigyan natin sila ng lakas at oportunidad na magsimulang muli. Dahil ang bawat batang ina, anuman ang edad, ay karapat-dapat sa pagtanggap, paggalang at bagong pagkakataong handang ibigay ng ating lipunan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bagong buhay na nagmula sa sinapupunan niya at nangangailangan din ng paggalinga. Mga ka-TNK, ako po si Honey Castro.
4: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
5: Tinig ng Kababaihan.

0: Iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
7: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din namin maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
10: Sa Facebook pages ng PT Forms at syempre sa Radyo Pilipinas maging sa ating YouTube channel. Ang ating programang ito ay nakasentro sa atin pong pakikipag-usap sa mga representante ng iba't ibang media organizations, media outfits at mga ahensya ng gobyerno sa ating bansa. Gayon din naman po, inaalam natin ang mga pangyayari, mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman sa seguridad at kalayaan ng ating mga mamamahayag at ng media sa buong Pilipinas. Kaya naman kung kayo po ay sa media at may nais na i-report sa atin na panghaharas, pananakot o mga banta sa inyong buhay, maaari niyo pong bisitahin ang ating Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na naka-flash rin po sa inyong screen. Gayon din naman, maaari niyo po kaming matawagan sa ating contact number sa hotline po natin 0965-031-0377. Uulitin po natin 0965-031-0377. Sa patuloy na pagpapatibay natin ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamahayag dito sa ating bansa, lalong-lalo na ngayong World

0: Press Freedom Month. Isa po sa ating tinututukan at ito po ay isang hamon sa atin dito sa ating bansa at sa buong mundo, ang mga cyber o digital concerns na madalas pong na-encounter, hindi lamang ng mga journalists kundi ng taong bayan. Last week po, napag-usapan natin ang tungkol sa media and information literacy o yung tinatawag nating MIL na kaugnay din ng wastong paggamit at pagkonsumo or paggamit ng lahat ng mga information at paggamit nito sa lumalawak na teknolohiya natin. Mas malaki, mas mahirap makontrol, kaya nga dapat tayo ay maging mapanuri. At dapat lahat tayo ay hindi lamang yung nasa media, dahil dito nadadali ang marami sa ating mga Pilipino at maging mga kasama natin sa media dahil sa mga misinformation, disinformation at ano-anong mga kumakalat na mga kasinungalingan, especially sa social media natin. Kaya iniimbitahan po natin ngayon ang ating isang eksperto sa social media, sa cyber security, at makakasama natin via phone patch po natin ang ating pangulo, yung pinuno po ng Cyber Crime Investigation and Coordinating Center. Walang iba po ang pinakamatikas nating kaibigan, si Undersecretary Attorney Aboy Paraiso. At sir, magandang hapon po.
1: Magandang tanghali po, Yusek Joe. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa po.
0: Yes, sir. At thank you din sa pagpapaunlak ninyo sa ating programa. Alam mo naman na mainit, liban sa mainit yung panahon ngayon, mainit din po ang usapin tungkol sa mga pangyayari dyan sa ating legislature. At isa po sa pinakamalaking kinakaharap natin dito ay pag-alam sa katotohanan. Siyempre, ang hindi mabiktima o hindi maging source ng maling balita, lalo na para sa ating mga journalists. Pero bago po tayo pumunta dyan, pwede po ba nating maipaliwanag, maipakilala sa ating mga tagapakinig kung ano naman yung cybercrime unit or yung information nalimutan ko na yung CICC ko, ano ibig sabihin.
1: Cybercrime Investigation and Coordinating Council. Yes, po.
0: Pag ikaw nakakausap ko, parang kinakabahan ako eh.
1: Kasi ikaw naman, Yusek Joe.
0: Yes, sir.
1: Pero
0: ang CICC? Opo.
1: Ang CICC ay isang attached agency ho ng DICT. Ang pangunahing mandato ho ng CICC is to coordinate all of government's efforts for the prevention of cybercrime po. Iniimbisigan ho natin yan. At meron din tayo mga interventions, primary interventions po, katulad ng pagpapablock at saka pagkikipag-usap at partnership with social media platforms and other stakeholders po, para naman ho pati private sector na gagabayan natin at nakakasama natin laban dito sa ating kampanya laban sa cybercrime.
0: Mm-hmm. At syempre, pag napag-usapan yung cybercrime, online, etc., ang naiisip ka agad ng taong bayan yung mga scams, yung mga modus operandi, di ba? Yes po. At marami ba ito or ito ba talaga yung pinakamatinding hamon natin? Marami ba kayong namumonitor ng mga ganitong mga pangbubudol online?
1: To give context po, Yusek Joe, no, nung umupo ho tayo, nung nasa DICT pa ho tayo, ang statistics po is 60% na ho na cybercrime component na po. Ngayon po, as we speak, 85% na ho. So talagang lahat papunta na doon, yung mga traditional na pambubudol, even yung mga traditional crimes like kidnapping has a cybercrime component. Kung maaalala niyo, isang Chinoy na kinidnap, ang ginamit na pang ransom, Bitcoin. So talagang doon na tayo papunta, Yusek Joe.
0: Mm-hmm. High-tech na talaga ngayon yung mga nambubudol. Hindi na tulad nung panahon ko, hindi na kita idadamay, na mga simpleng ano lang. Pero paano nyo naman yung ganitong mga modus na naimbestigahan o paano natutugunan para matulungan yung ating mga kababayan?
1: So, dalawa ho, nung talagang ang tinututukan namin yung binanggit nyo kanina, yung digital literacy, pinapaalam natin, kasi yung pangunahing sandata natin against cybercrime, yung isang informed and educated citizenry. Mm-hmm. Tapos kasama rin ho sa ginagawa natin is yung monitoring, so nag-a-acquire tayo ng mga systems and tools para ma-monitor yung iba't ibang klase ho ng cybercrime. At matukoy natin sino yung mga saan nanggagaling to at sino mga nag-gumagawa ho nito, no? So ito po yung ginagawa natin. Tapos so, may partnership tayo with law enforcement agencies. Pag natukoy na natin ano yung mga krimen na naganap at sino yung mga personalities behind ito, pinapasa na natin sa law enforcement agencies. So, Yusek Joe. So, marami nito. Kaya kailangan talaga tutukan itong mga to. Kaya nga kami sa CICC, talaga pinagiting namin yung partnership not only with other or government agencies but with the private sector as well.
0: Mm-hmm. At marami, syempre, yung mga kababayan natin, liban lang yung pambubudol, yung mga disinformation at misinformation, marami silang mga naiintindihan ng mga ganyan. At yung kanila pag-intindi pag pinag-usapan yung cyber crime sa ating bansa. At paano naman natin ito tinutugunan? Ano ang gagawin ng taong bayan para ma-report sa inyo? Hindi lamang yung mga fake news, kundi yung mga siguro may iba dyan, lalo na sa mga media, yung pananakot, mga paninira ng puri, ganon.
1: Tama, Yusek Joe. No? So, dalawa ang naging nung umupo tayo, dalawa ang pinaigting natin na programa ng CICC. Kasi naka-in place na yung investigation capabilities natin. No? So, nakapag-acquire na tayong tools. Pero nung umupo tayo, tinutukan natin yung proactive approach natin, which is the Threat Monitoring Center, kung saan lahat po ng ahensya ng government at saka yung mga private sector partners natin, nandun na sa isang kwarto para binibigyan natin sila ng mga tools para ma-detect ang kanya-kanyang concerns. Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Sa DMW, andyan ho yung mga concerns nila. Again, sa online illegal recruitment, andyan din ho ang PADCOR para sa illegal online gambling, and so on and so forth. So, yun yung una ho. Pero, mas pinagting din ho natin yung hotline 1326 kung saan ho pwede mag-report ang ating mga kababayan laban sa iba't ibang uri na scam. Kasi ho, napansin namin na Yusek Joe, no, hindi ho talaga nagre-report yung mga kababayan natin. So talagang puspusan ho na pinapalakas natin itong reporting mechanism natin. In fact, ang mandato ho ng hotline 1326, within 24 hours, kailangan magbalik tayo ng feedback sa ating mga kababayan na nagsumbong sa atin kung ano na yung status ng kaso nila.
0: Mm-hmm. Ano ba yung pinakamalaking cyber threat ngayon na yung nararanasan ng mga kababayan natin, especially ordinaryong mamamayan? At pangalawa siguro, alam naman natin na lumalawak yung paggamit ng artificial intelligence dahil sa digital technology. Paano ba ito natin malaman? Paano malaman ng kababayan natin yung AI? Ano yung mga steps, yung mga paraan para nila malaman ito?
1: Tama, Isik Joe, una-una tungkol sa kung ano yung pinakalaganap yan. Pinakalagamat na po talaga ngayon is yung ang tiyatawag natin yung mga commercial scams. Kumbaga ho, ito yung mga nakikita natin sa mga Facebook pages natin, sa mga iba't ibang social media pages natin, na binibiktima yung ating mga kababayan, no? Ng iba't ibang uri na scams, whether it's yung mga too good to be offer na true, too good to be true na offers, or yung mga halimbawa talagang ang tiyatawag natin dito yung mga phishing o kinukuha yung mga detalye nila. Mm-hmm. Pangalawa naman, no, yung pangalawang tanong nyo pagdating sa AI, talagang kailangan intindihin ng mga kababayan natin, AI is just a tool. Tayo naman, no, gumagamit din tayo ng AI para ma-detect natin ano yung mga AI initiated at saka AI na generated na mga scams. So, we fight AI with AI po, Yusek Joe.
0: Mm-hmm. At dito naman sa usapin ng media, maraming mga impormasyong nakakalap sa ng ating mga journalist ay dahil ito sa mga sinasala, yung mga journalist, sinasala nila, kanila binabalita. At ilan sa mga naging concern ng media ay yung pagkakaroon ng access ng mga unknown identities, sa mga identities na ninanakaw, pati mga personal information nila ay nalalagay sa alanganin. Paano ito nangyayari? Paano ito ma-prevent? Kasama na yung mga e-wallets, online banking, etc.
1: So, ito, piniprevent natin ito sa pakikipagtulungan natin doon sa mga sa BSP, no? Yung huling parte ng tanong nyo pagdating doon sa mga scams yan. Kasi, no, merong APASALO, no, yung Anti-Financial Crimes Act, kung saan, ho, pwede ho tayong magsumbong sa BSP kagad para naman na may chance tayo makarecover. Pagdating naman, ho, doon sa mga kapatid natin sa media, pagdating doon sa mga scams na nararanasan nila, nahihirap ako magtagal, nararanasan nila, at saka pagdating ho doon sa atake sa kanila, ay nakikipag-partner tayo doon sa social media platforms para pigilan ito mga pag-atake sa kanila. Kasi nararamdaman natin, the institution of journalism is now being attacked by various entities, lalo na ho yung mga independent or yung mga online mga vloggers natin na talagang sinisira ng media para mawalan ng credibility ho, Yusek Joe.
0: Mm-hmm. May mga penalties, may mga legal liabilities ba yung mga nahuhuli natin pag naimbestigahan?
1: Yeah po, meron naman no, kasi andyan ho yung traditional laws natin, yung ano yung mga laws natin against libel. Pero pinaigting ho to ng 10175 o yung Anti-Cybercrime Act of 2012 ho. So tumataas ho ng 1 degree higher ang mga penalties pagdating ho dito.
0: Merong mga mainit na usapin at kahapon yata o ng isang araw na nabanggit yung pag-monitor, hindi naman siguro pag-control doon sa social media para ma-distinguish natin yung mga disinformation, misinformation. May mga nag-react kasi doon na bakit natin pakialaman, baka violation ito ng press freedom or yung freedom of expression. Ito ba ay ating sinusulong o pinag-aaralan pa?
1: Nako, it's far from it, Yusik Joe. No? Ang pinipigilan ho natin, sabi natin na palati natin re-respetuin at ipagtatanggol ang ating karapatan para hinggil sa malayang pamamahayag at malayang pagpapahayag ng ating mga saloobin. Ang binantayan ho ng DICT at ng CICC, yung mga seditious na mga panawagan online. Kung saan hinihikayat ang ating mga kababayan pumunta sa isang lugar para naman ho, lalong-lalo na sa Senado, no, para mag-aklaso. It's a call for armed revolution. Yun yung binabantayan natin. At meron tayong mga suspects na ipapasa natin sa law enforcement partners natin para naman hindi ho tularan at mapigilan itong mga ganitong mga aktibidades. Ngayon, lalong-lalo na ngayon na magulo na, papaguluhin pa nila lalo.
0: Mm-hmm. Itong nangyari at talaga namang napag-usapan ng lahat sa media at saka sa social media, itong nangyari sa Senado at yung mga disinformation na kumakalat, meron na ba tayong mga namomonitor at meron na ba tayong aksyon para mahadlangan yung mga ganitong gawain?
1: Marami na ho. Ito nga, gaya yung sinabi ko, minonitor ho natin at tayo ho ay patuloy na makikipagtulungan sa ating law enforcement agencies para ho kasi ito, yung sinasabi ko, ang binantayan natin yung mga seditious na mga post at saka yung mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na nagkakos ng panic. These are punishable under the revised penal code under inciting to sedition and alarms and scandals po.
0: Mula po nung kayo'y naupo dyan at natayo, kasi lagi kang nakatayo, busy-busy ka.
1: Hindi na ako nakapagpahinga.
0: Hindi na yata ikaw nakakatulog sa iyong trabaho, 24/7 po yung trabaho natin. Kumusta naman, may improvement na ba doon sa cybersecurity, doon sa sitwasyon ng, compared nung mga nagsimula pa lang yung yung online, nagsimula pa lang yung mga cyber threats. Ano yung mga improvements ngayon na pinaigting natin yung monitoring at investigation?
1: Ako hindi ho makakailan na marami hong naitulong yung mga sinundan ko hong mga executive director ho ng CICC, lalo-lalo na ho si Yusek Mangkao at si Yusek Alex Ramos. At binild on lang natin at pinaigting lang natin yung mga programa na ipinatupad ho nila, no? Lalong-lalo na, gaya na sinabi ko, yung Threat Monitoring Center at saka yung mga yung Hotline 1326, yung reporting mechanism. Damang-dama na ho namin na nagkakaroon na ng tiwala yung ating mga kababayan hinggil sa pagsusumbong kasi dumadami na ho yung tumatawag sa Hotline 1326, pero nakukulangan pa rin ho kami, Yusek Joe, sa totoo lang. Kailangan ho talagang paigtingin palalo ang ating kampanya.
0: Yes, sa mga kababayan natin, 1326 po, doon po kayo tatawag or mag-message para ma-address yung mga concerns when it comes to cybersecurity. At nitong nakalipas na linggo, gusto ko lang ipaalam din sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa mga journalist na nagkaroon tayo ng pag-uusap at yung mga concern nila. Pwede bang, gagawa tayo ng isang memorandum of agreement, ano ba yung ating napag-usapan? Pwede ikaw na siguro magbalita sa ating mga kasama sa media.
1: Nako, yung mga kaibigan, kasamahan at kapanalig natin sa ating trabaho, lalong-lalo sa mga taga-media, no? Nagkaroon ho kami ng pag-uusap po ni Yusek Joe at magkakaroon, gaya na sabi niya, hindi na nagpatumpik-tumpik si Yusek Joe. Ayon na ng Memorandum of Understanding, mewa kaagad to para isa-isa matibay na partnership between CICC at ang Center for the Protection of PTCOMS po. Para ho, protekta natin mga media, like we said kanina, the craft of journalism is under attack. Tinatakot ho tayo at hindi na tayo tinatakot, pinagbabantaan tayo. Pag ginawa ho nila online yan, hindi ho sila makakaligtas. Tutukuyin ho natin sila at talagang imomonitor natin yung mga atake sa ating mga kapatid sa media.
0: Yun, maraming maraming salamat. At bago kita pakawalan, kasi alam kong marami kang hinahabol na mga meetings at trabaho, pwede bang magbigay ka ng mensahe sa ating mga tagapakinig at sa mga kababayan natin?
1: Unang-una ko, kailangan ko magpasalamat to sa kay Yusek Joe at sa mga programang katulad nito na parati ho kami tinutulungan sa CICC. Gaya na binanggit ko kanina, ang pinakapangunahing sandata natin against cybercrime is yung isang informed and educated na mga kababayan natin para malaman nila ano yung mga uri na scam, ano yung mga pwede silang biktimahin, paano sila mabibiktima, paano yun nila masaspat, at ano ang gagawin nila kung sakasakaling binibiktima ho sila ng scam. At kailangan no, sa mga kababayan natin na huwag ho tayong mahihiya at huwag ho tayong papatalo sa mga scammers na ito. Pag ho nabiktima kayo, huwag nyo akalain na wala tayong magagawa. Mag-report ho kayo sa 1326. So, pagbigyan nyo muna ho kami sa pamahalaan para mapatunayan namin sa inyo na hindi namin sisirayang inyong tiwala na binigay nyo sa amin.
0: Thank you very much, Attorney Aboy, at maraming maraming salamat sa inyong oras.
1: Maraming salamat din po, Yusek Joe. Mabuhay po kayo.
0: Thank you very much, mga kaibigan. Yan po si Undersecretary Aboy Paraiso, isang abogado, at siya po yung pinuno ng Cybercrime Investigation Commission at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mahaba kasi yung ano. Anyway, thank you very much. Yan po si, again, si Yusek Aboy Paraiso. Siya ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. At magbabalik po ang ating programa pagkatapos po ng ilang paalala.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
7: Alam mo ba na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay mayroon ng sariling sistema ng pagsusulat ang mga sinaunang Pilipino? Ito ay tinatawag na baybayin, kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang katinig na may kasamang patinig. Ito ang tradisyonal na sistema ng pagsulat na ginamit ng ating mga ninuno sa pagsusulat ng tula, liham, awit, relihiyosong paniniwala, at sa pang-araw-araw na komunikasyon, na kadalasay nakaukit sa kahoy, kawayan o dahon. Nawala man sa pagdating ng mga Kastila, nananatili ito na malaking bahagi ng ating mayamang kultura at kasaysayan. At sa kasalukuyan, ay may malaking interes na muli itong buhayin bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
0: FOI, si Miss Krisha Casey Avihar, ang Chief Communications and Capacity Development Division ng Freedom of Information Program Management Office. Magandang hapon, ma'am. Kumusta po kayo?
8: Magandang hapon po, Yusek Joe. Maraming maraming salamat po sa pag-invite po sa FOIPMO sa inyong programa at magandang hapon din po sa mga nakikinig at nanonood po sa inyong programa.
0: Thank you very much, ma'am. At bago tayo mag-usap tungkol sa mga issues when it comes to freedom of information, press freedom, freedom of expression, at kung ano paman, ay pag-usapan muna natin, ipakilala natin sa ating mga kababayan kung ano ba itong FOI at ano yung ginagawa ng opisina ninyo, kasi maraming laging naririnig natin kalayaan sa pamamahayag, freedom of expression, pero meron naman palang freedom of information. Ano po iyon?
8: Yes po, ang FOI program po or Freedom of Information po ay isang mekanismo po, no, para po sa publiko to access government information. Ang FOI program po ay enshrined po, no, sa ating constitution under Article 3, Section 7, which guarantees po, no, the right of the Filipino people to information on matters of public concern. And under Article 2, Section 28, it also further reinforces this by emphasizing that the state should adopt a policy of full public disclosure of all state transactions po involving public interest. In the absence of an FOI law po, no, sa ating bansa, Executive Order Number 2 of 2016 was issued po to operationalize the FOI program in the executive branch. At ang Presidential Communications Office po o ang PCO ay naitalaga po ng Office of the President to lead the implementation of the FOI program in the executive branch. So ang FOI Program Management Office po ay magdiriwang ng 10th year or 10th anniversary po this July, this coming July 2026.
0: Yun. Congratulations. Ma'am, bakit mahalaga ang FOI or Freedom of Information, lalong-lalo na sa ating media landscape ngayon, sa kalagayan natin ngayon, lalo na po sa paglaganap at laging napapabalita, maraming misinformation, disinformation, bakit po mahalaga ang FOI?
8: Yes po, Yusek Joe, no, yung tanong niyo po napaka-importante, no. Ngayon, lalo na po ngayon that we are living in this age of unprecedented information access. Napakadali pong kumuha ng information, napakabilis po at unlimited po, no, yung sources natin ng information na kayang-kaya po yung makuha ng publiko through the swipe or sa screen lang po, no, ng ating cellphone, no. But with this unlimited information available to the public, it also poses a danger, no, of information pollution. Ang information pollution po ay ang spread of false, misleading, fake, manipulative, harmful information. And this threatens po, no, the ability of the public to make informed decisions. So, kaya po ang FOI program ay isang tool to fight, no, yung spread po ng misinformation and disinformation by giving the public access accurate and reliable information and by being fostering the government to be more responsive po, no, to the information needs of the people. So again, so they can make informed decision and foster critical thinking.
0: Napakaganda naman pala ng programa na yan. Paano naman po natin, paano po ito makakatulong, yung access sa government information sa paghubog ng kamalayan, or lahat ba ng mga tao pwedeng mag-access ng information para malaman at magkaroon sila ng knowledge, mag-knowledge ang publiko sa mga isyong panlipunan, yung mga isyo na halimbawa mga nagiging desisyon ng gobyerno o yung information na minsan hindi napapabalita kasi hindi naman lahat na ibabalita ng ating media, hindi naman lahat lumalabas sa social media. Opo, paano itong FOI ba ay nakatulong sa kanila, or anybody can access that information at sa papaanong paraan?
8: Yes po, Yusek, no. Ang FOI program po ay para po, no, sa bawat Pilipino at sinasabi po namin ng FOI na through the FOI program po, no, we promote a government that is open, transparent, and accessible to the public. So it empowers the public to verify information presented to them in all platforms. It also empowers po the public to be a critical thinker, no, as I mentioned po earlier. Now, when we give them access, we also give them the opportunity to engage, no, with the government. Binibigyan po natin sila ng opportunity na maintindihan po yung proseso ng gobyerno, paano po nagde-decide ang gobyerno sa paggawa ng mga polisiya. So when the public have access, hindi lang po sila nagiging observer, no? They can the FOI can be a way for them to collaborate and to engage with the government affairs. So access to information is very important po, no? Again, for them to participate in government affairs and contribute, no, to nation building.
0: Mm-hmm. At, pero ma'am, pag halimbawa mayroong government agency na hindi nila ma-access, isang individual, isang mamamayan, halimbawa hindi niya makuha yung gusto niyang information, pwede ba sila magsumbong sa inyo?
8: Yes po, no, pwede naman po silang humingi ng tulong sa amin kung sila po ay humihingi ng information sa isang government agency under the executive branch. At kami naman po ay nakikipag-coordinate din po, no, doon sa mga agency para po malaman namin, maintindihan po namin kung bakit hindi po sila nagiging responsive po doon sa tanong ng ating publiko. So somehow nagiging tulay din po kami if may mga problema po or nagkakaroon ng challenges yung public to get information po, no, under the executive branch.
0: Mm-hmm. At hindi lamang yung publiko siguro. Siyempre, ang isa sa mga challenges ng mga journalists when they practice, yung tinatawag natin at in-encourage natin yung responsible, tama at fair na pamamahayag, ano po ang role natin? Pwede bang yung media ay makipag-ugnayan sa inyo para syempre mas mapalawak yung sources, yung context, yung background nilang ng information?
8: Yes po, Yusek Joe, no, we are very much open din po na sa ating mga colleagues sa media, and we have also engaged with the media sector, no. We conducted various advocacy campaigns po para din po maunawaan din po ng ating mga kasamahan sa media how the FOI program works, and if they are having challenges po again to get information po sa mga government agency, then they can reach out to us po para matulungan din po namin sila na makuha po, no, yung mga information na kailangan po nila para po sa kanilang pagbabalita.
0: Yung ano, yung information ba na nakukuha nila na mula sa FOI, mula sa inyong opisina, meron ba tayong mga standards, may mga guidelines ba tayo para hindi naman ma-compromise kung ano mang impormasyon na makukuha ng media? Kasi syempre, hindi naman lahat ng impormasyon, tulad ng may mga nakakasuhan na dyan sa paggamit ng mga data na hindi dapat gamitin, doon especially when it comes to the Data Privacy Act. Paano natin binabalansi ito?
8: Yes, yes po, Yusek, no. Although sinasabi po natin na ang access to information ay isang human right, no. Meron po tayong listahan ng mga exceptions, no, sa FOI program. Ito po mga exceptions na ito, ibig sabihin hindi po sila maaaring isapubliko dahil po ito po ay may legal basis naman po kung bakit hindi siya pwedeng i-disclose to the public. So, kasama po dyan yung Data Privacy Act, no? Kung ang information po na hinihingi ay connected po sa isang private individuals, no, at ang kanyang mga personal sensitive information ay maaari pong mailantad sa publiko nang wala pong consent, no, ng isang private individual. So ito po ay isa sa mga exceptions po, no, sa access to information or FOI program. At mahalaga po, no, na ito ay balansehin po natin yung access to information at yung data privacy. So paano po natin siya binabalanse? So kami naman po sa FOI PMO ay nakipag-ugnayan din po sa National Privacy Commission para din po mas maunawaan po, no, ng public at ng ating mga kasamahan sa media kung paano po babalansehin itong dalawang karapatan, no, ng isang tao. So nagbigay na rin po ng pahayag ang NPC na ang data privacy should not be a hindrance to access, no, information that is of public concern. So ibig sabihin po, kung ang information po ay kaakibat ng isang public official, ng isang civil servant, no, hindi po pwedeng invoke yung data privacy. Pero kung ang information po ay information na isang private individual, so yun po ay hindi rin po maaaring isa publiko. So ganun po natin binabalanse, no. At pwede rin naman po, no, for example, ang media po ay nag-request ng information sa agency, no. At sa isang document po may mga information po, no, na hindi po pwedeng isa publiko. Pero may mga party pa rin po ng dokumento na pwede pong iisa publiko. So meron po tayong tinatawag na reduction or extraction of information sa isang document para din po we give access to information but at the same time we protect the information po, no, yung mga sensitive personal information po ng mga taong mga private individuals or information na nakasaad po doon sa ating list of exceptions under the executive order number 2.
0: Halimbawa na lang yung mga address, mga telephone
8: yes po,
0: number,
8: address, pangalan po ng minor, medical records, no, yan po ay mga hindi po pwedeng isa publiko nang wala pong consent nung may-ari po nung information.
0: Yes po. At ma'am, yung ano, papaano ba? Mayroon ba tayong mga hakbang, mga programa, mga activities para mas lalong malaman ng mga kababayan natin ang inyong opisina at ma-access nila? At papaano nga ba makapunta sa inyo or paano kayo ma-access ng ordinaryong mamamayan para makakuha sila ng mga impormasyon na kailangan nila?
8: Yes po, Yusek, no, ang FOIPMO po ay maraming activities po, no, for the public. Meron po kami mga ginagawang campus caravan. Nag-iikot po kami sa mga state universities and colleges po, no, para po ma-promote natin yung use of FOI program. At marami pong gumagamit ng FOI program ay mga kabataan po na ginagamit po nila sa kanilang pag-aaral for their research or thesis making. At meron din po kaming portal, that's www.foi.gov.ph, wherein the public can get information online. So magkikreate lang po sila ng account dyan and they can request information from more than 700 government agencies po na onboarded po doon sa ating portal. So napakadali pong kumuha at mag-request ng information po sa mga ahensya ng gobyerno. We also have social media pages po para po mas maging updated po, no, yung ating mga kababayan sa aming mga iba't ibang programa para po sa kanila at sa aming iba't ibang stakeholders, no, para po malaman po nila how to make or how to access information from the government and engage with the various transparency initiatives po of the government.
0: May mga requirements ba para maka-access? For example, anybody, di ba, pupunta doon sa website, tapos siyempre mag-register sila para maka-access. Meron ba tayong requirements? Kasi siyempre, hindi naman lahat na lang, baka mag-imbento ng pangalan, tapos mag-rehistro para makakuha sila ng information. Meron ba tayong verification process?
8: Yes po, Yusek, na kailangan lang po nila isang valid government issued ID para po ma-verify po yung kanilang identity. At ang meron yung mga FOI officers po natin will make an initial screening po, no, doon sa kanilang request kasi kailangan din po na kumpleto yung kanilang information na hinihingi. So for example, they want information, kailangan po yung date or period of the information that they need, kailangan klaro din po doon sa kanilang registration or pag-submit ng FOI request para din po mas madali for our FOI officers to retrieve po, no, yung mga information na kanilang kailangan. So hindi lang po yung kailangan po nila, sir.
0: Yes po. So yung kailangan lang nila yung pwede nila ma-access or maibigay sa kanila. Hindi naman na blanket na lahat na lang na information na meron tayo, yun yung makukuha nila.
8: Kung ano lang po yung kailangan po nila, sir. So kailangan po klaro po, no, yung title ng information na hinihingi po nila. At doon naman po sa aming portal, pwede rin naman po silang mag-navigate. Since kung ano po yung mga na-request na information ng iba, makikita rin po nila. So if they want the same information, hindi na po nila kailangan magawa ng another request. They can just download po doon sa portal yung file if they want the same information.
0: Napakaganda at malaking tulong yan sa ating mga kababayan na mas informed. Siyempre, mas kailangan natin ng informed citizenry. Lalong-lalo na ngayong maraming kumakalat ng mga disinformation. Ma'am, anong mensahe na lang sa ating mga kababayan, sa ating mga listeners at sa lalong-lalo na sa mga kasama natin sa media para sa paggamit at sa kahalagahan ng tamang impormasyon at responsabling pamamahayag?
8: Yes po, no, we want to thank our colleagues po from the media sector for supporting po the FOI program. Marami rin pong mga kasamahan natin sa media ang gumagamit po ng ating portal to access or request information po, no, para sa kanilang mga paggawa ng balita or investigative journalism. And as I mentioned po earlier, we have conducted various engagement po with the media sector, and we hope na matulungan din po tayo ng ating mga kasamahan sa media na maipromote po, no, yung FOI program. At gusto ko na lang din pong i-take this opportunity para makuha din po yung support ng ating mga kababayan as the PCO po leads the lobbying for the passage of the Right to Information Law this 20th Congress. So under the leadership po of PCO Secretary Dave Gomez, isa po sa mga pinupush po natin ay ang pagsasabatas po, no, ng FOI through the Right to Information Law. At sana po mas marami pong mga kababayan ang sumuporta po dito dahil para po sa kanila itong batas na to. So maraming maraming salamat po, Yusek Joe, for again for inviting us, at magandang hapon po sa lahat.
0: Thank you very much, Ms. Casey, sa pagbibigay ninyo ng inyong oras at impormasyon sa ating mga kababayan. Yan po, mga kaibigan, si Ms. Krisha Casey Avihar, ang Chief Communications and Capacity Development Division. Siya po yung hepe doon ng Freedom of Information Program Management Office sa ilalim po ng Presidential Communications Office. Magbabalik po ating programa para sa dagdag na kaalaman at diskusyon pagkatapos po ng ilang paalala.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe, mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
11: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
10: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
12: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
10: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
13: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN power grid.
10: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
12: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
10: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
12: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
10: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
16: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
0: Babalik po ating programa, Media Ngayon. Ako po si Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security. Kasama nyo dito sa Radyo Pilipinas and sa lahat na ating social media platforms. At kasama siyempre, napapanood nyo kami sa television. O diba? At ngayon po, pag-usapan natin at kasama natin online si Attorney Francis Robert Mangrobang ng kasamahan natin sa Presidential Task Force on Media Security para i-update naman po tayo kung ano yung mga recent cases at yung mga activities at kikipag-usap sa iba't ibang ahensya nitong mga nakalipas na araw. Attorney Francis, good afternoon.
21: Yes, magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Media Ngayon. Magandang hapon, New Sec Torres.
0: Yes, attorney. Ano naman yung pinagkaabalahan mo? Pinagkaabalahan natin itong mga nakalipas na araw. Isa na dyan yung pagpirma natin ng isang memorandum of agreement din with the National Bureau of Investigation. Ano ba yung mga highlights ng MOA na iyon?
21: Yeah, yung pong ating Memorandum of Agreement sa NBI, ito po ay pinaigting yung ating ugnayan sa kanila. Ang NBI ay naglaan ng particular na division sa mula sa NBI na kaka-coordinate na ng ating opisina, ang ng City Homes. Ang specific nito ay yung NBI Homicide Division. Yan. Mm-hmm. So sila na yung direction nating kausap tungkol sa mga AO1 cases na nakatutok para tayo ay tulungan sa paghabol ng hustisya para sa ating mga media.
0: Siyempre, kaugnay dyan or kasama din natin siyempre yung Philippine National Police Media Vanguards na patuloy na kasama natin doon sa paghahanap ng hustisya para doon sa mga biktima ng pamamaslang or pananakot or attacks doon sa media. Aside from that, attorney, ano yung mga recent cases na ating natalakay or na-address nitong mga nakalipas na araw?
21: Yan. Mga particular nating ugnayan sa NBI ay yung meron na tayong mga na-resolve. Kumbaga umandar na mga kaso na natukoy kung sino yung mga perpetrators doon sa nasampahan na ng kaso at nagkaroon na sila ng warrant. Kaya tayo bilang kaugnay natin yung NBI, sila rin ay kumilos para hanapin yung mga akusado dito. Kumbaga sila yung sa ugnayan natin, sila naman ang taya para hanapin yung mga perpetrators at maidala sa kustodiya ng korte.
0: Sa mga kaso nitong na nandiyan na sa korte, meron ba tayong update sa tungkol doon sa mga especially yung mga cases na kilala or laging nai-report sa media? May updates po ba tayo?
21: Yes sir. Yung last year, maalala po natin na meron po tayong kasong binabantayan sa Aklan na ito po ay si Juan Dayang. Ito po ay naisampa na at nagkaroon na rin tayo ng warrant of arrest dito at tayo ay nakipag-ugnayan sa NBI upang magkaroon ng mga tracking team at hanapin yung akusado dito. Gayun din naman, meron din tayong kaso na tinututukan sa bandang Bicol at ito rin naman ay tinututukan naman kasama natin ang mga PNP para sa pag-case build-up at magkaroon ng preliminary investigation at maisampa na yung mga kaso para dito.
0: Pero siyempre, attorney, yung laging nasa isipan at laging tanong ng ating mga kababayan. Parang ang tagal-tagal naman umusad ng mga kaso na yan, ba't ang hirap-hirap makahanap ng hustisya? Ano po ang paliwanag dito at bakit nga ba ganun yung mga nangyayari?
21: Mainam din natin makita na ang kinakailangan natin na matibay na pundasyon para sa ating paghahabol ng kaso. So, ang nangyayari dito ay nagkakaroon tayo ng case build-up. Tinitiyak natin, una, yung identity ng mga perpetrators na sila nga mismo ang mga gumawa noong pagpaslang. Kadalasan, ayan yung nagiging problema or challenge kung paano natin i-establish sino nga ba yung mga may gawa at may sala. Kasunod naman ay tinitingnan natin kung ano yung motibo. Ito ba ay work-related o hindi. Particular para sa atin, sa ating task force, tinitingnan natin kung sila ba ay work-related. Ang ibig sabihin, ito ba ay may kinalaman sa kanilang kalayaang pamamahayag at ito ba ay may kinalaman sa kanilang mga programa. Ang halimbawa na lang dito kung sila ay nagiging maiting na kritiko ng mga particular na tao, maging politiko o private na individual. So kung ganito ang mga pangyayari, ito ay saklaw ng ating mga AO1 cases. At ito yung mga pinagtutulungan ng ating task force, kasama dyan yung PNP, NBI na sila yung nangunguna sa bilang law enforcement agency at iba pang bahagi ng ating task force katulad ng DOJ at DIIB.
0: Yung ating pipirmahan na MOA with CICC, ano naman yung, paano maging special yun para sa media at ano naman yung highlight nito na mas may pakinabang yung media?
21: Yes. Ngayon kasi napapansin ng ating task force sa salamat nga sa pangunguna ninyo, nakita natin na yung pangangailangan ng sagutin natin yung mga threats mula sa mga cyberspace o sa mga digital sa digital space. So dahil dito, kinakailangan din natin ng mga expertise ng iba-ibang ahensya, particular nga sa DICT na ang yung kanilang particular na cybercrime investigation, yung CICD. Sila, ang ating ugnayan sa kanila ay magkaroon tayo ng particular na tutugon sa mga harassment, threats para sa ating mga media kung ito ay patungkol sa cyberspace. So, ano ang kailangan natin dito at ano yung maitutulong ng CICC sa PT Forms? Sila yung magiging merong expertise sa digital environment upang tayo ay makapacitate paano ba natin tutugunan yung mga suliranin sa internet, sa social media para sa task force ay mas maging equipped sa mga ganitong bagay. Ang isa pang bagay, kung merong nagre-report na mga media ng mga may kinalaman sa cybercrime, mas napapadali sa tulong din ng ating coordination sa kanila. So ang mangyayari, as promised sa atin ng CICC, pag dumaan sa PTFOMS ang kanilang complaint o report, sila ay bibigyan ng prioridad.
0: Mm-hmm. Thank you very much, Attorney Francis. Alam ko nasa biyahe ka pa, kaya mag-ingat sa iyong pagmamaneho. Hindi ka yata nagmamaneho. See, thank you very much po. Yan po mga kaibigan, si Attorney Francis Robert Pangrobang, ang ating legal officer ng Presidential Task Force on Media Security. At isang oras na naman po ang nagtapos sa ating programang ngayong Sabado. Samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Pero bago ang lahat, gusto kong i-comment yung mga kasamahan natin sa media dyan sa Senado, na inuna talaga nila yung kanilang safety at talagang pinarating sa atin ang katotohanan, ang mga pangyayari nitong mga nakalipas na araw. Kaya ingat po lagi sa mga kasamahan natin sa media at patuloy po ang ating pagiging mapagmatyag sa mga pangyayari sa ating paligid. At isang gusto po nating iparating ating condolences at taos-pusong pakikiramay sa pamilya ng ating kasamahan sa media, si Mr. Boy Gonzales po. Recently, napabalita natin dito at natulungan doon sa kanyang kaso. Subalit nitong nakalipas na linggo, siya po ay pumanaw na po, si Boy Gonzales ng DCRH. So isang aming pakikiramay po sa kanyang mga mahal sa buhay. At yan po mga kaibigan, muli sa susunod na Sabado, samahan niyo po kami muli alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa YouTube channel natin, sa Radyo Pilipinas, sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas, maging sa Presidential Task Force on Media Security. Muli, ako po si Joe Torres, kasama po ang ating mga technical support dito sa Radyo Pilipinas, si Mr. Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Jubel Lustre, Tess Ramirez at Isabel Silang. Maraming salamat po sa inyo at muli hanggang sa susunod na Sabado. Ito po ang Radyo Pilipinas, ito po ang Media Ngayon, ang inyong boses ng mamamayan, boses ng mamamahayag, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po.
2: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Department of Energy o DOE, tiniyak na nananatiling normal ang operasyon ng Luzon at Visayas Grid ngayong araw, May 16. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tiniyak ng Department of Energy o DOE na nanatiling na normal na kondisyon ng operasyon ng Luzon at Visayas Grid na 10:30 ngayong umaga, Mayo 16. Batay sa datos sa DOE, umabot sa 15,799 megawatts ang available capacity ng Luzon Grid. Habang nasa 12,107 megawatts ang demand. Sa Visayas Grid, na itala ang 2,768 megawatts na available capacity laban sa 2,339 megawatts na demand. Ibig sabihin, sapat pa rin ang supply ng kuryente sa dalawang pangunahing grid at wala sa kasalukuyan ang yellow or red alert status. Samantala, sinabi ng DOE na patuloy ito na ikipag-ugnayan sa mga ahensya at industriya ng enerhiya kasama mga power generation company upang mapalatiling matatag ang grid system at maprotektahan ang mga consumer. Patuloy namang minomonitor ng DOE ang sitwasyon sa Luzon at Visayas Grid at iniyak na agad magbibigay ng update sakaling magkaroon ng pagbabago sa supply at demand ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Nazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. House prosecutors, sanda na sa impeachment trial.

0: Bilang batayan ng kaso laban sa pangalawang pangulo, tiniyak din ang mababatas na bukod sa paghahanda sa pagdalo sa Senado, pinag-iingat din nila ang kanilang seguridad kasunod na maulat ng insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Hindi sila kumbinsido sa mga pahayag na dead on arrival ang impeachment trial sa Senado at naniniwala silang magpapatuloy ito alinsunod sa itinakdang proseso ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita mula sa lalawigan, dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog, danumpa na bilang DILG Undersecretary sa harap ng mga kababayang Ilonggo. Mula Radyo Pilipinas, Iloilo, si Daniel Baklay sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Matapos itinalaga bilang Undersecretary for Public Safety ng Department of Interior and Local Government ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsagawa ng oath-taking si dating Iloilo City Mayor at kasalukuyang USEC Jed Patrick Mabilog sa harap ng mga Ilonggo sa isinagawang oath-taking ceremony sa UPV Auditorium sa Iloilo City. Pinangunahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang panunumpa ni USEC Mabilog sa harap ng kanyang pamilya at Iloilo City Congresswoman Jamjam Baronda. Sa kanyang mensahe, sinabi naman ni Mabilog na buong puso nitong tinanggap ang oportunidad na makapaglingkod sa mga Pilipino. Bilang dating alkalde ng lungsod, dagdag pa nito, malapit sa kanyang puso at kanyang mas naiintindihan ang kalagayan ng mga LGU at isa ito sa nais niyang dalhin sa kanyang paninilbihan sa DILG. Naging panaunahing bisita rin sa oath-taking ceremony ni USEC Mabilog si Senator J.V. Ejercito kung saan personal na binati ng senador ang dating alkalde at naniniwala sa kanyang kakayahan na magsilbi bilang undersecretary ng Interior and Local Government. Para sa Bagong Pilipinas, General Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Ating panghuling balita, hybrid seminar workshop kaugnay sa updating ng 10-year solid waste management plan ng DNREMB Region 10. Aktibong nilahukan ng iba't ibang LGU ng rehiyong Northern Mindanao. Mula Radyo Pilipinas, Siligan, si Dandy Macarambon sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Report!
4: Aktibong nakilahok ang iba't ibang lokal na pamahalaan ng rehiyong Northern Mindanao sa ginanap na tatlong araw na hybrid seminar workshop ng DENR Environmental Management Bureau Region 10 kaugnay sa updating and finalization of 10-year solid waste management plans. Nagsilbi itong platform para pag-ibayuhin ang lokal na kapasidad ng mga LGU sa pagpaplano ng solid waste management o pamamahala ng basura sa kanilang mga komunidad. Tinitiyak na ang mahakbang ay mapagtugon, strategic o madiskarte at kahanay o alinsunod sa national environmental policies. Tumutok ang mga diskusyon sa plan enhancement, compliance requirements, waste diversion targets at mga sustainable approach para tugunan ang dumaraming nakokolekt ng basura sa mga komunidad. Ang inisyatibang ito ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng EMB Region 10 para bigyang lakas o kapangyarihan ng mga LGU na makapagpatupad ng kanilang ecological solid waste management system. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagdisiplin ng enerhiya sa pamamagitan

0: kita ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya, tinahatid sa kanilang mga destinasyon, nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahin ang aming consumption per kilowatt para mag-isa sa krisis ng ating bansa.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
1: Bago bumiyahe, siguraduhin handa ang sasakyan at ang sarili. Tandaan ang blow baguettes para sa ligtas na paglalakbay. Ang blow baguettes ay battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, and self. Isang checklist upang tulungan ang mga motorista na matiyak na ang kanilang sasakyan ay nasa magandang kondisyon bago maglakbay. Suriin kung maayos ang battery, malinis pa ba ang terminals at malakas pa ba ang karga. I-check ang lights, headlights, brake lights, signal lights at hazard lights. Tignan ang oil level at siguruhing sapat at hindi marumi ang langis ng makina. I-check ang tubig sa radiator at windshield washer para iwas overheat at matiyak na malinaw ang windshield. Subukan ang brake bago umalis. Kung may kakaibang tunog o mahina ang kapit, ipasuri ito agad. Siguruhin tama ang air o hangin ng mga gulong, kasama ang spare tire. Pag tama ang tire pressure, mas magaan ang control at matibid pa sa gas. Mangpakarga ng gasolina bago bumiyahe, lalo na kung malayo ang pupuntahan. Pakinggan ang engine o makina kung may kakaibang tunog o warning light sa dashboard. Siguruhin may dalang early warning device, jack, tire wrench at iba pang emergency tools. At higit sa lahat, tiyaking ikaw ay handa, well-rested, alert at hindi naantok o nakainom. Tandaan, mas mabuting maglaan ng ilang minuto sa pag-check. Mag-blow baguettes bago bumiyahe para safe ang biyahe. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.

0: Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome po sa isa na namang edisyon, episode ng Housing Rights with HSAC. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service at ng, of course, ng ating Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service po ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin sa ating Master Control si Mr. Milo Jonella, sa ating wirecast si Hero, and of course ang ating executive producer and main coordinator point person ng programa ito dito sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. Erwin Peñano. And of course tayo po ay nagbibigay po guys sa ating mga opisyal, ng ating mga nangunguna sa ating Human Settlements and Adjudication Commission. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa iba't ibang mga digital at online platforms. Sa inyo pong Facebook broadcast, kami po inyo pwedeng masubaybayan live. Sa inyong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po tayo at napapanood sa iba't ibang mga regional or provincial stations sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Yan po yung Luzon, Visayas, at Mindanao. And of course, napapakinggan din tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At syempre, hindi naman magpapahuli. Mapapakinggan din po ninyo sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio app sa inyong mga cellphones. Alright? So ngayon po, sa episode na ito, nako, napaka interesting ulit ng ating pag-uusapan sapagkat ito ay may kinalaman sa mga verified complaints. Ano po? Kung ano ba ang ibig sabihin ng verified complaints? Paano ba ikang pinoproseso ito mga verified complaints na ito? So malalaman po natin yan. Kasama po natin ngayon ang mula sa HSAC, si Attorney Nikki Albert Tarukan, Attorney 4 ng Legal Services ng HSAC. Magandang umaga po, Attorney Nikki, at welcome po sa episode na ito ng Housing Rights with HSAC ngayong araw.
2: Maraming salamat po, Sir Ray. Sa ngalan po ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, sa ilalim po ng pamumuno ng aming Executive Commissioner na si Avelino D. Tolentino III, nagpapasalamat po kami at andito po kami ngayon. Nagpapasalamat kami sa mga viewers din, sa mga listeners natin at na patuloy po na sumusubaybay dito po sa aming munting programa. So, tama po kayo. Ito po ay isang episode ulit ng pagpapakilala ulit ng HSAC. Mm-hmm. At hopefully po, sana sa mga masasabi ko ngayon ay mas maintindihan po ng mga tao ang mandato ng HSAC. Mm-hmm. Hopefully, mas mag-guide sila sa pag-file ng complaint sa aming ahensya. Kaya lang po, nais ko lang din pong ipaalala sa ating mga viewers na lahat po ng mga pag-uusapan dito ay magsisilbing guide lang sapagkat iba-iba naman po ang sirkumstansya ng mga kaso na ipinafile natin sa HSAC and lahat po ito ay case-to-case basis lang. Mm-hmm. However, rest assured na pag nag-file po kayo ng complaint, the HSAC will try its best po para i-adjudicate po ang inyong mga reklamo nang nababatay po sa batas. So, yun lang po.
1: Ayan, okay. So, ayan, malinaw na malinaw ha kung ano yung ikatatahakin nating discussion ngayong araw na ito. Pero bago ako dumako dun sa kabuuan ng ating pag-uusapan, Attorney Nikki, para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, pag sinabi natin verified complaint, ano ba ibig sabihin ng verified complaint?
2: So, ang verified complaint po under sa konteksto po ng 2025 rules ng HSAC, ito po yung formal na reklamo na iniaain ng isang nagsasampa ng kaso laban sa isang developer, homeowners association, or sa members po ng board or kahit na sino pong individual, depende po sa nature ng kaso. Mahalaga po ang paghahain ng verified complaint sapagkat ito po ang nagsa-start ng full-blown case. Ibig sabihin po, kapag po nakapag-file na po ng verified complaint ang ating litigante sa HSAC at nakita po ng HSAC na maayos po yung complaint niya, nag-comply po siya dun sa 2025 rules, then magsisimula na po yung rollout ng kaso.
1: So okay, ito yung mga complaints na pina-file ng mga homeowners association.
2: Yes po.
1: Ng mga members ng HOA. Laban sa mga, sabi natin, mga HOA Board of Directors. Ano po? Okay. So, anong laman nitong complaint na to? At gaano to kahalaga na ma-fill upan ng maayos para ito maging, sabi natin, quote-unquote, verified complaint talaga?
2: So, sa verified complaint po, nakasaad po doon kung saan po yung jurisdiction ng RAB, kung saan po na-file yung complaint. Nandoon po kung sino yung nagpa-file, sino yung pina-filean, at ano po yung mga solusyon na gustong makamit no nag-file ng kaso sa HSAC. Syempre po, para po maituring natin siya na verified complaint, kailangan po, para siya, para maging verified siya, kailangan po mag-execute ng affidavit ng ating mag-file ng complaint. Kailangan po nakalagay doon sa affidavit na lahat ng mga allegation doon sa kanyang complaint ay pinatotohanan niya at base sa kanyang personal na knowledge at hindi lang sa kahaka. And at the same time din po, kailangan din po natin samahan ng certification of non-forum shopping yung ating complaint para po ito ay tanggapin ng HSAC. Ano naman po yung certificate of non-forum shopping? Ito pong certificate na ito ay isang sertifikasyon na nagsasabi na walang same na kaso na na-file sa kahit na ano pong korte o sa kahit na anong ahensya ng gobyerno.
1: So yun yung ano, yun yung importansya ng walang forum shopping.
2: Yes po. Opo.
1: Na para sigurado na teka sa dami-dami ng korte na pinag-ano mo, ang dami na nito, parang ganito. Yes, parang nag-phishing ka na, opo. Di ba? Parang ganoon, ano? Yun yung talagang ibig sabihin ng no forum shopping.
2: Opo.
1: Ayun. Okay, pero alam mo, tinitingnan ko itong form nung ito yung form ng verified complaint kung nakikita ng ating mga taga-subaybay. And speaking of mga taga-subaybay, good morning pala sa Radyo Pilipinas Hingoog. Uy, nakatutok sa ating kagad ng ating Radyo Pilipinas Hingoog. Ha? And of course, sila Maricel Bautista Correos. Ayan. At si Miss Betty Atinan mula po sa Singapore. Ba? All the way from Singapore, nakatutok sa atin, Attorney Nikki. Okay. So, itong verified, itong form, ito yung gagamitin nung complainant.
2: Opo.
1: Okay? So, kailangan ba mag-execute nito, kailangan notarized na abogado o may form na sa inyo sa opisina ninyo sa HSAC?
2: Actually po, hindi naman po required magkaroon ng abogado kapag po kayo ay magpa-file ng verified complaint sa HSAC. In fact, meron po tayo mga forms nga po, gaya po ng ipinakita ni Sir Ray. Yan pong forms na yan ay available po sa ating website. Pwede po ma-download. And then, fi-fill upan nyo lang po siya kung ano po yung mga kailangan na details dyan. Pagkatapos po, ipapanotaryo ninyo po. Tapos, pwede nyo na po siya ma-file. Pero kung meron naman po kayong abogado, of course, hindi naman po kayo precluded na kumuha. Pwede rin po kayong gumawa ng sarili ninyong complaint.
1: So, ibig sabihin, alimbawa ako, isa akong ordinaryong homeowner at gusto kong mag-file ng complaint. Punta ako sa main office sa HSAC o sa RAB, kung saan may pinakamalapit na regional office ng HSAC. Gusto kong mag-complain, sabihin ko doon sa mga taga-HSAC. Bibigyan nila ako nito.
2: Yes po, pwede rin po. Yes po, pwede rin po kayong bigyan yan. And pwede nyo rin po, before pa po kayo makapunta mismo ng regional adjudication branch, pwede nyo na po siya fill upan para po pagdating nyo doon, at pwede nyo na po i-download online yung form doon po sa aming website. And then pagkatapos po, no, pag na-fill upan nyo na, pagdating nyo po doon, iaabot nyo na lang.
1: Iaabot na lang. Okay, sige. So, tinitingnan muna ito ng HSAC. Itong nilalagay nila. Paano? Yes. Paano kumbaga ina-assess ng HSAC ang isang verified complaint?
2: Opo. Kung ano naman po, kung ang mangyayari po niyan, titingnan po ng regional adjudication branch yung verified complaint ninyo kung nagko-comply po siya sa mga sinabi ko po kanina. Like kung meron po ba siyang attachment ng ano, ng verification po, at the same time certificate of non-forum shopping. Of course, kailangan din po natin i-attach sa ating verified complaint yung mga ebidensya natin. yun po yung magpapatunay ng mga allegation na nilagay natin sa ating complaint.
1: Mm-hmm.
2: If ever din po, kung kayo po ay representative ng isang tao or representative po kayo ng asosasyon,
1: mm-hmm.
2: kailangan po natin yung pinaka-common na alam ng mga tao, yung special power of attorney po. Ibig sabihin nun, in-authorize kayo na mag-file po ng complaint on behalf sa mga tao
1: mm-hmm.
2: na ito.
1: Mm-hmm.
2: Kung sa homeowners association naman po, kailangan po ng board resolution mm-hmm. or corporate secretary certificate para po sinasabi doon na in-authorize kayo ng homeowners association na mag-file ng complaint.
1: Mm-hmm.
2: Kung kayo naman po ay HOA din, part din po kayo ng HOA, kailangan din po nyo mag-submit ng affidavit na ito ay dumaan sa inyong grievance committee or election
1: ayun,
2: committee.
1: Okay.
2: Sapagkat doon ay makikita na before kayo dumulog sa aming tanggapan ay naidulog nyo na yan doon sa pinakamababa na pulong muna.
1: Mm-hmm.
2: Pagkatapos po nun, kapag po nakakuha na kayo ng certification doon, pwede nyo po i-attach yun and saka po kayo mag-file ng complaint. Kung hindi naman po kayo ma-issuehan o hindi po kayo in-issuehan, ay pwede po kayo mag-execute ng affidavit sa inyo na lumapit po kayo sa grievance committee or election committee bago po kayo mag-file ng kaso sa ISA.
1: Alright. Attorney Nikki, balikan ko lang ha para lang maintindihan ng ating mga kababayan. Okay. So, alimbawa, isang homeowner associate owner, member ng isang HOA nagkaroon ng problema, 'di ba, sa election, 'di ba, sa isang proseso ng election. Hypothetical ito doon sa mga nakikinig sa atin. Nagkaroon siya ng problema doon sa election, tapos dinulog niya sa election committee, sa grievance committee ng homeowners association, hindi inaksyonan. Yun, pwede na ako mag-file nito. Ganito.
2: Pag hindi po inaksyonan, pwede po kayo mag-execute ng affidavit na hindi po inaksyonan yun. And then, yun po yung gagawin yung attachment
1: mm-hmm.
2: pag final nyo po yung kaso po sa amin.
1: Kung inaksyonan pero hindi ka satisfied doon sa naging aksyon, ano ngayon ang susunod na hakbang?
2: Kung inaksyonan po, issue naman po kayo ng certification na dumaan yun sa grievance committee at hindi na-aksyonan siya. Tapos, mm-hmm. yung ano po, if hindi po kayo satisfied doon, pwede nyo rin po siya iakyat in the same way po sa aming tanggap.
1: So, kailangan Attorney Nikki na attach doon yung certification ng election committee o ng grievance committee?
2: Yes po.
1: Sa complaint, ano?
2: Opo.
1: Ayun, okay, sige. Kumbaga sa barangay level, pag may hindi pagkakaunawaan sa magkakapitbahay, dinadaan muna sa barangay.
2: Opo.
1: Pag hindi na-resolve ng barangay, tsaka inaakyat sa korte.
2: Opo. Oo,
1: ganun. Okay, opo. Sige po. Anyway, pero magbabalik po kami. Ha. Maganda yung usapan namin ni Attorney Nikki sa pagpapatuloy nitong ano nga ba itong verified complaint, gaano ito kahalaga at ano yung mga proseso na pagdaraanan nito. Magbabalik po kami. Magaligpas ang ilang paalala.
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Tuloy na sumusubaybay sa ating programang Housing Rights with HSAC dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, this program is in, of course, collaboration with the Human Settlements Adjudication Commission. At pinag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay ang verified complaint. How to file a verified complaint? Ano ba nilalaman ng isang verified complaint? Paano ba ito pilapan? at ano yung mga proseso na dapat itong pagdaanan. Kasama pa rin po natin mula sa HSAC si Attorney Nikki Albert Tarukan, Attorney for ng Legal Service ng HSAC. Magandang umagang muli. O magandang araw muli, Attorney Nikki.
2: Magandang araw po ulit, Mr. Day.
1: Alright, sige. Ang pinag-uusapan natin kanina, so halos na-discuss natin yung paano, kung ano itong verified complaint, ano nilalaman ng verified complaint, paano mag-fill up ng verified complaint, at nalaman natin, it doesn't have necessarily to be notarized pala, no? Diba? So, okay. Ang tanong ngayon, paano naman yung mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa labas ng bansa, pero may issue sila with their homeowners association. Paano po yun? Anong gagawin nila?
2: Yung mga OFW naman po, actually it's a common occurrence din po sa aming agency. Ang mga OFW, ang ginagawa po nila, nag-execute nga po sila ng special power of attorney. Sabi ko nga po kanina, kung kayo po ay magpa-file bilang isang representative, kailangan nyo lang po ng special power of attorney. Galing po doon sa magpa-file ng complaint, para po kayo ay makita ng HSAC na autorisado po kayo na mag-file ng complaint on their behalf. So, if ever po, mga ating mga dear OFW sa ibang bansa, kung gusto nila mag-file ng complaint po sa ating tanggapan, maaari lamang po na i-accomplish lang po yung verified complaint, i-comply lang po yung mga kailangan, and at the same time po, mag-execute po ng special power of attorney sa kung sino po yung kanilang inautorisahan na mag-file po ng kaso sa
1: amin. Okay. It doesn't necessarily mean an immediate family member. Yung ano, halimbawa, katiwala, caretaker ng unit nila doon sa ano, sa home o doon sa bahay, pwede na yon, hindi naman kinakailangan na anak ko, asawa ko, o magulang ko.
2: Ang special power of attorney naman po, wala naman po siyang qualification yeah. sa totoo lang. Pero syempre po, bilang tayo, ang ating tiwala ay of course nasa ating mga family members, pwede po natin i-authorize ang ating mga family members. Pero syempre po, better sana if ang i-authorize natin is someone na mas na yun nakakaalam po ba ng kaso, para po at least mas madali niyang mai-layout yung mga gustong solusyon ng complainant doon sa complaint kung sakali po na mag-file na siya.
1: Okay, ito pa attorney. Ang pinag-usapan natin mga nakatira sa subdivision, condominium. Paano yung mga less financially able nating mga homeowners? Yung mga indigent, sabihin natin. How do they go about this?
2: Sa ating naman po mga indigent na litigants, pwede po kayo kumuha ng sertifikasyon galing sa DSWD or sa Municipal Social Welfare Office po ng sertifikasyon na kayo po ay indigent litigant. So, Certificate of Indigency po ang tinatawag doon. Yung Certificate of Indigency po na yun, yun po yung magsasabi sa amin na wala po kayong wala po kayong kapasidad magbayad or kasama po kayo sa tinuturing ng batas na indigent. So in that stead po, pag nakapagsabit po kayo ng Certificate of Indigency, hindi nyo na po kinakailangan magbayad ng fees. And i-add ko lang din po pala, Sir Ray, no?
1: Okay, go ahead.
2: Yung fees pala natin, sabi ko nga po kanina, online, di ba? Yung sa verified complaint natin. Doon din po mismo, kasi po may babayaran din po tayong fees pag nag-file tayo ng complaint. Meron na rin pong calculator doon na available.
1: Oy, okay.
2: Pwede na rin po kayo magbayad online para po pagdating nyo doon sa Regional Adjudication Branch, filing na lang po siya. Makocompute na po kung magkano po yung inyong babayaran.
1: Oy, buti na, banggit niya na it almost did not catch my attention. So, bukod sa walk-in sa HSAC o sa mga RAB offices ng HSAC, pwede rin online?
2: Yes po.
1: Okay, so how do they go about? Nasa website lang ba ng HSAC?
2: Opo, nasa website lang po yung verified complaint. May mga forms po doon. Pwede nila fill upan. And then, subsequently, pati rin po yung fees calculator. Meron din po doon.
1: Ayun, okay. So, usually ba, magkano inaabot nito? O depende sa kaso?
2: Depende po sa kaso, actually. But yung HSAC naman po, gaya nga po ng sinasabi namin, nagpapakilala kami sa mga tao, pinapakilala namin ang aming mandato. So we try as our best as much as possible na to keep the fees at a minimum lang po talaga para at least po kahit sino pong litigant, kung ano pong estado ng buhay, ay pwede po makapag-file ng complaint sa aming tanggap.
1: Sana, pero baka dumating ang panahon na libre na.
2: sana po tingnan natin.
1: Okay, sana. Anyway, alright. Pero, okay, pag sinabi natin mga indigent, yan yung mga nakatira na, ano ba yan? Yung mga na-socialized housing units, for peace, ganun ba?
2: Depende po actually kung sino po yung i-classify ng DSWD or ng Municipal Social Welfare Office po eh.
1: So matanong ko lamang po, so sa mga ganitong klaseng verified complaints, again, this is a hypothetical question na isasubmit sa ITSAC. Sa mga verified complaints ito, ilan percent dito ang umaakyat talaga sa sala ng ITSAC?
2: Actually, wala naman pong benchmark na figure kasi nga po, sabi ko po sa inyo, case-to-case basis po siya. Mm-hmm. Depende po talaga yan sa isusubmitin ninyo na ebidensya po at pati rin po yung mga attachment. Syempre po, before nyo po i-submit yung complaint ninyo, ang ating po mga regional adjudication branches ay nire-remind na kayo agad para po at least hindi ma-dismiss agad yung complaint for non-compliance. So as to pag na-comply nyo na po lahat, of course po, pag inakyat na siya, doon na medyo medyo magmamatter na po yung mga allegation ninyo, pati po yung mga evidence. At yun po ay case-to-case basis. But then, sabi ko nga po kanina, as much as possible po, the agency also does its best para po ma-adjudicate ng maayos itong mga reklamo ninyo sa aming tanggap.
1: Attorney, pasensya ka na. Kailangan ko lang itanong ito. Yes, no? So, kailangan mo kasi ng mga attachments dito. Di ba? Sabi mo nga may mga evidences or something like that. Something to prove your complaint. For example, ang pinag-uusapan is pagdating sa pera ano ng isang asosasyon. Kinakailangan ba na merong kalakip yan ng mga anong tawag kasi dito? Official statement of account ng HOA.
2: Opo, actually yung kaso po talaga is magdedepende talaga ay yung ebidensya po na i-attach ninyo sa inyong mga complaint ay magdedepende po talaga sa kung ano po yung kaso. So for example po Sir Ray, if magfa-file po kayo ng kaugnayan sa financial standing ng homeowner association ninyo, then syempre po kailangan po talaga yung mga statement of accounts or kahit na ano pong transaction na nag-i-involve na ng pera in dispute or yung pera or yung parang kung saan po nagbubunga yung reklamo ninyo.
1: Ayun, okay, sige. So, alright. Bibigyan daan ko lang to Attorney Nikki. Kasi nag-message sa atin dito si Jun Joson. So Jun, natanggap ko yung message mo. At rest assured, ipo-forward natin ito sa ITSAC. Kay Attorney Nikki, ipo-forward natin sa ITSAC para matugunan nila ito. Okay? Kasi hindi naman natin pwedeng isa lang ito dahil iba yung topic natin for today. Pero huwag kang mag-alala, Jun Joson. We will endorse this to ITSAC and we will make sure na matatanggap nila itong query mo na ito, ha? Okay. Magbabalik po kami. Sa pagbabalik namin, ito na, tatalakayin na natin itong isang kaso na may kinalaman sa verified complaint. Pero ano na to, na-desisyonan na po ito ng Korte Suprema. At mamaya, aalamin natin ang detalye nito sa pagbabalik po ng ating programang Housing Rights with ATSAC.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
19: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
18: Huwag i-click ang link.
19: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Pilipinas.
23: Housing Rights with ICSAC sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito sa ikalawang bahagi na ng ating programming programang Housing Rights with ICSAC. Kasama pa rin ang ating Human Settlements Adjudication Commission, of course. Kasama natin live sa studio, Attorney Nikki Albert Tarungan, Attorney for ng Legal Service ng ICSAC. So, Attorney, nandito na tayo. Pag-uusapan natin ngayon itong isang na-desisyonan ng kaso ng Korte Suprema na tumatalakay po dito sa usapin natin the verified complaint. At kung hindi ako nagkakamali, this is a GR number 181206. Mukhang na-desisyonan ito no October 2009, ano?
2: Opo.
1: Tama po. Ano po bang kaso ito, Attorney Nikki?
2: Opo. Ito po ang kaso ng Mega World versus Tanseco. Mm-hmm. So, before lang po ako mag-start, no? Kung nagpaplano po ang ating mga viewers, ang ating mga listeners, na mag-file ng reklamo sa mga developers po dahil sa hindi pag-turnover ng unit or yung delayed na turnover, magandang pag-aralan niyo po yung kaso na to. Magandang mabasa niyo po itong kaso na to para po at least malaman niyo po ang inyong mga karapatan and at the same time malaman niyo rin po kung ano yung kaso na kahit dapat niyong i-file laban sa developer po na inyong fa-filean. So basically, Sir Ray, ito pong case ng Mega World Tanseco, ito po ay nangyari noong July 1995 wherein si Mila Tanseco po ay nag-enter siya ng contract to sell ng isang pre-selling ng condominium unit with Mega World Corporation. So, naging diligent naman po si July 1995 po yung nag-start, no? So, naging diligent po si Mila, si Tanseco, no, sa pagbabayad niya hanggang January 1998. Doon po sa kontrata nila, doon sa contract ng pre-sale ng condominium unit, ang turnover po ay October 1998 na may palugit din po, may grace period na hanggang April 30, 1999.
1: Mm-hmm.
2: However, nung pagdating po ng October 1998, wala pong na-turnover sa kanya. Mm-hmm. Dumating din po yung grace period, na-consume din siya hanggang 1999, wala rin pong, hindi pa rin po na-turnover yung property. In fact, Sir Ray, after 3 years na na-turn over yung property.
1: Tagal,
2: or 2002 na. Tapos, ang nangyari po dito is, syempre, nung binigyan na po ng notice of turnover si Tanseco ng Mega World, syempre po ayaw natanggapin ni Tanseco. So, ang sabi ni Tanseco is parang, hindi ko na yan tatanggapin. Mm-hmm. Gusto ko nang i-refund nyo yung pera ko. Mm-hmm. I-cancel na natin yung kontrata.
1: Mm-hmm.
2: Bayaran ninyo ako ng danyos and at the same time, yung interest, pati na rin yung mga binayad ko sa abogado.
1: Mm-hmm.
2: So, yung Mega World po, tumanggi sila kasi sabi nila parang hindi ka pwedeng mag-demand ng refund sa amin.
1: Okay.
2: Kasi meron na kami notice of turnover and kaya kami hindi nakapag-turnover nung time na yon dahil sa 1997 Asian Financial Crisis.
1: Okay.
2: Kaya hindi nila na-turnover ng maayos. So, ayun po. Eventually, hindi po nag-agree si Tanseco doon. So, nag-file po siya ng complaint sa dating HLURB na ngayon po ay na-reconstitute na po into DHSUD po at HSAC. Sa amin po napunta yung adjudicatory functions.
1: Ayun, okay. So, ang tagal, ano? Ang tagal nung turnover.
2: Opo.
1: Ibig sabihin, nag-issue na siya ng, ang Mega World nag-issue ng
2: notice
1: ang nabigyan ng notice of turnover.
2: Opo.
1: Itong si Tanseco.
2: Opo.
1: Di ba, ako hindi ako abogado. This is just for the sake of discussion.
2: Apo.
1: Pag sinabing turnover, nag-turnover na ako sa'yo, dapat kumpleto na yun.
2: Opo.
1: Okay, sige. So, ano nangyari sa kaso?
2: So, anong nangyari po dito, ito po ay initially, na-file po sa HLURB, tapos umakyat po hanggang Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
2: So, ang Korte Suprema po ay nag-rule in favor ni Tanseco. Ang sinabi po ng Supreme Court dito ay hindi nila pwedeng i-justify yung 1997 Asian financial crisis dahil sa hindi nila pag-turnover on time ng property ni Tanseco na binabayaran niya ng tapat.
1: Mm-hmm.
2: So, bilang developer, dapat alam nila kung ano ang mga mangyayari sa market. Dapat mm-hmm. aware sila at nag-enforce sila ng mga measures para protektahan yung mga kliyente na dumidepende sa kanila. Kasi po, tagal eh. 3 years
1: mm-hmm.
2: siya eh. So, hindi rin po ano yung dahilan ni Mega World na magta-turnover na sila, hindi na pwede mag-refund. Hindi raw po yun, sabi ng Supreme Court. Sapagkat, noong time na magre-refund na kayo, matagal na kayong delayed. Tatlong taon na nakalipas.
1: Mm-hmm.
2: So, hindi nyo pwede, nung time pa lang na nung October 1998 pa lang, nandun na yung karapatan ni Tanseco na makuha yung property.
1: Mm-hmm.
2: So, doon pa lang, pasok na agad yung refund niya. Mm-hmm. Hindi na magbamatter kung nag-issue kayo ng notice of delivery after.
1: Okay, so ganun pala.
2: Okay.
1: Ano, ganun pala. So, dun sa mga, lalo-lalo na yung mga nasa, yung mga OFWs natin, na Tony Nikki, okay. Di ba, na bayad sila ng bayad dun sa unit, sa developer. Eh, minsan, di ba, umuwi yung mga OFW pag pinuntahan yung unit. Hindi pa nga naumpisahan.
2: Okay.
1: Yung iba naumpisahan, pero hindi pa tapos. So, yung mga ganun, pwede kang mag-seek ng refund.
2: Yes po. Actually, para lang din po aware yung ating mga minamahal na viewers at mga listeners. Itong right na ito ay nasa batas po, nasa section 23 po ng PD 957 yan, also known as yung subdivision and property protection decree po.
1: Mm-hmm.
2: So, sa sinasabi po sa section 23 ng PD 957 na ang mga developer na hindi makapag-turnover on time or may delayed turnover,
1: mm-hmm.
2: pwede pong mag-refrain sa pagbayad yung mga buyers.
1: Mm-hmm.
2: Basta po ino-notify lang po nila yung developer. Pwede po silang magsabi na hindi ko nababayaran, hindi muna ako magbabayad, isususpend ko ang payment ko
1: mm-hmm.
2: sapagkat hindi nyo na i-deliver sa akin sa tamang oras yung property.
1: Mm-hmm.
2: And at the same time, hindi rin po mapo-forfeit kahit po sabihin na nating mag-suspension na ng payment, hindi rin po mapo-forfeit yung payment na binayad
1: mm-hmm.
2: nila. Parang kasi po normally kapag for example kapag tumigil kayo magbayad, sasenda na agad kayo niya na duly demandable na po yung buong amount eh, no?
1: Mm-hmm.
2: O kaya po sige babalik na yung ano, parang sige babalik na namin yung property mo pero forfeited din mga binayad nyo, yung mga binayad mo dati. Hindi po pwede yun sapagkat yung buyers po natin entitled po sila na makuha po yung full na binayad po nila. Gaya nga po nung kaso ni Tanseco laban sa Mega World.
1: At kasi itong kasong ito, just to, para mahimay lang na ng ate ko, Tony. Si Tanseco kasi, sabi mo nga, very diligent siya sa pagbabayad
2: yes,
1: for the past 3 years.
2: Opo.
1: Eh, paano kung hindi naging diligent yung homeowner sa pagbabayad? Meron bang dahilan doon para sabihin na, ay, hindi ka naman naging diligent sa pagbabayad? Pumapalya ka naman eh.
2: Opo.
1: Will that matter?
2: Actually, hindi rin po. Kasi po, sabi ko nga po dito, ang pinaka-meet po talaga ng Section 23 ay pag-deliver po on time ng ating mga developer. Ito po ay deterrent sa kanila para hindi nila matakasan yung obligasyon nila sa batas na mag-deliver po on time. So, in that sense po, if ever po na kunyari hindi naman hindi diligent sa pagbabayad yung ating, of course, ibang kaso po pag hindi nagbabayad talaga.
1: Yes, oo. Oh,
2: but if hindi naman, hindi diligent in a sense na hindi consistent yung magbabayad, hindi pa rin po yun, hindi pa rin po binabar ng fact na yun, hindi po yun hadlang para po makapag-claim siya or makapagsampa siya ng kaso laban doon sa developer under Section 23 po.
1: Eh, curious lang ako, pati ba yung down payment doon makukuha? Di ba, bago mo kunin yung housing unit, may down payment pa kuno eh. Pati ba yun makukuha?
2: Yes po. Actually, depende po yan, sir, sa allegation ng complainant eh.
1: Mm-hmm.
2: Kung gusto niyang kunin lahat, pwede po. Kung gusto niya yung bayad niya lang, pwede rin po.
1: Mm-hmm.
2: Pero most of the time po kasi kinukuha lahat.
1: Lahat,
2: po.
1: Lahat. Oo nga naman. Bakit mo nga naman iiwan pa yung down payment?
2: Yes
1: ano,
2: po.
1: Eh? Anyway, okay. Ito pa. Ito labas na ito dito sa kaso pinag-uusapan natin.
2: Apo.
1: O syempre nanalo na si nanalo na yung complainant. O i-refund. Paano na kukuha yung refund? Ibig sabihin, check ba yung ini-issue nung ano, nung developer, paano kaya?
2: Actually, magdedepende po 'yan pag nag-execution na po. Pag naging final na po yung decision ng Supreme Court, mm-hmm. ma-issue na po siya ng writ of execution. Mm-hmm. And then yung writ of execution po, yung sheriff po, siya na po ang bakala yeah, kung paano po iaano yung kung paano po kukunin niyo.
1: Nako, kasi marami din kung minsan dinidelay yung pagbayad din.
2: Oo nga po.
1: Ang dami-daming dahilan ng pagdedelay ng pagbayad.
2: Opo.
1: Ng dito sa mga refund na ito. Alright, sige. Meron pa bang ibang mga mahalagang detalye na dapat nating ibahagi, Attorney Nikki, tungkol dito sa kasong ito?
2: Opo, kung meron po kayong mga katanungan po other sa pag-file ng verified complaint, or meron po kayong gustong liwanagin, meron po kayong gustong itanong sa aming tanggapan, maaari lamang po na i-contact niyo po kami sa aming cellphone number na 0917-837-5380. Mm-hmm. O maaari mag-email lang po sa info@hsac.gov.ph. Pwede nyo rin po kaming bisitain sa aming Facebook page, HSAC.ph po, o sa aming website na hsac.gov.ph. Nandun po yung directory ng aming mga regional adjudication branches. So, mm-hmm. kung ano po, kung nasaan man po kayong part ng Pilipinas, mm-hmm. makikita nyo po doon yung contact ng aming regional adjudication branches. And rest assured, pwede po kayo tumawag sa kanila kung meron po kayong mga katanungan. At dahil po kami ay quasi-judicial agency po, hindi po kami pwede magbigay, of course, ng legal opinion na may mm-hmm. ano sa kaso ninyo. Mm-hmm. Kasi nga po, mahirap naman po na magbigay kami ng legal opinion kasi mapapangunahan namin yung paglilitis ng kaso. Mm-hmm. But then, other than that, kung ano po yung mga questions ninyo, basta po patungkos sa pag-file ng complaint, kung meron po kayong query na wala naman po kinalaman sa existing na kaso sa amin, maaari po kayong tumawag anytime. Maaari po kayong mag-email anytime.
1: Ayan. Si Miss Betty Atina, no, nagme-message sa atin sa Singapore. Oh. Talaga nakatutok siya sa atin. Nakatutok talaga siya sa atin. Thank you very much, Sita Betty Atina na Singapore. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating programa. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
21: Mr. President, pwede pa yakap?
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
22: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
24: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
24: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
26: Amoy pawis, amoy araw.
27: Ano ba yan? Puro sugat
26: ka na naman!
27: Bakit wala na naman kapare si Anjanelas mo?
26: Ang dungis mo!
28: Ma! Tama na!
29: Ayos lang, di ba?
3: Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
4: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
5: Ang saya balikan ng ating kabataan.
3: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
6: O ano? Game na?
7: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
9: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
10: Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, nagbabalik po ang programang Housing Rights with HSAC. Kasama natin of course ang Human Settlements and Adjudication Commission. Of course, nasa studio pa rin natin ang ating Attorney for ng Legal Service ng HSAC, Attorney Nikki Albert Tarukan. Alright, Attorney Albert, so magra-wrap up na tayo no, dito sa ating episode na ito. So pinag-usapan natin is yung verified complaint. At kung ano yung mga nilalaman nito, ano bang kahalagahan nito, ano ba yung prosesong dapat pagdaanan nito. So, and of course, na-discuss din natin yung isang kaso na na-desisyon na ng Korte Suprema, yung Mega World Globus versus Mila Tanseco, ano, with GR number 181206 noong October 2009. So, is there any more information na gusto mong iparating sa ating mga kababayan hinggil dito sa topic na pinag-usapan natin ngayon?
2: Opo, yun nga po, sabi ko nga po gaya kanina, nagpapakilala kami ng ahensya ano, para po malaman ninyo na meron po kayong kaagapay sa mga complaint ninyo again sa mga developers, sa mga homeowners associations, or sa mga board po ng homeowners associations ninyo. Iano ko lang po na may mga regional adjudication branches po kami.
1: Mm-hmm.
2: Depende po yan kung nasaan po kayo. Meron po kaming regional adjudication branch din po dito mismo sa NCR.
1: Mm-hmm.
2: Ito po ay located sa Kalayaan Avenue, tapat lang po ng City Hall. Pwede po kayong bumisita sa tanggapan ng RAB NCR or RAB Central Office sa 6th floor po. And at the same time, pwede rin po kayo mag-lodge ng inyong mga katanungan physically sa aming tanggapan po sa Public Affairs Division sa first floor po sa ground floor po ng HSAC. And yun po yung mga information lang din po kanina kung yung sana po na take note niyo po yung phone number namin.
1: Yan. Pakiulit na lang kaya ato.
2: Ang aming phone number po ulitin ko lang po ay 0917-837-5380 po.
1: Mm-hmm.
2: And at the same time, pwede po kayo mag-send ng email sa amin, info@hsac.gov.ph. Pwede rin po kayong mag-comment sa aming mga posts sa Facebook,
1: mm-hmm,
2: HSACPH po. And at the same time, pwede rin po kayong bumisita doon sa aming website, which is yung hsac.gov.ph. Sabi ko nga po, nandoon din po yung mga kakailanganin ninyo para po makapag-file ng complaint, pati rin po yung mga babayaran ninyo.
1: So, okay. And of course, mayroon lang message dito si Mensurado Armel, Human Settlement Adjudication Commission, RAB, RAB 8, Caraga. Ayun. DHSUD Regional Office 13, yan, National Housing Authority. Okay. Alright. And of course, thank you very much sa inyo. Sa ibig sabihin, nakatutok talaga sila sa atin sa ating programa ngayong araw na ito, ngayong episode na ito. Well, thank you very much, Attorney Nikki. Okay. And of course, sa lahat ng mga officials natin sa HSAC and staff, lahat, maraming salamat po. Ito pong programang Housing Rights with HSAC, ulitin ko, is a collaborative effort between Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service and of course ng Human Settlements and Adjudication Commission. Ang layunin po namin dito ay upang mabigyan kayo ng kaalaman, mag-guide kayo doon sa mga tamang proseso. Lalo-lalo na sa usapin ng ownership ng bahay, yung karapatan ninyo bilang mga homeowners. Kayo man ay nakatira sa condominium, kayo man ay nakatira sa malalaking subdivision, exclusive subdivision, o sabi nga ni Attorney Nikki kanina, yung mga indigent natin, at lalo na yung ating mga overseas Filipino workers. Marami rin kasi nakakarating sa HSAC ng mga ganitong klase ng pag-ask ng assistance mula sa mga overseas Filipino workers. So, kaya sabi ko kay Attorney, no, Attorney Nikki, yung masakit na dulot nung sa isang OFW na naingkanyo kang bumili ng isang house and lot.
2: Okay.
1: Nagsasakripisyo ka sa labas ng bansa. Okay? Tapos nagbabayad ka diligently, sabi mo nga, diligently, buwan-buwan. No? Tapos pag-uwi mo dito, no, sinilip mo yung bahay, hindi, walang bahay. Tapos yung lupa, ang taas na ng damo, walang bahay, ni walang poste. So, yun. Nandiyan po ang 8-sack na handang tumulong sa inyo.
2: Apo.
1: Okay? So, ang tabayan lang yan, 8-sack every Saturday, 11 a.m. to 12 noon. Okay? At napapakinggan din at napapanood itong ating programang ito at yung mga naunang mga episode at mga susunod na episode ng 8-sack sa FB page din ng 8-sack at sa mga regional offices ng 8-sack. At ulitin ko, sa mga regional stations din ng Presidential Broadcast Service, Luzon, Visayas, at Mindanao. Dahil hindi lang naman, ano, Atty. Nikki, dito sa National Capital Region, merong mga subdivision.
2: Opo.
1: Diba? Maraming mga subdivision sa Visayas at Mindanao. At siyempre, yung mga indigent. Okay? Tsaka yung mga OFWs natin, pag umuwi yan, hindi lang naman nakakonsentrate sa National Capital Region yan. Nasa Luzon, Visayas, at Mindanao rin yan. Sana po nakatulong kami sa inyo. Ano po? Okay, ito, may message si John Strife. Very informative. Thanks, attorney. Yan, nagpapasalamat si John Strife at si Mensurado Armel. Thank you, attorney and RP. Radyo Pilipinas World Service po. Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, attorney Nikki.
2: Maraming salamat din po, Sir Ray, sa pagkakataon. At maraming salamat po sa mga viewers din po natin, mga listeners natin na naging patient po sa pakikinig sa amin.
1: Nako, talaga naman. And we expect na, sino ba susunod na? No? Babalik ba si attorney? Susunod na Sabado. maraming salamat po sa ating mga nakaagapay, ha? Sa Master Control, si Milo Jonela.
2: Giorgiani po.
1: Si Giorgiani. Ayun, nakalimutan ko tuloy pangalan. Si Giorgiani. Thank you very much, Giorgiani, sa 8-sack din. And of course, sa wirecast natin, si Hero. And of course, ang ating executive producer at ikaw nga main coordinator ng Radio Pilipinas World Service sa 8-sack, si Mr. Erwin Peñano. And of course, kay Ma'am Bea. Diyan sa 8-sack. Thank you very much again, Attorney Nikki. Maraming salamat
2: po, Sir Ray.
1: At ito naman po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan ni Jerome Toledo. O nga pala, let me take this opportunity dito sa programang 8-sack kasi hinawakan niya itong programa. I would like to thank Jerome Toledo for hosting the program for the past 3 episodes, no, nung programa. And we wish you all the best, Jerome, sa pagtungo mo sa Naga. Okay? We wish you all the best and success. Okay? Alam mo na yung usapan natin, ha? Kailangan pag nakita tayo ulit, supervisor ka na or station manager ka na ng isang station. Maraming salamat po. At tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating himpilang Radio Pilipinas World Service. At tuloy-tuloy po rin yung suportahan ang 8-sack, ang ating ikangamaasahan na Human Settlement Adjudication Commission. Again, thank you very much. Hanggang sa susunod na edisyon ng Housing Rights with 8-sack.
8: Narito na, kabayan, ang programang Housing Rights with 8-sack. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with 8-sack. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at akbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina, kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa 8-sack para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with 8-sack. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang dagling kaalaman.
7: Isa na namang karangalan para sa Pilipinas. Kinilala ng Michelin Guide ang bansa bilang isa sa most exciting food destinations ngayong 2026. Ayon sa Department of Tourism, kabilang ang Pilipinas sa 16 na piling food destinations sa buong mundo. Tampok ang Manila at Cebu. Sa pamamagitan ng pagsasama ng tradisyonal at makabagong teknik sa pagluluto ng mga lokal na chef, patuloy na umaangat ang lutuing Pilipino. At nakakamit ang matagal nang nararapat na pandaigdigang pagkilala. Patunay ito na ang lutuing Pilipino, mula tradisyonal hanggang moderno, ay patuloy na umaangat at kinikilala sa buong mundo.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: And they have dedicated their life, their work,

0: Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Senador Loren Legarda nanawagan na suriin ang value-added tax o VAT na nakapaloob sa ilang singil sa kuryente. Si Nympha Asuncion sa detalye ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan si Senadora Loren Legarda sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Department of Finance at Energy Regulatory Commission o ERC na agad suriin ang VAT o value-added tax statement ng ilang mga bayarin na nakapaloob sa mga electricity bill na nagpapataas ng gastos ng mga consumer. Pinahayag ito ng Senadora kasunod ng pagtaas ng inflation nitong Abril. Ayon kay Legarda, may ilang bahagi ng electricity bill na hindi naman dapat ituring nakita ng power companies o utilities. Kabilang dito, ang mga subsidy at statutory charges ay ilalim ng ipira na kinokolekt na lang mula sa consumer at ipinapasa din sa gobyerno o sa ibang beneficiaryo, kaya naman hindi ito dapat patawan ng VAT. Binigyan din ng senadora na hindi makatarungang bubuwisan pa ang mga consumer ng kuryente. Sinabi ng senadora Loren na may nauna ng president ang BIR para dito na naglilinaw na may ilang charges tulad ng universal charge at fit all na hindi dapat patawan ng VAT. Una na rin naghahi ng senadora ng Senate Bill 1963 na ay isulat sa batas na ang mga pass-through, subsidy at statutory charges na hindi naman kita ng utility ay hindi dapat isama sa VAT base. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
7: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
10: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito.
9: Kaya
14: nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray,

0: lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
1: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
2: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
2: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at isang hiblatastic na Sabado po sa ating lahat. Ngayong hapon pong ito ay meron po tayong panauhin, Rumpelstiltskin. Siya po ang Rumpelstiltskin po ng Pilipinas. Ano po? Aha, so siya po ang ating modernong panauhin, Rumpelstiltskin nga sa DOST. Ngunit sa halip po na dayami ang ating mga look, mga dayami po ang kanyang weave. Ayun. Ang ating pong mga lokal na hibla mula po sa pinya, abaka hanggang sa kawayan po ang ginagawa niyang purong ginto para po sa ating ekonomiya at kultura. Live po mula sa Quantum Skyview ng Gateway Mall 2 at ipong makakasama ang Avenger ng SNT Textiles, ang masigla at laging puno ng witty ideas. Wala pong iba kundi si Director Julius Liano Jr. ng DOST Philippine Textile Research Institute. Okay, so ako pong muli si Meli Tinorio. So, Director, handa na ba kaming mabulabog ng ganda ng PHWF?
8: Ay, opo, magandang hapon po. Kasalukuyan na po na ginaganap ngayon ang Philippine Handloom Weaving Festival sa Cubao. At kabahagi po ito yung Weavers Fair, ika nga, ginaganap natin sa buwan ng National Heritage Month.
7: Yes,
8: ang Mayo po Mayo. Ay National Heritage Month. So, ito po ang unang offering. So, ang Philippine Handloom Weaving Festival po parang naging year-round na eh. Mm-hmm. Dahil gusto po natin, kados kada buwan, meron po tayong aktibidad para sa ating mga manghahabi.
7: Ayun, okay. So, ano po, meron kayong isasanggawa itong contest sa footwear. Okay. Director, bago tayo dapat sa footwear pero parang na-excite ako doon sa footwear competition na ito. Usually mga tela talaga ang ginagamit.
8: Opo, nagsi-shift po Tita Meli ang ang footwear natin. Dati, di ba, alam natin ang yung mga may takong, alam mo yung actually, nag-evolve din naman, may mga sneakers.
7: Okay.
8: Pero pag tinignan niyo yung global trend, talagang nagiging directed siya ang development ng footwear to almost 80% textile based. Kaya nakikita ng ating textile manufacturers, medyo lumalayo tayo ng kaunti sa leather. Meron pa rin namang leather. Okay. Pero napupunta po siya sa tela. Kaya napakalaki po nung parang in a way complementation ng ating footwear industry at ang innovation natin sa Philippine textiles para po i-push yung agenda ng National Footwear. Sabi na natin revitalization program din. Kasi pinapanumbalik din natin po yung sigla ng Philippine footwear.
7: Okay, director, kasi sabi mo meron pa ring mga balat na ginagamit.
8: Opo.
7: Pwede ba nating pagsamahin?
8: Yes, opo. Opo, kasi ideally po balat po talaga po 'yan. Ano yes, po ang sapatos opo. At talaga namang matibay ang balat. Ang problema po natin hindi po parang nag-iiba rin yung trend at nag-iiba rin po yung ating perspektibo sa balat dahil marami pong hayop ang kinoculture only for the hides yung kanila pong balat. So, medyo, alam mo yun, it becomes a little more of an ethical issue, sometimes also a sustainability issue. So, nagsishift tayo to some materials which are a little bit more sustainable, a little bit more accessible. Uh-oh. So, sa Pilipinas, meron pa rin po, may local hides pa rin naman po tayo, pero karamihan po, usually, synthetic na po yun. So, pag binend natin yung ating hides o yung ating leather plus our Philippine textiles, napakaganda po ang kalalabasan because these are, you know, the new and trendy designs that already parang kailangan na rin ng atin sa merkado. So, naganda po yung kanilang complementation.
7: Okay. So, direct nag-jump tayo kagad. Pero, gusto ko, kasi alam naman nila kung ano yung PTRI.
8: Oh,
7: pero
8: yes,
7: siyempre, mas maganda marinig nila sa iyo uli.
8: Okay.
7: Ano ba ito?
8: Okay, opo. Ang Philippine Textile Research Institute po ay isa po ito sa 7 research and development institute. Mga nananaliksik na mga institute o mga tanggapan po na naka-attach sa Department of Science and Technology. At bilang pito po doon, actually, pampito nga po talaga kami kasi sa alphabetically, ang PTRI ang pinaka-pampito, kami po ang nangangalaga sa industriya ng pagtetela. So, nakatuon po siya sa tela and very recently, we also expanded our scope to footwear and hence, we also expanded our research to leather. So, nagiging lumalawak na po kasi yung lahat po ng wearable, technically, kasama po, including accessories. So, yun po ang mandato ng PTRI.
7: Okay. Nabanggit niyo lang na merong usapin minsan dito sa paggamit natin ng hide or mga leather ano. Pero dito ba sa paggamit natin ng tela bilang sapatos, wala bang reklamo doon?
8: Wala naman po. Ang tinitingnan natin syempre ethical use. Ang meron sigurong nakikita natin pinakamalapit po na magka-issue doon is yung mga hindi po dapat natin inaapakan or hindi po natin dapat nilalagay sa sapatos ng mga tela at conscious naman na po tayo doon. Alam naman po 'yan ng ating mga manufacturers na ang tinalak in particular ng ating mga kapatid na Tiboli sa Mindanao ay unang-una bawal na bawal pong lumapat yan sa lupa at lalong-lalo na napuputulin mo. So these are you know some of the things that we are very conscious about. Pero ang tela po na pinagtutuunan natin Tita Meli ay hindi na lamang po yung ating Philippine Tropical Fabric. Marami pong mga bagong tela na ilulunsad natin sa taong ito na mamamangha kayo, tela pa ba yan? Yung tela pa ba yan? But you know, yes, these are fabrics. Bibigyan ko kayo ng teaser, yung tinatawag na 3-dimensional textiles. Okay? So, ibig sabihin, hindi na lang siya X and Y, may Z-axis pa. Ibig sabihin, meron siyang thickness. So, these are some of the new materials na kaya pong gawin ng PTRI. Bumubuelo lang po kami para po ilunsad ito, but these are all directed for the footwear industry.
7: Okay, so dahil nasa footwear industry tayo ngayon at itong inyong contest na gagawin sa Isabela.
8: Katatapos po niya kahapon. Halos magkasunod na pagkasunod lang po sila nung binuksan natin ang Weaver's Fair sa Cubao.
7: Okay.
8: So matapos po 'yon, nanghalian lang po ako saglit at then tumakbo kami sa Bikutan, pabalik po sa opisina dahil ginaganap po doon yung finals ng National Footwear Design Competition.
7: Okay, kasi kung sabi mo may mga tela na hindi dapat apakan, di ba? Or hindi dapat makaano sa lupa. Ano-ano mga tela ang ginagamit?
8: Ngayon po ang entry point natin, syempre hindi naman po pwedeng yung tela ng uniforme mo yun din ang tela ng sapatos mo. Although maganda yung terno-terno pero may mga requirements po tayo na technical na mga requirements sa tela. Kaya po ang nangyari talagang binalikan ng ating mga researchers yung mga tela para po maging akma siya for footwear. Opo.
7: Okay.
8: So either kulay man yan o kapal man yan o yung kanilang performance, binalikan po nila yon. So So, nabuo po nila yung bagong set ng fabrics that are intended for footwear. Mm-hmm. So, yun po yung ating ginamit at pinush na na magamit ng ating mga manufacturers for the National Footwear Design Competition.
7: Okay, so magkano po ang first prize?
8: Ang alam ko po, alam 50,000 po ata po ang first prize. These are designers po, mga young designers. These are not your mainstream designers. Mm-hmm. Although, nakatutuwa po kahapon kasi andun po yung mga may-ari ng mga local brands natin. Andun na ang may-ari ng, kung hindi naman po siguro bawal i-plug, but andun yung may-ari ng GB. Mm-hmm. Andun may-ari ng Filia Shoes. Okay. And these are local brands which sana po magkaroon ng bagong sigla. And nakakatuwa because they found that the work that we do sa DOST, PTRI, ay nakakatulong po talaga doon sa pag-push ng agenda ng footwear. So, we have young designers, mga estudyante na nagiging kasama po natin para lumikha ng mga bagong disenyo para sa sapatos.
7: Okay. Director, parang nakakatuwa, ano, kasi kung footwear, ano ito? May mga stiletto ba?
8: Yes. Makikita niyo po. Oh. Nakakatuwa. But these are actually, kung ako tatanungin mo, Tita Melin, ako siguro, pag sinuot mo yun, ay hindi ka makakatakbo. Okay. Pero tingin ko, these are art pieces. They are works of art. Napakaganda. Lalim ng kwento. At may mga stiletto, may mga boots pa. And these are using fabrics, different designs, etc. Okay. So, malawak po yung kanilang expanse.
7: Okay. So, mga kaibigan, meron tayong live report mula po sa RP Virac. Supply ng tubig sa Virac, Catanduanes, umabot na sa critical level. Okay, come in please. Juris De La Rosa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Umabot na sa critical level ang sitwasyon ng supply ng tubig sa bayan ng Virac, Catanduanes, ayon yan sa Virac Water District of Iwad. Sa panayam ng media, sinabi ni General Manager Gabriel Tejerero na malaki ang epekto ng matagal na kawalan ng ulan sa mga pangunahing pinagkukunan ng tubig dahilan upang humina ang daloy sa ilang lugar, partikular sa matataas na bahagi ng bayan. Ayon kay Tejerero, bagamat wala pang naitatalang pagkakataong tuluyang natuyo ang reservoir, patuloy na bumababa naman anya ang level ng tubig dahil mahigit isang buwan nang kulang ang pag-ulan sa lalawigan. Dahil dito, nagpapatupad na ng rational water distribution o water valving upang mapagkasya ang limitadong supply ng tubig sa iba't ibang lugar. Kabilang naman sa mga hakbang na ginagawa pa ng DIWAD ang paghahanap ng karagdagang tributaries at pagsasaayos ng mga daluyan ng tubig sa kabundukan upang madagdagan ang pumapasok na supply sa reservoir. Nagbabala rin si Tejerero na posibleng maranasan pa ang kakulangan sa tubig hanggang buwan ng Setyembre kasunod ng inaasahang severe drought na iniulat ng PAGASA. Sa huli, nanawagan naman ang opisyal sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig habang nagpapatuloy ang nararanasang krisis sa supply. Hinikayat din ito ang magsama-samang manalangin para sa pag-ulan upang makatulong sa pagdagdag ng supply ng tubig sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Julie Stelaro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
7: Alright, maraming salamat kay Juris De La Rosa. At balik po tayo sa ating pong panauhin ang director po ng DOST-PTRI, si Dr. Julius Liano Jr. Ang oras po natin ay 16 na minuto po makalipas ang alas 3 ng hapon. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at director, gusto ko lang balikan yung pagtawag ko sa iyo ng rumpled skin. Okay? Tinawag kita nito dahil modernong panahon ngayon. Ano po? Sa Hibla Weavers Fair po ngayon, anong mga magic yarns o bagong fibers ang ibinibida ninyo na magpapaangat sa antas ng ating mga local na manghahabi?
8: Unang-una po yung ating Philippine cotton. Dapat po, hindi muna natin kalimutan na karamihan po ng mga hinahabi natin ngayon, puro polyester po. If not, at least man lang, poly cotton. Okay. So, ibinabalik po natin yung sigla ng cotton industry sa Pilipinas sa pamamagitan po ng pagbanunumbalik din ng cotton weaving sa ating mga handloom weavers. Uh-oh. Magkaiba po yung technique or skill set noon, kaya kasama rin po doon yung panibagong training. Mm-hmm. Sapagkat pag yung weaving po ng poly, talagang kahit siguro galit ka, okay. Okay. Pero pag weaving ng cotton, medyo kailangan po ng kakaibang pasensya. Mm-hmm. At liban po doon sa Philippine cotton, syempre andun po yung ating mga blends, yung blends po ng cotton and pineapple or pinya, mm-hmm. cotton and banana, cotton and abaca, mm-hmm. which are part of our continuous effort po na ma-substitute naman yung cotton with local fibers. Mm-hmm. So, yun po yung mga makikita nyo po doon. And hindi na lang siya ginamit for weaving, mm-hmm. ginamit din po siya for embroidery. Okay. At makikita nyo po yung iba na meron ding feature and dyeing, natural dyes, at saka yung iba pong mga napakabagong mga technique na para makakuha ng mga bagong disenyo po sa woven products.
7: Ayun. Okay. Doon po sa ano, sa iba pang ano, techno demo, nakalagay po sa program ang mga foldable handloom weaving machines at salinhabi. Sa layman's language po, paano binabago ng teknolohiyang ito ang buhay ni Aling Maria o ni Mang Jose na nasa malalayong probinsya?
8: Okay. Napakaganda po nung pagpasok ng technological intervention natin kasi ang palagi po namin sinasabi sa PTRI, pag handloom weaving, hindi mawawala yung weaver doon sa equation. Ibig sabihin, pag tinanggal mo yung weaver, iba po na po ang usapan natin. Mm-hmm. Pero dito po sa ating sinusulong, andun pa rin po yung weaver. So, paano nakakatulong yung foldable? Mm-hmm. Remember, ang weaving po in the early days, hindi naman po talaga yan static. No. Gumagalaw yung weaver. Kasi kunwari, abutan siyang, wala siyang ginagawa sa ilalim ng puno, mag-weave siya doon because of the backstrap loom. Ano po. So, parang tinatry natin na gawin siya, pero ito naman po ay foldable para kung sakaling hindi man backstrap yung gamit niya, pwede niyang i-fold yung loom niya and pumunta siya somewhere else. Or pwede rin po sa mga estudyante, yung ating po mga art classes ngayon, yung mga ating mga ELE, pwede pong gamitin yun sa kanilang mga paralan. So, these are ways po by which we innovate on the handloom. Yung app naman, abay, lahat na po ng tao ngayon nasa cellphone. So, ang gusto po natin mangyari is app-based. Nakikita po natin doon yung ating mga weavers. Makikita natin yung mga bagong pwedeng bilhing damit, mga pwedeng bilhing tela. So, the app is also already being piloted. So, kasama rin po siya doon sa pinapakita ngayon doon po sa Hibla Weavers Fair.
7: Okay. Director, ito bang app na ito ay makakatulong sa ating mga kababayan para wag silang ma-fake?
8: Yes. Opo. Napakalaki pong issue kasi ngayon yung mga fakes. So, pagdating po sa app na yon, ang nagre-register yung ating mga weavers at ang i-encourage natin sila na wag na talagang ang i-upload or makikita doon ay talagang mahinabi po nila. So, pag napuntak po kayo doon, talagang you are assured na yung makikita niyong profiles doon are already vetted by PTRI na talagang nag-exist. Number one, nag-exist pa talaga sila? Totoo ba talaga na nandito sila sa lugar na sinasabi lang kung nasaan sila? Tama po ba na kaya nilang ma-develop yung design na pinapakita nila? So, this one is like a pre-screening of sort para po magkaroon tayo ng isang online platform na meron tayong kasiguraduhan na yung kinakausap natin or kinakatransact natin ay talagang lehitimo. So, para maiwasan din natin po yung mga peke.
7: Okay. So, digitalization. Very witty po ang term na ito. Paano nga ba nagkakasundo ang traditional na paghahabi at ang digital world? Hindi ba nagbubuhol-buhol ang thread kapag pumasok na ang high-tech?
8: Ay, hindi naman po. Yung high-tech kasi dapat nakaka-respond siya dun sa pangangailangan natin. Okay. So, ano po ang unang pasok ng digitalization dun sa ating pong handloom weaving? Hindi nyo po aakalain na ginagamit natin actually ang technology para po mapreserba yung ating mga weaves. So, ang ginagawa po ngayon ng PTRI, at this one is a very extensive work, gumagawa tayo ng tinatawag natin na digital twin ng ating mga handloom woven products para po nandun sila sa isang repository. Kung ano man ang mangyari sa atin, and doomsday scenario, mga ganun, na talagang wala nang maghahabi, pag binalikan mo yung record na yon, kaya pa nating ulitin yung mga telang yon. So, that is one way by which we use digital technologies para po maging responsive sa need ng ating industry. At hindi niya papalitan, wala siyang papalitan. Bagkus, how do you call this one? It will even enrich our culture kasi mas nakikita natin yung possibilities na pwede pa tayong maging, you know, maging mas responsive sa need ng ating merkado.
7: Ayun, okay. Paano hinihimok ng PTRI ang kabataan na pasukin ang industriya na ito?
8: Well, technically po, kung hindi kikita ang isang kahit sinong namumuhunan or nagnenegosyo, hindi mo papasukin yan. So, ibig sabihin kung ang pinag-uusapan ay pagnenegosyo, pinapakita natin na unang-una kikita kayo dyan. Kikita tayo dyan. Whether nagwi-weave yan man yan o nagtatahi man yan or nandun siya sa fiber side, dapat may kita. Yun po ang sinisigurado natin na kumikita yung technology. Pangalawa, siguro ito yung medyo mas madali kasi kung consumer ka naman, ang pwede mong gawin is tangkilikin natin yung sarili nating gawa. Okay. So, ibig sabihin, pag may nabibili tayong vest or nabibili tayong, like, kung itong suot ko po ngayon, hinabi po ito sa Paway, Ilocos Norte. At tinahi dito sa Manila. Ako na po ang nag-design niyo para tumugma sa akin. But these are ways by which we encourage the youth na hindi kailangan Pilipiniana palagi pag Philippine textile. Hindi kailangan pupunta ka palagi sa kasalan. And these are ways by which they can appreciate even yung embroidery na maging part ng kanilang t-shirt. T-shirt lang yan na puti, pero may embroidery kunwari ng mga tinggyan yan sa Abra, eh napakalaki po yung impact niya para makilala natin yung ating kultura at ang ating mga disenyo.
7: Ayun. Okay. Ano po ang status ng industriya ng paghahabi? Marami na ba ang mga tumatandang manghahabi?
8: Marami pong matatanda, okay. Pero parang...
7: Pero they are still...
8: Opo, pero parang palagi kong sinasabi yan, Tita Melly, anong masama sa matanda?
7: Yes.
8: Di ba? Anong masama sa matanda? Wala. So, but ang ating problema, but I get the point, that's just, of course, that's just a side comment that I always say. Pero ang problema natin, actually, hindi yung matanda yung weaver. Ang problema natin, hindi tayo naghahanda na tumatanda yung mga weavers natin. So, kakabit po yun yung tanong ko sa inyo kanina, na pag hindi kumikita talaga, abay kung ako yung nanay at mamamatay akong dukha, abay bakit naman magwi-weave yung anak ko, di po ba? So, it's a common practice. Abay, makakatulong na lang ito. O di ba? O di kayo, papumuntain ko na lang yan sa ibang bansa para kumita. But if they can see na yung pag-weaving nila can get their families intact, nasa kanila pa rin komunidad, kumikita sila ng disente, hindi kailangan marangya. Kumikita ng disente, abay, manunumbalik po. Ay, nakikita po natin yan. Katulad ng ating mga weavers po, at shout out sa ating mga weavers sa Quezon, Isabela, nakikita niyo po napaka bata na nung kanilang mga bagong na-encourage na mag-weave. Even yung mga nag-crochet naman, yung mga nag-gaganchilyo sa Tarlac, at shout out po sa mga nag-gaganchilyo sa probinsya ng Tarlac, mga bata rin po. Karamihan may mga lalaki pa nga na involved. So, it's becoming bumabalik, nanunumbalik po. Kasi tingin ko, Tita Melly, innate sa ating mga Pilipino na malikhain tayo. Regardless of the gender. So,
7: yes,
8: it's one way of showing that really it's us alive. So, we continuously push na maturuan yung ating mga kabataan, whether sa school or whether as classes or maybe as training, para po makibahagi sila. Pero ang mas malalakas pong makapagturo sa kanila ay yung kanilang mga nanay or mga lola doon sa kanilang komunidad. And again, the best way for them to be encouraged is for them to live not really a comfortable or affluent life, but a decent life at least while they are doing the weaving activities.
7: Okay. May question ako. Magbe-break tayo ng 3:30 and po. Yung number games, yung Hibla ay mayroong 180,000 daily foot traffic sa
8: Gateway Mall. Opo.
7: Sa ganitong kalaking audience, ano po ang vision ninyo para sa ating 20 weaving communities?
8: Ang vision, Tita Melly, is maubos yung dala nila. Yes, and I told them during the opening, sabi ko, May 15 is a very special day for government employees dahil hindi na po yan ligid sa kaalaman nyo na doon lumalabas ang bonus ng empleyado ng gobyerno. So sabi ko, bumili na kayo para yung mga isinusuot natin na Filipiniana ng kada Lunes ay hindi peke. Kasi sabi ko, naku, nang katutak ang peke. Na mga by peke, I mean these are not handloom woven products. And they're machine.
7: Okay.
8: They're even flaunting as handloom woven products. And yung karamihan ng ating mga empleyado, minsan hindi nila alam. So, there might be a good way. Go to Cubao now and maybe grab something. These are Filipiniana, really authentically woven. And yun po yung pangarap natin in that 3 days. Now, with that foot traffic, with the location in Cubao, and with the current, you know, need for real authentic Filipiniana for almost everyone, maganda po na maubos natin yung dala ng ating mga weavers who came all the way from Mindanao. Yung iba po from Norte. So, huwag na ipakita natin, sabi ko nga kahapon, ipakita natin yung ating hospitality by making them at home, of course, and making sure na wala silang iuuwing stock. Bilihin na po natin lahat. So, yun po, the short-term vision for that that event happening now.
7: Okay. Alam mo, nakakatuwa, pero nung ma-interview ko si Miss Ilul, sabi ko kasi, may mga modern bang machine na ginagamit? Sabi niya, meron naman daw, pero parang mas gusto nila yung old. Kasi sabi niya, yung stand,
8: upright.
7: Yung upright. Parang mahirap daw.
8: Opo. Definitely po. Definitely for the Basilan weaving or Mayakan weaving technique. Hindi po talaga appropriate yung ating upright loom. Kaya po pala, backstrap pa rin po yun. Although may mga iba po na inayayakap yung upright loom, but hindi po natin yan pinipilit, Tita Melly. Yan yung tinatawag natin na ethical innovation.
7: Okay.
8: We do not force things to our weavers, especially if they're not comfortable or if especially if their craft is not appropriate for that technology. So, hindi siya one size fits. Also, ang upright handloom, ginagamit yan sa Cavite, ginagamit yan sa iba nating locations, but probably not for Basilan. So medyo may iba tayong tinitingnan po na ibang technique or ibang mga interventions para po sa kanila na hindi kailangan palitan yung kanilang handloom.
7: Ayun. Okay, Director, alam mo, nakakatuwa kasi mga pangyayari ngayon, di ba? Talaga, kumbaga parang, anyway.
8: Yeah.
7: Siguro na expression ko, grrr. Pero anyway, mayroon kayong therapeutic loom weaving machine.
8: Yes.
7: Ito ba ang sagot para sa mga high blood sa balita ngayon? Okay.
8: Maganda yan.
7: Director, mamaya mo na sagutin pagkatapos ng ating break. Pero ito po ang karugtong ng aking tanong. Ano po? Paano nakakatulong ang paghahabi sa mental at physical health ng ating mga kababayan? Okay, so yan po ay ating sasagutin mamaya pagkatapos po ng ating break. Pero Director, hindi ka ba napapagod sa iyong pagpunta rini, pagpunta doon, pagpunta, I mean, you know, para lamang talagang maibahagi natin sa ating mga kababayan itong ano, itong mission vision ng PTRI.
8: Kung may napapagod po Tita Mary, siguro yung driver at saka yung sasakyan kasi talagang they have to keep up with all of these schedules. Pero parang hindi po, natutulog lang ang katapat at sabi ko nga sa kanila palagi sa aking mga kasama, ano daw ang sekreto? Ang sekreto, mag-asawa ka ng mabait.
7: Okay, sana nakikinig si Mama, no? At ikaw nga eh, nakakatulong talaga yan kung mabait ang asawa mo, di ba? Understanding. Kasi kung iba yan, pag-uwi mo, hindi ka, di ba? Hindi ka papansinin. Siguro nag-break na kayo. Ayan, okay. So mga kaibigan, magbabalik po kami ni Director Julius Liaño Jr. ng PTRI. Makarampo ang ating mahalagang paalala.
6: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio.
10: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.

0: mga bilihin. Samantala, mahigit 150 dating student leaders ng Philippine University of the Philippines ang pumirma sa panawagang patalsikin ang bagong Senate President sa kanyang posisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
5: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
6: Alam mo ba na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay mayroon ng sariling sistema ng pagsusulat ang mga sinaunang Pilipino? Ito ay tinatawag na baybayin, kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang katinig na may kasamang patinig. Ito ang tradisyonal na sistema ng pagsulat na ginamit ng ating mga ninuno sa pagsusulat ng tula, liham, awit, relihiyosong paniniwala at sa pang-araw-araw na komunikasyon na kadalasay nakaukit sa kahoy, kawayan o dahon. Nawala man sa pagdating ng mga Kastila, nananatili ito na malaking bahagi ng ating mayamang kultura at kasaysayan. At sa kasalukuyan ay may malaking interes na muli itong buhayin bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na rin ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayata din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
1: Maging tunay na serbisyo ang kautusang ito.
2: Kaya
1: nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo!
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa

0: Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan kasama si Noel Medina. TikTok ng Bayan.
1: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng ating programa, no? Hindi naman siguro ganung kalaki, pero ang dami na po naaabot natin, lalo na ng Filipino community sa atin pong social media platform at sa iba't ibang platforms. Kaya po, sana ay lumawak pa ang ating audience para po makatulong ang ating programa sa pagbibigay ng impormasyon, pagsusuri at ang mga nangyayari sa ating mahal na bayan. Sa pagkakataong ito, alam po natin ang isa sa pinakamainit na issue bukod yung gulo dyan sa Senado ay ito pong impeachment issue ni VP Sara, at minabuti po nating makapagpahayag ng kanilang pananaw ang hanay ng kabataan mula po sa punto de vista ng kabataan. Ano ba itong impeachment na to? At kasabay nito, ano po yung legal na balangkas ng pagtingin sa usaping ito? Dahil parang mas marami yung lumalaganap na fake news, mga fake arguments, mga kung ano-anong mga kalokohan na argumento na sumisira po sa ating hangad na ipaabot ang tunay na nangyayari sa ating bayan at ipaabot ang katotohanan sa bawat mamamayan. So sa pagkakataong ito, mamaya ko na po ipapakilala ng formal mula po sa Kongreso, isang leader kabataan mula po sa kabataan party list, si Congresswoman Renee Co. Pero mamaya na po, ipapakilala ko siya ng formal at papasada muna tayo sa mga paalalang issue sa ating mga kababayan. Ang ating pong word of the week ay drama. Naku, drama, no? Parang akala natin ito ay yung lumalabas lang ay mga artista. Pero sa Pilipinas, mas madalas po, bukod sa mga drama sa GMA7, sa ABS-CBN at sa iba't iba pang mga channels, madalas po ang nagdadrama ay ang mga politiko. Buti sana kung nag-i-enjoy tayo sa drama nila, ang nangyayari po ay nabibwisit ang taong bayan at lalong-lalo na po ang mga mamamayang nakakaunawa, may prinsipyo at nagmamahal sa bayan ay buisit na po dito sa mga politikong nagdadrama. Mamaya po natin i-discuss yan. Basta paalala po, ang akin pong word of the week ay drama. Yan, mamaya. Tatanong natin yan sa ating Congresswoman Renee Co. Sa atin pong issue pasada, mga kababayan, mabilisan lang po para ipaalala sa inyo yung recently na putok na issue, alam naman nating lahat, yung coup dyan sa Senado. Mamaya, itatanong ko yan sa ating special na panauhin. Ang tanong lang, ito ba'y para sa bayan? May pinaglalaban ba sila para sa interes ng mamamayan? O may pinaglalaban lang silang politiko? O may pinagtatakpan silang mga interes at mga anomalya? So dapat tanungin po natin to. Ito bang laban ni bagong Senate President Alan Cayetano ay para sa bayan? O para sa grupo niya na maraming problemang ginawa sa ating bayan? O para sa kanyang ambisyon? So yan po ang mga tanong natin, no? Parang wala akong naaninag na prinsipyo, no, sa naganap na coup dyan sa Senado. Pangalawa, Senator Bato, ano? Ang madalas kong makita sa ano sa internet o sa social media ay nadadapa. Yan si Senator Bato, medyo dapat ito, tatanong ko rin to kay Congresswoman Renee mamaya. Yung palang Republic Act 9851, batas na natin, ay kinilala, no? Kinilala lalo na yung usapin ng crime against humanity at yung otoridad ng international bodies na tayo ay may kasunduan. At paulit-ulit po ang mga sinasabi nilang DDS na tayo daw ay wala na dyan, pero paulit-ulit din ang ating mga legal arguments na covered nung tayo ay miyembro pa yung mga kaso ni na Duterte. So yan po, paulit-ulit na po yan. Hindi ko maintindihan. Sabi nga nila, pag sarado ang utak, walang makakapasok. At pag ito po ay napuno ng basura, abangan po nating basura ang lalabas sa bibig. Anyway, sa pangatlong issue, ano po ang tanong ng taong bayan kung may legitimate warrant, ano pa yung mga pronouncements ng mga government officials, ng mga politiko, ito mo ba ay hihigit pa at mas mataas pa sa batas? Yung mga opinion ng mga politiko, yun po bang protective custody ni Senator Bato sa ilalim ng Senado, yun po ba ay nasa batas? So marami pong tanong ang ating mga kababayan. Tatanong ko rin yan sa ating special na panauhin. Ano po ang ginagawa ng mga ahensya? Yan yung ating question. Yun pong scheduled brownouts, ito na naman tayo mga kababayan. Ano? Magiging topic po natin to sa mga susunod na linggo. Ang atin pong power crisis related po yan. At lalo na, syempre ngayon, El Nino, sinasabi nila, pero bagamat may pakalat-kalat ng ulan, ay maaring hindi nakakasapat, no, sa ating mga inaasahang pagtaas ng tubig para sa ating power generation. Anyway, sa atin pong Middle East crisis, itatanong ko rin po yan sa ating panauhin. At yung paalala po, mga kababayan, hindi po natin tinatantanan nito, yung Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership, na kung saan hindi po natin tinututulan ang pag-unlad, ang pagtulong ng mga negosyo para po sa pagpapaayos ng ating mga pasilidad, ang tulong po ng mga negosyanteng Pilipino para umunlad ang ating mga serbisyo, okay po yan. Pero yung itaas mo ng 300 to 1,000% ang pagsingil mo, direkta po o indirekta, babalik po ito sa bulsa ng taong bayan, hindi para dagdagan ang laman ng bulsa, kundi para magbayad sa mga additional fees. So bantayan po natin, hindi natin pinapabayaan yan. Pangwalo, si Senator, nako ito, hero. Ako po, personal ko to, with due respect, alam kong artista si Senator Robin Padilla, pero sukan-suka ko, bakit ipinasok na naman yan nung kabilang network, diyan, sa tinatawag nating teleserye nila? Ano? Para bang ito ay nagiging daan para ipatanggap mo sa taong bayan yung ganyang klase ng tao na puro basura ang nangyayari o ginagawa ng senador na yan. Wala na yata sinabing tama yung senador na yan eh. At nire-review kanina yung kanyang mga pronouncements. Eh laging kontra sa mga susunod niyang pronouncements. Anyway, pag po na po, sasabihin ko na, pagpaumanhin man, ito ay katotohanan lamang, personal ko itong pagpuna sa ABS-CBN sa kanilang pagsama kay Robin Hood Boy Sili Padilla dyan sa kanilang teleserye para ipatanggap at ipalunok na naman sa taong bayan yung ganyang klaseng tao. Parang normal lang na tanggapin natin yung Robin Padilla na yan. Anyway, sa DOJ, naku po eh, ipoprotective custody raw si Senator Bato. Hindi ko alam kung legal to. Hindi ba? May warrant na nga. Ano yung protective custody? Susunod sa Senado? Natakot ba kayo sa mga bugok na senador? Ano po ba ito? Maawa naman po tayo sa taong bayan. We deserve better. Parang awa nyo na po. Huwag nyo na kaming batuhan ng mga basura dahil ang dami ng basura dyan sa Senado at mga politiko at dinadagdagan pa tayo ng mga basura ng mga pronouncements. Maawa po kayo sa taong bayan. Eh baka po maging circus itong ating ano, eh circus na nga, eh magpapatuloy ang circus dito sa politika ng Pilipinas. At Senator Loren Legarda, hinahamon ko ang iba pang mga eskwelahan to follow suit kung tinanggal sa yung board yata ng Empowered Women ang picture ni Senator Loren Legarda. Sana po, ito, papakiusap ko yan sa ating Congresswoman Renee, hamunin ang iba pang mga iba pa nating mga eskwelahan, student councils, administrations, na yun pong mga politiko na galing sa kanilang eskwelahan ay dapat po at least statement man lang o turuan po natin ng leksyon. Katulad po sa amin, nagka-campaign kami sa San Beda, hindi ko pa alam kung nabawi na, na bawiin ang award ni Congressman Bong Bastos Suntay. Ayan, no? Hopefully, mabawi na. Sa atin pong balitang pipit, mabilisan lang po. Direkta ko pong nakausap ang ating pipit nung ako po ay galing sa probinsya, kamakailan lamang. Nalulungkot po ako dahil yung pipit natin, alam mo po anong binalita sa akin, yung kanila raw, congressman, ay bumoto ng yes sa impeachment nung nakaraan. Kaso nga lang, wala naman daw napala. Wala naman daw nakuwang project. Kaya ngayon, ang binoto daw kamakailan lamang na kung saan, kung kailan pa naging 257 ng votes, hindi daw siya bumoto. Yung congressman na yun, ayon dun sa ating pipit, dun sa probinsyang pinanggalingan ko. Inireduce mo ang issue ng prinsipyo, accountability, transparency sa trade-off sa project? Anong klaseng congressman yan? Nakakalungkot, nakakalungkot po. Sayang, kung kailan dumami ang pumirma, siya naman enagno. Kasi wala naman daw nakuwang project nung nag-yes nung nakaraan. Hindi. Bakit? Ito ba si congresswoman natin ngayon? Tatanungin ko nga ito mamaya kung bakit ito yes ng yes sa impeachment. Ito ba eh nakakakuha ng project? Hindi ba? Parang i-reduce mo yung issue ng prinsipyo sa project. Anong klaseng congressman ka? At saka na po natin papangalanan, ito po ay congressman sa lugar ng Visayas. Hindi ko muna tutukuyin yung lugar. Baka po ako demanda. Baka magdagdag ako ng kaaway. Dahil ko na yung kaaway no, sa politika. Anyway, yan po ang ating balitang pipit, mga kababayan. Malapit na po ang ating interview kay Congresswoman Renee Co mula po sa Kabataan Party List. Ngayon po ay mabilis ang pagbati lamang. Binabati ko po ang atin pong kaibigan, si Mayor Jonine Caberte ng Sevilla, Bohol. Binabati din po natin si Mayor Jojo Rojas ng Maribohok. Oh, napakaganda ng probinsyang yan. Tsaka napakaganda yung Maribohok. Ang ganda pala nun. Hindi lang Panglao, hindi lang yung iba't ibang mga lugar sa Bohol. Sila po ay mayroong kayaking, mayroon po silang firefly watching. Talagang medyo pristine pa yung environment dahil marami pong firefly regularly sa gabi. Kaya puntahan po nyo yan, no? Maribohok, Bohol. At ang ating Kuya Chris Pangilinan, isa pong golfer mula po sa Sydney, Australia at sa Filipino community na sumusubaybay sa ating programang TikTok ng Bayan. Binabati po natin, mga kababayan. Mabilisan lang po. Happy birthday sa mga sumusunod. Omar Samson, Councilor Archie Lunggay ng Bohol, Kumaring Irma de la Cruz, Director Arnold Arganyo, Oseng Bernardo, kaibigan natin from Cebu, Doris Mongaya, kaibigan din po natin mula sa Liberal Group, Amini Salaw, si Congressman, former Congressman Nerick Acosta, Dr. Nerick, happy birthday. Binabati rin po natin, ito, ang dami pa po, no? Mabilisan lang po ito. Congressman Caloy Sarate, former Congressman Caloy Sarate. Ay, birthday ni, ano, Kong Caloy, painom ka. Pero nasa Mindanao yata eh. Anyway, ang batchmate kong Joel Berba, si kaibigan natin Karina Raimundo, ang leader manggagawa, Kaglesi Nakita, Mandy Miguel, ano, kamag-anak po natin, Richard Camara ng Lourdes School of Mandaluyong, ang ano po, inaanak ko to, eksakto pa yung pangalan, Marx Mendoza, inaanak ko to, at si Engineer Eugene De Paz, happy birthday. Engineer, magkasama lang tayo, hindi mo sinasabi, birthday mo pala, ikaw talaga. Anyway, ngayon po sa ating interview portion, briefly, excited na po ako na formally ipakilala sa inyo at magkaroon tayo ng maganda at malalimang talakayan sa isyung mga nabanggit. Sa pagkakataong ito, isa pong kilalang leader kabataan, hindi po tumitigil sa advocacy sa students' rights and welfare, human rights. Araw-araw po natin nakikita pag may isyung pambayan, hindi lang sa isyung pangkabataan. Siya po din ay miyembro ng Committee on Justice sa ating Kamara. Siya rin po ay former member, former UP Regent. Yan, University of the Philippines yan, ano? At siya po ay a former editor-in-chief ng isang pahayagan, yung Sinag sa University of the Philippines, isang multi-awarded youth leader, at syempre po, ulitin ko, mula po sa Kabataan Party List, walang iba kundi ang ating congresswoman, suki po ng ating programa. Bumati ka muna, Congresswoman Renee Co.
2: Sir Noel, maraming salamat po sa pag-imbita muli sa programa. Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapagkinig sa TikTok ng Bayan. salamat din sa pag-tune in and syempre sa aroga ninyo sa bayan. Gusto nating pag-usapan yung mga issue dahil gusto nating malutas din naman to.
1: Salamat Kong Rene sa iyong pagbati at pagpapaunlak sa aking programa muli. No, na-ambush na naman kita.
2: Oh.
1: Nakita pala. Dito ka na.
2: At dumating.
1: Dumating. Ayan. Nang maaga.
2: Oo.
1: At nakapag-briefing. Anyway, ng overview lang ng ating program. Anyway, katulad ng ating sinasabing tuwing may hearing sa Senate, sa Congress, ang ating resource persons ay binibigyan ng pagkakataong magsalita, di ba? Bilang resource person ng TikTok ng Bayan, ano ang iyong opening statement sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Sige, Kong.
2: Marahil meron sa atin na overwhelm, nawawala sa sunod-sunod na ganap. Hindi pa nga tayo nakaka-recover sa pagtaas ng presyo ng langis at yung mararamdaman nating pagtaas ng presyo ng bilihin. Nawawalan tayo ng tiwala sa ating mga opisyales, hindi lang dahil tutuloy-tuloy ang proseso ng pananagutan for impeachment sa laban sa Vice Presidente dahil sa alegasyon ng korupsyon, no? At hindi maipaliwanag na kayamanan, biglang bilyones. Pero noong ibibigay na to sa Senado, bigla ang nagbago yung liderato doon. At para mangyari yon, may isang hinahanap ng matagal na na senador.
1: Absentee yun.
2: Absentee. Pero sumusweldo.
1: Oh.
2: No? At hinabol-habol, pero nakatakas. Hmm. Naiintindihan ko yung patong-patong na krisis at gaano ito kabigat. Pero ang punot dulo naman po nito, may pag-asa. Kailangan lang natin himayin yung mga issue. Gagawin natin yan ngayon at syempre tumindig kasama ng malawak na hanin ng mga sektor at ng kabataan na nakakita na may alternatibo dito sa isang bulok na sistema. So yun naman po yung pag-uusapan natin today. Sana ay magka-oras tayo, no? Na malahat to.
1: Lagi namang kulang yung ating oras pero kaya naman lagi kita iniimbitahan.
2: Para sa mga susunod,
1: siguro kung mga by June, lalo na pag lumalarga na itong impeachment process, sana magkaroon ka ng time na muling bumalik sa aking programa.
2: Isang mensahe lang ang kailangan nyo padala, Sir Noel.
1: Yes. Thank you, Kong. Anyway, nabigla ang taong bayan, ang prediction, ang fearless projection ni former Secretary Ronald Llamas, mga 220 plus daw ang pipirma. Pero nagulat ako, 257 ang pumirma. Pwede bang ikwento mo to? Kasi mas interesadong taong bayan. Alam nila ito ay paninindigan sa issue at hindi simpleng politika. Ipaliwanag mo paano umabot dito. Nakonsensya ba kung ang ating mga congressman? Ano ba talaga ang dynamics na naganap? Sige nga.
2: Bumigat din po kasi talaga ang ebidensya ngayong
1: okay.
2: Dumaan sa House Committee on Justice yung impeachment complaint. No? So, valid naman yung nangyari sa 19th and sa 20th, pero ngayong sa 20th, unfortunately, no, yung 19th and pa-transition sa 20th Congress, no, ang Korte Suprema ay naglabas ng desisyon na invalid daw, no, yung transmission of the articles of impeachment, and therefore kailangang ito'y in-archive siya ng Senate, no? Ngayon, dumaan na sa yung mas mahabang proseso, hindi yung fast track na nasa constitution natin, na maraming hearings na tinignan natin yung laman ng reklamo ng mamamayan na laban kay VP Sara.
1: Sandali kong, ibig sabihin, bagamat hindi tayo sang-ayon, ano? Pero sabi nga nila, kahit mali yung gawin ng Supreme Court, magiging batas yan, di ba? Desisyon ng Supreme Court. Pero ayon sa approximately 90 plus percent ng legal luminaries natin na narinig ko ay nagsasabing judicial overreach to. As a lawyer, maganda marinig din natin ng kabataan na abogado. Ano tingin mo doon sa decision? Hindi ba dapat hindi pinapahirap yung impeachment?
2: At nagsasalita rin po ako bilang siguro miyembro ng Kamara na naiintindihan yung limitasyon at kalawakan ng kapangyarihan ng lehislatura. Dapat may respeto doon sa mga regulasyong sinulat niya para iobserba nila. At tama nga po, no, masasabing overreach yung hudikatura papasok at sasabihin sa legislatura, hindi, ang ibig sabihin ng rule na to, ito. So, mas mahabang diskusyon po yun, pero yes, marami po sa legal experts, luminaries natin, ang paninindigan pa rin, no? Yung dalawang desisyon ng Duterte versus House of Representatives, kailangan ng mas maigi pang scrutiny. Dahil yung effect niyan, hindi lang sa rules ng Congress, pero yung pagbasa natin sa Constitution, baka po may interpretasyon doon na hindi naman po nakalatag doon. So, yun naman po sa pinaka...
1: At saka kung ang mga Supreme Court justices ay impeachable din. At saka yung mga commissions, hindi ba? Yung mga commissioners. So, parang kung merong napaka-limitadong instrumento ang taong bayan para mag-demand ng accountability, parang pinahirap. Pinahirap itong limitadong instrumento natin. Ha?
2: Ang impeachment, hindi naman po kung sino-sino lang ang dadaan dyan. No? Ayon nga sa batas, kapag merong matataas na posisyon ng kapangyarihan, hindi lang basta-basta sila matatanggal. Kailangan po dumaan sa parehong legal at political na proseso ng impeachment. No, andyan po yung presidente, yung mga members ng constitutional commissions, yun nga po yung Supreme Court justices, and isa na rin po yung vice presidente. Tapos, limitado lang din yung mga grounds na pwedeng sabihin natin kung ito nagawa mo, pwede kang ma-impeach. No? Ito po yung, sige, ilatag natin isa-isa. No, ano ba yung articles of impeachment?
1: Pero
2: na sandali, pinirmahan.
1: Singit lang ako kung, ayan, ito mga kababayan, no, sa inyong kabatiran, para po tayong nasa loob ng classroom. Si Professor Reneco, iisa-isahin po sa atin yung batayan kung bakit kinakailangan talagang ma-impeach. At ayun na, nadala na, na-transmit na sa Senado. Pakinggan po natin mga kababayan, no, importante po ito. Maging bahagi ng ating pag-aaral sa ating bayan, sa ating politika, yung babanggitin ngayon ni Congresswoman ko, yung arguments, yung basis kung bakit kinakailangan talagang ma-impeach si BP Sara. Sige, Kong.
2: Okay. Para tayong nag-Constitution 101.
1: Yeah.
2: Pero dahil syempre ang mga estudyante ay galing sa iba't ibang bahagi ng buhay, sisimplihan natin yung pananalita.
1: Yan. Okay.
2: Okay. So,
1: good.
2: Ang unang article of impeachment, meron pong confidential and intelligence funds na may regulasyon kung paano gamitin, hindi nasunod. Hanggang ngayon, hindi pa rin naipapaliwanag kung saan napunta.
1: Eh, confidential nga, ba't mo pinapakailaman? Di ba?
2: Oh, yun ang sabi nila lagi, di ba?
1: Sa totoo lang, nauumay na ako, paulit-ulit eh. Confidential nga, ba't yung pinapakailaman? Pero sige, paliwanag mo kong.
2: Meron pong joint memorandum circular na kasama po sa mga nagsulat nito ay ang COA, yeah, na nagsasabi, kahit confidential yan, meron pa ring rules na dapat sundin kung paano i-issue or kung paano ibibigay, ilalabas sa kaban, kumbaga. No, isa po dyan, no, ang maghahawak lang po at ang kayang maglabas nito ay ang head of agency, so si sa Office of the Vice President, that's yung Vice President mismo, o kaya ang Special Disbursing Officer. No, pero sa pag-aaral ng COA, no, at nailabas din bilang pampublikong dokumento, naibigay po ito at naghawak, nag-distribute, ay mga miyembro ng VP Security Group. Mga miyembro ng militar.
1: So, hindi autorisado?
2: Hindi po autorisado. Hindi po sila yung head of agency and special disbursing officer.
1: So, yun palang red flag na?
2: Opo. Yun po ang pinaka-argumento ng Commission on Audit para sabihin, mali ang paggasta na yan. Hindi yan yung fina-flag lang namin dahil kulang, no? Dahil minsan, di ba, nag-audit tayo. Minsan, may mga bariya-bariyang wala. Mali ang paggasta. At ngayon, inuutos po namin na ibalik yung pera na yon. Magkano to? No, in total, that's 612.5 million pesos. Yung 500 million pesos po, confidential funds ng OVP, and yung 112.5 million pesos sa Department of Education.
1: Teka lang, Kong. Baka kaya naman ibalik kasi kay Kaufman lang, mayigit 1 bilyong piso na bayad eh, sa loob ng isang taon. Imagine, oh, big time. Oh. Kaya pala umalis si Kopman, kumita na. Anyway,
2: yung nakakalungkot,
1: comment lang.
2: Oh, yung nakakalungkot nga dito, yung 612.5 million pesos, more than 700 classrooms na yung kayang gawin nito. Sa ilalim din ng termino ni VP Sara, sobrang bumaba yung bilang ng classroom na nagagawa kada taon. Dati po, mga nagagawa na sa 4,000 to 6,000. Ngayon, less than 2,000 noong siya ang nakaupong Secretary of Department of
1: Pero
2: Education.
1: Pero kung masingit ako, maganda sana yung target, malaki-laki, mga 27,000 classrooms.
2: Oh, actually,
1: pero ang nagawa, wala pang 2,000.
2: Actually po, grabe. Dahil din sa bagal, no, yung kulang na bilang ng classroom sa buong Pilipinas para masabi nating sapat para sa lahat ng kabataang nag-aaral ay 165,000. So, napakataas, no? Kulang na kulang, hindi natin matatapos yan sa loob ng 5 taon, sabihin natin.
1: Yung target pa lang, yung 20 plus thousand, maliit lang pala yun. Tapos hindi pa nagawa.
2: Oo, 2,000, ganyan lang ang nagagawa. So, yun po yung una, no? Meron talagang, at least sa alegasyon, no? Pera ng bayan na nawawala and mali yung paggasta.
1: Yun.
2: At inuutos na ning COWANG ibalik at yun po ay grounds for impeachment.
1: Mga kababayan, ha? Sandali, ikaklaro ko, hindi lang po mali yung paggasta, kundi mali at illegal yung ginamit ng mga tao sa pag-disburse. Ayan, nililinaw ni Congresswoman Reneico. Sige,
2: ako. Siguro bago tayo sa ikalawa, yung isang punto na gusto nating gawin dito sa Article 1, marami kasi nagsasabi nakakain ba yung impeachment? No, 'di ba?
1: Yan yung linya nila .
2: Oo, pero may naiintindihan naman natin dahil krisis . So, pag pinag-uusapan lagi ito, sana yun yung pinag-uusapan natin kung ano yung prioridad ng taong bayan. Pero ang sagot lang po niyan ay, kung matakdaan nga natin no, na may pagnanakaw ang nangyari at may utos at mangyari yung pagbalik ng perang nawala sa kaban ng bayan, directly pwedeng gamitin yung pera na ito para pondohan ang mga serbisyo na ang makakabenepisyo nito ay ang mga nagugutom. Diba? Pwedeng pera siya sa ospital, pwede siya pagpapaaral para hindi na ito yung uutangin pa ng isang pamilya, 'di ba? Direkta pong gusto natin lahat ng sangkot sa korupsyon, kaya nga po natin pinapanagot, kaya may accountability tayong hinahabol.
1: Kung sesegue lang ako dun sa isang issue no, related kasi hindi ko mapigil ang sarili kong i-share. Kasi sorry sa mga ibang kaibigan natin nasa middle class, mga intellectuals, pero may konsensya naman at may prinsipyo. Madalas kumakalat sa kanilang mga posts, naggalit na galit dun sa 4Ps, yung mga tulong sa komunidad, sinasabi, nako, pinansusugal lang, nako, pinangsisigarilyo lang, pinangbibisyo lang. Meron palang study na yung gumagawa ng ganon, yung napupunta sa walang kapararakang mga paggastos, ay not even 1%. 99 plus percent pala ay talagang parang nangyari sa Brazil kila President Lula, no? Talaga palang nakikinabang yung taong bayan. Pero binoblow out of proportion lang yung mga ilan na umaabuso, no? Sana po iwasan natin yung ganun. Kasi maganda yung binanggit mong point, kung mababalik sa kaban ng bayan yan, mas mapapalawak pa yung mga ayuda at serbisyo sa taong bayan. Napakagandang punto kong sige.
2: Apo. So, yun po yung unang article of impeachment. Yung ikalawa ay yung hindi maipaliwanag na biglang yaman ni VP Sara Duterte. No? So, ano po ba to? Tutukoy natin sa sal-ends niya no, na ang pinaka mayaman na niya no, na deklarasyon, 88 million pesos yung kanyang halaga. Kasama dyan yung mga lupain niya, kung ano mang nasa bangko, o mga stocks sa negosyo.
1: Cash in bank at saka cash on hand.
2: Yes.
1: Kasama yan eh.
2: Yes po. Opo. Pero, ito po ang report from the Anti-Money Laundering Council. Ito po ay isang ahensya ng gobyerno na tumatanggap ng mga report galing sa bangko kung may napapansin sila na hindi or suspicious transactions may hindi kaaya-aya na gawain doon
1: normal.
2: Doon sa pagpasok o paglabas ng pera sa mga bangko, no? Sabi ng mga bangkong may mga accounts si VP Sara at ang kanyang asawa, no, in total meron pong 6.7 billion pesos na covered and suspicious transactions na nasa records nila. No, ano yan? Kasamang inflow, outflow. No, so i-breakdown natin konti. Mga nasa higit 4 billion yung inflow daw. So pumasok na pera at nasa higit 1.5 billion yung lumabas. No, so una, ang nireport po ni VP Sara sa kanyang mga sell-in, may 4 na taon, sinabi niya, wala siyang cash in hand. Wala siyang cash deposits. Ibig sabihin, sabi niya, okay, may bangko, walang pera dyan. Ganyan. So, paano yun? Kung actually, sinasabi, mas maraming pumasok kaysa sa lumabas na covered or suspicious transactions. And isa pa, ang mga nire-report din nila ay mga negosyong nalulugi. So, paano na yun? Kahit tanungin daw natin ang kung sino mang auditor, accountant, imposible na may 6.7 billion pesos kang pumasok labas, no, na finlag ng bangko, pero sasabihin sa sell-in na may 4 na taon na wala pong pera na pumasok.
1: Sa others.
2: Yung others, ano po yan, mga lupa, etc. na nakita naman po natin sa hearings ng House Committee on Justice, accounted for sila. No, so, yun po, hindi po maipaliwanag at may mga kaakibat na reports from other government agencies na nagsasabi, no, na hindi compatible doon sa nire-report sa sell-in. Siguro bago po ang ikatlong article of impeachment.
1: Teka, pwede sumingit. Singit lang ko. Eh, pinagtanggol ng kapatid na si Kitty Duterte. Sabi niya, hindi lang ganyan ang kayamanan ng kapatid ko. Mas marami pa dyan.
2: Edi dapat nating imbestigahan yun.
1: Kaya nga lumala eh. Yung pagtatanggol, nakalala. Anyway, sige.
2: Medyo mas nuanced legal arguments na to, pero meron po kasi doon sa committee and even sa plenaryo nung nagpapaliwanag na ng boto. Sabi, merong quote-unquote hindi tama sa proseso. Kunwari, may limitasyon daw sa bank secrecy law. No? Meron din daw dapat court order na kinuha ang AMLAC bago mag-divulge ng or maglabas ng impormasyon tungkol sa bank accounts or assets ni VP Sara. So quick rebuttals lang. Una po, yung sakop ng bank secrecy law ay mga bank employees. Pinagbabawalan ang bank employees na magbigay ng impormasyon tungkol sa anong laman ng account ni kanino man, kung sino-sino. No? Bahagi yun ang kanilang profesyon.
1: Bawal imarites ang mga accounts ng kliyente.
2: Iba po yung nangyayari na ang Anti-Money Laundering Council, dahil sa batas, ang bangko ay nagbibigay ng report sa kanila tungkol sa nakikita nilang suspicious na transaction. Required po yun sa batas. At ang ginagawa lang ng AMLAC ay binibigay sa isa pang government agency yung impormasyon na ito. Kaya hindi rin po tama yung ikalawang argument na kailangan ng court order. Ang specific provision na yun, sabi, no, kung gusto ng AMLAC na mas mag-aral pa, mag-imbestiga pa, kailangan yun ng court order. Pero hindi po ito yung nangyayari. Yung bangko nagbigay na willingly ng impormasyon sa AMLAC. Yung AMLAC, binigay lang po yun sa House Committee on Justice.
1: Tsaka ano eh, ang pagkakaalam ko, pag umabot ang bank transaction ng 500,000,
2: yes po, covered transaction,
1: naka-monitor yun agad.
2: Yes,
1: yan.
2: Yes po, na immediately nire-report ng banko sa AMLAC. Oo.
1: So grabe. In fact, yung isang pinsan ko na manager ng banko dati, tinanong ko, paano yung mga mandadaya? Halimbawa sa isang araw, yung 500,000, tinilad-tilad nila. Pero kailangan i-deposit sa isang araw. Ay, hindi.
2: Covered din
1: covered yan.
2: Ganun
1: pala. Ganun pala kahigpit yun.
2: Opo. Bale, may ano na yan, mga rules, meron silang alam ng mga practices, kaya naka-flag na po yung mga ganyan. Mm-hmm. Okay. So, yun po yung ikalawa. No? May kayamanang hindi na ipapaliwanag kasi marami no, na kailangan pong ipaliwanag ni VP. No? Ang ikatlo naman, meron po siyang paulit-ulit na allegation, no, na may kinontrata na siya, and therefore essentially, no, papatay po siya ng tao. Specifically po si President Marcos Jr.
1: Kasi sino pa man yung politiko, no, kahit na panahon ni President Duterte, ni Pinoy, kahit sino pa man, halimbawa si VP Lenny, nag-press con at may kinontrata ng papatay.
2: Oo.
1: Di ba parang, alam mo, parang unthinkable eh. In fact, sa history ng Pilipinas, siya lang ang gumawa niyan. Di ba? Paliwanag mo ano yung implikasyon nito o relasyon nito dun sa impeachment issue.
2: Isa po sa mga grounds ng impeachment ay ang tinatawag nating other high crimes. No, isa rin po yung treason. So, pasok po yung pagsasabi na papatayin ko or kukontratuhin ko, nangontrata akong patayin ang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. No, na ang effect, no, ay siyang aakit sa kapangyarihan. Magkakaroon ng pag-iba ng kapangyarihan. Pero, nag-agree po ako sa inyo na kahit sino man yan, kahit ordinaryong mamamayan lang yan, hindi po nasa hulog na ang isang pampublikong opisyalis ay sasabihin na papatay siya ng tao.
1: Ay, yung teacher na kulong.
2: Yun nga po. Oo.
1: Bakit?
2: Tawag po natin
1: yun. Como teacher lang na kulong, tapos yung opisyal na mas mataas yung tinakot ay ligtas?
2: Oo. So,
1: unthinkable.
2: Yun po yung three articles of impeachment kung bakit sumasalang ngayon sa paglilitis si VP Sara. Ngayon po, ang nakakalungkot, no, ay sa kada oportunidad na binukas kay VP Sara para depensahan niya yung sarili niya, ibigay yung sagot na taon nang hinihingi ng taong bayan, hindi po niya to binibigay. Ang aksyon na ginagawa po ng kanyang kampo ay pumupunta sa Korte Suprema para maghain, no, ng reklamo doon sa procedure, no, o yung sa proseso. Na punot dulo po nito, hindi po siya sumasagot sa mga allegation. Kaya hanggang ngayon po, hindi alam ng mamamayan kung saan ba napunta yung confidential and intelligence funds, saan po ba, bakit po biglaang may yaman o may bilyones na dumadaloy sa mga accounts ni VP Sara at ng kanyang asawa na dapat niyang dinidisclose sa SALN pero wala doon.
1: Tama, tama.
2: No, ikatlo, sasabihin niyang papatay siya ng tao. No? So, kaya po,
1: sabi ni Attorney Sal Panelo, conditional threat daw. Bilang abogado, may ganun ba?
2: Na-consummate na yung crime kapag ang nangyari, no, ay may meeting of the minds. So, bali kung may
1: kasunduan eh.
2: May kasunduan na kahit yan nakasulat, no, yun po ay masasabi na nating other high crime yan.
1: No joke.
2: Oo.
1: No joke.
2: Tapos paulit-ulit niya rin pong sinabi sa ilang mga, hindi lang po bugso ng damdamin sa isang gabi, sa isang press ko na 12 midnight na natapos, nasabi. Sa isang araw pagkatapos, mga ilang araw pagkatapos, inuulit niya po yun.
1: Ina-anunsyo
2: so mabigat
1: niya
2: po yun.
1: Pero ano eh, gusto, ito minsan hindi na di-discuss kong eh. Yung logic nung ano, nung hindi totoo yung conditional threat. Ano, kung susundan mo yung logika niyan. Dahil halimbawa, ako ay meron akong kaaway. Sinabi kong pag may nangyari sa akin, meron na akong inupahan na pumayag na gagantihan tong kaaway ko. Yan, tinukoy ko. Eh yung pala, daan-daan pala kaaway ko. Tapos yung kaaway ko na yun, panay pala dasal sa simbahan, sana po walang mangyari kay Canuel dahil baka ako po ang mapagbintangan. At sana po magbago na ang kanyang kalooban, magbagong buhay na siya, bumait. Alam mo yung ganung mga, baliktad pala, pinagdadasal pala ako. Iba pala yung nanakit sa akin. So yung hinire ko, ginantihan siya na walang kasalanan. So yung maling logic ng ano,
2: ng
1: argument, di ba? Nag-hire ka na eh at gagawin 'yun.
2: Oo. Gagawin saka yun. Sa pinaka basic po, yung pagsabi nito, no. May elements siyang imimit pero ano po 'yan? Grave threats na 'yan. Mm. 'Yan po ay isang krimen sa ating batas na ang NBI na mismo yung nag-aral, no, na ang pagbitiw ng salita na 'to sa publiko ay maaari ng sampahan ng kaso.
1: Oh, tsaka ano eh, nakakagulat itong mga sabagay, expected na sa kanila, itong mga DDS vloggers nila, di ba? Sinasabing, ano, splice yan, in-AI yan, e samantalang pinapanood natin lahat yun, di ba? At tsaka binerify ng NBI.
2: Tama, binerify.
1: Na genuine.
2: Yes,
1: genuine. Yung, so sa madalit salita, yung sa tatlo pa lang na yun, kung ay matibay ang tuntungan.
2: Opo, hindi pa nga kasama dyan yung tax returns na naka-seal no, ng DIR binigay po sa Senado. Oo. Kay, dahil sa bigat niya, no, ganun kadami din yung botong lumabas. No, nung naalala natin nung 19th, yung pinaka-matibay na dyan ay yung Confidential and Intelligence Funds. Mm. Pero ngayon, dumagdag yung ebidensya.
1: Tsaka, ano yun, parang bibigat eh, no? Ba, ang tingin ko, gabundok na yung mga ebidensyang dinadala sa inyo. Yung mga hinarap nyo nun sa House Committee on Justice, di ba? Pero, pwedeng lundagan muna natin ang issue na yan. Kung, hindi ko alam kung light portion to or heavy political portion din. I'll mention several ano political figures. Ito po ay kinopya ko lamang kay Tito Boy Abunda. So medyo tignan natin kung paano ko magre-react. Ang tawag ko rito kung ay quick reaction quote, QR quote. So magbabanggit ako ng politiko, mabilisan lang, give one or two words. Mabilisan ha? Sige. Senate President Alan Cayetano.
2: Resign.
1: Joel Villanueva.
2: Balik Minorya.
1: Cheese Escudero.
2: Balik Minorya.
1: Kiko Pangilinan.
2: Kaya natin to.
1: Risa Hontiveros.
2: Kaya natin to.
1: Marcoleta.
2: Balik Minorya.
1: Jinggoy.
2: Balik Minorya.
1: Ibig sabihin, papalitan na natin na naman. Loren Legarda.
2: Magbalik loob.
1: Baka may pag-asa pa.
2: Opo.
1: Villar siblings, yung magkapatid.
2: Oo. Pangunahan ang konsensya.
1: Senator Bam Aquino.
2: Kaya natin to.
1: Bongo.
2: Balik Minorya.
1: Senator Bato.
2: Pagulungin sa ICC.
1: Hindi sa hagdanan.
2: Oo.
1: si Congresswoman De Lima. Laila De Lima.
2: Kakampi natin to.
1: Congressman Tinio.
2: Kakampi natin to.
1: Mayor Bico. Mayor
2: yan,
1: natin sa
2: kakampi
1: Pasig.
2: Natin to.
1: Yan, okay. Uh-oh. Mayor, lahat ng mga guest ko, pag binabanggit kita, si ano nga, si Congresswoman Franz Castro, sabi niya, future president ba?
2: Wow.
1: Mas ano yun, mas fearless forecast yun. Anyway, sige, hindi ko papalampasin ang pagkakataon. Siguro give a few statements on two major issues. Halimbawa, yung ICC Duterte issue as a legal mind. Ano? Pwede bang i-share mo? Ano ba yung pananaw mo sa mga arguments na to? Given yung developments na nag-withdraw na si Kaufman, tapos ang medyo questionable nga, hindi ba kung, di ba sabi nila, justice delayed is justice denied. Hindi ba pag ikaw, ang experience mo, kaso, pag may gusto ka ipagtanggol, minamadali mo kaso para maipanalo mo. Bakit ito, motion ng motion, apila ng apila? Nakaka-anim o pito na yatang apila. Di ba? Sila nagpapatagal eh. Ano tingin mo dito sa ICC Duterte issue at ano yung perspektiba mo rito?
2: Hindi po nakakatulong yung ginagawa ni Senator Bato de la Rosa sa kaso na o depensa na gustong gawin para kay former President Duterte o kaya sa sarili niya. Pareho silang may mabigat na paratang no, at may investigasyong ginagawa laban sa kanila na tinatawag na crimes against humanity no, sa pang sa walang habas na killings.
1: Krimen
2: no.
1: Sa sangkatauhan.
2: Hindi
1: lang basta pumatay.
2: Oo, hindi
1: sa
2: lang
1: sangkatauhan.
2: To, hindi lang to sa bayan o sa isang tao. No, yung pagkatao ng buong mundo ang inaalalayan natin no, at ng Rome Statute. Kaya may gantong mabigat na paratang. Nasasabi natin no, na danger siya sa tao. No. Ngayon po, no, may paulit-ulit na depensa no yung kampo ni President Duterte na pwede namang i-interim release yan. Mm. Ano pong pinapakita ni Senator Bato no, na tatakbuhan niya at ang kampo nila na pareho lang naman ay tatakbo. Paalis sa hustisya. No? So, ang sa atin, kailangan na pong magtuloy-tuloy yung pag-serve ng warrant of arrest kay Senator Bato at kailangan na po siyang dalhin sa ICC. At muli, no, dahil may mga argumento nagsasabi na yun ay pagtapak sa soberanya sa Pilipinas, hindi po. No? Ang Senado po mismo ang nagratipika ng treaty na pinasok natin noong Pangulo pa si Gloria Arroyo na dahil na inaalagaan natin no yung community of states no international community kapag may kriminal na pumunta sa bayan natin o yung bayan natin o may sariling kriminal no maaari pong dalhin ito sa ICC no at hindi po porket according to Article 127 nito ay umalis na tayo noong 2019 ay mawawala parang bula yung obligasyon natin bago tayo umalis. Nakalagay po sa batas ay sa Rome Statute, no?
1: Teka, mga kababayan, ha? Makinig po kayo. Paulit, ilang libong beses na po itong pinaliwanag, pinapaliwanag muli ni Congresswoman Reneco.
2: At walang sawa natin gagawin ito.
1: Walang sawa.
2: 2016 to 2018 po, yung time period na yung acts ni President Duterte and ni Senator Bato ang pinag-uusapan natin. So, nung oras na yon ay miyembro pa tayo ng ICC. Dapat ay may kooperasyon tayong binibigay sa investigasyon. Kasi yun po ang standing obligations natin. At liban pa dito, meron tayong sariling batas na pinirmahan. At batas na talaga, matagal na, RA 9851, no, na yung laman ng Rome Statute bali ginawa nating effective sa ating domestic jurisdiction no sa ating lokal na batas yun din po ay applicable
1: which
2: included
1: was,
2: po yung
1: which was also emphasized by Ombudsman Remulla and former Justice Remulla di ba
2: yes siya? Po na at the end of the day yung crimes against humanity nandiyan din yun po sa batas natin.
1: Tama.
2: No at kung yun nga po, may ongoing investigation, no, yung Philippines ay maaring essentially irespeto yung ongoing investigation sa international tribunal, no, at makipag-cooperate. Yun po ay nasa batas natin. Hindi
1: malina
2: po ito inimbento lang para tapakan yung soberanya natin. Ibang usapin po yung pagtapak ng soberanya natin.
1: Tama.
2: No, ng US or ng China.
1: Uh-huh.
2: No. At ito po ay full agreement yung presidente, yung senado at yung taong bayan na papasok po tayo.
1: Parang ang konsepto ay bahagi tayo ng sangkatauhan na naghahangad ng proteksyon ng karapatang pantao ng bawat tao.
2: Tama.
1: Parang yun yun eh. No, yun yung essential nun. Anyway, separate topic natin yan. Baka sa mga susunod, yan naman yung magiging topic natin. Pero mukhang mag-aapoy itong issue ng impeachment, Kong. Kaya baka sa mga susunod na pag-imbita ko sa iyo, nag-aapoy na impeachment para yung pinag-uusapan natin. Ano? Anyway, briefly, overview of the Middle East crisis.
2: Hanggang ngayon po, kahit may ceasefire, nariyan pa rin yung standing threat ng Estados Unidos na girahin no ang Iran at maapektuhan nito hindi lang ang West Asia pero nakita natin sa buong mundo dahil sa epekto nito sa supply lines ng langis no. Ang klaro po dito, ginagawa po ito ng Estados Unidos para sa sariling interes niya, para dumami yung supply niya ng langis, mawalan yung China, no? At kaya niya at gagawin niya yung pagbobomba ng kabataan sa Iran.
1: Wala silang pakialam doon.
2: May binomba silang paaralan.
1: Oo, wala silang pakialam
2: doon. 156 Iranian schoolgirls po ang namatay.
1: At nag-fake news pa si Trump, ha? Missile daw ng ano ng kalaban yun. Ang may Tomahawk missile lang US.
2: Oo.
1: At saka yung ilang allied countries nila, di ba?
2: At ang nakakabahala pa dito no. Kamakailan dahil sa balikatan exercises, may isang Tomahawk missile na dinala ang US dito. Ito ay launched from Leyte papunta pong Nueva Ecija. That's 600 kilometers. Sabihin nating sa Batanes yan ni-launch. Ang 600 kilometers, abot na po niya yung China. No, so, ito po ay makakapag siklab no, ng tensyon sa ating rehiyon at ayaw nating masangkot sa gera na ang magiging biktima po dito, mamamayan Pilipino, lalo na ng kabataan. So, ang sa atin po, kailangan na nating gumawa ng malakas na nagkakaisang tindig, ayaw natin ng panggigera ng Estados Unidos, hindi lang po sa atin, pero sa buong mundo. At ang pagtigil niya sa anumang bahagi ng mundo, makaka-apekto po yan at makakapagbigay ng mas malawak na puwang para sa kapayapaan sa atin.
1: Oh, anyway, kung kinaklaro ko lang, kinaklaro natin na hindi naman tayo, ako particularly, hindi ako galit sa Incheck bilang Chinese. Galit tayo sa mga patakaran at kilos na ginagawa nila sa atin.
2: Tama.
1: Lalo hindi rin ako galit sa Amerikano.
2: Tama.
1: Bilang tao, di ba? Pero galit ako sa mga patakarang ginagawa sa atin.
2: Ng gobyerno nila.
1: At maaring gamitin tayo sa balangkas ng pandaigdigang dominasyon nila.
2: Tama.
1: Di ba? Parang ganyan yung... Dapat klaro yan. Hindi tayo galit sa tao, galit tayo sa standing na patakaran nilang tuloy-tuloy na nanggagamit sa atin. Tsaka nakakagulat ko, ano, ayon sa research pala, iba-iba lang ang pangalan ng gera, lalo na sa paligid ng Middle East. Iba-iba lang ang pangalan. Pero 80%+ pala ng gera, ang pangalan US War.
2: Yes po. Opo.
1: Kapag tin-race mo yung kung sino nag-initiate,
2: US po talaga.
1: US pala.
2: Oo.
1: Iba-iba lang ang pangalan. Iran, Iraq, Kuwait, di ba?
2: Middle
1: East, ganyan, Afghanistan. Pero parang, tama siguro yung logic na akala nila conspiracy theory lang na kailangan ng US ng gera. Pero yung military-industrial complex, napaka makapangyarihan pala nito.
2: At kung, para sa kanila, profitable.
1: Profitable kasi, ano eh, halimbawa, ikaw, may surplus production ka ng tela o ng damit. Hindi ba, magpapatakaran ka sa mga kapartner mong bansa, magbebenta ka, di ba? Ang tanong, kung nag-o-overproduction, bakit ka nag-o-overproduction ng missiles at saka armas?
2: Ano para yun? Ibenta, diba?
1: Para,
2: at gamitin lang. Para
1: iimbak lang? Hindi para iimbak. Para gamitin yan. At wala kang pakailam kung mamatay yung mga inosenteng mamamayan, yung mga kabataan, kababaihan, matatanda. Di ba wala kang pakialam dyan? So ito po mga kabayan, yan ang advocacy natin. Ang advocacy ng TikTok ng bayan, hindi po tayo nang-aaway ng tao. Ang inaaway po natin yung ginagawang mali ng sistema nila dito sa ating bayan. Pero dito po sa Pilipinas, pasensyahan po, mga away ako ng mga tao dyan sa loob na ng Senado, sa mga politiko na gumagawa ng, anyway, malapit ng ano, no? Wala na po tayong time, may balita pa tayong susunod. Muli, nagpapasalamat ako sa ating Congresswoman Renee Co ng Kabataang Party List na ano, no? Para tayong nagkaroon ng lecture sa
2: crash
1: loob.
2: Course.
1: Crash course. Doon sa impeachment 101. Pero magkakaroon pa tayo ng part 2 habang sinusubaybayan natin itong mga developments. Iyong huling panawagan sa ating mga kabataan at kababayan, Congresswoman.
2: Hindi lang po tayo tagapanood ng proseso ng pananagutan sa impeachment. No? Participants tayo, kasama tayo dyan. So, kailangan po nating magsalita, lumabas sa mga mobilisasyon, at syempre, kausapin yung ating mga mahal sa buhay tungkol sa paano ba tayo uunlad, no? Yun po ay susugpuin natin yung corruption, susugpuin natin yung mali. Yun po ginagawa natin dito. So, yun lang po. Maraming salamat. Sana magsama-sama tayo, magkaisa tayo dito.
1: Sige, at ako po ay personal, no? Na iimbita sa inyo, kayan po eh, Makabayan Black, Tindig Pilipinas, iba't ibang samahan, iba't ibang initiative. Magsama-sama po tayo, kailangan po natin ng mobilisasyon dyan sa Senado o kung saan man para ipakita ang ating tinig. Dahil ang pakiramdam ko ay makapal pa sa simento ng pier ang mukha nitong mga politikong ito. Pero pag ito ay minarchahan at niyanig ng taong bayan, eh baka sakali pong numipis at makaramdam, katulad ng sinabi mo kay Senator Loren Ligarda, baka bumaliktad. May pagkakataon pa. Mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, Duel Medina, sa TikTok ng Bayan. Maraming salamat, Congresswoman Renee Co ng Kabataang Party List. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.
0: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know.

0: 5 o'clock.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras nito. Mga obispo na nanawagan ng kahinahunan at paggalang sa gitna ng tensyon sa Senado. My live report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Obispo ng Simbahang Katolika ng kahinahunan, pagtitigil at paggalang sa mga demokratikong institusyon kasunod na tumitinding tensyon at kaguluhan na may kaugnayan sa Senado. Ang kay Bishop Jose Colin Bagaporo, convener ng Interreligious Leaders Council for National Transformation, mahalagang manaig ang katahimikan at maayos sa proseso sa pagresolba ng mga sigalot pampolitika. Binigyang diin niya na hindi dapat manaig ang karahasan, pananakot o anumang uri ng kaguluhan. Hinimok din ni Bagaporo ang mga senador na pangalagaan ang dignidad at integridad ng Senado bilang isa sa pinakamahalagang demokratikong institusyon ng bansa. Nanawagan din siya ng patas at masusing investigasyon sa mga insidente kaugnay ng nangyari sa Senado habang pinalalahanan ang law enforcement agencies na pairalin ang kaayusan ng may paggalang sa karapatang pantao. Samantala, sinabi naman ni Bishop Roberto Santos na Antipolo na ang galit ng publiko ay ugat na matagal ng pagkadismaya sa katiwalian, mahinang pamamahal at umano'y pagkukulang ng mga lider. Giit pa ng obispo, hindi dapat malihis ang atensyon ng publiko sa mas malalim na suliranin ng bansa tulad ng korupsyon, kahinaan at kawalan ng hustisya at sa halip ay pairalin ng pagkakaisa at moral na pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Ilang mambabatas nagbabala sa Senado na huwag patayin ang impeachment ni VP Sara. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nagbabala sila Akbayan Representative Shell Jocno, Percy Sendanya at mamamayang Liberal Representative Lila De Lima laban sa anumang tangkang ibasura ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte nang walang paglilitis. Iginit nila na lalo lamang nilang sisirain ang kredibilidad ng institusyon. Malinawaan nilang utos ng konstitusyon na kapag natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, obligado itong litisin ang kaso. Babala pa nila na posibleng labag sa konstitusyon ang anumang hakbang para agad ibasura ang impeachment complaint sa oras na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa May 18. Sinabi naman ni De Lima na pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung haharap agad sila sa Senado upang ipakitang handa silang usigin ang kaso. Samantala, diretsahang sinabi ni Sendanya na nakakahiya kung pipigilan pa ng Senado ang paglilitis. Umani na matinding batikos ang Senado nito mga nakarang araw matapos ang leadership change at kontrobersyang kinasasangkutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng arrest order ng International Criminal Court laban sa kanya dahil sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pa ang balita, supply ng kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao nananatiling normal. Si Ray Ferrer sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nanatiling normal ang operasyon ng Luzon, Visayas at Mindanao grids ngayong araw. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, hanggang kaninang umaga nasa 15,799 megawatts ang available capacity ng Luzon habang umabot sa 12,107 megawatts ang demand sa kuryente. Sa Visayas naman na itala ang 2,768 megawatts na capacity at 2,339 megawatts na demand. Ayon sa NGCP, nadagdagan ng 1,510 megawatts ang available capacity sa Luzon matapos ideklara ng GNPD-1, EERY-2 at EERY-3 ang kanilang full capacity operations. Dahil din sa mababang demand tuwing weekend, nagkaroon ng sapat na supply upang makapag-export pa ng kuryente mula Luzon papuntang Visayas. Inaasahan ng NGCP na mananatiling matatag ang supply ng kuryente ngayong weekend maliban na lamang kung magkaroon ng biglaang pagtaas ng demand o hindi inaasahang aberya sa mga planta ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At pangwakas na balita sa lalawigan, mas pinalakas na plano sa disaster rehabilitation and recovery tinututukan sa Region 1. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Pinag-aaralan ng DepDev Region 1 na katuwang OCB Region 1 ang mga reforma upang mas mapahusay ang pagpapatupad ng regional rehabilitation.

0: and recovery program. Binigyan din ng dalawang ahensya ang kahalagahan ng mas matibay at mas epektibong disaster recovery system upang maprotektahan ang mga nakamit na kaunlaran at makabuo ng mas matatag na komunidad laban sa lumalalang banta ng kalamidad. Ayon kay DepDev Regional Director Stephanie Christensen, mahalagang maging masangkop na papanahon at epesyente ang RRP bilang pangunahing gabay sa rehabilitasyon at pangmatagalang pagbangon matapos ang sakuna. Tinalakay rin kasama si OCD Regional Director Lawrence Mina ang mga rekomendasyon na upang mapahusay pang pagbabalangkas ng programa at mapalakas ang monitoring sa implementasyon nito. Ayon pa sa DepDev, ang mas pinalakas na RRP ay magsisilbing batayan sa tamang paglalaan ng pondo at iba pang yaman ng pamahalaan para sa recovery efforts. Tinayak ng DepDev ang patuloy nitong suporta bilang Vice Chair ng Regional Recovery and Rehabilitation Cluster upang mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Marinil Verdestrada, Kokia, Radyo, Pilipinas Radyo Public.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: And Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
4: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Po si Beta Honorable Kilip Maclean, kasama niyo po dito sa Provincial Information Office. Ang ginagawa po namin dito sa opisina namin, yung kung dati naka-on lahat ng ilaw namin dito sa loob ng opisina namin, ngayon naka-on lang po siya dun sa mga areas na ginagamit po yung ilaw. Pinapractice din po namin ang isang oras na hindi po namin ginagamit dito sa aming local government unit, ang kuryente kung saan pinapatay po lahat ng kuryente sa opisina namin dito sa Provincial Local Government Unit of Mountain Province. Ang isa rin po ay ini-implement po ang tamang paggamit ng ating mga vehicles para makaka-conserve po tayo ng ating fuel. Ang maganda rin po dito ay nabuksan po ang pag-iisip ng mga kasama natin, mga empleyado, to be more environment friendly and may maging more energy mindful para naman makatulong tayo. Hindi lang po para lang sa ating komunidad, kundi para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat po!

0: alaala mo kaya ay di na mapaparam. Sunod manawit ay si Eddie Suarez, Sangiti Mo.
1: Iaandog ko ang awitin ko sa mga kasenyor sa Tanyong Malabon, kina Princess Soriano Contreras, kay Kalusi Kayongyong Akisaw, kay Bioli Ramos ay Dalagahit, Noirmi Ordena, kay Lapa Sanchez, Stella Bartolome, kay Miling, kay Edna Santander, Susan Lee, Leret Navarro and Baby Navarro. Sangiti Mo.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they be boring.
2: Radio Magazine.
3: 1278 AM.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
13: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.

0: bakit o bakit inialay namin ang programang Kundi Mala Di Papa sa aming Philippine Broadcasting Service Director na si Dindo Amparo para na rin sa ating AM band radio station manager na si Marinela Texon, para na rin kay Cheche Ayuste ang ating FM band radio station manager. At yung dalawang tekma natin na si Julius Ungab at si Sammy Reyes. Nialay din namin ang programang ito sa mga nagpapa-shoutout sa atin. Si Violeta Aragon, Rambatla Raj. Ligtas naman sila. Ligtas sila sa dun, sa Middle East. Kayun din yung mga nagpapabati kagaya nila Cheche Borela. Yeah. Cheche Borela ba?
1: Si Cheche at saka si Jojo Ibarle.
0: Ibarle.
1: Oh, nakikinig sa atin. Oh.
0: Okay. Susunod naman na awit ay si Nicolas Enriquez. Gaano ko ikaw kamahal, sabi niya.

0: paano niyo po malalaman na yung binibili niyong pakuan eh talagang matamis? Paano? Anong ginagawa niyo?
1: Pinubuksan.
0: Hindi, pinipitik.
2: Pinipitik. Ah,
0: hindi. Yung matunog, matamis. Pag ano walang tunog, matabang.
2: Bambang.
3: Ah, ganun.
0: Ganun, ganun. Ganun ang kalakaran ng ano ng pakuan. At FYI, ang pakuan, lalo na dun sa Korea, sa Jeju Island, nagkakahalaga po ng $100 ang isa.
1: Oh.
0: Tingnan nyo kung gaano kamahal, di ba? Dati, mura lang ang pakuan.
1: Dito, 300 na eh.
0: O, di ba?
1: 300 ang isa. Paano si Boyet? Gusto yung pakuan?
0: Hindi, pakto.
1: Pakuan.
0: One lang.
1: Oh, pakuan lang.
0: Ayun, pakuan. Dalawang tinig naman ni Sally Prim at Eddie Suarez, ikaw ang mahal ko.
2: Ikaw pala.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Mas pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
0: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
4: 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ikaw ba ay naharana na?
7: Tumawin mo sana.
6: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
7: uso pa ba ang harana?
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
10: Hey, kuya.

0: ng Susana Pichay ng Tanyong Malabon, si He Bangers, Rosalina Prim.
1: Ang dami kong basay-say talaga.
0: Bagay yung kanta na niya sa'yo, Sally.
1: Sige, kakanta ko ng mga ano.
0: Bagay sa kanyang kanta. Eh, ito naman nasa aking kaliwa, kung titingnan ninyo, hindi natin bagong gitarista yan. Yan si Eddie Suarez.
2: Kala ko ako.
0: kakantayin naman ni Kuya Eddie ay Sapagkat Mahal Kita. Yan.
3: Isang request yan. Kina-request nila Tessie Osorio, kay Cory Orpiano, kay Ate Ray Lucero, Emma Regis, Auligada, Cora Maliare, kay Tina at Sene Salustiano, kay Cheche Uli at saka kay Jojo Ibarle. Ganon din kay Jenny Akok ng PIA Security.

0: Yan si Eddie Suarez sa Pagkat Mahal Kita.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
3: Radyo Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdag Kaalaman.
4: Alam ba ninyo? May isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdag Kaalaman.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
10: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
15: 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Interesting usapan.
19: Hindi heavy.
4: Tugtugang chill.
18: Suave.
0: Learning from home, may hindi boring.
12: Radyo Magazine,
15: 1278 AM.
0: Si Nico Rong sa harana ng pag-ibig.

0: Nick, bati mo yung mga kababayan mo.
1: Binabate ko yung mga pinsang ko dyan sa Bisaya, mga pamangkin, mga apo.
0: Mga taga Pambuan, Samar.
1: Pambuan, Samar at taga San Roque po.
0: Ayan, sila.
1: Lalo na dyan sa barangay, Balinasan.
2: Kala ko po, iiyak na naman sa pitunik sa ating harana ng puso.
0: Ayun, susunod naman namin ay si Nicolas Enriquez, kung hindi man.

0: Samang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.

0: Radio. Puntico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.

0: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam mo ba, halos wala palang silbi ang ating earlobes o laylay ng tenga? Akala ng ilan, nakakatulong ito sa pagdinig dahil parang funnel ng tunog. Pero sabi ng mga siyentista, wala talaga itong mahalagang tungkulin sa pagdinig. Gayunman, puno ng nerve endings ang earlobes kaya sensitibo ito sa haplos at maaaring may papel sa social bonding o pakikitungo sa kapwa. At syempre, may malaking halaga ito sa kultura, mula sa ear piercing hanggang sa ear stretching at sa iba't ibang tradisyon. Kaya kahit maliit lang, ang earlobes ay may malaking ambag sa pagpapahayag ng ating pagkatao.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: 4 PM.
5: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
6: Tandaan!
7: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
5: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Umakyat ng 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10%.

Sa Liprim, ikaw lamang. Ibabahagi ko lamang po, no? Mahalagang mahalaga na ang babae ay ipinagdarasal ang asawa niya, lalo na kung nagtatrabaho sa ibang lugar, sa ibang bansa, halimbawa, o yung mga delikadong posisyon. At mahalaga rin naman na ang lalaki ay minamahal niya yung misis niya at binibigyan niya ito ng lugod o mabibili niya ng isang signature bag, yon. Patutuwain mo naman yung misis mo para magdala ng swerte sa buhay, ayon. Ako naman, ang awitin ko ay Awit Koy Dinggin.

0: Ayun, nasusunod naman namin ay si Eddie Suarez, ang bakya ni Neneng.
1: Dalagang
2: na dalana. Dalagang na dalana.
0: Ah, dalagang na dalana.
2: Dalana. Napigtas yung bakya eh.
1: Sige. Nabali ang takong eh. Kaya na dalana.
0: Pwede
1: siya.
0: Ha?
2: Sige. Iadog natin na sa family si Huko. Kay ESP, kay April, kay Arma si Huko. Kay ganon din kay Kapitana Alma Beneventura, kagawad yun Beneventura at kagawad Vicky Nicolas.

0: Of energy sa publiko kaugnay ng hindi inaasang power outage sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Ayon sa DOE, nagkaroon ng ilang problema sa mga planta na nagsusupply ng kuryente. Dahil din sa pagtaas ng demand, nagkaroon ng rotational brownout. Tiniyak ng kagawaran na maisasaayos kaagad ang mga planta at mapagagana sa lalong madaling panahon.
1: At dahil nakakaranas na tayo ng rotational brownout ngayong tag-init, kumuha tayo ng tips kung paano makakatipid sa kuryente. Yan ang ulat ni Jeremy Piscano.
2: Isa ka rin ba sa naiinis ngayong mainit ang panahon, pero gusto mo pa rin magtipid? Kaya imbis na magbukas ng electric fan, lalabas ka na lang at magpapaypay sa Gedli. Lalo na ngayon nagpapatupad ng rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa dahil sa manipis na supply ng kuryente. Narito ang kuryente pit tips ngayong tag-init, pero huwag ilapit sa pagtitiis muna kakapit. Una, magkaroon ng maayos na panuntunan sa paggamit ng aircon at ventilasyon. Kung may aircon sa inyong bahay, itakda lamang ang lamig nito sa 24 to 26 degrees Celsius. Ang mas mababa pa rito, mas malakas ang konsumo. Ang dapat mong gawin, gumamit ng electric fan kasabay ng aircon para mas bumilis lumamig sa silid at ang iyong pakiramdam. Sa mga wala namang aircon, palagi ang buksan ng inyong bintana upang makalabas ang init sa loob ng bahay at makapasok naman ang natural na hangin sa labas. Pangalawa, responsableng paggamit ng ilaw at appliances. Gumagamit ka pa rin ba ng mga lumang klase ng ilaw tulad ng incandescent bulbs? Palitan mo na yan ng LED bulbs dahil mas matipid ito at hindi gaanong umiinit. Palagian ding hugutin sa saksakan ng appliances na hindi ginagamit dahil kahit nakapatay ito, may konsumo pa rin. Iwasan ang sabay-sabay na paggamit ng plancha, TV, rice cooker, microwave, washing machine at iba pa dahil malakas yan sa kuryente. Pangatlo, maglaba ng sulit at mamalansya ng hindi pa ulit-ulit. Kung maglalaba, damihan na agad at huwag pa unti-unti. Iwasan mo din na gumamit ng dryer. Sa halip ay banlawan mo ito, pigain at isampay sa araw. Sa pagpaplansya naman, isang bagsakan lang ang gawin. Huwag yung isang araw, isang damit lang din ang paplansyahin. Pangapat, makabuluhang paggamit ng gadgets at wifi. Iset sa power saving mode ang iyong laptop at cellphone. Kung tulog naman at walang gumagamit, patayin ang inyong wifi router. Nakabukas nga, kaso wala namang gumagamit, edi sayang. Panglima, mag-transition sa makabagong teknolohiya at renewable energy. Bilang pangmatagalang pagtitipid, lalo na kung may budget, bumili ka na ng appliances na may inverter technology at mataas na energy efficiency. Mag-transition sa paggamit ng solar energy tulad ng Solarites. Magtanim din ng halaman o puno sa inyong lugar para lumamig ang paligid. Marami pang paraan para makatipid. Kilala tayong mga Pilipino sa pagiging madiskarte. Magagawa pa nga magtampisaw sa tubig, makaiwas lang sa init. Jeremy Piscano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Umaabot sa 41 hanggang 51 degrees ang naitatalang heat index sa maraming lugar sa bansa, lalo na sa Northern Luzon. Kaya naman kanya-kanyang diskarte ang mga naghahanap buhay ng nakabilad sa araw para makaiwas sa disgrasya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Para sa pandesal vendor na si Jemar na araw-araw nasa tabing kalsada para maghanap buhay, matindi talaga ang tama ng init sa balat. Bukod kasi sa minamaneho niyang motor at pandesal, madalas ay tiyagaan na lang dahil hindi na niya kinakaya ang sobrang init.
4: Umaga lang po ako nagbibinta, hindi na ako nagbibinta sa tanghali kaya hapon. Pag nakabilad ka buong araw, mahirapan ka eh kasi sobrang init talaga, hindi mo makaya.
3: Ang karpintero naman na si Alexander, dahil nagtatrabaho sa initan, pinipilit labanan ang matinding init ng panahon.
5: Minsan po, pahinto-hinto, sobrang init, di kaya nakatawan. Minsan po, minam na kami ng mga malamig na tubig para po makaganda nakatawan namin.
3: Nakapagtala ang PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section ng 42 hanggang 51 degrees Celsius na heat indices sa Regions 1 at 2, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, ilang bahagi ng Cagayan, maging sa Visayas at Mindanao. Ayon pa sa PAGASA, ang mga heat index na ito ay pinakamadalas na naitatala sa coastal areas. Bukod pa rito, naitala rin ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section ang pinakamataas na daytime temperature sa Isabela na umaabot sa 40.40 degrees Celsius noong May 11. Bunsod ng matinding heat index, inaasahang mag-i-issue ang PAGASA ng El Niño Advisory pagdating ng Hunyo. Dahil nasa 90% na ang probability ng pagkakaroon ng El Niño o Tagtuyot mula Hunyo hanggang Agosto. Pero bago ang El Niño, maaari ring makaranas muna ng matitinding pag-ulan sa pagsapit ng panahon ng Southwest Monsoon o Habagat. Kaya naman pinaaalalahanan ng publiko na magtipid na muna ng tubig at maging maalam sa official advisories na inilalabas ng PAGASA. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nakatutok ngayon ang mata sa nalalapit na pag-convene ng Senado bilang impeachment court habang patuloy namang pinaiimbestigahan ang naging tensyon at insidente ng pamamaril sa loob ng Senate complex. Narito ang report.
6: Naipadala na sa karamihan ng mga senador ang articles of impeachment. Ito ang nayag ni Senate President Alan Peter Cayetano bilang bahagi ng paghahanda para sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Hiniling din sa mga senador na dumalo sa session hall pagsapit ng alas 3 ng hapon. Inaasahan ding susuotin ng mga Senator George ang kanilang mga robe.
7: Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin.
6: Sa kabila ng naganap na tensyon sa Senado, maaari umano itong naiwasan ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson na dati rin nagsilbing hepe ng Philippine National Police. May nakadeploy ng mga ahente ng NBI sa compound ng GSIS kung saan matatagpuan ang Senado. Pero ito ay batay umano sa kahilingan ni GSIS General Manager Jose Wink Viloso. Sa naging pakipag-usap ni Lacson kay NBI Director Melvin Matibag, sinabi nitong nasa GSIS side ang mga ahente ng NBI para tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at maiwasan anumang hindi kanais-nais sa insidente kaugnay ng mga demonstrasyon sa labas ng Senado. Nilinaw din umano ni Matibag na walang utos sa mga ahente na arestuhin Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at nananatili sa Senado mula pa noong May 11. Sa halip, inatasan lamang umano mga ito na i-monitor si De La Rosa sakaling lumabas ito ng Senado. Sinabi rin ni Lacson na mahalagang makuha at masuri ang mga CCTV footage upang makita ang kabuuang succession of events o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula umbisa hanggang dulo. Naniniwala si Lacson na mahalagang matukoy kung sino ang may kakayahan, oportunidad at motibo sa insidente. Iginit din niya ang pangailangang malaman kung sino ang nagpaputok, kanino ito itinutok at ano ang naging motibo. Nilinaw naman ni Senador Jinggoy Estrada ang kanyang naging pahayag sa Facebook Live tungkol sa umunoy pagtatago ng CCTV footage. Naniniwala ang Senador na makatutulong ang CCTV footage para mabigyang linaw ang insidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Ipiniliwanag niyang Justice Department kung bakit valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kahit kumalas ng bansa sa ICC. Yan ang ulat bayan o ulat ni Sheila Natividad.
3: Sa kabila ng pag-alis ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC noong nakaraang administrasyon, may kapangyarihan pa rin ba ito sa bansa? Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na may valid arrest warrant mula sa ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay ito ng mga umano'y extrajudicial killings sa war on drugs mula taong 2016. Ayon kay Vida, may pending request na rin ng ICC para sa pagsisilbi ng warrant. Pero maaari nga bang isuko ng Pilipinas si Senator Bato sa ICC? Noong taong 2011, naging kasapi ang Pilipinas sa Rome Statute na lumikha sa ICC. Kaya may kapangyarihan ng ICC na mag-imbestiga ng mga krimeng nagganap habang miyembro pa ang Pilipinas, kabilang ang war on drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng ICC, hindi nabubura ang mga kasong nagganap habang miyembro pa ang isang bansa. Nakasaad sa Article 127 ng Rome Statute na nananatili ang jurisdiction ng ICC sa mga krimeng nagganap bago ang pag-withdraw ng isang bansa. Isa si Senator Bato de la Rosa sa mga iniimbestigahan ng ICC dahil siya ang naging PNP chief sa kasagsagan ng war on drugs. Ayon sa ICC, maaaring may pananagutan si De La Rosa sa mga umano'y kaso ng Crimes Against Humanity. Noong nakaraang taon, naglabas din ang ICC ng sikretong arrest warrant laban sa senador. Ayon sa DOJ, may batas sa Pilipinas na maaaring maging batayan sa pagsuko sa kanya sa ICC. Ito ang Republic Act 9851 o ang batas laban sa genocide at crimes against humanity. Sa ilalim ng Republic Act 9851, maaaring isuko o ipa-extradite ang mga nasasangkot sa international crimes sa isang international court.
9: Kung pwede lang, kung meron akong pananagutan, pananagutan ko dito sa ating local court, huwag doon sa Banyaga. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa IGK? Ha? Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan?
3: Ha? Sa kasalukuyan, wala pang temporary restraining order ang Korte Suprema laban kay De La Rosa. Pero naglabas na ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa senador. At sa oras na maisilbi ang warrant ng ICC, maaaring dalhin si Senator Bato sa The Hague, Netherlands para harapin ang mga umano'y kaso ng Crimes Against Humanity. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ipiniliwanag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kung bakit naglalabas ng pastoral letter ang simbahan kaugnay ng mga isyu ng bayan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
10: Naging usap-usapan kamakailan ang mga pangyayari sa Senado ngayong Linggo mula sa pagbabalik ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa pagpapalit ng liderato ng Senado, paglalagay sa kanya sa Senate custody hanggang sa mga tensyonadong tagpo na nauwi pa sa putukan hanggang sa makatakas ang senador sa Senado. Ano nga ba ang posisyon ng Simbahan Katolika sa usaping ito? Sa pastoral letter ni Linggen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na inilabas sa kanyang Facebook page na magsisilbing laman ng homilya sa mga parokya ng Arsidiocese para sa Ascension Sunday, dito ay pinuna ng Arsobispo ang paghawak umano ng Senado sa impeachment process. Tinawag ni Archbishop Villegas ang pagpapalit ng liderato sa Senado na tila graffiti sa pader na nagpapakita ng isa na namang tusong plano para patagalin ang paglilitis at gamitin ang institusyon bilang kalasag para sa isang pinaghahanap ng batas. Para naman kay Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary for Public Affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, layunin ng nasabing mga pahayag na gabayan ang mga mananampalataya at itampok ang mga usaping moral pagdating sa politika.
11: Well, naglalabas ng ganyan ang Katolikong Simbahan, hindi para manuligsa lamang ng mga politiko, kundi ipakita din sa mamamayan na may nangyayaring hindi maganda at hindi tama. Mga pangyayari na hindi naakma, ang ginagawa dito ng simbahan is to guide the flock. Because it may be possible that the flock is already confused sa mga pangyayaring ito. Saan ba tayo babaling? Hindi dito yung simbahan para sila ay gabayan, para sila ay tulungan, at para na tumayo bilang isang pinuno din, ano, na ang talagang iniisip ay ang interest din at kapakanan na mas nakararami at hindi lamang ng mga politiko.
10: Binanggit rin ni Father Ceciliano na dapat unahin ng mga politiko na paglingkuran ang bansa at hindi ang kanilang mga interes. Dahil na rin sa paggamit ng ilan sa mga talata sa Biblia, hinimok rin ng pari ang mga ito na isabuhay ang mga katuruan na nakapaloob sa banal na kasulatan.
11: If you're gonna quote a verse from the Bible, be sure naman na patututuhanan ninyo yan, paninindigan ninyo yan, at hindi lamang parang maskara na magtatago sa inyo sa kung ano man na masamang balakin ninyo.
10: Sa huli ay hinihikayat ni Father Ceciliano ang mga mamamayan, gayon din ang mga politiko, na magbalik loob sa Diyos.
11: Pagod na ba Pilipino? Sasawa na ba kayo? Masyado na ba tayo nahihirapan? Bumaling tayo sa Diyos. At itong panawagan ngayon ng ating Panginoon, bumaling tayo sa Kanya. At huwag lang bumaling kung kani-kanino. Huwag lang lumapit at sumuporta kung kani-kanino. But at the end of the day, ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, kapayapaan, at kapangingahan, walang iba kundi ang Panginoon. Go back to God. And that is a call not only for the ordinary Filipinos, but also for our politicians.
10: Gab Mindy Villegas, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Abangan sa aming pagbabalik, ilang Pilipinong batang Pilipino magpapadala ng 1,000 paper cranes kay Pope Leo XIV bilang pakikisa sa kampanya at panalangin matapos na ang digmaan sa mundo.
1: At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanatiling highest rated official sa bansa ayon sa isang independent Dunn Commission survey. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
12: For our next food crawl, kain na tayo nakain. Tara, kain na kayo. Sige na, huwag na kayo mahiya.
13: I'm your food buddy, Leslie Ordinario. Ang kasama niyo sa another exciting na chibugan.
14: And also, it's not too sweet.
12: Pagtrentaher!
13: It's fun! Ngayong Linggo, alas 10:30 ng umaga.
12: Hindi yung parang unang kagat, tinapay lahat. Uy, para ka namang
13: Dito lang sa PTV.
15: Nagsimula sa maliit na pangarap.
16: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
15: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
16: May online free training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
15: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
17: ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries.
18: Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay nagtutulungang lumago.

0: TTV Sports.
1: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagdidipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Magpapadala ng 1,000 paper cranes ang mga kabataan mula sa Quezon City patungong Vatican. Yan ay bilang pakikiisa sa kampanya at panalangin ni Pope Leo para sa kapayapaan at wakas ng digmaan sa mundo, partikular ang krisis sa Middle East. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Magmula ng sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan, nabahira ng takot ang sambayanan. Pero sa kabila ng gulo, nanatili ang panalangin sa may kapal. Dito sa Our Lady of Perpetual Help Parish sa Project 8 Quezon City, bumisita ang papal nuncio na si Archbishop Charles Brown, kung saan sama-samang nagtupi ng makukulay na papel, bata man o matanda, at nagbuo sila ng 1,000 paper cranes. Ipadadala ang mga crane kay Pope Leo XIV sa Vatican bilang pakikiisa sa kampanya ng Santo Papa para sa kapayapaan, partikular sa Middle East crisis.
2: As all of us know, the Holy Father Pope Leo has continuously and forcefully called for peace, negotiation, dialogue in order to overcome any differences.
1: Nakitupi na rin ng paper crane si Archbishop Brown. Naniniwala siya na hindi lang ito basta papel, kundi simbolismo ng pandaigdigang kapayapaan.
2: I'm very happy to be here at Our Lady of Perpetual Help in Quezon City with these wonderful young people who have folded 1,000 paper cranes for the Holy Father Pope Leo, which he will be delighted to receive, I'm sure. It shows the beauty of the children and their desire for peace and harmony in the world.
1: Para sa Arsobispo, nakatuon ang Simbahang Katolika sa pagpaparating ng mensahe ng kapayapaan.
2: Well, it shows that here in the Philippines, the Church is completely committed to work for peace. And Father Reyes has been very admirable in his work for peace. That is a beautiful offering to God, and I'm sure that everyone who sees this wonderful initiative of the paper cranes will appreciate how committed the Filipinos are to peace.
1: Makabuluhan ang pagbisita ng papal nuncio sa parokya dahil bihira ang pagkakataon na makapunta ang Santo Papa o kinatawan ng Vatican sa mga diocese sa bansa. Ayon kay Father Robert Reyes, Parish Priest ng Our Lady of Perpetual Help, maraming Pilipino ang nakikinig sa mensahe ng Santo Papa.
3: The children, Archbishop, are so happy because more than 90% will not get a chance to visit the Pope in Rome. So I told them, you better attend because it's like going to Rome already. The idea of the paper cranes being sent to the Pope will boost his efforts to continue constantly and consistently speak for peace and dialogue. Not with guns, not with weapons, but with words that are open to ideas, to possibilities, to possible agreements and compromises.
1: Ikinagalak naman ng mga taga-parokya ang pagbisita ni Archbishop Brown at nanawagan din ang kapayapaan para sa buong mundo. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Nasilipan ang paglabag sa batas ang isang pasilidad sa loob ng Fividec Industrial Estate sa Misamis Oriental matapos matuklasang may 69 undocumented Chinese national at isang Pilipino ang illegal na nagtatrabaho dito. Inilunsad na ng Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang opisyal na investigasyon laban sa operasyon ng nasabing ari-arian na pag-aari ng isang Chinese businessman na si Tony Yang. Layo ng investigasyon na siyasatin kung paano muling nakakuha ng business permit ang pasilidad sa kabila ng reklamo ng mga residente ukol sa inilalabas itong mabaho at mapanganib na kemikal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., may nakitang prima facie case ang kagawaran kaya agad na ipinatigil ang illegal na aktibidad sa site.
5: Binabalaan namin kung sino man ang magtatangkang makialam sa kaso na to, kakasuhan namin ang obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay Fividec Industrial Estate na dapat secure industrial estate. And then, finally, i-inventaryohin namin lahat ng locator dito kung lehitimo o hindi. Ang Fividec ay semi-autonomous na GOCC. Pero sa ngayon, ito, prima facie evidence na kailangan tignan natin ang mabuti kung ano talaga ang ginagawa nito, kung ano talaga ang contribution nito sa national economy and nation building. Kasi ito, hindi local industrial estate ito. Estate ito ng veterans at dapat nagko-contribute ito sa national security.
0: Inilunsad ng pamahalaan ang isang programa kasamang World Bank at United Kingdom para sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Pinangunahan ng Department of Agriculture ang paglulunsad ng Philippine Sustainable Agriculture Transformation o PSAT at Technical Assistance for Sustainable Agriculture Transformation o TASAT. Layunin ng proyekto na itaas ang produksyon ng mga magsasaka at patibayin ang seguridad ng supply ng pagkain sa Pilipinas. Ang PSAT ay nakalaan para sa mga proyektong magpapataas ng ani ng bigas, magpapalawig ng high-value crops at magpapatibay ng infrastruktura sa rural areas. Samantala, ang TASAT naman ay gagamitin sa pagsasanay ng mga kawaninang kagawaran at pagsasaayos ng budget structure ng pamahalaan. Itinuturing itong kauna-unahang proyekto sa bansa sa ilalim ng Program for Results o P4R model ng World Bank kung saan ilalabas lamang ang pondo sa oras na may malinaw ng resulta ang proyekto. Dahil dito, inaasahang makakakuha ang kagawaran ng unang release ng pondo na nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar ngayong taon. Ayon sa DA, makatutulong ito para mapalago ang kita sa kanayunan at maprotektahan ang kabuhayan ng mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura.
7: We need to deliver these effective results prior to payment. Hindi kagaya dati, nandiyan na yung pera, gagawa kami ng mga activities, kalsada, etc. Kumbaga ngayon, baliktad. We need to do these results first.
6: Binigyang diin naman ni World Bank Senior Agriculture Economist Farbod Yosefi Vash ang kahalagahan ng ganitong sistema sa agrikultura ng Pilipinas.
8: In many cases, it's been proven to be very effective when it comes to actually achieving results. This is a first P4R in Philippines. We have had experiences with this kind of lending in other countries, and increasingly countries are using this as a platform. Exactly because of that very, very results-oriented.
6: Makikinabang sa makabagong programang ito ang hindi bababa sa 5 milyong magsasaka sa loob ng 5 taon para labanan ng mga hamon sa agrikultura. Target ng kagawaran na maisakatuparan ng programa sa huling bahagi ng Hunyo o unang bahagi ng Hulyo ngayong taon. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Pinaiikdig ng pamahalaan ang mga hakbang para mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at maipagpatuloy ang mga prioridad na proyekto ng bansa sa harap ng lumalalang pantaigdigang hamon at krisis sa gitnang silangan. Kabilang dito ang mas pinalakas sa kooperasyon ng Pilipinas sa Asian Development Bank. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: Sumentro ang pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Asian Development Bank President Masato Kanda sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa harap ng epekto ng krisis sa Middle East. Napag-usapan kung paano maisusulong ang mga programang nagpapalakas sa katatagan ng ekonomiya, sustainable development at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Dito inihayag ng ADB ang kahandaan na maglaan ng hanggang $1.75 billion na karagdagang pondo para matulungan ang Pilipinas na harapin ang epekto ng nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Kanda, handang kumilos agad ng ADB upang suportahan ang pamahalaan sa pagprotekta sa vulnerable sectors, pamamahala sa fiscal pressures at sa pagpapalakas ng ekonomiya. Kaugnay niya natalakay sa pulong ng DA, DOTR, DPWH, DepEd at DBM kasama sa Executive Secretary Ralph Recto ang mga issue sa paggamit ng pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Recto, umabot sa 1.287 trillion pesos ang nailabas na pondo para sa ikalawang quarter. Kaya dapat anya itong agad na mapakinabangan ng publiko. Dapat din anyang maresolba agad ang issue ng underspending habang hinikayat ang mga ahensya na gamitin ang bagong procurement rules upang mapabilis ang implementasyon ng mga proyekto. Anya, ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapabilis ng mga prioridad ng programa upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa gitna ng pandaigdigang hamon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Mas inilapit pa ng pamahalaan ang serbisyong medikal sa mga Cagayano matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center. Bukod yan, nanguna rin ang Pangulo sa pag-arangkada ng bawat bayan may kinabang sa lalawigan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
9: Bukas na ang bagong Brain and Spine Center sa Cagayan na magpapalakas sa stroke management, neurosurgery, neurophysiology, neurodiagnostics at iba pang neurological services para sa mga pasyente sa Region 2 at mga karatig probinsya. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapasinaya rito. Tampok sa specialized center ang acute stroke unit, neurophysiology unit at mga makabagong diagnostic services upang mapalawak ang akses sa komprehensibong gamutan para sa sakit sa utak at gulugod kahit nasa labas ng Metro Manila. Ang bagong pasilidad ay may 30-bed capacity at 2 operating room theaters. Sabi ng Pangulo, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan para maparami at mailapit ang specialized centers sa mga Pilipino.
10: Kakaunti lang ang specialty hospital. Isa lang ang kidney center, isa lang ang heart center, isa lang ang lung center, isa lang ang children's hospital. Iilan lang talaga at nasa Maynila lahat. Yung brain and spine, wala. We don't have a specialty hospital for that. Kaya nakita natin, yung pala ang pinakakailangan pagkaroon ng ganyantong klaseng problema na pandemya, na kagaya ng naranasan natin nung COVID. Kaya sabi ko, matuto na tayo.
9: Ipatutupad na rin sa naturang specialized center ang zero balance billing para makatulong sa bayarin ng mga pasyente. Nagkaroon din ng groundbreaking para sa itatayong 4 na palapag na heart, lung, renal care at kidney transplant centers sa CVMC compound na target matapos sa Hunyo ng susunod na taon. Kabilang sa proyekto ang 25-bed heart center, 25-bed renal center na may 25-unit hemodialysis facility at hiwalay na lung center.
10: As of now, we are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth.
9: Nasa 3,000 pamilya rin sa probinsya ng Cagayan ang nakatanggap ng libreng bigas sa programang Bawat Bayan Makikinabang. Kasabay nito, inilunsad din ang Presidential Scholarship Program kung saan ang unang 60 benepisyaryo ay tumanggap ng tig 20,000 Educational Assistance Grant. Kabuuang mahigit 4,000 scholar mula sa 820 barangay sa 28 munisipalidad ng Tuguegarao City ang inaasahang makikinabang sa programa. Makakatanggap din ang bawat barangay ng tig 200,000 pesos mula sa Special Project Support Fund upang ponduhan ang mga proyektong pangkomunidad.
10: Tuloy-tuloy po ang aming ginagawa at iniisip kung lahat ng mga nangangailangan ng tulong na ating mga mamamayang Pilipino ay hinahanapan po natin ng paraan.
9: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
4: Inilabas na ng COMELEC ang ilang listahan ng mga kandidato para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa May 14. Makikita ng publiko ang listahan ng mga kandidato para sa Parliamentary District Representative at umedado sa Regional Parliamentary Political Parties at Parliamentary Sectoral Organizations sa website ng COMELEC. Kasabay nito, hinimok ng COMELEC ang mga kandidato, partido at umedado na iberipika ang kanilang pangalan sa official ballot at tignan kung may typographical error. Sa ganitong paraan, ay maaari silang mag-request sa Law Department para ayusin ang maling spelling bago mag-May 18.
0: Susunod, presyo ng produktong petrolyo nakaambang tumaas sa susunod na linggo. Kung magkano, alamin!
4: At mga kaganapan sa pagbubukas ng 2026 Karate Youth o One Youth League, alamin, yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
11: PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking.
12: Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, paggulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sapilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos, laban sa human trafficking! Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking.
13: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
14: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
15: Lagi ako ng dadasal na sa bawat entablado sa sampang ko niya akong pababayaan.
16: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
17: Na hindi patas sa lipunan.
18: Leadership starts from the top.
19: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
20: Good governance, because good governance is a matter of right.
21: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
22: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
23: At matuto sa iba't ibang karanasan.
24: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
13: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
25: Disaster Watch, mga hakbang kontrasunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng kasera, kandila, vape at posporo. Itapo na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Paghayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
13: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
26: pati na rin ang boses.
13: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan, gaya ng sobrang daliri sa kamay, makintab o makinis ang balat ng tao o hayop upang hindi mabiktima. Tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng pagkilatis ng mga detalye, paggamit ng reverse image search, at pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact.

0: Pwede nang arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa kung magtatangka itong lumabas sa bansa. Nilinaw ito ng Justice Department kasunod ng pagkilala sa validity ng arrest warrant laban kay de la Rosa mula sa International Criminal Court. Pero ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sa ngayon ay hindi pa ipinag-uutos ang pagtugis kay de la Rosa dahil nais silang igalang ang mga petisyon na nakabinbin sa Korte Suprema kaugnay sa ICC warrant, maliban na lang kung magtatangka ito ngunit umalis ng Pilipinas. May posibilidad na humantong sa mga kasong kriminal ang naging insidente ng pamamaril sa loob ng Senate Complex habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang pagsunod sa mga itinakdang security at firearm protocols. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
1: Posibleng maharap sa kasong kriminal ang mga hindi kasapi ng Philippine National Police o PNP na nagpakawala ng warning shots sa gitna ng insidente sa Senate Complex noong May 13, gaya na lang ni Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na retirado na sa PNP. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, maaaring saklaw ng revised penal code ang nasabing insidente, kabilang ang kasong indiscriminate firing at alarms and scandals. Kaugnay ito ng investigasyon sa naging putukan sa Senado habang naka-lockdown ang gusali dahil sa tensyon kaugnay sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya naman, binigyan din ni Tuanyo ang kahalagahan ng security protocols sa mga government agencies.
2: May mga security protocols na inoobserve, lalo na sa mga government offices katulad ng Senado. May mga security protocols na inoobserve paano ka makapasok sa loob. Kaya nga po ang utos po ni GPNP sa director po ng PSPG na makipag-coordinate ngayon sa OSAA para pag-usapan po nila at magbigay sila ng mga statements yung mga possible lapses na nakuha. Tinitingnan din po dyan yung possible lapses din po ng mga PSPG personnel kung meron man.
1: Nauna na rin inamin ni Acting Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca na siya ang nagpakawala ng unang warning shot, habang iniulat naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na umabot sa 27 putok ang pinakawalan ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms, at 5 naman ay mula sa isang NBI agent. Paliwanag ng PNP, sa ilalim ng revised PNP operational procedures, pinapayagan lamang ang warning shots kung may agarang panganib sa buhay ng mga otoridad at wala ng ibang paraan para makontrol ang sitwasyon. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang muling binigyan diin ng PNP na ang paggamit ng baril ay kaalinsunod dapat ng batas at mahigpit na protokol, lalo na sa mga sitwasyong maaaring maglagay sa panganib sa kaligtasan ng publiko. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, kumuha po tayo ng update sa lagay ng ating panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Parilla.
3: Huling ang mamataan ng low pressure area sa layong 1,000 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, itong nasabi nating low pressure area ay wala pa rin direkta epekto sa limang bahagi ng ating bansa, samantalang yung frontal system na siya naman nakaka-apekto dito sa may bahagi ng extreme Northern Luzon. Magdadala pa rin niya ng mga kaulapan at threat kalatwa pag-ulan sa may Batanes at Babuyan Islands. Samantalang dito nga sa bahagi ng Mindanao, o sila ang bahagi ng Mindanao, may epekto naman dito ngayon ang easterlies at magdudulot yan ng maulap na kalangitan, kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Davao Region, Soxargen, maging sa may Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa nalaming bahagi naman ng Mindanao, asahan lamang yung mga pulo-pulo at panandala yung mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Gayun din dito sa Metro Manila at nalaming bahagi ng ating bansa, dulot naman yan ng localized thunderstorm. Sa magiging lagay ng ating karagatan, asahan nga natin yung mga katamtama ng mga pag-alon na maring umabot ng 1.2-2.5 dito sa may bahagi ng Northern Luzon. Kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan na maglalayag dito ngayong araw. Samantala, sa magiging heat index nga natin ngayong araw, asahan na yung pinakamataas nga aabot pa rin ng 44 degrees Celsius sa Agusan del Norte, maging dito sa may parte ng Cavite, Batangas, Tarlac, at kasama din dyan dito sa may bahagi ng Nueva Ecija. Dito sa Metro Manila, aabot naman yung ating heat index ng 42, to 43 degrees Celsius. At bukas, asahan pa natin yung mas mainit na heat index na kung saan maaaring umabot ng 43 to 44 degrees Celsius. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-ulat.
0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.
4: Sa ibang balita, mahigpit ang naging paalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagsipagtapos sa Philippine Military Academy na maging tapat sa saligang batas at huwag sa mga personalidad. Yan ang ulat ni Christine Sabaway ng PTV Caldelera.
5: Maaga pa lamang ay nagsidatingan na ang mga pamilya at bisita ng mga magtatapos na kadete ng Philippine Military Academy ngayong araw. Bukod sa hangarin masaksihan ang pagtatapos ng mga kadete, inaabangan din ng mga manunood ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bandang alas 8 ng umaga dumating si Pangulong Marcos sa PMA upang pangunahan ang pagtatapos ng tagapagtanggol ng Lahing Dakila at Marangal o Talang Dangal Class of 2026 sa Fort Del Pilar, Baguio City. Binubuo ng 207 na kadete ang class. 142 ang lalaki at 65 naman ang babae. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay ng Pangulo ang mga nagtapos dahil sa talino, dedikasyon at pagpupursige habang nasa loob ng institusyon. Iginiit niya ang pagmamahal ng mga nagsipagtapos sa bayan at ang katapatan sa konstitusyon ng Pilipinas. Tiwala siya na may abilidad ang mga nagtapos na malaman agad ang katotohanan kontra sa panlilinlang.
6: As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do.
5: Ayon sa Pangulo, kung buong puso ang paglilingkod ng mga nagsipagtapos sa bayan, mananatili sila sa tamang direksyon.
6: As you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction. Bilang inyong Commander-in-Chief, naniniwala ako sa inyong kakayahan. Naniniwala ako na tapat kayong maglilingkod sa kapwa ninyong Pilipino at sa ating inambayan. Today, I share with you the noble duty of protecting the Filipino people. Let us continue marching towards a more secure, peaceful, and stronger Bagong Pilipinas.
5: Nagbigay ng pasasalamat si Second Lieutenant Christine K. Librada, valedictorian ng klase, sa lahat ng nagsuporta sa kanilang batch sa loob ng akademya. Sinabi niya na ang pagtatapos ay hindi lamang selebrasyon, kundi simula ng pagbabago. Hinikayat niya ang mga kabatch na magpakita ng tapang, lakas ng loob, malinaw na pananaw at tiwala sa sarili.
7: Bilang pong member ng Armed Forces of the Philippines, bilang graduate ng PMA at bilang miyembro ng Talang Dangal Class of 2026, tagapagtanggol ng Lahing Dakila at Marangal, nandito po kami upang gamitin yung buhay namin upang ipagtanggol nga po ang mga kapwa namin Pilipino at ang ating bansa po.
5: Masayang ibinahagi naman ni Second Lieutenant Reggie Dakwag Bulingat ang kanyang mga natutunan sa loob ng PMA na nagsilbing pundasyon ng kanyang pangarap na maging opisyal ng militar. Siya ang class goat o huling tinawag sa hanay ng mga nagsipagtapos. Binigyang diin niya na ang pagiging class goat ay hindi batayan ng kinabukasan ng isang kadete. Bilang nakasanay sa sitwasyon sa West Philippine Sea, hinikayat niya ang mga kababayan na pahalagaan ang teritoryo ng bansa.
8: Being a class goat does not define yung magiging future mo. Kasi lahat naman tayo is my own ways of leadership. That's why we goal to uphold yung constitution and as a non-partisan of the AFP, we will protect and serve the Filipino people.
5: Ang Talang Dangal Class of 2026 ay kilala bilang pinakamoderno at teknolohikal na batch sa kasaysayan ng akademya na kauna-unahang sumailalim sa revised curriculum ng PMA na may makabagong teknolohiya at joint field training exercises. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
10: Mahal ang gamot.
9: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
11: Mr. President, pwede pa yakap.
9: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
12: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
9: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

pakikinabang program ng pamahalaan. Daan-daang barangay sa probinsya ang nabigyan ng tig 200,000 pesos financial assistance, kung saan ang kalahati ay ilalaan para sa presidential scholars ng bawat barangay, habang ang kalahati para

0: Magandang umaga po, Sir AJ. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating taga-subaybay.
1: Dok, isang malusog na umaga po sa ating lahat, ano? Oo. Unang tanong po, Dok, para po sa ating mga kababayan na ngayon,

Ito naman, ano, syempre, kayo, ito, nung Biyernes, kasama tayo dyan, ano, sa nag-check, no, dun sa isang drugstore dun sa Muntinlupa.

0: Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasimpapawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasimpapawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence, in dialogue with myself to rediscover the meaning of life, in dialogue with others to move together in harmony with all, and in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Ako po si Pawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikiisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!

0: na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Check your time. It's 7:05 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
6: Celebrating life. Feel good. Be inspired. And truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings. Spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat. On Sports Radio 918.
5: Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo na ulinigan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918. And this morning, tayo naririnig po. We are being listened to sa 104.3 Capital FM. Good morning sa ating mga listeners. This is the program Celebrating Life and we will be on until 9 in the morning. Yan, magandang umaga po. And this morning, pansamantala po, hindi natin makakasama si Pastora Girly Guyong Bangunan. Kaya ako muna po ang inyong makakasama sa unang oras. And then sa second hour po ay makakasama naman natin ang isa sa mga pinagmamalaki natin boksingero. I'm talking about si Charlie Suarez, former Olympian. I think that was 2016 Rio Olympics, nag-compete si Charlie Suarez, many times Southeast Asian Games champion. And then he turned professional at ngayon po, currently siya ay WBA International Super Featherweight Champion. At ang balita ko, meron siyang magiging laban po sa darating na July. At ito po ay mangyayari sa San Francisco, dyan sa may Civic Center. Kaya mamaya po, siya ang ating makakasama. Ito ay Brother in Christ. And kagabi ko lang na contact si Brother Charlie. At kaagaran po ay nag-say yes. Siya po kasalukuyan ay nasa Las Vegas, USA. Kaya makakasama natin siya mamaya, no? Mula pa sa Estados Unidos. Maraming salamat sa ating kapatid na si Charlie Suarez. Ayan. And ngayong umaga, medyo chill-chill lang muna tayo. Ano po? Dahil alam ko na tayo ay super toxic, no? Yung mga nasa paligid natin, ang dami.

future ng natin ngayon, ano, tayo, but of course we are looking at the future of the next generation, because the next generation matters. Yan. Kaya kung ano man po mga desisyon natin sa mga kasalukuyan ay napaka, it matters in the future. Kaya kailangan pakaisipin po natin lahat ng ating decisions, lahat ng ating kakampihan, iisipin natin yan, ito ba yung talagang tama? Ano po? Kasi talagang, we cannot help it. No? Hindi pwedeng sa mamamayan, kailangan mag-iisip tayong maigi. Ano po titingnan natin? Anyway, ang topic po natin ngayon ay isang napakagandang topic. All of us know that our God is a good provider. No? Lagi siya nandyan for all of us. Ang topic po natin, God, a faithful provider. Ang tanong ko lang, no, bago tayo mag-umpisa, ikaw ba kapatid, sa bawat episodes ng ating buhay, hindi naman pwede laging sagana. No? Minsan, just enough, no, sakto, sakto lang. Minsan naman, more than enough. Pero with God, always enough. Di ba? Dahil alam naman natin, we're not just talking about material things or pera, kaperahan, sabi nga nung araw, kwarta, di ba? Hindi lang yan, maraming bagay po na kung saan talagang we get to realize na ang Diyos po ay good provider, no, ng lahat ng kakailanganin natin sa buhay na to. Of course, pinaka-importante sa lahat, ano ba yun? Hope. Yun, di ba? Hope. Pag-asa. Kailangan natin ng joy, kagalakan. Kailangan gusto natin masaya tayo, magalak tayo, di ba? Yung nag-uumapaw ang ating kagalakan sa puso. Ano pa bang gusto natin, no? Hope, joy, peace, no? Kapayapaan, peace gusto natin. Of course, comfort. Ano ba yung comfort sa Tagalog? Kaginhawahan. Yan. And katatagan, no? Pagiging strong. Yan ang kailangan natin sa buhay na to, kasi yung buhay po dito sa mundo, talagang we cannot promise a very smooth life, no? Lagi pong may challenges, lagi may mga anxiety, maraming mga reasons na mag-aalala ka, you get to worry, you get to be anxious, lalo na yung uncertainty. Naku, ayaw na ayaw natin yan, di ba? Pag hindi natin alam what comes next, what happens next, medyo yan nakakapagbigay sa atin ng anxiety. Or ang pinakamasaklap, minsan pag may mga bagay na hindi nangyayari na gusto natin, nagkakaroon tayo ng depression, no? Ayaw din ni Lord yan, di galing sa kanya mga yan. Kaya ngayong umaga po ay pag-uusapan natin yan. Kasi itong ating teksto this morning po, mga kapatid, no? Wala muna tayong pastora o pastor this morning, kaya I will try my best to simplify things, ano po. So ang ating pong verse o Bible verse or scripture this morning ay taken from the book of Deuteronomy chapter 8. Yan, chapter 8 po tayo, verses 7 to 10. Basahin po natin, ha. Kasi minsan we need to be reminded, ano po, that every little things or every small blessing, I think we should have a very grateful and thankful disposition. Ano po, kahit na maliit lang ito, kaya nga sabi minsan, nagtanungan kami sa Bible study namin. Ano? Ikaw ba pag sumisweldo ka every 15 at saka 30th, do you get to thank God? Tinginan kami, oo nga, no? Nagpapasalamat ka ba? Sabi ng iba, hindi na nga eh, kasi parang inaasahan na natin yan eh. Parang regular na, alam natin si sweldo na tayo ng 15, alam natin si sweldo na tayo ng 30, yet, kaya parang hindi na tayo nagpapasalamat. Pero, dapat nagpapasalamat pa rin tayo, no? Kasi, it is, of course, alam naman natin, we get to realize that without God, we are nothing, no? So, blessing pa rin ni Lord yan, no? Kaya, dapat every small victories in our lives, every small favors in our lives, dapat ano tayo, thankful and grateful, no? Kasi pag ganun yung disposition mo, magiging ano na natin yung habit of thanking God. At ang ganda kaya nung pag grateful ka tsaka thankful ka, parang feeling ko lang, ha,
ako in my own experience, walang masyadong pwesto o lugar sa

0: puso mo yung negatibo, no? Bisan kasi pagkakain ka, ito lang. Yan, instead na, wow, at least may kanin at saka may ulam. Salamat, mayroong pagkain. Hindi ako magugutom, di ba? O kaya, katulad ka gabi, medyo lakas ng ulan. Sino bang mga na-stranded dyan dahil malakas ang ulan? Misa sabihin natin, nakakainis naman umulan. Pero alam niyo ba yung sobrang init ng panahon? Yung ulan kagabi, ang dami pong na-comfort, I'm sure. Kasi hindi naman lahat ng mga household may aircon, no? Hindi naman lahat tayo can afford to have aircon or maraming electric fan. Siyempre, iba naman, may ganun sila. But ang iniisip nila, magtipid kasi mahal ang kuryente. Pero yung ulan kagabi, marami pong na-stranded, maraming hindi naka-uwi kaagad o kaya hindi nabasa sila. Pero sa totoo lang po, blessing yun kasi medyo lumamig-lamig. No? Lumamig-lamig siya at hindi na masyadong maalinsangan. Pero nung huminto ulan, medyo naging maalinsangan pa rin. Anyway, so these are the things that I think, no, pagising mo sa umaga. Pagising mo sa umaga, thank you Lord, nagising ako. Hindi lahat na natutulog, nagigising, di ba? We get to realize that. Or minsan, pag ang sarap-sarap kumain, ang hirap mag-reduce eh, ganyan. Parang naano ka na, ang hirap-hirap mag-reduce, ang daming pagkain. Yung iba naman, isipin natin, wala silang makain, so napipilitan silang mag-reduce, no? Kaya always, look at the other side, no? Huwag tayo masyadong makasarili, no? Minsan kasi, yun yung nagiging problema po nating lahat, kasama ako dyan, na nagiging masyado tayong self-centered. Nakakalimutan na natin tingnan yung mga nakapaligid po sa atin, ano, na mas maraming problema, mas marami silang alalahanin, kaya we should always be thankful and grateful. So this morning, as I said, God, a faithful provider, ang ating pong topic at ang ating scripture this morning ay taken from the book of Deuteronomy, yan, chapter 8, 7 to 10. Sabi po dito, no, mga kapatid, baka gusto niyo mag-take note para po mamaya you can reflect on this, para yung message ni Lord ay talagang mapagbulay-bulayan po natin pare-pareho. Alright? So, dito po kasi sa atin ay we should start this day, today. Today is the Lord's Day, pero dapat naman everyday Lord's Day. So, eto na po, Deuteronomy chapter 8, 7 to 10. Ang sabi po rito, babasahin ko po in English. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs, flowing out in the valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive trees and honey, a land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing, a land whose stones are iron, and out of whose hills you can dig copper. And you shall eat and be full, and you shall bless the Lord your God for the good land He has given you. Yan po ang salita ng Diyos, Deuteronomy chapter 8, verses 7 to 10. Ganda, no? Dito po kasi ang naging setting nito is that ang mga Israelites, no, during this time, no, ay on the brink of entering Canaan after 40 years of wandering in the wilderness bilang punishment for previous disobedience. So imagine natin, papasok po sila dun sa promised land. And si Moses, no, dinescribe po ang promised land, di ba? Nakita niyo yung description dun sa ating scripture, land as a fertile, no? Andyan yung resource-rich land na nakalagay po, flowing with milk and honey. And dito po, nag-o-offer ng water, may mga crops, nabanggit po ang wheat, ang barley, ang vines, figs, no? And then mineral resources, andyan yung iron and copper. So ito po ay kakaibang-kakaiba dun sa sinasabi nilang scarcity of the desert. Kasi yung promised land, andyan na lahat, no? Perpekto, andyan na lahat ang kakailanganin. Kaya ito po ay paalala, description niya ni Moses. And yung susunod, na aspeto ng ating scripture po, mga kapatid, ay yung warning, no? Kasi yung primary message dito is that pag tayo po ay sagana, sabi nga full and prosperous, kailangan tayo ay maging mas humble at kilalanin natin yung kapangyarihan ng Panginoon na ito ay galing sa Kanya. Lagi tayong magkaroon ng pasasalamat. Lagi tayong magkaroon ng thankfulness, gratefulness. Yan. So sabi nga, they must not become proud or take credit for the abundance. Yan. They are commanded to bless God for the land, serving as a reminder to avoid the pitfalls of prosperity. Alam nyo yung verse natin ngayon, lalo na yung kabuuan po ng chapter 8 ng Deuteronomy, ito po ay nakatutok doon sa pag-alala, no? We should always remind ourselves, we should always bear in mind, no? Ilagay mo sa puso mo, kapatid, nating lahat, sa ating isip, yung God's faithfulness, no? And reinforcing that obedience is key to maintaining the blessings. Kasi alam natin po na ang mundo napaka-challenging, no? Napaka-challenging, ang dami-dami nating mga isipin, ang dami-dami nating mga alalahanin. Pero alam nyo, sinasabi po rito, no? Ang susi para magkaroon natin, ma-enjoy natin talaga yung blessings in life, obedience. Obedience. Ano ba yung biblical meaning ng obedience? No? Yan yung biblical meaning ng obedience, love. Kasi pag mahal natin ng Diyos, susunod tayo, di ba? Tayo mga anak, di ba? Mahal natin si nanay, si tatay, si inang, si dad, si mami, si daddy. What do we do? Pag may mga utos sila, di ba, susunod tayo. Kasi, pag sinabi natin, mga kapatid po, na mahal natin ng Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, pero, ang next question, sumusunod ka ba? Are you a follower of Jesus? I am a believer, no? Or are you just a fan of Jesus? Gusto mo lang siya, makikita may mga miracles niya. Yung... Pero ang susi talaga po dito ay pagsunod. Pagsunod. Pero again, bago tayo sumunod, anong dapat? Magbabasa tayo ng Bible. Para talaga ma-enjoy natin yung buhay na sagana. We're not talking about material things. Minsan talaga, we have bad days. Bad days, no? But again, our God, our Father God, is a faithful provider. Minsan, akala natin yung mga dinadasal natin ay hindi talaga binibigay. Because ang Diyos po, alam naman niya talaga yung needs natin kesa sa wants. Minsan kasi pag binibigay lagi yung wants natin, ang nangyayari is nakakalimot na tayo. Di ba nga yung iba may ang dasal nila, Lord, wag mo naman ako masyadong pagyamanin, baka makalimutan kita. Pero Lord, wag naman masyado ako maging mahirap kasi baka I will dishonor you. Di ba that's a tendency ng mga tao po eh. Lahat tayo, no, pag sobrang hirap, yung may sinasabi po sila sa salitang kapit sa patalim. Na pag nahihirapan na, parang wala na akong choice eh. Magugutom yung mga anak ko, hindi makakapag-aral. So I had to do this. No, na kahit na alam natin lahat, we all know na hindi mabuti yun, no, masama. Kaya ang nagiging ending, most of the time, gusto nilang maging mabuting ama o magulang sa kanilang mga anak, they will end up in jail. Bakit? Nahuli ng pulis o nahuli sila sa masama nilang ginagawa. So asa na yung gagawin nilang pagpapaaral sa anak nila, pag-provide? Kasi nga, sa maling landas, pinili nila yung pagkapit sa patalim. Eh, ang patalim, pag kinapitan mo yan, ano mangyayari ba sa'yo? Masusugat ka, di ba? Masasaktan ka. At pag nasugat ka at nasaktan ka, tragic yun, di ba? In many forms. Kaya dito po sinasabi na, again, our God is a faithful provider. Pero again, andyan rin syempre ang ating pagsunod. Pag ba hindi ako sumunod, hindi ako mapoprovide ng Panginoon, nako ay hindi po, napakaraming mga pangyayari na sabi nga, He loved us first. Kaya nga po, ano bang best gift ng ating Panginoon sa ating lahat? Kapatid, ano yon? Ano yung greatest gift ng ating Panginoon sa atin? Si Jesus, no? Ang kanyang bugtong na anak na kanyang, alam naman na natin yun, di ba? Bilang Kristiyano, the gospel, the good news, na kanyang sinugo ang kanyang kaisa-isang anak para sa kaligtasan natin sa ating mga kasalanan, no? Nabuhay dito bilang tao. Kaya, kilalang kilala tayo ni Jesus, no? Naging tao siya eh. Nagutom yan, kumain. Umiyak din niya, nasaktan. Alam niya lahat yung nararamdaman natin. Kaya, 33 years siyang nabuhay bilang tao. Pero, bilang tao, Diyos pa rin siya. And then, nangyari na, nahuli siya, na namatay sa krus, di ba? And pag we are one in Christ, namatay siya sa krus, namatay din tayo. But yung kamatayan na yun, it means, ang simbolo nun is, namatay na tayo sa dating tayo. No? At namatay na rin ng ating kasalanan. At nung muling nabuhay tayo kasama si Kristo. At yung buhay na yon, hindi na tayo yon. We are now a new creation, di ba? Dahil nakiisa tayo kay Kristo. At yan na, yung buhay na yan, ma-e-enjoy na natin. At yun na, ma-e-experience na po natin ang unconditional love ng ating Panginoon once we receive Him, accept Him, and surrender and submit our lives to Him, di ba? That's where we receive the eternal life. The best, the greatest gift na magagawa o matatanggap natin sa mundong to. So, yung scripture natin ngayon ay pangako, no? Napakagandang pangako. And sinasabi rito, chapter 8 focuses on remembering God's faithfulness, reinforcing that obedience is key to maintaining the blessings. So, dapat andun yung obedience. And yung verse po, man shall not live by bread alone, no? Immediately precedes this, highlighting that spiritual reliance on God is more important than mere physical sustenance. So gusto naman talaga ni Lord, mga kapatid, is we rely on Him. Hindi lang partial dependence, but total dependence on Him. Alam niyo, galak na galak ang ating Panginoon o si Kristo pag tayo nagre-rely sa Kanya. Kaya alam natin na in this life, no? Andiyan naman, nai-enjoy natin yung mga blessings niya. Dapat nakikita natin yun every day. No? Hindi lang to pera. No? Andiyan yung mga blessings na kung saan tayo ay healthy. No? Sa mga may karamdaman naman, alam ko maraming may karamdaman, minsan talagang sinasabi natin, kailan ba maaawa ang Diyos akin? Kailan ba kung mararamdaman na ako'y pagagalingin ni Lord? Parang napapagod na ako magdasal. No? Talking about our God as a faithful provider. Ipo-provide naman niya yung kanyang blessing, yung kanyang grace sa bawat isa sa atin. Yung grace kasi, biyaya, di ba, sa Tagalog. And we all know na hindi natin talaga deserve yung grace, eh, di ba? We are all sinners. Meron tayong sinful nature. Kaya lang, dahil nga pinili tayo ng Diyos, no? Mahal tayo ng Diyos, binigay niya si Kristo. So every time that God, our Father God, bless us. Nakikita niya sa atin si Jesus. Si Jesus, yung kanyang anak. Kasi pinili tayo ni Father God at sinasanctify tayo ni Jesus. So, ano pong punto di vista ko dito ngayong umaga? Ano po? As a good provider, no, dun sa ating scripture na Deuteronomy chapter 8 verses 7 to 10, andun yung promised land, no, na talagang dinescribe. Ang Diyos naman kasi ang gusto niya sa ating lahat ay talagang isang buong buhay, no? A whole life, a complete life, isang mapayapa na buhay ang gusto niya sa ating lahat. Kaya lang, ano eh, kasalanan ni Eva. Ganun-ganun. Nagkasala, kaya nawalay tayo sa Panginoon. Kaya nga doon papasok yung nung si Eva at si Adan ay nagkasala. That was the start na pinalabas na tayo. Napalabas na sila doon sa Garden of Eden. At ganun din, nawalay na tayo. Kaya ang mga tao, daladala po natin yung kasalanan ni Eva at ni Adan. Kaya pag tayo pinanganak, dala natin yon. Pag pinanganak ba tayo, may kasalanan na tayo. Meron na. Kasi nga, daladala natin yung kasalanan. Kaya sinasabi po talaga that we need to be born again. Yung born again po, hindi religion yun, ha? Hindi po religion yun, no? Ang born again ay personal relasyon natin sa Panginoon. We're not talking about religion here. Hindi tayo ganon because religion cannot save you. Only Jesus, only through Jesus, tayo mabibigyan talaga ng eternal life o ng tunay na kaligtasan. Kaya dito, sabi nga ay binibigyan tayo ng paalala, ano po, na tayo ay maging grateful, no? Versus amnesia. Marami sa atin, no? nakakalimutan yun. And napaka-dangerous na makalimutan natin yun. Bakit? Kasi dapat tayo yung pag sapat-sapat na, kumbaga more than enough yung blessings natin, dapat makontento na tayo. Andiyan na yung word na contentment. No, tinuturoan tayo dito maging contento. Dito sa verse na to, kung pagbubulay-bulayan mo, we need to be contented. Andun nga yung pinakahuli, di ba? Pasalamatan na ng Diyos kasi galing sa Kanya yan. Kaya, dangerous na sinabi ko, pag ang tao hindi marunong makontento, pardon the word, it's nagiging ganid, no? They want more, more and more, no? Kaya nga these days, 'di ba? Nakita natin 'yan, bumulaga sa ating mga mukha yung mga taong ganid, 'di ba? Na hindi makontento sa meron sila, gusto nila. Kaya ang daming nagdudusang mga ibang tao because of that. Because of that, no? Tingin ko sa mga tao na 'to eh hindi nila alam talaga yung pagkilala sa Diyos, no? Pagiging grateful and thankful sa Diyos kasi gusto nilang kuhanin lahat, no? Hindi lang kasi pera 'yun eh. Pati nga power, authority, gagawin ang lahat para dun, no? Tatapakan na ang lahat, yayakapin na hindi dapat yakapin para lang makuha yung kayamanan o magawa yung gusto na standard ng mundo. Kahit mali, okay lang 'yun. Basta ano tayo, magawa natin yung ano natin, trabaho natin. Misa nakakalungkot 'yun, no? Na kahit alam mo nang mali, go pa rin. Kaya po ang mundo natin ngayon medyo ayan, nagkakagulo. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa. Itutuloy po natin yung ating discussion dito sa Celebrating Life and babalik po kami matapos ng ilang paalala.
1: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news!
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
4: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since my dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Operational na ang Agri-Export Health Desk ng Department of Agriculture. Layunin ito na tulungan ang mga produktong agrikultural ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang merkado at gawing mas madali ang proseso ng pag-export, alinsunod sa Export Development Act of 1994. Magsisilbi itong one-stop platform at sentrong tanggapan na mag-uugnay sa iba't ibang regulatory agencies ng Department of Agriculture at trade organizations. Ang mga concern na matatanggap ay ipapasa sa tamang ahensya sa loob ng 24 oras at inaasahang may tugon sa loob ng 3 working days. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga exporter, magsasaka, kooperatiba at agribusiness groups upang mas maging competitive sa global market.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Dagling Kalaman. Knowledge in a snap.
7: The support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
10: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
11: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
0: Check your time, it's 7:36 in the morning. Maganda umaga po muli sa inyo. This is the program Celebrating Life. And good morning and happy Sunday sa mga sumusubaybay, nakikinig po at nanonood sa atin. Andiyan si Sister Denette Cortez. Hi, Sis Denette. Uy, mag-update ka naman ah. Anong nangyayari sa iyo? Merlin Laguna, maganda umaga po. Si Quincy Kahilig. Hello, Quincy. Ayan, si Melchi Peroy and si Danny Quines. And syempre, ang pagbati natin ng isang magandang umaga sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako po ng Pilipinas. Nandiyan ang EQ Baguio, RP Davao, Zamboanga, Tandag, Lawag, Bontok, at Dagupan. Ayan. I think andun din yung Tugigaro ba yun? Na nagsabi rin sa atin. Maganda umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ayan. Hopefully, everybody is okay. Okay, bago tayo sa ating pagtatapos, hindi naman pagtatapos, but sa gitna po, I'd like to point out two things ano po dito sa ating discussion ngayon as our topic of faithful provider. Yan, sabi nga po, unang punto natin is that matuto tayong maging satisfied. Sabi nga, let's be satisfied with God's provision. Of course, as I said, magkakaroon ng mga bad days, hindi naman laging sagana, di ba? Lahat tayo, we experience different episodes, seasons in our lives. Minsan talagang walang-wala ka na. Pero minsan, kailangan maranasan po natin yung kawalan para mas ma-appreciate natin pag meron na yung kasaganaan, di ba? Minsan ganun yun eh. We need to experience things na hindi magaganda para pag tayo nakaalis doon o naka-recover doon, parang parang mas ikaw ay fulfilled, mas nabubuo ka bilang tao, no? Kasi mahirap po yung puro kasaganaan eh. Kaya yung iba pag puro kasaganaan and then bigla na hindi na sagana, hindi nila kaya, no? Hindi nila kaya kasi nasanay sila. Maganda po minsan talaga yung pinagtitibay ka ng panahon. Yun yung sinasabi nila, no? So sabi nga po, in seasons where we lack nothing, where we have what we need, no more, no less. Parang alam mo yun, sakto lang, no? Let's be content. Matutupo po tayo makontento, as I said earlier. The world constantly attempts to convince us that we need more, and when God provides what we need, even if it feels like it's just enough, we are invited to practice contentment. Yan, number one. And then we need to practice trust and gratitude. Yung tatlo na yon dapat matutunan natin. Yung marami yung tao, hindi nila alam makontento eh. No? Kaya medyo nagkakaroon ng problema ang mundo. Pag meron 1 million, okay na ako. Pag may 1 million, gusto 2 million. Hanggang sa maging mga billion-billion na, no? Na hindi pa rin makontento kahit na. Kaya nga, sorry to say, pero most of the time, very tragic po yun nangyayari. Kasi hindi rin naman nila na-enjoy. Kasi nga, kinakamkam na nila eh. No? Kaya yun yung problema. Hindi lang, no, hindi lang ho ito pera ang pinag-usapan natin dito. Ah. Marami, lupa. Yan. Ano pa, yung mga bagay-bagay na talagang wala silang contentment. And dito din, mapapractice natin pag wala tayo, trust. No? We should trust God, no? Marami tayong alam dyan na may awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Hindi, wala kang makikitang nagagalit o nagdadabog dahil kulang-kulang, but they just keep the faith. Yan. Mananatili ang kanilang pananampalataya sa Diyos kasi alam nila na andyan naman ang Diyos, hindi naman tayo nag-iisa. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. And sabi nga po rito, contentment does not mean we stop growing up. Improving. It means we trust God while faithfully and joyfully using what He has given us. Yun po yung unang punto natin. So, kung matatandaan po ninyo yung parable of the talents, di ba? The master called his servants good and faithful whether they held less or more than the other. Yan po yung nakalagay sa Matthew 25:14-30. Tapos, and bahagi po ng pagiging contento, no, is being a good steward. Yan. Of what has been given to you, in what areas of your life do you find it? Tayo, no? In what areas of our lives we find it hardest to feel content? Misa iniisip ko din eh. Paano nga ba makontento? Diba? Ikaw mismo, tanongin mo yung sarili mo, kapatid. Contento na ba ako? Parang ang tao kasi the tendencies, hindi ka makakontento eh, no? Ako nung araw, sabi ko, gusto ko magtapos ako mag-aral, magtrabaho. Okay na ako. No, okay na ako. Nakontento naman ako, pero the more marami ka pang gusto, no? Parang hirap natin makontento. Pero alam niyo, mas masarap pala yung feeling na magpasalamat ka. Thank you, Lord, kasi may trabaho ako. Thank you, Lord, dahil sapat-sapat yung aking kinikita. Mayroon akong bahay na tinitirahan, no? And then, nakakakain ako sa oras. Salamat sa Diyos, salamat. Nakakapasok ako every day, nakakaakyat ako sa fourth floor, katulad ngayon, pag wala pa alas 7, wala pang elevator, aakyat ka, thank you. Kahit hingal na hingal ka, thank you. No? Every step of the way, we should thank God. Kasi, hindi lahat po nakakaakyat, eh. Lalo na dati ako, naranasan ko, may sakit ako sa tuhod. Nako, talaga pong na-appreciate ko yung bawat lakad na nakakalakad ako dahil pag pala may sakit ka sa tuhod, ako sakit talaga lumakad, pero ngayon na nakakalakad ka na wala nang pain, thank you, no? Minsan kailangan mo maranasan, naranasan kong operahan ako sa likod, no? Na hindi ako makatayo, hirap na hirap ako ngayon, appreciated ko na lahat na pag nakakabangon ako sa umaga na walang pain, salamat sa Diyos na nakakaligo ako na ako lang. Dati hindi ka makaligo na mag-isa ka lang kasi kailangan mo ng assistance dahil hindi ka makayoko. Bawal, di ba? So these are the things na we need to experience challenges, no? Challenges in life. And even God can move mountains. He wants us to climb the mountain for us to really see Him, feel Him, experience Him, yung kanyang faithfulness. And in this morning, yung pagiging faithful provider ng ating Panginoon. And then second point, baka maubusan ako ng oras. Second point, worship God for who He is, what He is doing, and what He is about to do. Yan. Alam nyo, every prayer, no, if I can really, ano, I always thank God for who He is. No? Kasi ang Diyos, ano yan eh, talagang alam natin, He is faithful, di ba? He is loving, yung kanyang greatest love. And minamahal niya tayo, merciful, di ba? Bagamat makasalanan tayo, at alam natin, He is just, pero andun pa rin, we always feel Him. Kaya siguro, yung mindset natin, yung heart natin, talagang remind ourselves, mga kapatid, na we are nothing without God. Without God. Kasi tuturuan tayo niya ng humility. Tuturuan niya tayo na kilalanin ang kapangyarihan, ang sovereignty ng ating Panginoon. And again, everything here na nararanasan natin is by God's grace and mercy na hindi natin deserving. Kaya siguro, yun ang pinakamaganda. Sabi nga sa Deuteronomy, di ba, yung pinakahuli, and you shall bless the Lord your God for the good land He has given you. We always thank God for the Philippines. Nandito tayo sa bayang Pilipinas. Bakit? Aba, ang ganda dito, may tag-araw, may tag-ulan, di ba? May taglamig. Eh, sa iba po talagang, kaya nag-e-enjoy silang pumunta rito. Bakit? Na-enjoy nila yung araw. Diba? Meron akong nakilala dito from Europe. Talagang appreciated nila yung ating weather. Kasi daw na-enjoy nila yung sunrise, sunset. Na sa kanila, wala eh. Lagi malamig. Eh dito na-enjoy nila yung summer. Yung ating. So we always thank God for our country. We should always pray for our leaders, for our president, yung ating mga congressmen, congresswomen, no? Mga senador. Alam mo, mas kailangan nga natin silang ipag-pray, lalo na ngayon, no? May mga concerns po, no? Sa Senado, may mga nangyayari, mga iba't ibang issues. We should all pray, no? We should seek God, no? Dahil alam naman natin that God is always there for us. He is a faithful provider. Yung kailangan nating peace sa ating sa ating bansa, ibibigay niya yan. Basta manikluhod tayo sa Kanya, no? A praying country. Alam ko, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya kailangan we always pray, not only for ourselves, for our families, for our friends, yung mga kilala natin. We should pray for our country, for our leaders. Kasi yun lang po, that is the only way that we can do. Kaya sa mag-rally-rally kasi dyan sa labas, we should pray for them. Ano po, lalo na po yung mga naliligaw ng landas, yung mga nasa isang, sa isang sitwasyon na alam ko, hindi rin naman madali yung sitwasyon nila. Kaya sana talagang they will be covered by the blood of Jesus at sila'y manumbalik sa Diyos, no? Yun yung gusto nating ipanalangin para sa kanila. Okay, RP Davao, Zamboanga, Tandag, na banggitan natin kanina, Lawag, Bontok, Dagupan, maganda umaga po sa inyo lahat. Okay, the right response in seasons of having just enough is gratitude and worship to the one who provided everything. Madali pong pasalamatan ng Diyos when we receive something new. But true gratitude, ito na, but true gratitude recognizes His provision even in the ordinary. When we consistently acknowledge Him, our hearts remain anchored in Him instead of in what we have. No? Sabi nga, no, busy-busy tayo na gusto natin makarating sa langit, sa kingdom. Hindi naman natin kilala yung King. Diba? Hindi naman natin kinikilala yung kanyang utos, yung kanyang mga salita. Kaya kailangan i-recognize, i-honor, i-worship, i-glorify muna natin ang King of all Kings bago natin ma-attain yung kingdom. Huwag natin kalimutan yon, diba? When you have just enough, ano ba ang ginagawa natin? Pag sakto-sakto lang. Kaya yun siguro yung maging ano natin sa ating message or takeaway message this morning, mga kapatid, is that we should always be grateful, no? Maging mapagpasalamat tayo. Sabi nga, with everything the world shows us and the fast pace of life, it's not always easy to pause and be content. Take time each day this week to stop and thank God for what you already have. Sa lahat ng mga blessings na natatanggap natin, no, eh, let's thank God as always, no? Every step of the way. What tends to make you feel like what you have is not enough? Paano pag kulang eh, kulang pa rin eh, no? Come to God and ask Him to help you find peace and rest in His provision. How can you grow as a steward of what God has given you? Start one practical step this week, budgeting, saving, or giving, no? Matuto tayo niyan, to manage our resources faithfully. Yan. So, alam nyo, ang puso na talagang may pasasalamat, ang puso na very grateful, no, sa mga nangyayari sa kanya because of God, ano yan? Walang pwesto o walang lugar dyan yung negativity, no? Kasi ang isang taong anchored kay God, no, sa Diyos, anumang sama ng sitwasyon, nakikita pa rin niya yung goodness o yung bright side of life. Kasi alam niya na hindi naman nakabase lang sa kanya eh. Don't play God, sabi nga. No? Hindi naman lang nakabase sa iyo yung mga pangyayari sa buhay mo. Andyan ang Diyos na pwede mong hingan. Pwede tayo humingi. Marami kasi sa atin, hindi tayo humihingi. Dapat sabi nga, ask God, knock, and the door will be open. Diba? Huwag tayo matakot. Ano po, sinasabi ni iba, wala na akong mukhang iharap sa Diyos dahil masyado akong makasalanan. Eh kayo nga yung hinahanap ni Lord, yung mga ganyan na mga makakasalanan tayo. Lahat naman tayo makasalanan. Sino bang wala? Diba? Kaya po, ang gusto ni Lord is that we seek Him, no? And we enjoy, gusto ni Lord, yung joy nasa atin pa rin despite and in spite of our experiences. Alright? So ano bang prayer natin this morning, mga kapatid, dito sa ating unang oras? Thank God for His faithful provision in big and small ways. Hindi lang yung mga big, no? Ask God for a heart of gratitude and worship in response to what He has given you. Ask Him to always remind us, no? Tayong lahat, that everything that we have comes from Him. Yan, dapat lagi nating i-inculcate sa isip natin that lahat ng bagay dito sa mundo galing sa Kanya. Blessings natin galing sa Kanya. Maraming bagay that we should always thank for. And the last one, pray for wisdom to steward well what God has entrusted to us. We pray that we would be a blessing to others even when you have a lot or just enough. Kailangan kahit na medyo nahirapan tayo, eh, let's be a blessing. Let's be a blessing to others. Dapat every day yun ang maging kagustuhan po natin. Let's be a blessing to other people. Matuto po tayong makontento, matuto tayong magpasalamat sa Diyos, maging grateful tayo. Small victories, small favors, no, every day of our lives, no, upon waking up, thank God, nagising tayo. Thank God, maganda yung tulog natin. Maraming bagay sa mundo na nakakapag-anxious, nakakapagbigay anxiety, nakakapagbigay ng stress. Ay, wag ho nating payagan na kainin tayo ng mga ganyang bagay, ano po, because it's all beyond us. Let's pray and ask God na Siya yung manguna, Siya yung kumilos, anumang sitwasyon we are in this morning or today or these days, especially these days, ano po. Okay? So babalik to po tayo mamaya sa ating ikalawang oras kasama natin our brother in Christ, si Charlie Suarez. And tatanungin din natin siya doon sa kanya magiging laban sa July 11. Isa po siyang boksingero. Sumali sa Olympics, naging kampiyon sa Southeast Asian Games. Ngayon po ay isa ng professional fighter. He's now based, nandun siya sa Las Vegas. Mamaya makakausap po natin siya sa ating pagbabalik dito sa Celebrating Life. In the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes.
18: We We know you're always on the go. On the go.
19: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
18: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
19: Reliable news delivered to you as it happens.
18: Para sure na wala kang mamimiss.
19: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
18: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
19: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
18: Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Philippine Standard Time, 7:53 ng umaga.
21: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Nagpaalala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong graduates ng Philippine Military Academy na maging tapat sa bansa at hindi sa kahit sinong individual. Iniyag ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa commencement exercises ng PMA Talangdangal Class of 2026 sa Fort Del Pilar sa Baguio City. Binigyan din niya na mahalagang maging mapanuri ang mga sundalong Pilipino. Dagdag ng punong ekutibo ang tunay na katatagan ng sundalong Pilipino ay nakaugad sa integridad, disiplina at karangalan. Dalawang baybayin dagat sa Mindanao nagpositibo sa red tide. Ito'y ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May live report si Ray Ferrer.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagkabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos makumpirmang nagpositibo sa red tide toxin ang Pangil Bay sa Misamis Occidental at Lano del Norte. Ayon sa BIPAR, lahat ng uri na shellfish at alamang na nakukuha mula sa nasabing lugar ay hindi naligtas kainin ng tao dahil sa banta ng paralytic shellfish poison. Samantala, nanatiling positibo pa rin sa toxic red tide ang ilang baybayin kabilang ang Dumanguillas Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga, Sibugay, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Coastal Waters ng Bulinaw at Anda sa Pangasinan at Daram sa Saraw, Samar. Pinutuntihin ng ahensya na lahat ng shellfish mula sa mga apektadong lugar ay hindi dapat kainin upang maiwasan ang pangkalason. Gayunman, ilinaw ng BIPAR na ligtas pa rin kainin ang isda, kusit, hipon at alimango basta sariwa ang mga ito at nalinis ng mabuti bago lutuin. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Sa ibang balita, Philippine Coast Guard sinispindi ang isang fast cat matapos mahuling nagbubuga ng maitim na usok. Ang ulat mula kay EJ Lazaro.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Sinuspinde ng Philippine Coast Guard o PCG at Maritime Industry Authority o Marina Region 4A ang passenger ship safety certificate na MV Fastcat M7. Matapos itong ma-inspeksyon kaugnay ng napaulat na matinding pagbuga ng maitim na usok habang bumabiyahe mula Calapan Port patungong Batangas Port noong Mayo 14. Ayon sa PCG, agad silang nakipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya matapos kumalat sa social media ang ulat hinggil sa umano'y sobrang black smoke emission ng barko. Nagsagawa naman ng technical inspection ang Marina Region 4A upang tiyakin kung sumusunod ang sasakyang pandagat sa maritime safety at environmental standards. Sa isinagawang pagsusuri, nakitaan umano ng ilang depekto ang barko kabilang ang sirang air cooler ng main engine number 4, pinsala sa bahagi ng engine number 2 at paggamit ng hindi angkop na lubricant na nakaapekto sa performance ng makina. Dahil dito, naglabas ang Marina ng Enforcement Inspection Apprehension Report o EIAR at ipinag-utos ang pansamantalang suspensyon ng safety certificate ng barko hanggang maitama ang mga kakulangan nito. Minigyang diin ang PCG at Marina na bahagi ito ng kanilang mahigpit na pagpapatupad ng maritime regulations upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at tripulante. Ngayon din ang pangangalaga sa karagatan at kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: At Philippine Sports Commission, umaasang magkakaroonan ng Pilipinong siklista na makikilahok sa Tour de France. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, ang ulat ni John Munar.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Umaasa si Philippine Sports Commissioner Patrick Pato Gregorio na sanhin ng napakaraming paligsahan sa road cycling sa bansa Katulad ng Tour of Luzon ay hindi na lalang makakaroon na ng Pilipinong siklistang makikilahok sa pamosong Tour de France. Ang Tour de France ang pinakamalaki, pinakamahirap at pinakamapanghamong professional road cycling race sa buong mundo na ginaganap sa bansang Pransya tuwing buwan ng Hulyo sa loob ng 3 linggo. Ayon kay Gregorio, naniniwala itong darating ang panahon na magkakaroon din ng Pilipinong siklista mula sa hanay ng mga katutubong nakikilahok sa Tour of Luzon ang kakatuwan sa bansa sa Tour de France at sa panahong ito ay handang sumuporta at tumulong ang Philippine Sports Commission. Ito ang dahilan niya sa patuloy na pagpapaunlad ng Philippine Sports Commission sa mga sports facilities sa bansa at suporta sa mga Pilipinong atleta kabilang ang mga siklista na posibleng daan upang makamit ang minimiting kakatuwan sa bansa sa pandaigdigang paligsahan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
20: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo! Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalala